0: de los Pueblos.
1: Yan. Yan ang mga kasabihan ng Bisaya, mga kakay-five. Bisaninay, basta kanunay. Hmm. Yan sinasabi nila. Kahit medyo atrasado, pero ang resulta, sigurado. Yan ang sinasabi ng mga Bisaya. Hinay-hinay, kahit hinay, basta kanunay. Kaya, anong pipiliin natin? Kung ikaw ang peace-loving citizen ng Puerto Princesa, anong piliin mo? Yung makapaila ng kaso? Pagkatapos, bahala na si Batman? No way. Mas piliin natin ang maingat na pagsampa ng kaso na alam natin at the end of the day, justice will be given to those who are seeking justice.
0: Puro de los Pueblos.
1: Yan ang pinaka-importante, mga ka-K5. I mean, yan ang opinion ng Puro de los Pueblos tungkol sa nangyari. We cannot blame the NBI because they are continuing and continuously building up the case to become an airtight or a strong case against the mga would-be accused, mga ka-K5.
0: Puro de los Pueblos.
1: Kaya i-encourage natin ang NBI to do more, to do better para magiging airtight ang kaso, mga ka-K5. Philippine Standard Time, on minuto nakalipas sa oras na alas 8 ng umaga. Sabi naman ni ka-K5 Gian Mark Mir, Justin Mir, Barangay Siksikan, Iker Gold, DX500, D3 Bayo, at Mighty C. Sabi naman ni ka-K5 Lito Dimihilio, Lito Dimihilio, Pulot Interior, Sofronia Española, mga ka-K5. Ang sabi niya, DDX Coffee Mix, Iker Gold, Mighty C, DTX500. Keep sending more entries because today, 10,500 or 10,600 ang maari ninyong mapanalunan.
0: De los Pueblos.
1: Binabati natin si ka-K5, si Kuya Sa, Nelcar Gabi, at si Ate Sa Misang. Diyan sa Gabi's Place, mga ka-K5. Maylin Lagarillo Agustin, sabi niya, hashtag followers, Barangay Bato, Taytay Palawan, Mighty C, D3 Bayo, DX500, DTX Coffee Mix. Thank you po, Sir Alex. Salamat din po. Danny Sarmiento, Valencia, search nga lang boss sa FB ng mga sexy, lalabas na lahat ng sexy sa mundo. Hindi lang lalabas ang sexy, pati anghel ng mga sexy.
0: Puro de los Pueblos.
1: Nagalabas dahil maraming kalokohan, Jerry Ambasan Sumaliling. Bao, Kuya Sa! Magandang umaga. Kamusta ka na?
0: Puro de los Pueblos.
1: Kagawad Jerry Sumaliling, Kuya Sa ng Barangay Ihuayg. Binabati ko na si Kagawad Ruel Buo, Kuya Dinyan Kakosa, at si kapatid Florentino Tinobeo. Kati Cecil, magandang umaga sa inyo dyan. Of course, kay Gritchen or Gritchel Kakatsa Hardin Miranda. Grabe ka ba? Daw Arlene de la Calzada man ba? Erti ka ba? Abungan or anong tawag sini? Aribungos, Brooks Point. Oh, daw lugar man nila ni ka-K5 Erwin Laureno.
0: Puro de los Pueblos.
1: Aribungos, Brooks Point. Hashtag followers, DDX500, DDX Coffee Mix, D3 Bayo, Ike Drops. Damuan yung entry para madaog taning 10,600 today. Kuha niya party niya boss. Oh, kuha niya gid party niya. Belma Moreno, good morning mga ka-K5, Barangay San Jose, Puerto Princesa. Hashtag followers, DDX500, DDX Coffee Mix, Iker Gold, D3 Bayo. Okay, dito muna ako mag-stop sa kay comment ni Sandara Villamonte Ginpala. Hindi lahat bago magkaringking. No? Sabi niya, dapat kuno, hindi lahat. Sabi niya, bago magkaringking, dapat, sabi niya dire, kilalanin mo ang maging partner mo. Huwag pairalin ang blank. Baka tunto. Okay? Huwag pairalin ang blank. Gamitin din ang utak pag may time. No, tama ito. Hindi nga masama ang pag-unlad kung ito ay gamitin sa paraan na kabutihan o para sa mabuti, hindi sa kaikapahamak natin sa isa't isa. Thank you sa advice, ha? Ka-K5 Sandara Villamonte Ginpala. O sa mga kababaihan,
0: Puro de los pueblos.
1: Sa mga magka-partner para makaiwas sa scammer at para makaiwas sa mga ganitong loko-loko nga nagkeringking ka na, tapos gina-video niya ka nagatuwad-tuwad, tapos gamitin blackmail sa imo, tenon to!
0: De los pueblos.
1: Okay, 5 minutos na nakalipas sa oras na alas 8 ng umaga, mga kakifive. Yun ang advice natin tungkol dito sa development sa madugong insidente dyan sa Biyernes Santo sa Barangay Irawan. Basta hustisya dapat makantan.
0: Foro de los Pueblos.
1: Now, lipat tayo sa usapin. Wala pa tayong ano dyan? Wala tayong multable? Ito pwede diretso tayo, no? Mamayang konti na ako mag-commercial. Diretsoin ko na lang ang tungkol sa Barangay Inagawan Sub sa Tagbarungis o Sitio Tagbarungis. Kasi alam ko, inaabangan ito araw-araw. Partikular na mga claimants at mga katutubo. Kasi konektado ang mga usapin na ito. Si Congresswoman Mami Rose Salbami ng 1st District at si Congressman Gil Acosta Jr. ay may kanya-kanyang mga house bill na inihain sa Kongreso with the purpose, with the intention. Mamaya konti, replay natin yan niya doon. No? With the intention na i-reclassify at bigyan katuturan ang estado ng mga lupa sa kani-kanilang mga congressional district. Actually, noong nakalipas pa na mga linggo, dalawang program ang naka-interview eh. Ang El Castigador at ang Foro de los Pueblos. Na-interview natin si Vice Mayor Joel Rosento.
0: Foro de los Pueblos.
1: Si KK5 Vice Mayor Joel Rosento, nakakusa rin natin sa komando. Nagsabi na medyo masalimuot din ang mga kalupaan dyan sa estado at klasifikasyon sa bayan ng El Nido. In fact, si Engineer Nelson Gabayan, ang premiadong survey firm at surveyor mismo, ang nagkadastro ng Kalayaan at Spratly Islands, mga kakifay. In fact, nung Monday, he was invited in the Sangguniang Panglungsod with Councilor Elgin Robert Damasco, of course. Isabi ko nga, one day, baka imbitahin ito sa Senate at sa Kamara de Representantes eh. Si KK5, si kapatid na Engineer Nelson Gabayan. Baka imbitahin ito sa Kamara de Representantes kung magtalumpati na doon si Congressman Gil Acosta Jr. Now, anong pinaka-latest na development bago natin idiretso sa mga land classification? Ang pinakahuling development gayon tungkol sa pinag-aagawan niya parte ng lupa dyan sa Sitio Tagbarungis, Barangay Inagawan Sub, lungsod ng Puerto Princesa. Magandang umaga dyan. Sa mga kakusa natin, malapit dyan sa Acacia Cave.
0: Foro de los Pueblos.
1: Si Kusang Lubat, sa kanyang better half, nakakusa din natin. At lahat na makakusa natin dyan sa Barangay Inagawan Sub, Kamuning, at sa Sitio Tagbarungis. Anong pinaka-development? Ganito. Sabi ng Bucor, dahil naka-groundbreaking na, magpatayo na sila eventually ng tinatawag correctional facilities. Wala ka nang dapat pa-cute-cute dito. Hindi na pwedeng sabihin na magpatayo ng condominium, magpatayo ng building, kunyari magpatayo pa ng mga bodega. Hindi na, idiritso na natin kasi yan naman talaga ang gusto na mangyari ng government entity natin, ang Bureau of Corrections. At alam naman natin, good ang kanilang intention. Okay ang kanilang intention. Ano plano nila rito, mga kakifive? Ang plano rito ay magpatayo ng dagdag na mga correctional buildings dahil ang balak ng national government na wala naman tayong reklamo, i-decongest ang maraming bilang na mga bilanggo doon sa Muntinlupa sa New Bilibid Prisons. Ang target na pagdalhan ng mga PDLs or persons deprived of liberty
0: de los Pueblos
1: ay dito dalhin dyan sa ipapatayo ng mga correctional buildings or additional facilities. E natural, doon sa hearing, doon sa pulong-pulong, natakot ang mga tao.

0: pueblos.
1: Itong si Councilor Eljen Damasco, ang kumpay at kuya natin, palaban din. Palaban! Dahil gusto niyang tuklasin ang katotohanan. Naku, sa awa ng panahon, nakatuklas talaga ng panibagong katotohanan. Kaya ang tanong, matuloy pa kaya itong project ng Bucor? Ano ang natuklasan? Ano ang nabuksan sa baol ni Councilor Eljen Robert Damasco? Naku po, mga kababayan. Meron siyang papeles na hindi lang nakalkal, ngunit siguro binigay talaga ng tadhana, binigay ng panahon, and the document says na ito pala ang kalupaan na ito. Disputed, in a sense. Itong kalupaan na kung halos palang pinag-agawan,
0: Foro de los Pueblos.
1: May undertakings pala ito na nangyari in the past, mga kakay-five. Anong undertakings ang ibig nating sabihin? Nagkaroon pala ng deed. Kung hindi ako magkakamali, hindi deed of assignment ito. Deed of donation. Ang nangyari, ang Department of Justice, mga kakay-five, nagkaroon ng pirmahan noong nakalipas ng mga administrasyon na itong 1,700 na lawak ng kalupaan, ito pala ay nahabilin na sa pamamahala at pangangalaga ng Department of Agrarian Reform or DAR. Dahil dito ang tanong, ano maging kapalaran ng project ng Bucor dyan na naka-groundbreaking? Ano rin ang kapalaran na mga claimants, actual occupants, mga kakay-five, nasabi ng taga-Bucor, amin ito. Isabi naman ng mga actual occupants, bakit matagal na kami nakatira rito, hindi nyo kami noon pinaalis dito. Pero suba total, sabi ng mga katutubo, sabi ng mga kapatid nating mga katutubo, particular mga katutubong tagbanwa.
0: Foro de los Pueblos.
1: Ang lahat ng pinag-aagawa ninyo, ang lahat ng pinag-uusapan ninyo ay sakop yan ng aming ancestral domain. Now, dito na ngayon papasok ang gustong mangyari ng ating butihing kongresista na si Attorney Hill Acosta Jr. ng Tercero Distrito, Aburlan at Puerto Princesa. At nag-timing dahil meron ding panukalang batas si Congresswoman Mami Rose Salbame ng 1st District na ang kanyang intensyon ay bigyan din ng kaliwanagan at klasifikasyon ang mga lupa doon sa 1st District ng Palawan. From Rojas to El Nido hanggang sa Calamianes at lahat ng sakop ng on distrito ng Palawan, kasama na dyan ang Banwa e Angkuyo.
0: Foro de los Pueblos.
1: Alam mo, malaking bagay ito ha. Kung problema lang sa kalupaan ang pag-usapan natin sa lalawigan ng Palawan, napakalawak. Meron dito mga kumbuyahan, mga korporasyon nakabili ng lupa, pang-apat na. Eh ako nga, nabiktima pa eh. Diba? Yung iba nakabili ng lupa, pangatlo, pang-apat na pala. Kaya siguro timely ito ang hakbangin nila Congressman Hila Costa Jr. at ni Mami Rose Salbami.
0: Foro de los Pueblos.
1: Pero ang panawagan naman ng Foro de los Pueblos, simple lang. Please, igalang nyo naman ang karapatan at igalang nyo ang EPRA law. Bigyan nyo ng kahalagahan what is and what belongs to the indigenous people must be given, preserved, and respected for the indigenous people.
0: Foro de los Pueblos.
1: Yan ang pinaka-importante, mga kakay-five, di ba? Madam Aquilina Balanghig, hashtag followers, Aquilina Balanghig, Bato, Taytay Palawan, DDX500, D3 Bio, Mighty C, DTX, Beauty Soap. Okay? Bigyan nyo naman ng actually, maki-update lang ako yan kay kapatid na Nelson Gabayan, Engineer Nelson Gabayan, pagkatapos maka-attend siya sa House of Representatives.
0: Foro de los Pueblos.
1: Okay, mamaya natin, talakayin natin, mamaya i-replay natin ang porsyon

0: Ang sinasabi ni Congresswoman Mami Rose Salbami. Magandang umaga ka K5 Sir Alex. Shout out po kami dito sa Mountain View. Lagi kaming nag-aantabay sa programa niyo, parang di makumpleto ang umaga namin pag di ako makabukas ng maliit ko na radyo. Pabati ako sa asawa ko na paalis na sa trabaho niya at sa foreman nila na mabait at guwapo, Dante Uweber, at asawa niya na si Sis Letlet. Sister Letlet, magandang umaga. Mga kasama nila sa, na sila Boyet Rosales, Burnok, sa lahat ng mga kasama nila. Magandang umaga. Thank you ha. Sa kay, of course, ka-K5 Feli Bison ng Mountain View, Santa Monica. Oh, sabi naman ni Sendara Villamonte Ginpala, para sa magulang, dapat i-monitor ang kanilang mga anak sa paggamit ng mga gadgets. Minsan, isa din sa dahilan ang paggamit ng gadgets kung bakit marami ang nangyayari na di dapat mangyari sa panahon ngayon. Maging aware dapat tayo sa paggamit ng mga gadgets. Sa totoo lang, Ka-K5 Sindara, yan ang dahilan kung bakit pati mga grandkids ko, mga apo ko, araw-araw, ginapang-check ko yan kung anong ginagawa nila, anong, kasi nakababad nila sa gadgets all the time. Okay, kaya ako, tumutulong ako, although may mga parents yan sila, pero bilang grandfather, I need to still check sa kanila, kasi iba ngayon ang panahon, iba noon.
1: De los Pueblos.
0: Kasi noon, ang kapital ng mga parents natin, inang inutod lang nagkakwanbla, naghiting-hiting nga sangasang biyabas. Kalagisi, buli mo sang hanot, tatay kag nanay mo, kundi ka magpamati, kundi ka magpuli, alasays.
1: De los Pueblos.
0: Talagang, talagang ilang linggo bago makarecover sa lagob sa buli mo, kundi balason ka. Kakay 5 Febe Bilarde Baya, hashtag followers, Pebe Baya, Abungan, Taytay, Palawan. Mighty Sea Extend, Pre-Bio Coffee. Palitan mong Pre-Bio Coffee ng DTX Coffee Mix. Kasi parang hindi kasama sa raffle natin yan. No? Palitan mo ng isa pang produkto, mga ka-K5. Kindly standby, in line sa hangad nila Congressman Gil Acosta Jr. Sana may katapusan na ito. Primo John, komprenyo kung nakikinig ka.
1: De los Pueblos.
0: Kasi ikaw ang advisor ng mga actual occupants, claimants ng mga lupa dyan. Eh naku, kung Department of Agrarian Reform na ito, anong ibig sabihin yan mga K5? Eh magkaroon ng mga kluwa ang kababayan natin dyan. Itong Certificate of Land Ownership Award. Mas maganda pa ganyan. Pero kailangan linawin din para sa mga taga-Bucor kung anong mangyari sa proyekto na nag-groundbreaking na nila. Kasi hindi naman, actually hindi naman nating kalaban, government entity yan eh. At saka, they are doing that, ang pagdagdag ng mga struktura with a purpose.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kaya nga, hanapan na lang, nandyan mga kongresista natin, nandyan ang mayor natin sa Puerto Princesa, nandito ang gobernador natin sa Lalawigan. I mean, bakit hindi na lang hanapan ng win-win solusyon? Kasi, pag may maiwan dyan, walang katapusan pa rin. Walang katapusan ang kaguluhan, wala tayong peace of the mind. Kung ikaw nakatira dyan, natatakot ka na baka balang araw, ibuldos lang ang bahay mo dyan.
1: Puro de los Pueblos.
0: At para naman sa kaliwanagan ng mga kalupaan sa lalawigan ng Palawan. Magandang move, timing, no? Para nagtugma ang move ni Congressman Gil Acosta Jr. at ni Congresswoman Rose Salbami. Pakinggan natin si Congressman Rose Salbami dahil ito katugunan ito ng problema din dyan sa bayan ng El Nido. Maliban sa mataas ang coliform, maliban sa may food poisoning dyan sa bayan ng El Nido. Pakinggan natin si Congresswoman Rose Salbami. Video roll.
2: Hindi lang posisyon ni VP Sara ang nakataya.
0: Ano nangyari doon? Bakit may posisyon ni VP Sara? Yeah.
1: Puro de los Pueblos.
0: Sige, pakinggan natin si Mami Rose Albami sa kanyang proposal. Go ahead, go ahead. Ano nangyari?
1: Puro de los Pueblos.
0: Ayan, pakinggan natin si Mami Rose. Nag-explain siya ng kanyang panukalang batas. Actually, na-file niya na. Nakita ko sa video. Yan.
3: Mga kababayan ko, alam ko maraming sa inyo ang nilalantay ito. Hayaan niyo, sinimulan to ni Kong Egay. Itutuloy-tuloy natin. Ang bill na ito ay maraming makikilabang mula pa sa inyong mga ninyo na mapunta at magkaroon kayo ng totoong inyo na kalupaan. Kaya tulungan niyo po ako, ipagdasal po natin na sama-sama natin maging tagumpay at may pasa ito at may sa batas upang sa ganun magkaroon ng protection ang bawat isang pamilyang Pilipino dito po sa ating bayan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Salamat ha. Yun ang porsyon ng sinabi ni Congresswoman Rose Salbami. Pero kilala ito siya, narinig ko lang naman na ang tawag sa kanya sa 1st District, Mami Rose.
1: Foro de los Pueblos.
0: Nahihain niya na, na-file niya na, na-docket na ang House Bill na may layunin ang panukalang batas na ito na ipareclassify ang mga lupa dyan sa 1st District ng Palawan. Ang ibig sabihin, mula sa bayan ng Rojas down to Cuyo, Palawan, kasama ang Calamianes, magkaroon ng kaliwanagan ang mga lupa. Kasi dito, grabe mo, maraming nag-angke ng lupa. Yung iba nga, bakhaw na bakhaw, ginagawa pa nilang beach resort.
1: Foro de los Pueblos.
0: Isa totoo lang, wag na tayong magpalayo pa. Dito lang sa lungsod ng Puerto Princesa. Yan. Napakalawak ng bakawan dyan papunta doon sa Vietbilo. Dyan, madaanan mo lang, malapit sa teritoryo ni KK5, kapatid na retired Colonel Larry de la Puerta.
1: Foro de los Pueblos.
0: Saan napunta ang bakawan dyan? Sino mga isganan ka, mga tumdik ang hari nga nag-harvest ng mga bakawan dyan? Ngayon, nagiging high-rise na, di ba? Nugay, naganikmot nun to. Sabi ni KK5, Danny Sarmiento Valencia, Ari O, galigid-ligid ko di kay hanggang ahang uber kay nagdaog manok sang trupa ko nga ginbulang sa bahili gapon. Sigurado ka mo nga ang inyo tupad na kagbulang to legal kay uso ba lang dinakpanay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Actually, dahil sa mga bihag-bihag nga ini Kuya Danny, actually, bahagi pa ng kwento sa nangyari sa Erawan to, nakaribidyos ang bihag ng manok, bla.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ginawa nilang pulutan, kaya tuloy, naging problema ang labas. Baka namit pa ka na sa bihag, ba na adubuhon na Kuya Danny. Kampiyon pa na ang bihag, adubuhon man. Okay, sabi naman ni KK5, Hygiene Juanites Piansay, morning po, Hygiene Juanites Piansay. Pero kasama, sabay entry, dagdagan nyo pang entry, damihan nyo sa loob ng bahay nyo. Kung ilan kayo dyan, pa-entryhin nyo lahat.
1: Foro de los Pueblos.
0: DTX 500, Iker Gold, Mighty C, D3 Bayo. Salamat mula sa Piansay, Abungan, Taytay, Palawan. Basi pariente ko pa ganiinis sila.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kaya karamihan dyan sa Abungan, Taytay, Palawan, galing man sa Kawayan, si Palay, Hinubaan, Kabankalan, Ilog, Kanduni, sa Negros, anong tawag sini? Negros Occidental, mga KK5. Naku, ano na tabo ni sa katon di? Ano na tabo ni sa katon nga wall, mga KK5? Stand by, ha? Now, dalangin natin lahat na magiging matagumpay itong, attack para magkaroon ng kaliwanagan ang mga lupa natin dito. So, hintayin natin kasi magpatawag daw ng another pulong-pulong ang ibang grupo. Hintayin natin yan. At inihintay ko ang privilege speech ni Congressman Hila Costa Jr. sa House of Representatives na kasama si Engineer Nelson Gabayan doon. Anytime, pwede yan. Kung survey lang yan kailangan. Basta ang ginigit natin ngayon is win-win solution. Hindi yung maiwan ng iba, maiwan na luwaan, iba naman ang makinabang. At ang dapat na makinabang, hindi pa magkaroon ng pakinabang. Masakit yan. Kiana Smith, hashtag followers, Ellen Joy Matyong, Abungan, Taytay Palawan, DDX Coffee Mix, Iker Gold, Mighty C, DDX Beauty Shop. Ano patalong taga Nara? Daw puro na lang taga Taytay ang gabirada sa entry. Di na mga entry ng mga taga Nara. O James Gaitan, hashtag followers, Raymond Gaitan, Abungan, Taytay Palawan, DDX 500, Klinika, Spar Biotics, Iker Drops, at Extend. O mapatalo kayo taga Nara. Paki-check muna ng wall natin dito. Maliban sa off ng monitor natin sa loob, ang wall ko dito, hindi ko maintindihan kung bakit biglang lumiit mga kakay-five. Kakay-five, Sir Alex, pabati ako ng morning sa taga Mauyon sa mga kumari at kumpari ko dyan sa mga anak ko, sila ni Rayleigh Bison at sila ni Irene Garzon at sa mga apo ko dyan sa si Kiding. Magandang umaga sa apo niya daw nga si Kiding, mga ka K5. Okay, keep tuning in, keep sending your entries, mga ka K5, dahil malapit na ang ating cut-off, 8:40. 8:45, marapol na taya, mga ka K5. Now, magbabalik ang inyong programa Foro de los Pueblos pagkalipas lamang ng ating usapin, Pangkalusugan Health Alert. Standby!
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM, DTX 500.
4: Magandang araw, Doc. Ako po si Mary Jane Fernandez. Namamaga po yung kilikili ko po, Doc. Tapos kumikirit po yung dibdib ko. Na nararamdaman ko po yun every time na nagtatrabaho ako. Kaya narinig ko po yung DTX 500. Nakaubos po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko. At yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw.
5: Narito na ang limang minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News, kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Pabalik-balik na ng kaso at lagdan, mag D3 Bio ka na sa gana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng pabalik-balik na ng kaso at lagdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio. D3 Bio Health News.
7: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin ninyo isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcazar, na walang sawang maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na.
7: At syempre pa, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan. Lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. Mabalik-balik na ubod sipon, mag D3 Bio ka. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpaparakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
7: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil. Isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan. At lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
6: D3 Bio Health News.
7: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan, na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan, at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Tonas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
7: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
6: D3 Bio Health News.
5: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sa muli dito sa K5 News FM.
6: D3 Bio Health, Health News.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Nagbabalik ang inyong programa
6: Puro de los Pueblos.
0: Nagatid sa atin ang oras. Umabot na tayo ngayon sa alas 8:34, final stretch ng inyong programa
6: Puro de los Pueblos.
0: Hatid pa rin sa atin ito ng Power Trio ng Klinika D Alternative Medicine and Wellness Center, ang DTX 500 na may superior antioxidant property compound para sa high blood, sa mga mataas ang presyon ng dugo at diabetic. DTX 500, mga kakefay.
6: Puro de los Pueblos.
0: Klinika D3 Bio, para naman sa ating immune system at para sa ating vitamin C supplementation requirement sa katawan natin, kailangan natin ang Mighty C, the superior vitamin C. Jonalyn Sablaon, hashtag followers, Ponce de Leon Street, Eye Care Gold. DDX 500, Mighty C, Extend, mga kakaifan. 10,600 ang pwedeng mapanalunan sa umagang ito. Sabi naman ni KK5 Young Bermoy. Hashtag followers, Rolando Bermoy, Barangay Antipuluan, Nara, Palawan. DDX 500, Eye Care Drops, DDX Coffee Mix, Eye Care Gold. Manong Lando Ordenisa, good morning Toto Alex. God bless and take care always. Happy Wednesday, Foro de los Pueblos, K5 News FM, Lalawigan ng Palawan. Of course, si Inday Arlene Samutin. Hashtag followers, Arlene Samutin, Ponce de Leon Street, Eye Care Gold, Di Tribayo, DDX 500 at Mighty C. Now, sabi ni KK5, Febby Bilardi Baya. Hashtag followers, Abungan Taytay Palawan, Mighty C, Clinica Sport Biotics, Eye Care Gold at Eye Care Drops. KK5, Larry De La Puerta, mula sa Dumbanga, Sinuino.
8: Foro de los Pueblos.
0: Hashtag followers, Larry De La Puerta, Patmosville Subdivision, Tagburos, Puerto Princesa, Eye Care Gold, Extend, Mighty C at Clinica Sports Biotechs. Grabe, kumpleto ng entry nila. Da, keep sending your entries. Malapit na, ilang minuto na lang, cut off na tayo mga kakefay. Sabi naman ni Christ Tumamak Baya, hashtag followers, Abungan Taytay Palawan, Eye Care Gold, DDX 500, Clinica Spore Biotechs Extend. Good morning kapatid and everyone listening and watching your program Foro de los Pueblos, watching here still in Dumangas, Iloilo. KK5, itong sabi niya si KK5 G. Mayna Kablan, hashtag followers, Nature's Healing, Cuyo, Palawan. Magandang umaga,
8: Foro de los Pueblos.
0: Mayag getemprano dyan sa Cuyo, Palawan. Matamang salamat dahil malakas ang signal ng K5 News FM sa Palawan. Rolando Rosalinda Bilarde, hashtag followers, Rosalinda Bilarde, Abungan Taytay Palawan, DDX 500, Eye Care Gold, Extend, Mighty C. Of course, kasama natin ngayon si KK5.
8: Foro de los Pueblos.
0: Jollibert Tipsay. Grabe, no? Jollibert Tipsay. Sabi niya, hashtag followers, mga KK5, Jollibert Tipsay Bateria. Abungan, hashtag followers, Mighty C, DDX Liniment Oil, Eye Care Gold, or Eye Care Drops, at D3 Bayo. Dami nila. Sila ni KK5 Bing Ligarde, hashtag followers, sabi niya, Antipuluan, Nara, Palawan, Mighty C, DTX Herbal Oil, at of course sabi niya, DTX Herbal Beauty Soap, Eye Care Drops. Oh, ano to? Nagbaliskad na naman ang ating bulabaliskad ang pagpinitik mo daw, do hindi mo ang lakat niya. Nagabaliskad siya.
8: Foro de los Pueblos.
0: Of course, si KK5 Jonard Pineda, highlight mga KK5, kompleto po ang location. Kailangan hindi naka
8: Foro de los Pueblos.
0: Hindi naka-lock ang profile at kailangan naka-like, naka-share para kayo ay dala o sakop sa tinatawag na mga entries for today. 10,600 pesos ang maaari po ninyong mapanalunan.
8: Foro de los Pueblos.
0: Cut off entry na po, poroleta nalo for this morning sa Foro de los Pueblos. Mga KK5, abangan nyo, 8:45, magrarapol na tayo.
8: Foro de los Pueblos.
0: Oh, si Kimberly Ligarde, nakahabol pa siya KK5 JR bago mag-cut off.
8: Foro de los Pueblos.
0: Okay, Kimberly Ligardi, Atipuluan, Nara, Palawan, DDX Herbal Soap, DDX Herbal Coffee Mix, DDX 500 at DTX Herbal Oil. Puro DTX ang kanyang isinulat sa kanyang entries, mga kakaifan.
8: Foro de los Pueblos.
0: Now, kahapon, tungkol naman ito sa Kongreso ng Pilipinas.

0: kalabalda sa kalagitnaan ng term nila, nagmalasakit ang nagpabulong ang kwarta sa pumuluyo, kwarta ng Kongreso. Sarap ng buhay, mga kakayfay. So, ang Senate is waiting for, anong inihintay ng Senado? Ang inihintay ng Senado na umakyat ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Pero sabi ni Senator Tito Soto, hindi naman mag-proceed kaagad ang trial. Hindi naman kaagad. Diretso sa paglilitis laban sa Vice Presidente. Alam mo problema, sabi ng ilang mamamayang Pilipino, bau, Diyos ko, nakatutok na ang lahat ngayon sa anong mangyari sa impeachment. Lahat ngayon nakatutok na sa kay Vice President Sara Duterte, pero ang hindi natutukan ang mahal nga bugas. Ang hindi natutukan dahil sa crisis pa rin tayo ang mga daily prime commodities pati.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang kinikita ng karamihan sa mamamayang Pilipino na hindi na talaga tugma sa presyo ng mataas na mga bilihin, mga kakayfay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Mabuti sila, hindi nila mararamdaman yan. Kasi again, ulitin ko, gasolina nila libre. May mga rata pa sila, ang lalaki ng mga sahod nila. Kaya sabi ni Congressman San Fernando,
1: Foro de los Pueblos,
0: ng kamanggagawa party list, sabi niya, tinanong yung director lang sahod mo, magkano? Salary grade ano ka? 100 plus 1,000 sahod mo? Undersecretary, magkano sahod mo? 146? Kaya pala, na gusto niyo puro na lang ayuda, ayuda, ayuda sa lahat ng punto kasi kayo ya, hindi niyo ramdam ang kulo ng tiyan ng ordinaryong mamamayang Pilipinas.
1: Foro de los Pueblos.
0: O, Jonard Pineda, para nakatupan ka pa, oh. O, Taritien Nara, Line 10. Philippines, Direx Coffee Mix, Herbal, Direx Herbal Soap, Direx 500, Direx Oil. Para inabot ka pa ng ano, K5, Lynn Dikinya, Mighty C, Annalyn Dikinya, New Buswang, Bye Bye, Nosgal Store, Kalibo, Aklan. I-disqualify ka kay isa lang kabilog ang entry mo, si Lynn Dikina. Si Rian Sean Maley, hashtag follower, nakatupan ka na. Mylin M. Pedro, Antipuluan, Nara, Palawan, iCare Gold, DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix, nakatupan na kamo.
1: Foro de los Pueblos.
0: 8:45 in the morning, inabas na ang ruleta.
1: Foro de los Pueblos.
0: 10,600 for today. Bulahin na natin yan. Oh, Ebitares Los Bucoles, Ebitares Tres Mel na multa. Larga Roleta, unang produkto, kayo kumaga.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay. Unang produkto na lumabas sa Roleta, nalo mga kakevay. Daw malumpat pa. Anong unang produkto na lumabas sa Roleta? Kulay pula. Unang produkto, BTX 500.
1: Foro de los Pueblos.
0: Yan ang unang produkto, DTX 500. Diretso, rapol, tiyog ang ruleta. Para malaman natin kung anong lalabas na naman, mga KK5, okay? Lalabas ang panibagong produkto sa ruleta, nalo ngayong umaga. DTX 500 yung una, mga KK5.
1: De los Pueblos.
0: Ngayon, ang pangalawang produkto ay IK Gold.
1: Foro de los Pueblos.
0: O tandaan nyo, i-check yung entry nyo, DTX 500. Pangalawa ang lumabas, IK Gold. Pangatlong resulta, tiyog ang ruleta. Ibitaris multa. Okay.
1: Foro de los Pueblos.
0: Mga kakayfay, pangatlong produkto na ito sa apat ka mga produkto. Kung tumama, panalo.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa ruleta, nalo ngayong umaga. Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay, D3 Bayo!
1: Foro de los Pueblos.
0: May chance ba? May mananalo ba? Isa na lang! Isa na lang! Larga! In order talaga? tatlo ka produkto? O sige, larga!

0: ang pang-apat para malaman natin.
1: De los Pueblos.
0: Kung ako gusto ko, may makakuha talaga ng 10,600 for today.
1: De los Pueblos.
0: Excited si Kagawad Jojo Bondal. Ito ng pang-apat, ito ng pang-apat resulta, ito ng pang-apat na produkto, mga ka-K5! Okay!
1: De los Pueblos.
0: Mighty C! Oh, sino ang tumama dyan? Tatlo lang? I mean, tatlo ka produkto straight? Tapos ang pang-apat, hindi tumama sa Mighty C?
1: Foro de los Pueblos.
0: Nako! Sayang na sayang lang. Tarara, rara.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ganun talagang buhay. Basta keep sending your entries. Nako, tatlo. Ibig sabihin Kagawad Jojo, tatlo pasunod git. Boom. Ang pang-apat, hindi tumama. Nako! Eh, ganun talaga yan. Alam mo, pag yung sinasabi nila, pag umuukol, bubukol.
1: De los Pueblos.
0: Pag sayo talaga yan, swerte, sayo talaga mapunta yan. Di ba? Sabi ni K5 Jonard Pineda, bawiin na lang sa araw ng bukas sa program nyo, K5 Alex. Si sabi naman ni K5, Feli Bison, Sir Alex, kayo number one sa amin sa komentador sa radio. Walang kamping-kapihan at walang kinikilingan. Mabuhay ka po, sir. Walang problema sa atin yan kasi
1: de los Pueblos.
0: Wala naman tayong dapat katakutan, wala tayong dapat kampihan at wala tayong kikilingan. Panig tayo sa katotohanan
1: de los Pueblos.
0: Rosalinda Bilarde, sayang isa na lang sana. Ah, entry mo pala ito, manahi. Kaya ano pala ito, ka-K5 Rosalinda Bilarde. Good luck. Basta sige lang. Alam ko, hindi tatagal, may mananalo talaga dito.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kaya ano pala entry ito, Yado? Entry pala ito ni ka-K5 Rosalinda Bilarde.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kasi Yado, may comment siya. Oh, sabi niya, isa na lang. Oh, hindi ba pwede kung tatlo ang nanalo, i-divide 3 lang natin at ibigay ang 3-5? Ah, hindi pwede. Hindi ba pwede yan, no? Ano ba yan?
1: Foro de los Pueblos.
0: Can you imagine, ha? Siya pala ito, si ano pala to, ka-K5 Rosalinda Bilarde. Sayang isa na lang sana. Don't worry, ganun talagang buhay. Ka-K5, final result, DDX500, iCare Gold, D3 Bio, Mighty C. Grabe, no? Si Ate Rosalinda Bilarde. K5 Rosalinda Bilarde, isa na lang sana. Salamat po, Idol. Bukas po, kukumpituhin ko na po. Kumpituhin mo, Day. Okay? Iba talaga yan. Isa na lang, panalo ka na. Pag nagtulog ka mamayang gabi, kailangan managinip ka. At siguraduhin mo, baka bukas, malay mo, ikaw nang manalo ng 10,700 na ito bukas pag hindi makuha ngayong umaga. Mylin Ligardi Agustin, sir, sayang, tatlo lang ang tama ko. Nagmintis ang isa, babawi po ako. Ha, ha, ha! Bawiin mo talaga, birahin mo talaga. Para sa akin, walang mamawala. Number one, wala tayong kapital. Di ba? Wala ka ng kapital, well-informed ka pa sa mga balita dito sa Foro de los Pueblos at lahat ng mga programa ng K5 News FM. Naku, mamaya ang plano ko magtutok, magbabad na naman sa plenary session. Hindi sa plenary hall ng kamara, ngunit tututok na naman ako mamaya. Ito sana, sir, kaso iba ang pagkakasunod. Hala! I-check mo dyan ang kay Dang Abe, kay Arlene Samutin, ka-K5J. Iado, i-check mo, may may apat sana ka products na tumama ang entry siguro ni Arlene Samutin. Pero hindi in order, in any order. Lumabas siguro ang apat niya kaprodukto. Lumabas talaga pala dang ang apat kaprodukto, sabi ni KK5 Arlene Samutin. Pero scramble ang pagkalabas, hindi in order. Grabe, no? Meron po mamaya sa 11 Mbps, meron po tayo sa at sa El Castigador. Keep sending your entries, kailangan ipagdasal mo. Grabe tumama si Arlene, si Dang ng Maskara Grill dyan sa Libis. Baka nang umaga kay ATMs, kay MM. Lumabas talaga ang kanyang apat ka produkto, pero hindi lang ka K5G in order. Sige lang, bato lang ah. Susunod na ang Ruleta Nano 11 Mbps at El Castigador. Abangan mamaya. Hygiene Juanites Piansay, ganun din po sa akin, sir. Ooh, marami sana pala ka K5 Jojo Bundal ang nanalo, pero nagbaligtad. Abangan naman, abangan ko bukas at mamaya ang plenary ng House of Representatives magpatuloy sa pakikinig. Walang sawang pakikinig at suportahan ang K5 News FM sa lalawigan ng Palawan, ang kampiyon na istasyon, kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, kampiyon sa kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
1: Mga mahahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito nyo unang malalaman. Dito unang mapapakinggan. 103.9 K5 News FM Palawan. Istasyong kampiyon sa balita, kampiyon sa public service, kampiyon sa puso ng mga Palawenyo. 103.9 K5 News FM Palawan. Maghahatid ng mga napapanahon, komprehensibo, balanse at makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM Palawan, where nature begins and never ends. Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa inyong mga suking butika. Madalas ka bang makaramdam ng pananakit ng katawan? O kaya'y pagod at stress sa bawat araw? Subukan na ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. May natural na sanggap mula sa kaligasan na tumutulong sa pagpapagaan ng sakit, lamig at pagod ng katawan. Sa bawat pata, damhin ang ginhawang hati ng DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ang lunas ng kaligasan para sa iyong katawan. Isang patak, ginhawa agad. Ginhawang natural, lunas na herbal. Kaya subukan na DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika. Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. Ang epektibong Eye Care Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
2: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
3: Ako si Isabel Sapaula, isang sales clerk sa Santiago City. Lagi akong may ubo noon, pero simula nung umamit ako ng Mighty C vitamins namin, nawala na ang problema kong ito. Maganda talaga ang Mighty C.
2: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
4: Si Michelle ng San Mateo, Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio. 2 soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pakiramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang sa tuluyan nawala ang sintomas ko. Kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
2: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
5: Magandang araw, Doc. Ako po si Mary Jane Fernandez. Nanamaga po yung kilikili ko po, Doc. Tapos kumikirit po yung dibdib ko. Na nararamdaman ko po yun every time na nagtatrabaho ako. Kaya narinig ko po yung GTX 500. Nakaubos po ako ng 3 pad ng GTX 500. Ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko. At yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
2: GTX 500. Pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. GTX 500. Araw-araw.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.
2: Health Alert! Programa na puno sa health tips, herbal tips, at health information. Kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Palawan. Doctor of Ministry in Naturopathy, PhD, Herbalist, Formulator, at Certified Well-Being Partner. Dr. Jun Alguizar, Health Alert!

0: Mas always sa ating programang Health Alert. Atin sa atin, syempre, sa mga superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, the Alkaline Vitamin C na mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Lalong lalo na DTX Coffee Mix, mapundukto ng Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, na kung saan makaibigan, live na naman tayo magsama-sama ngayon para magtalakayan patungkol sa ating kalusugan. Especially sa mga tatay at nanay natin dyan. Marami na po mga maintenance sa mga lulo at lula natin dyan na sumasakit na ang kasukasuhan at napakaarte ng lumakad. Ito po ang programa para po sa inyong lahat at lalong-lalo na especially sa mga kababayan natin na gustong ma-maintain ang malusog na pangangatawan. Ito ang programa po para sa inyong lahat, mga kaibigan. Dahil nga po, sa panahon natin ngayon, bawal dapat magkasakit. Dahil po, mga kaibigan, mahal na nga po yung mga bilihin. Pahirap na ang panahon, tapos naghihirap pa tayo dahil sa karamdaman, kaya kailangan nating alagaan yan. Huwag kalimutang inumin na ang iyong superior antioxidant combination para protektado ang ating araw, no? Sa ang ating buong araw, protektado ang trillions of cells sa loob ng ating katawan, dahil ito ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong palakasin at i-repair, i-regenerate ang ating mga silyula. At syempre sa mga gustong sumali sa ating programa, ating mong text line number 0919-002-8117, 0919-002-8117, na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng specific live advice sa ating programa. Kung ano ang nararamdaman mo, ihi ka na ba ng ihi sa gabi? Ano ba ang mga iniinda mong karamdaman? E-text lang yan sa ating mong text line number na 0919-002-8117. At mamaya, bigyan natin ng panahon ang pagsagot sa inyong mga katanungan. At syempre, magandang pakikinig muna sa lahat po na abot ng ating programa. Sa pagitan po sa lahat na pinalakas na signal ng K5 News FM sa buong Palawan at lalong-lalo na dito po sa Isabela at kung saan man po abot at naka-hook up ngayon sa ating programang Health sa Alec. At lalong-lalo na ha, sa mga kaibigan po natin, mga suking tagapakinig, mga kababayan, na meron na pong mabigat na iniindang karamdaman, ang ginagawa namin, ini-invite namin kayo para mabigyan ng free consultation, no? Puntahan po ang ating mga clinic na malapit po sa inyong mga lugar para sa libreng konsultasyon. At every Monday, ha, andito tayo sa bayan po ng Ruhas, sa Barakalan, sa Ruhas, Palawan. Located lang po tayo sa Barangay 2, katabi ng LBC. At dito naman sa Puerto Princesa City, every araw po ng Martes at saka Miyerkules. At syempre, dahil Miyerkules ngayon, andito tayo sa Puerto Princesa City sa ating clinic para naman sa libreng konsultasyon, mga kaibigan. Hanggang alas 5 po tayo para po yan sa inyong lahat. Pag mabigat na po talaga, kailangan ng ereprogram, kailangan ng baguhin ang inyong mga kinakain, kailangan tingnan kung ano ang mga nanghinang organ sa pamagitan po ng ating machine at ano ang nagkulang na vitamins at minerals, kasi pag nasusuplayan yan, no, yung mga kulang dyan, nasusuplayan, yung mga organs dyan humihina, ay nakorek kaagad, ayun ang dahilan na mas madaling maibsan ang karamdaman. At para ma-maintain ang kalusugan, ayan makaibigan, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang binibigay natin after medication. Ayan po makaibigan, pero bago tayo magpatuloy sa ating programa, pakinggan muna natin ang fresh na naman na live interview. Biruin nyo makaibigan ha, halos daily meron tayong live interview sa mga nagpapaunlak kung gaano sila natulungan, ano ang na-feel nila after nag-take ng DTX 500 Herbal Capsule, ano ang agarang epekto na nakuha nila sa pag-inom ng superior antioxidant. Pakinggan muna natin ang isang live interview, mga kaibigan.
1: Sir, magandang araw po sa inyo.
2: Magandang araw po.
1: Sir, pwede nyo ba ikwento ngayon sa ating mga suking tagapakinig sa ating programang Health Alert kung ano po yung effects sa DTX 500 capsule nung kayo po ay uminom nito? Pero bago po yan, tingnan mo natin kung ano po yung anong dahilan bakit nakapag-try kayo ng Clinica DTX 500. Pintan nyo muna yung problema nyo po noon.
2: Kasi meron akong dito sa ano, meron akong thyroid. Pero nung una,
1: thyroid problem.
2: Oo. Mm. Pero nung una, maliit lang ito. Ganito lang. Ginakapag-kapagulat sa likod. Maliit lang. Mm. Noong una.
1: Mm.
2: Pero sa katagalan, mga dumating siguro mga 5 taon o 4 na taon, pinapa kung lumaki na.
1: Mas malaki na siya.
2: Kaya sa ano, sa salamin, malaki na, halatado na talaga.
1: Dati parang julins lang kalaki.
2: Okay, parang julins lang, ganito lang.
1: Ngayon, after 4 years, mas lumalaki na lumalaki yung thyroid gland niyo.
2: Lumaki na talaga.
1: Mm.
2: So, narinig ko na sa kanila at sa mga balita, sa radyo din, sa T5, na maganda daw ang ano, yung DTX 500 para sa mga bukol.
1: Mm.
2: So, sinubukan ko.
1: Mm. Ilang araw na nagbili sinubukan
2: si,
1: nyo?
2: Nagbili si no, Mrs. ng DTX 500 at saka Mighty C.
1: Mm.
2: Kasi magka, ano daw sila,
1: partner
2: sa nung dalawa eh.
1: Mm.
2: Pagkatapos sinubukan ko, mga mahigit isang linggo siguro na inom ko, pinapa ko ulit, parang naramdaman ko, kumipis.
1: May pagbabago na.
2: May pagbabago yung aking ano.
1: Mula nung hindi ka nakapag-take, na nakita mo na mamaga, after 7 days, napansin po ninyo
2: na ko na kumipis.
1: Lumiliit na yung bukol.
2: Lumiliit yung bukol ko.
1: Oo.
2: Sabi ko, maganda talaga pala.
1: Sa loob ng 6 na taon, no?
2: Limang taon
1: na dinadala ninyo yung pamamaga po ng thyroid ninyo.
2: Oo, 5 taon. Kasi 2020 eh.
1: Mm.
2: Oo, may git 5 taon.
1: At sa ngayon, sir, user na rin po pala kayo ng Mighty C natin.
2: Oo, user.
1: Ascorbic acid.
2: Oo, user na ako.
1: Kasabay po ng Clinica DTX ang pag-inom nyo?
2: User na ako ngayon dito sa DTX 500 at pati sa Mighty C.
1: Ilan po ininom yung Clinica DTX 500 sa isang araw?
2: Kuan? 2 beses ako sa umaga. At
1: ilang kapsula sa DTX?
2: Sa DTX, 1 kapsule. At tapos, sa MITC, 1 kapsule bawat umaga. Pagkatapos, sa gabi naman, 1 kapsule ulit ng DTX at saka 1 kapsule ulit ng MITC.
1: So, 1 kapsule, 2 times a day, partner ng Clinica DTX at ng
2: MITC.
1: Sir, sa ngayon, sir, sa mga nakikinig po sa programa natin na mayroong problema sa thyroid at iba pang mga bukol-bukol sa loob ng katawan, hindi pa nakapag-take ng Clinica DTX 500, ano pong mensahe ninyo sa kanila?
2: Inayayahan ko yung mga mayroong katulad sa karamdaman ko na subukan nilang gumamit ng DTX 500 at saka sa MITC. Kasi ito talaga ay epektibo talaga sa para sa mga may mga bukol-bukol.
1: Garantisado po sa inyo.
2: Garantisado. Mm. Kasi ito, kahit ako mismo magkapagpatutuo sa inyo na lumiit talaga ang aking thyroid sa loob ng 5 taon kung ano, daladala nito. Mm.
1: Sa 7 days lang.
2: Nung sinubukan kong gamitin ito, mga lampas na siguro 1 linggo kung nagamit, naramdaman ko na kumipis talaga. May malaking pagbabago talaga sa aking thyroid.
1: Sir, maraming salamat po sa pagpa-unlock sa oras nito. Sa muli po, ano pong pangalan ninyo?
2: Ako po si Terzo Irabon dito sa Maasin Brooks Point, Palawan.
1: Salamat po.
0: Yan po mga kaibigan, ang isa na naman sa napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Pero inyo mga kaibigan, yun yung patunay na hindi lang according sa research, hindi lang po according sa study na ito ay nakakapag-repair, regenerate, ito ay may tagline na napakataas na anti-tumor properties. Kundi makaibigan, nasubukan kasi ng karamihan. Actually, kahit nga tayo, yan ang iniinom natin eh. Pero mo sa busy ba naman ng buhay natin, sa busy, kailangan talaga natin ng protection. Every day, yung pagkasira ng mga selula sa ating araw-araw na ginagawa, lalong-lalo na pag marami kang iniisip, naku, no? Kapag tayo ay nai-stress, nag-iisip ng mga kailangan natin sa buhay, gumagamit ng mas mataas na oxygen ang ating utak, na kapag gumagamit ng mataas na oxygen, mas grabe ang free radicals. That's why kailangan natin ng antioxidant. At isang patunay about naman sa tumor

0: Yan. At dahil nga po kay Sir, kasi kitang-kita eh, nasa liig eh. At saka siya habang nagsasalamin, nakita niya talaga laki, malaki. Pero nung narinig niya ang DTX500, yan yung mga listeners natin dito sa ano ha, sa Espanyola, sa Maasin, sa Brooks Point, na kung saan, yan po ang naging resulta, no? Naramdaman kaagad ang epekto. Kaya po sa mga kaibigan natin, may bukol ka ba sa brush? Bukol ba yan sa matres? Bukol sa liig? Subukan po ang DTX500 Herbal Capsule. No? Dahil po yan ay may taglay na superior anti-tumor properties at saka superior antioxidant na kailangan po kapag meron kang bukol, hypertension, diabetes at anumang niyang problema sa katawan. Kasi nga po, even our thyroid, gawa po yan sa mga selula. At ang isa sa kailangan sa mga cells sa iyong thyroid ay antioxidant. At ang good news, ang DTX500, yan po ay may taglay na superior antioxidant na napakataas na kailangan po ng ating mga selula. Good morning muna sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon, lalong-lalo na kay Ma'am Nilia Ong. Uy, kay Ma'am nasa clinic ngayon at kay Sir Marlui Carbonell. Nakadapakinig po sa inyo dyan ha, after program natin. Papunta tayo dyan sa clinic. At syempre makaibigan, naka-hook up din po tayo ngayon dito naman sa K5 News FM Tacloban. Oy, daily na ba yan, sir? No? Daily na ba tayo naka-hook up para naman lagi naming babanggitin dito sa ating programang Health Alert. Now, good morning ha sa mga nakikinig sa atin dito sa Tacloban. Baka na papakinggan pa rin dyan program ko dyan sa Tacloban sa ibang radio station yung ibang product pa. Pero yun yung makaibigan, nasa 2 years na akong wala doon. Pero naka-apply pa rin. Ay sana naman na okay na. Kasi si DTX500 na po ang ating pinagmamalaki ngayon na superior antioxidant. At napakarami na po ang napasaya at natulungan, especially dito po sa Tacloban City. Good morning mga kaibigan. Ating text line number 0919-002-8117. Siyempre, hindi matatapos ang ating programa kung wala tayong health tips. Pakita mo nga ang ating tips.
1: Supreme Court na.
0: Pakita mo yung ating health tips ngayon, especially sa mga kaibigan natin na mahilig pong uminom ng kape. Oh, sige sir, palabas mo yan. Kung tingnan nyo po yung picture na yan, yung kulay violet. Violet ba yan? Violet, di ba? Ascending colon. Kung titingnan mo yung ascending colon na yan, according sa study, ang ascending colon natin ay meron po yan siyang haba. No? May haba po yan na tinatawag natin na ilang inches ba yan ha? Nasa 20 to 25 sentimetro ang haba niyan. Yung violet na yan. Yan yung ascending colon natin. Na kung saan, yan po ay nagsisimula sa cecum, no? Sa ibang bahagi ng tiyan at umaakyat ito paitaas hanggang sa hepatic, no? Hanggang sa bahagi ng tiyan tapos hanggang sa hepatic flexure, no? Yan po yung descending colon. At alam nyo ba makaibigan na yung area na yan ay nangangailangan po ng fiber. Kaya nga lagi natin sinasabi na yung Clinica DTX Coffee Mix, bakit yan ang pinartner ng Clinica D Alternativo Medicina and Wellness Center sa pagitan po sa ating formulator na si Dr. Ramil Uy, no? Pinartner niya talaga sa superior antioxidant ang DTX Coffee Mix kasi at ang kanyang formulation naka-formulate talaga intended for detoxification. Kasi nga po, yung violet na yan, nangangailangan po yan ng colon. Ano ba ang rule ng ascending colon? Ang rule po niyan is mag-absorb ng water, starch, no? Para magawa po yung dumi. Na kung saan, ang pinakakailangan niyan is fiber, no? Fiber po ang kailangan niyan na yan ang tumutulong para ma-feed ang good bacteria at magpuproduce ng short chain fatty acid na yan po ang nagnanourish ng colon cells. So, ibig sabihin, pag walang fiber, hindi po yan nagagawa ng maayos yung ganun na function. That's why, isa sa solusyon na ginawa ng Clinica DTX sa The Alternative Medicina, para masuplayan natin ang fiber na kailangan ng descending, ascending, no, na colon at saka sa tinatawag nating transverse colon, gumawa siya ng paraan na sa pamagitan ng kape, masusuplayan mo na ng fiber ang buong ano, ang buong colon mo.

0: O, di ba? Yun po ang napakaganda, mga suking tagapakinig, na every higop mo sa Clinica DTX Coffee Mix na susuplayan ng fiber ang tinatawag po natin ating colon at napapalabas ang toxin. Kaya isa sa mararamdaman mo na epekto ng Clinica DTX Coffee Mix, mag-normalize talaga ang iyong bowel movement. Oh, that's why nga, makaibigan, meron tayong mga user na hindi nagpapa-interview para sabi niya, hindi na doc, ano, hindi na kailangan mawala sa amin ang DTX Coffee Mix. Oh, bakit? Kasi nga po, kapag nakakainom sila, na de-detox talaga, nag-no-normalize talaga ang pagdumi. Kaya nga po sa mga kaibigan natin dyan, na kung saan, kahit sobrang puti mo, sobrang linis mo tingnan sa labas, pag kulang ka sa fiber, meron kang dala na dumi sa iyong colon. Kaya ipalabas yan, mag-Clinica DTX Coffee Mix. Available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At syempre naman, sa mga kaibigan po natin, kapag natamaan na po ng virus, ng bakterya, mas maganda mag D3 Bio ka.
1: Si Nelson ng Ilagan City. Madalas akong magkaroon ng infection sa gilagid dahil sa namamagang ngipin. Laging masakit at halos hindi ako makakain ng maayos. Nag-take ako ng D3 Bio, dalawang soft gel araw-araw. Sa ikalawang araw pa lang, umupa na yung pamamaga at hindi na sobrang sakit. Pagkatapos ng isang linggo, wala na talaga ang namamagang gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangatawan ko at lumakas din ang resistance.
2: iCareGo. Araw-araw akong nakaharap sa computer. Kaya sobrang laking tulong ng iCare Drops. Instant ginhawa sa pagod kong mata. At dahil sa iCare Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
3: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Narito na ang Mighty C. Mighty C. Ang alkaline base sa vitamin C. Ang vitamin C na natural at walang halong kemikal. Mighty C. Kontra laban sa ubo, sipon, trangkaso at pneumonia. Bago pa magkasakit, mag Mighty C araw-araw. Mighty C. Mighty C. Ang hari ng vitamin C. Mabibili sa mga suking butika nationwide. DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisa, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng cysts. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwala ang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide.
2: iCareGo. Araw-araw akong nakaharap sa computer. Kaya sobrang laking tulong ng iCare Drops. Instant ginhawa sa pagod kong mata. At dahil sa iCare Gold, hindi na ako madaling makaramdam ng hapdi o labo.
3: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
5: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Cell, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Cell, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Cell para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya subukan na ang DTX Beauty Cell para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa malinis at makinis na kutis.
0: DTX Beauty Soap, mga kaibigan, available na rin po yan sa mga butika kung saan available at DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C at lalong-lalo na ang Clinica DTX Coffee Mix at D3 Bio. Ibang ano, nakapaglinis ka na yung colon. Oh, nalinis na yung loob ng katawan mo. Dahil naka DTX 500 ka, yung mga cellula mo na detox na. Na-repair, yung toxin mo sa tiyan, napalabas na, ano ang kailangan mo? Ay, dito tayo naman tayo sa labas. Pagandahin naman natin yung ating kutis. No? Tanggalin naman natin yung mga dead skin. No? Mag-Clinica DTX Beauty Soap. Itong kagandahan nito, mga kaibigan, no? Napakabango. At ang kagandahan, meron po siyang antibacterial properties sa dahon ng guava. Andyan po yung dahon po ng acapulco na kailangan po yan sa ating balat. Kasi ang ating balat, mga kaibigan, ang first line of defense ng ating katawan, protektahan niyan, mag-Clinica DTX Beauty Soap. Available na rin po yan sa mga pharmacy. Now, sa mga kaibigan naman natin na malabo na ang mata, sa mga kaibigan natin na nangangati na, namumula, ay kailangan mo ng eye care gold. Alam nyo, according sa pag-aral ng mga eksperto, ang mga bahagi ng mata na nangangailangan po ng lutein, uy, take note, ha? Isa sa main ingredients ng eye care gold ay ang lutein. Ano ba yung lutein? No, yan po yung isang carotenoid na kailangan po ng ating mata na kailangan po ng macula. Uy, sayang hindi ako nakasend ng picture na kung ano yung macula. Pero pwede niyang i-research, makaibigan, about macula. Yan yung pinakamahalaga, makaibigan. Bakit? Kaya nga, according sa kung pag-aralan niyo po yung macula, dyan po natin makukuha ang pinakamataas na concentration ng lutein. No? Nandyan po yan. Nakapaloob na yan. Nung gawin ng Panginoon ang tao, makaibigan, meron na po yung taglay dyan na lutein. No? Ano ba ang trabaho ng lutein? Bakit napakataas dyan sa macula ng ating mata? Yan po ay tumutulong sa malinaw na, na paningin at lalong-lalo na yung detalyado na paningin. Kaya nga po yung mga nanglalabo ng mata, kapag nakatingin yan sa kulay, sisiguraduin pa yan nila, ano ba ito? Blue ba yan? Oo? Red ba yan? O ibig sabihin, yung macula ng mga mata, kulang na po yan sa lutein. Tapos pag makita yung kaibigan, hala, si ano ba yan? Si Sir JR ba yan? Parang ampugi na ni Sir JR ngayon, ha? Pero hindi siya sigurado, sir. No? Ganon pag kulang na ng lutein ang iyong macula. Hindi na makikilala, hindi na detalyado masyado, makaibigan. Pero kapag mataas ang lutein content dyan po sa inyong mga macula, isang idlap lang, naku, makikilala mo na kaagad yung kaibigan mo. No? Yan po din, makaibigan, ay protection laban sa age-related macular degeneration. Yan po yung mga problema kapag nagkakaedad na. Kasi nga po, makaibigan, sa pag-aaral po ng ating mga eksperto, ang atin palang mga mata, ang lutein, dyan po sa macula, bumababa po yan kapag ikaw ay nagkakaedad na. Kaya nga po, yung mga nagkakaedad na, yun yung mga, ano, nang lalabo ang tinatawag natin na paningin. So ano ang kailangan natin ngayon? Kaya po, makaibigan, si Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, meron pong Eye Care Gold. Ano ba yung Eye Care Gold? Yan po yung Eye Care Capsule na mas pinalakas, pinabisa po yan. Yan po ay nagtataglay ng napakataas na lutein. At ito lang po ang kapsula na may lutein na dinagdagan pa natin ng Bellberry Berry Extract. Na kung saan, makaibigan, ha? Yung Bellberry Extra Capsule lang sa tinatawag natin na mga pharmacy, mahal po yun. Pag lutein lang, mahal yun. Ngayon, pinagsama natin. Dinagdagan pa ng vitamins, minerals, makaibigan, para mas kompleto ang proteksyon sa ating mata at maiwasan ang panglalabo ng paningin, dysmesary, cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, yan po ay available na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Mga sa buong Palawan, sa Chagos City, dito po sa Tacloban. Available po yan, makaibigan, ang Eye Care Gold, mga kaibigan. At syempre sa mga gusto pang sumali, ha, sa ating programa, ating mo text line number 0919-002-8117. At kapag medyo mabigat na talaga ang iyong nararamdaman sa katawan, ha, na kailangan na po nating i-reprogram ang iyong tinatawag natin na ano? I-reprogram natin ang iyong lifestyle. Baka kailangan na po, makaibigan, no? Ng specific supplementation, puntahan po ang mga pre-consultation schedule natin na malapit sa inyong mga lugar. Even dito sa Tacloban, ha, nandito si Doc Khalil, ano? Abangan niyo po ang schedule ni Doc Khalil sa free consultation sa Clinica di Alternativo Medicina, Tacloban City. Oh, dahil nga po, napaka-ano yan, napaka-tagal na natin nakilala nito si Doc Khalil. Napakagaling po yan, na isa po yan sa napakagaling sa, na naturopathic practitioner. Dito naman sa Palawan, makaibigan, sa Ruhas, every Monday tayo. Sa Puerto Princesa, every araw po ng Martes at saka Miyerkules. Sa Nara naman, Huwebes at Biyernes. Dito naman sa Espanyola, makaibigan, eh, hindi na kaya ng time natin. Meron tayong health consultant, si Doc Romeo Batistil. Every araw naman ng Linggo at saka Miyerkules ang free consultation dito po sa Hispaniola, Palawan. At lalong-lalo na, may announcement pala tayo, ang atin pong health caravan o DTX 500 health caravan. Dahil nga po, sa sobrang mahal na ngayon na transportation, kami na ang pupunta sa inyong mga lugar. At saka marami kasi tayong client dito po sa Green Island. Ang sabi niya, pag mabisita niyo to, Doc, mas maganda. O, sabi niya. O, so ngayon, May 17, 2026, magkikita po tayo dito sa Green Island ng Ruhas, Palawan. Ihatid namin sa inyo ang libreng naturopathic health consultation, health forum, libreng random blood sugar test, libreng machine check-up para makita mo yung nanghinang organs at mga nagkulang na vitamins at minerals, libreng dietary guidelines para malaman mo ano ang dapat kainin at dapat iwasan kung ano ang iyong nararamdaman. Siyempre may pa-pre-test tayo, libreng patak sa mata at malaking discount sa lahat ng product ng Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kita-kita tayo ha, May 17 and then May 31 naman, dito naman tayo sa Abungan, Taytay, Palawan. Abangan po ang K5 News FM ha, dito po sa Taytay, Ruhas sa Palawan, mga kaibigan. Para naman kami naman pupunta dyan sa mga taga-Taytay. Yan po ang ating mga schedule, mga sukin tagapakinig. And after sa ating program, andito tayo ngayon sa clinic natin sa Puerto Princesa City. Ating text line number, ha? 0919-002-8117. O, galing po kay 740. Doc, ano po tama pag inom? DTX 500 herbal capsule kapag merong high blood at meron ako maintenance. So, pag may maintenance, huwag mo nang ihinto ang maintenance. Huwag niyong anuhin talaga, ha? Ang isip ng iba, kapag may naririnig na herbal, tanggalin ka agad ang maintenance at ipalit ang narinig nila. Ay hindi po tayo ganyan. Kasi sa pag-aral natin sa naturopathy, ano ba ang purpose ng maintenance mo? Ang purpose niyan is pabukahin ang daanan ng dugo. Yan po yung vasodilator po yan. Nagdadilate na mga ugat, no? Na pinapabuka ang tinatawag nating ugat dahil meron pong mga barabara dahil sa mga kinain mo na mamantika ng pagkain. Ang problema, kung ihinto mo yan, mawala yung pampabuka, ang blood pressure mo, delikado yung puso mo, delikado yung kidney mo, delikado yung atay mo. Ayun po yun. Akala nila pag umiinom ng maintenance, masisira ang puso, masisira ang kidney, ang atay, pero mas grabe po ang damage ng kidney kapag sobra ang pressure. That's why hindi po natin ini-encourage na ihinto agad. No? Isabay mo muna. O, inumin mo DTX 500 30 minutes before meal. O, yung maintenance nyo, after meal nyo man yan tinitake. Oh, try mo 15 days. After 15 days, balik ka sa doktor mo. Pag makita na, natanggal na yung barabara, sabihin niya ng doktor mo, ay sige, hindi mo na kailangan ng maintenance. Oh, kasi okay na ang blood pressure mo. Wala ng pressure. Ganun ang tamang paggawa, mga kaibigan. Ganun po ang tamang pag-inom, mga suking tagapakinig, mga kaibigan. So, mga kaibigan, ano? DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C, and Alkaline Vitamin C, available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Shout out pala, ha? Kay SM Edwards sa K5 Tacloban. At lalo na kay Sales Representative Sir Yuli Toledo sa klinika kay Doc Carlito Balag naman. Oy, regards kay Doc kay Carlito din ha. May pre-check up daw si Doc Carlito Balag ngayong 18 hanggang 26. Medyo mabahaba ha. 18 hanggang 26 ng May, 8 a.m. to 4:30 p.m. Puntahan nyo po yan, mga kaibigan. Napakagaling po yan, mga kaibigan. Napakagaling po yan. Isa po yan sa napakagaling na naturopathic practitioner na kilalang kilala po natin. Mga kaibigan, walang tayong time. So patuloy pa sa ating programa hanggang bukas na lang sa ating programang Health Alert. At abangan po ang ating programa every 9 to 9:30 in the morning para mapuno tayo ng mga kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan. At huwag kalimutang inumin araw-araw ang DTX 500 at Mighty C para protektado ang ating araw, ang ating buong araw, ang ating mga selula sa buong araw.
6: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc. Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc Jun Alcazar. Hatid sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
7: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
8: and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
10: Ako po si Susana Bayodok, nakatira sa Dagat Lunay, Sabela. Ako po ay isang housewife. Umiinom ako ng Mighty C. Mula noon, malakas ang resistensya ng ating katawan.
9: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
11: Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
12: You are listening to 103.9 K5 News FM, Palawan.

0: Coffee. Mabibili sa mga butika.
1: Madalas ka bang makaramdam ng pananakit ng katawan? O kaya'y pagod at stress sa bawat araw? Subukan na ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. May natural na sanggap mula sa kaligasan na tumutulong sa pagpapagaan ng sakit, lamig at pagod ng katawan. Sa bawat patadamhin ang ginhawang hati ng DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ang lunas ng kaligasan para sa iyong katawan. Isang patak, ginhawa agad. Ginhawang natural, lunas na herbal. Kaya subukan na! DTX Herbal Oil, mabibili sa inyong mga suking butika. Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
2: Sa pisa at lakas, doble, doble, doble, kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan, palakasin ang katawan. Iwas sakit, mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampyon na herbal capsule. Health Alert, programa na puno sa health tips at health information, kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert.
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto. At nanguna po dyan ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
2: Health! Health! Alert!
3: At syempre pa sa ating mga nanay at tatay dyan, inumin na ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, the alkaline vitamin C. Lalong-lalo na sa mga laging pagod, kahit walang ginagawa at nagkakaroon ng pamamana sa mukha, pamamana sa kamay or pamamana sa paa. Mga sintomas kasi yan ng pagkakaroon ng problema sa bato o problema sa kidney. Ang DTX 500, makaibigan, ay nagtataglay ng 1.3 million scale ng antioxidant na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng kidney. Tumutulong kasi ang Superior Antioxidant na makukuha sa DTX 500 para protektahan ang mga selula sa kidney laban sa oxidative stress, at tumutulong itong ma-repair ang mga damaged cells. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
4: DTX 500, ulang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DTX 500, dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Cynthia. Dati may insomnia ako, humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang na-save ang health ko ng DTX 500, dahil 2 weeks lang naging mahimbing na ang tulog ko, umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C, ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, health, health, alert!
3: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the alkaline vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, iCare Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Klinika DTX Coffee Mix at ang iCare Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: Health! Health! Alert!
4: Kix 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si John Paul ng Alicia Isabella, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
6: DTX Coffee Mix.
8: Nagkape ka na.
6: Detox ka ba?
8: Mabibili sa mga butika.
9: iCareGo. Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang i-recommenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
10: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
11: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alcazar at isa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert. Narito ang DTX 500 Free Consultation Schedule kasama si Dr. Jun Alcazar, ang kauna-unahang DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Palawan. DTX 500 Free Consultation Schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Barakalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit No. 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan, every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, Ground Floor, Masangkay Building, Unit No. 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan, Sanara, Palawan, every araw ng Huwebes. DTX 500 Free Consultation.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Ang ating oras, mga ka-K5, ganap na ang alas 10 ng umaga.
14: Top of the hour, newscast. Mga sariwang balita, impormasyon at kaganapang kinalap ng K5 News FM. Ihahatid sa inyo sa Top of the Hour Newscast.
15: Top of the Hour Newscast.

0: Sa ulo ng ating mga balita, top 2 most wanted persons sa Nara, Palawan, arestado. Suspect na may kasong grave threats nasa kote sa bayan ng Batarasan. At Palawan, kabilang sa nagtulak ng pagtaas ng Palay Production sa Mimaropa. Sa detalye na ng ating mga balita, na aresto ng pulisya ang ikalawang most wanted person sa regional level na nahaharap sa kasong panggagahasa sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa bayan ng Nara, Palawan. Kinilala ang suspect sa alias na Alex, isang binata at residente ng Barangay Antipuluan. Dinakip siya bandang alas 4:25 ng hapon kahapon sa Purok Pag-asa sa naturang barangay sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong April 6, 2026 ng Regional Trial Court Branch 47 sa Puerto Princesa City. Ayon sa pulisya, nahaharap ang suspect sa tatlong bilang ng statutory rape sa ilalim ng Article 266-A ng Revised Penal Code na inamyendahan ng Republic Act Number 11648 at walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kasalukuyang nasa kusodiya ng Nara Municipal Police Station ng suspect matapos maipaalam sa kanya ang kanyang mga karapatan alinsunod sa Miranda Doctrine o Doctrine at Anti-Torture Act. Sa iba pang balita, Himas Rehas naman ang isang wanted person sa kasong grave threats matapos arestuhin kahapon sa isinagawang joint law enforcement operation sa Batarasa, Palawan. Ayon sa ulat, dinakip ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong April 13, 2026 ng Municipal Circuit Trial Court ng Brooks Point, Espanyola, Palawan at may piyansang 36,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Kinilala ng pulisya ang suspect bilang isang 43 anyos na lalaki at residente ng Barangay Marangas. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng Batarasa Municipal Police Station katuwang ang iba pang unit ng pulisya sa lalawigan. Ayon sa mga otoridad, ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatan nang siya ay arestuhin. Kasalukuyang itong nasa kustudiya ng Batarasa Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. At sa ating panghuling balita sa oras na ito, mga ka-K5, malaki ang ambag ng Palawan sa pagtaas ng Palay Production sa Mimaropa sa unang quarter ng 2026 ayon sa Philippine Statistics Authority. Batay sa datos, umangat ng 5.5% ang produksyon sa rehiyon kung saan isa sa mga pangunahing dahilan ang paglawak ng naaning sakahan mula sa halos 65,100 hektarya noong 2025 naging 75,480 hektarya ngayong taon. Sa Palawan, pinaigting ang mga programang pang-agrikultura tulad ng paggamit ng hybrid seeds, drone-assisted farming at pagpapabuti ng irigasyon sa tulong ng National Irrigation Administration. Ayon sa Department of Agriculture, magpapatuloy ang mga inisyatibong nakatuon sa climate resilient technologies at post-harvest support upang mapanatili ang paglago at maiwasan ang pagkalugi ng mga magsasaka sa lalawigan. Mga ka-K5, ang mga balitang yan ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Alam nyo ba, mga ka-K5, na ang Ampalaya ay isa sa mga sangkap ng DTX Coffee Mix. Ito ay kilala sa pagtulong mag-control ng blood sugar at mayaman sa vitamins at antioxidants na nakakatulong sa overall wellness. Kaya sa bawat higop ng DTX Coffee Mix, hindi ka lang nagkakape, nagbibigay ka rin ng dagdag na nutrisyon sa inyong o sa ating katawan syempre. Mabibili sa Nature's Healing Naturopathic Center sa Fernandez Street, Mangsangkay Building, ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5. At syempre meron din dyan sa Drugman at Drughouse Branches, Nurse Care Pharmacy sa Curemed sa Barangay Siksikan, Ching's Drug Store sa Barangay San Pedro, Biochemist Pharmacy, PharmaMed Drug Store sa Barangay San Manuel at Westcom Road, Medzone Pharmacy, Jindis Pharmacy sa Manalo Extension naman yan, La Medica and Pharma Stop sa Barangay San Jose, Edisa Andre Pharmacy sa Barangay Santa Monica, at sa Erisa Drug Store o Erica Drug Store, Pharmalife at Redleaf Pharmacy. Available din yan sa inyong mga butika dyan sa inyong mga munisipyo sa lalawigan ng Palawan.
1: Top of the hour, top of the hour.
0: Mga ka-K5, abangan ang mga pangunahing balita at kaganapan sa Top of the Hour Newscast. Ako ang inyong tagapagbalita, ako si K5 Honey Ragot. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Top of the Hour, top of the hour Newscast. Abangan ang iba pang detalye na mga sariwang balita sa Top of the Hour, Top of the Hour Newscast. Dito lamang sa K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Health Alert, programa na puno sa health tips at health information, kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert! Health! Health! Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, at syempre pa sa ating Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix, at ang ating kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold, na mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At syempre pa, makaibigan, sa araw na ito, isa na namang nakabinipisyo sa pag-inom sa Superior Antioxidant Herbal Capsule DTX 500 ang ating mapapakinggan, na kung saan maraming nararamdaman sa katawan, hinahapo, nahihilo, madaling mapagod, natulungan sa pag-inom sa Superior Antioxidant Capsule DTX 500.
3: Health! Health! Alert!
5: Maximino Magday, isa na ang senior citizen, taga Santiago City. At ako'y nagmi-maintenance na ng mga gamot. Dati, sumasakit ang aking katawan at namamanhid. Hirap sa pag-ihi, hirap sa paghinga, madaling mapagod, nahihilo. Mabuti na lang at narinig ko sa radyo ang DTX 500 capsule. Kaya, nagtik na rin ako ng DTX 500 capsule. At ang resulta, maganda. Kupit pebo. At gumalik na ako at nawala ng aking iniinda kong mga sakit. At nagkapasalamat ako sa tulong ng DTX 500 capsule. Ngayon, nabuti ng aking karamdaman. Salamat sa DTX 500 capsule.
3: Health! Health! Alert!
4: Nawala na ang mga iniinda sa katawan at mabuti na ang pakiramdam after sumubok sa Superior Antioxidant Capsule na DTX 500 Herbal Capsule. Na kung saan ang DTX 500 Herbal Capsule kasi ay nagtataglay ng Superior Antioxidant, vitamins and minerals na kailangan ng katawan para maiwasan ang pagkahilo, maiwasan ang pagkahirap sa paghinga, lalong-lalo na namamanhid ang katawan at madaling mapagod gaya sa nararamdaman ni tatay. Kaya po sa mga kaibigan po natin dyan, ha, na matagal na rin pinapahirapan ng mga karamdaman, nahihilo ka rin, madaling mapagod, Hinahapo, subukan ang Superior Antioxidant na kapsula na nakakatulong sa araw-araw na pag-repair ng mga damaged cells at pinoprotektahan ang ating katawan laban sa mga free radicals. DTX 500 Herbal Capsule.

0: capsule ng bawat Pilipino. DTX 500 Herbal Capsule. Panalo ka sa bisa at lakas. Ang DTX 500 Herbal Capsule ay mabibili sa mga suking butika nationwide. Health! Health! Alert!
1: At syempre pa para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa alkaline na vitamin C, ang Mighty C. Ang vitamin C na hindi acidic, hindi mahapdi sa tiyan. Pinapalakas dito ang ating immune system, lalong lalo na ang ating mga buto. Mighty C, the alkaline vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa antioxidant coffee. Dito ka na sa kape na nagdi-detox ng katawan. Mayaman sa chia seed at lalong lalo na ang psyllium husk na nagpapalabas ng toxin sa ating katawan at pinapaganda ang ating bowel movement. Clinica DTX Coffee Mix.
0: Health! Health! Alert!
1: At syempre pa, kapag problema naman sa mata ang ating dinadala, cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pangangati, mag-eye care gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata na nagtataglay ng napakatas na lutein at pinalakas ng bellberry berry extract. DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, Clinica DTX Coffee Mix at Eye Care Gold. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX 500.
3: Ulang bangkay mo sa prutas at gulay.
2: Umawi ka na lang
3: sa DTX 500.
2: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant.
3: Panglaban sa mga free radicals
2: na nagdudulot ng sakit
3: at pagkasira ng katawan.
2: Ang DTX 500.
3: Araw-araw,
2: mabibili sa mga butika.
0: Narito ang DTX 500 free consultation schedule. Kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH certified naturopathic practitioner sa Palawan. DTX 500 free consultation schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Barakalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan. Every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, Ground Floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan. Sa Nara, Palawan. Every araw ng Huwebes. DTX 500 free consultation.
4: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako po si Sara ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talagang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
4: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika.
0: DTX 500.
6: Rosalinda Risco, nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Papasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko.
0: DTX 500,
2: mabibig sa mga butika.
0: You are listening to 103.9 K5 News FM.
2: Palawan!

listening to 103.9 K5 News FM. You are listening to 103.9 K5 News FM.

0: K5 News FM. DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na nag-taste at napakaswabe nito sa lalamunan.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Pabili sa mga butika.
2: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax, hindi lang pampabawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
3: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Health Alert! Programa na puno sa health tips, herbal tips, at health information. Kasama si Dr. Jun Alcazar, ang kauna-unahang DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Palawan, Doctor of Ministry in Naturopathy, PhD, Herbalist, Formulator, at Certified Well-Being Partner. Dr. Jun Alcazar, ang nagdala ng Doc Samaritan sa Palawan. Health Alert!
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto, at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Eye Care Gold. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, ang ating pag-uusapan ngayon is all about appendicitis. Na according sa pag-aaral ng World Health Organization, umaabot sa 600,000 plus ka mga tao sa buong mundo ang nauoperahan sa appendicitis dahil sa pamamaga ng appendix. Kaya sa mga ayaw magka-appendicitis, inumin na ang daily supplement na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, dahil nakakatulong itong maiwasan ang pamamaga ng appendix.
6: DTX 500 Health Alert.
5: Ang appendix, makaibigan, ay ang kabahagi ng large intestine na may habang 4 inches. At hanggang ngayon, hindi pa nalalaman ng mga eksperto ang kabuuang function nito. May mga pag-aaral na nagsasabi na breeding ground ito ng healthy gut bacteria or probiotics. At hindi lahat ng eksperto ay nag-agree sa pag-aaral na ito. Pero isa lang ang sigurado, na kapag ito ay na-infect, na-inflame o namaga, nabutas, operasyon lang ang natatanging solusyon. At ang mga sintomas, makaibigan, ng appendicitis ay ang pagkakaroon ng sobrang sakit na pakiramdam sa kanang bahagi ng puson. Sobrang sakit na hindi mo pa nararanasan sa buong buhay mo. At ang acute appendicitis, ang pinaka-common na abdominal emergency na nangangailangan ng agarang operasyon. Isa sa mga dahilan ng appendicitis na nakita sa malalim na pag-aaral ng mga eksperto ay ang oxidative stress. According yan sa experimental at clinical studies sa acute appendicitis, natuklasan nila na ang mataas na free radicals ang nagre-resulta sa oxidative stress at naging dahilan ng pamamaga ng appendix. At ito ang rason bakit kailangan mong ipagsama ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lalo na kung may history ka sa pamamaga ng appendix. At kapag ikaw ay nakainom ng DTX at Mighty C, nasusolusyonan ito ang dalawang causative factor sa pagdevelop ng acute appendicitis. Una, itong oxidative stress na siyang dahilan ng pamamaga. Ang DTX 500 kasi ay may tagline ng napakataas na antioxidant na nakakatulong protektahan ang mga cells sa lining sa loob ng appendix. At ang Mighty C naman ang nagpapalakas sa immune system para labanan ang secondary infection. Kaya kung gusto mong makaiwas sa gastos at sobrang sakit sa pakiramdam kapag nagkaka-appendix, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
3: DTX 500.
7: Ako si Andrew. Ang mga pimples ko ay kumakalat na pati sa likod ko. Pinainom ako ng tatay ko ng DTX 500. 2 capsules lang a day. After 3 weeks lang sa pag-take ng DTX 500, nawala agad ang mga pimples ko sa likod at sa mukha.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Napakaliit lang na bagay ang pagbili ng DTX 500 kung ikumpara mo sa gastos kung uoperahan ka. Appendectomy would cost around 60,000. At kung magpa-laparoscopic appendectomy procedure ka ay mas mahal. Pero kung naka DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C, magkano lang ang gagastusin mo at ang kagandahan? Hindi lang ang appendix ang makabenepisyo kapag nakainom ka araw-araw ng DTX 500 at Mighty C. Pinapalakas din ito ang kaugatan dahil ang Mighty C ay nagpapalakas ng mga ugat kaya nakakatulong itong maiwasan ang stroke, aneurysm at cardiovascular disease. Pinapalakas din ito ang immune system at tumutulong para mas mapadali ang pag-repair ng mga selula. Kaya kung naka DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C, siguradong ma-achieve mo ang optimum health.
3: DTX 500.
8: Ako si Sunny. Dati-rati sumasakit mga kamay ko. Namamanhid ito. Narinig ko yung DTX 500. Bumili ako at uminom 2 beses sa isang araw. Kaya ngayon hindi na namamanhid ang mga kamay ko. Salamat talaga DTX 500.
3: DTX 500. Mabibili sa mga
2: butik. Narito ang DTX 500 free consultation schedule kasama si Doc Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH certified naturopathic practitioner sa Palawan. DTX 500 free consultation schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Barakalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan. Every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, ground floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan. Sa Nara, Palawan. Every araw ng Huwebes, DTX 500 free consultation.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps.
10: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita at isyo.
3: 11
10: Mbps.
3: mga balita at public service, mga komentaryo may punto. 11 Mbps para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, kasama si Ray Almudal para sa 11 Mbps. 11 Mbps.

O Maga Pelepinas kong mahal! Oy, good morning, good morning! Sa ating pong mga ka-K5 na nakikinig sa mga oras na ito ngayon, naway okay kayo sa alright! Kumusta kayo mga bossing?

Welcome sa ating programang 11 MBPS, mga balita at public service. Magandang morning sa inyo lahat. Hindi tayo makakonect dito

Sa mga kababayan po nating nakikinig na ngayon, kumusta kayo dyan? Naway okay kayo sa All Right ngayong araw na ito ng Miyerkules. Ay, bilis. Ang bilis ng takbo ng panahon. Miyerkules na ngayon. Yun na. Okay na. Okay na. Okay. Okay na kayo. Okay kayo. Okay kayo. Magandang magandang morning kayo. Magandang morning kepa. Parang Koreanong hilaw eh, no? Hey, good morning! At sa mga kababayan po natin nakikinig sa mga oras na ito ngayon na may pagpalain po tayo ng pong may kapal sa lahat po ng ginagawa natin sa araw-araw. Dapat kasama natin ang pong may kapal dyan. Okay? Pag pasadyos natin lahat ng mga kung ano man, basta pagising pa lang ninyo sa umaga, magpasalamat na kayo agad. Mga kakipay, bakit? Eh kasi nagising pa kayo eh, di ba? Isang ano na yon, magandang regalo na yon. At binigyan pa tayo ng pagkakataon na masilayan ang ganda ng mundong ito, mga bossing, mga madam. Okay? At tayo po ay live na rin na napapakinggan sa atin pong mga relay stations, K5 News FM sa munisipyo ng Cuyo. Mayad nga timprano, ganun doon tanan sa mga tagabayan ng Cuyo, Palawan. At sa mga ka-K5 po natin, dyan naman sa K5 News FM sa munisipyo ng Taytay, Palawan, maayong aga, maayong buntag. At good morning. Ano pa? Assalamualaikum sa inyo. Mayad ka timprano. Basta good morning sa inyong lahat.

sa munisipyo ng Rojas. Sa lahat po ng mga taga Rojas, magandang umaga. Kila Mayor Pedi Sabando. Morning dyan sa inyo, Mayor. At sa mga ka-K5 natin sa K5 News FM, Nara Palawan. Good morning! K5 News FM sa munisipyo naman ng Brooks Point. Ayan po, at yung iba mga relay stations natin, ongoing pa po yan. Hintayin nyo lamang po at madodominate natin, no? Yung airwaves sa buong lalawigan po ng Palawan para mapakinggan po ninyo yung mga dapat ninyong pakinggan at dapat po ninyo malaman mga kaganapang nangyayari sa ating lungsod at sa ating probinsya. Hindi kayo dapat nagpapahuli dahil tandaan po ninyo lahat po ng mga nangyayari ngayon ay may koneksyon sa ating kanya-kanyang buhay. Diba? Hindi tayo dapat nagpapa... Kumbaga, bahala na, sige lang. Walang ganon, ha? Hindi dapat ganon. Kasi, tingnan ninyo, apektado tayo, diba, ng crisis na nangyayari ngayon, mga ka-K5. Kaya, good morning sa ating po mga kababayan. Naway, okay kayo, so all right. Welcome sa ating programang 11 Mbps, mga balita at public service. At sa mga nanonood ngayon sa ating Facebook Live, good morning sa inyo dyan, K5 News FM Palawan. I-like na po at i-share yung ating Facebook Live ngayon. Kasi meron tayong ruleta nalo, araw-araw yan. Maliban lang Sabado at Linggo. Siyempre, pahinga yun. Yung Linggo kasi wala tayong masyadong program dyan. Kaya Lunes hanggang Biyernes ang ating ruleta nalo. Magkano na ba yung ating jackpot prize? Ang jackpot prize po natin dyan ay 10,700 no? 10,700 na. O, 10,700 pesos, pesos, pesos, pesos, pesos. Kaya mag-entry na po kayo. Ito naman, hindi naman para sa amin, hindi para sa inyo to. At saka wala naman kayong babayaran dyan. Yan yung sinasabi natin, kung swerte ka, swerte mo talaga. Kung para sa'yo talaga yan. Okay? Paano ba sumali sa ating ruleta nalo? Madali lamang po yan. I-like at i-share nyo muna yung ating Facebook Live ngayon. At pagkatapos po ninyong so apat lang, pipili lang kayo ng apat. So kunti lang, ano? Pero ito po ay dapat magkakasunod-sunod na lumabas sa ating ruleta nalo, mga ka-K5. Sabi nila, sir, parang mahirap naman yatang manalo dyan. Actually, pareho lang yon. Mananalo ka dito kasi kunti lang eh, no? Mga ka-K5, mahirap talaga manalo. Kung halimbawa, marami ka, halimbawa, mga 50 siguro yung pagpipilian ninyo. Pero hindi eh, ang pagpipilian po ninyo ay 11 lang. So pipili lang kayo ng apat doon. Ha? Apat sa 11, mga ka-K5. At wala namang bayad dyan, no? Kung mananalo ka talaga. Pero kung hindi, ay better luck next time. Kasi yan po ay tuloy-tuloy naman hanggat hindi pa nakukuha yung jackpot, mga ka-K5. Okay? Doon sa mga nakapagkape na ngayon, sabi nila masarap daw magkape kapag mainit ang panahon. Yes! Pero mas masarap magkape kapag ang iniinom mong kape ay healthy, kagaya po ng DTX Coffee Mix. Katatapos ko lang mag-DTX Coffee Mix eh, no? Parang na-addict na ako sa DTX Coffee Mix. Kung bibili kasi kayo ng mga kape, yung mga regular na kape na mga bilibili ninyo, hindi naman nagkakalayo ang presyo eh. Magkano na ba yung binibili mong kape, G? Yung 1 in 3. Ha? Yung binibili nyong kape na 3-in-1. 3-in-1 yun, di ba? Oh, magkano? 18. Ha? Malapit-lapit na sa 20 pesos. Halos magka-presyo lang. Oh, pero itong kape na ito, ito yung kakaiba sa lahat kasi meron tong antioxidant na kape. No, madidetox ka. Yung mga lalong-lalo na yung mga hirap magdumi dyan, yung mga dinadiarrhea, subukan ninyo itong DTX Coffee Mix.

mas masarap pa dyan sa mga iniinom ninyong mga kape, yung mga regular na kape. Kapasintabi doon sa mga ano, wala naman tayo binabanggit na pangalan. Basta sinabi ko lang mga regular na kape. Yung mga 3-in-1. O, DTX Coffee Mix. Wala kang mararamdamang acid ha? At yung acid mo sa sikmura, baka mamaya eh matanggal pa ng DTX Coffee Mix. Kasi may mga testimonya tayo rito na may acid siya, ayaw niya talaga magkape kasi masakit pag sinumpong siya pag nagkakape eh. Sinubukan ng DTX, nawala yung acid niya, gumaan ang pakiramdam niya na ilabas niya pa lahat ng dumi sa katawan niya. Kasi ma-detox ka man ng DTX Coffee Mix. Kaya yung mga hindi pa nagkakape, mag-DTX Coffee Mix na kayo. Enjoy the detoxifying effect ng DTX Coffee Mix. Morning sa inyo lahat! Sir Joseph Pagola! Sir Joseph, kailan kaya tayo ulit makapagkwentuhan na medyo mahaba-haba dun sa maskarasana, no? Kasi ako kasi, Sir Joseph, palagi ako dyan sa market, madaling araw pa. Eh, may nakita ako dun sa market ng mga yagbuls. Yung pang soup number 5. Eh, may kilala akong magaling magluto ng soup number 5. Si Sir Alex na paglumutan. Nilutuan niya kami dati ng soup number 5. Nakadalawang mangkok ako, yung mangkok na ganito kalaki, oh. Ibang klase yung timplada, eh, no? Talagang mapapadakot ka ng kaning bahaw kapag nasubukan mo yun, Sir Joseph. Pag makabili ako, sabihan kita, Sir Joseph, ha, dyan tayo sa Mascara Grill and Restaurant. Kung gusto nilang makatikim ng mga authentic Bacolod dishes, ha, authentic Bacolod inasal, so, dyan sa Mascara Grill, sa Libis lang yung matatagpuan. Hanapin nyo lang dyan si Sir Alex. Si Dr. Alex Paglumutan. Kung medyo gipit-gipit nga kayo sa buhay, pwede nyo naman lapitan si Sir Alex. O, nagpapa-utang yan, walang tubo. Baka pagalitan tayo ni Sir Alex. Kidding aside, kung gusto nyong makatikim ng mga Bacolod, authentic Bacolod dishes, palagi din daw dyan si Sir Joseph Pagulat sa maskara, mga ka-K5. Morning sa mga kababayan po natin. At magandang umaga rin doon sa mga ka-K5 po natin na nakikinig sa mga oras na ito, sa mga chuper. This is the day. Ito yung araw na kanilang pinakahihintay. Yung araw kung saan makakatanggap na sila ng ayuda. Actually, may mga nakatanggap na. Yung bigayan ng ayuda ngayon dyan sa Balayong People's Park. Punta kayo dyan sa basketball court nila, sa covered court ng Balayong. Dyan kayo pumunta. At yung pamimigay ng ayuda, dali lang, G. Hindi ko pala na-send yung ano, G, no? mag-send lang siguro ako ng ilang mga materials ng pamamahagi, kasi hindi ko pala na na-send sa iyo kanina. Dali lang, ha. Hanapin lang natin, mag-send lang tayo para makita din ng mga kababayan natin. Marami na kasi ano, eh, marami na yung mga pumupunta diyan. Dali lang, G, ha. Para ito lang yung maipi-play mo, G. Maipakita mo. Mga chuper, sa buong lalawigan ng Palawan na po ito, ha? Hindi lang po ito sa Puerto Princesa, kundi sa buong lalawigan po ng Palawan, mga ka-K5. Okay? Mga taga-Puerto Princesa at sa ilan pang mga kasama doon sa binanggit po ng DSWD na mabibigyan po ng ayuda ngayon. Actually, ang sabi po ng DSWD, mga ka-K5, siyempre, ngayon yan, May 6, ang venue ng payout, dyan po sa basketball court ng Balayong People's Park, Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City, 8 a.m. onwards, hanggang hapon po ito, okay? Na-distribute na rin siguro ng mga leader ninyo dyan sa asosasyon at sa kooperatiba. Kasi nakadepende yan sa pangalan at apelyedo ninyo. Kung apelyedo ninyo ay A, alas 8 ng umaga kayo. Nakadepende sa oras. So yung mga tatanggap po ng ayuda, Aborlan, Batarasa, Brooks Point,

0: Quezon, Rojas, Taytay, Rizal, Sofroño Española at Puerto Princesa City. Ngayong araw po yan, mga ka-K5. Kailangan pumunta kayo dito sa Puerto Princesa. Kasi dito po yung bigayan, mga bossing. Ayan na, G. Nakuha mo na, no? Nasend na dyan. O, ayan, pakita mo yung sitwasyon ngayon dyan. Ang nag-i-implement ngayon ito ay DSWD. Kausap din natin dyan kanina si Sir Eric Aburot ng DSWD. Sila yung nagmamando doon. Sila yung nagbibigay po ng ayuda mga ka-K5. At doon naman sa mga kababayan po nating mga tricycle, kasi kanina may nagtanong sa akin kung pati tricycle daw kasama, mga chopper lang po muna ito, ha, para hindi po magkagulo. Mga chopper, okay? Chopper. Mga bossing, mga madam. At doon sa mga kababayan po natin, habol po kayo hanggang mamayang hapon yan. Alas 7 pa lang, may naka-payout na eh. Basta kompleto yung papel. No? Kompleto yung papel na dala ninyo. At iti-check yan doon ng taga DSWD. At kung halimbawang may reklamo kayo, wala kayo sa listahan, pwede naman kayong umapila doon, mga ka-K5. At i-entertain kayo doon sa lugar. Okay? Ayan. So, inaayos na ni K5G. Parang nag-aalangan na Engineer G, daw? Marami ng ano dyan, marami ng tao ngayon dyan. Kasi hanggang mamayang hapon yan eh. Baka nga bago matapos, ay bago mag alas 6, tapos na yan. Kasi mga ka-K5, kunti lang pala yung mga chopper dito sa Palawan, 536. 536 lang yung nasa listahan na galing po sa LTFRB. Okay? 536. Eh doon sa mga ka-K5 po natin, punta na kayo dyan. Okay? Yung iba nga, kahit hindi pa nila oras, pupunta na dyan eh. Dalhin lamang ninyo yung inyong lisensya. Pa-xerox nyo muna, ha? Kasi walang xerox dyan. Sabagay, may malapit-lapit naman na photocopy station dyan sa PSU. Pwede kayo magpa-xerox. Pa-xerox nyo, kabilaan yung inyong license, mga ka-K5. Tapos pagdating nyo dyan, bibigyan kayo ng form ng DSWD, pipil upan ninyo yon. Yan yung unang step na pagdadaanan ninyo, kagaya niya ni tatay na nakapula na nakikita ninyo sa screen. Ayun na, nag-ship na. Ito naman pangalawang mesa na yan na nakikita ninyo sa screen. Yan po ay pa-payout na yan dyan. Okay, hinahanap na lang yung pangalan, may mga pinipirmahan na lang. At maya-maya, makukuha na yung 5,000 pesos. Sabi nga ng ilang mga chopper, malaking tulong, no? Although hindi sapat, pero malaking tulong para sa mga kababayan natin. Matagal nilang hinintay yan eh. QR, picture. Oh, para makita nakarehistro sila. Oh, may nag-a-assist din diyan kaya mabilis lang ang proseso. Mga ka-K5. Ayan, tamang tulong sa tamang impormasyon, tamang payout schedule. Ayan o, from DSWD with Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB. Kung may reklamo kayo, bakit wala yung pangalan ninyo doon? Nandyan yung mga taga LTFRB, pwede kayo magreklamo doon. Pero sabi ng mga taga LTFRB, mga ka-K5, madalas daw na nawawala ay yung mga hindi nakakasama sa listahan. Kasi ito madalas na tanong. Kasi nabigyan na pala sila ng ayuda before. Yung iba kasi may motor, may tricycle, no, namamasada sa tricycle, namamasada rin sa may gamit din pamasada sa na multicab at jeep. So isa lang dapat. Ano? Hindi kayo pwedeng mabigyan sa loob ng iisang programa lang. Oh, ng DSWD. Okay? So good morning. Ang dami na pong mga nandyan sa ating comment section. Yung mga mag-e-entry sa ating ruleta nalo, huwag ninyong kakalimutan mag-like at mag-share ha mga ka-K-Fi. Baka ma-disqualified kayo. Sayang naman. Sali lang ng sali, wala namang ano yan eh. Wala namang bayad. Okay? Magandang ano muna, magandang umaga muna dyan kila Nanay Nelly Fernandez, Tita Bibeth, at kay Kuya JR. Hindi mamugay kundi urada. Dyan po sa Prinsesa Water Refilling Station sa Barangay Irrawan. Morning sa inyo lahat dyan. At pareho sila ng pagbati ni Papa Ken. Papa Ken. Ang inyong mapapakinggan sa darating na linggo, mga ka-K-Fi. Linggo na yon, Engineer Joe. Linggo na. Linggo na raw eh, no? Dali lang ha. Ito yung magandang background ni Papa Ken. Ano na ba yun? Nakalimutan ko na yung title. May background maganda si Papa Ken eh. Kalimutan ko na, Engineer. Dali lang ha. Dali lang. Ano ba yung Call Me Baby man naglabas dito? By dali lang ha. Call Me by baka maglabas siya. Ay, ito yata yun eh. Tingnan natin ha. Ay, ito nga yun. Ito yung bagay na kanta para kay engineer hindi, engineer Kuya Ken. Ito yung bagay kay Kuya Ken, Papa Ken pala, Papa Ken, mga ka-K5. Si Kuya Ken kasi yung ating engineer dyan eh. Baka ito yung bagay kay ano, kay Papa Ken. Daw?
1: Papa.
0: Agad, ito magandang intro, Papa Ken.
1: Papa. Papa Ken. Pwedeng Papa Ken, huwag mo lang uubusin.
2: Papa! Papa Ken! Gusto mo ba ng isaw?
1: Nagugutom ka ba? Gusto mong sumaya? O kundi man, gusto mong lumigaya? Makinig kay Papa Ken.
0: Sabi pa ni JR,
1: Papa Ken, sarap sa pakin.
0: Yan po. By Sunday. Sunday na to, Papa Ken, no? Oh, by Sunday. Teaser lang ni Papa Ken yun. Ayan si Papa Ken, no? Talaga, pag nakita ng mga kadalagahan niya, papapakin talaga yun. Mga kakifay. Morning ha sa inyo lahat. Jason Hurtado Mier, shout out po si Ray. Kay Sir Gaspar Hurtado na nakikinig araw-araw ng K5 News. Die hard sa station nyo. Kaya di raw nag-asawa. Grabe naman, bago lang kami rito ah. Solid followers po. Grabe naman to si Gaspar Hurtado, paring Jason. Hindi nag-asawa dahil sa kakapakinig sa no? K5. Eh, bago lang station namin dito sa Palawan. Pero yan ang gusto namin. Dahil sa December, baka sa December may regalo kayo matatanggap sa amin, ha? Yung mga solid listeners natin, solid viewers, ha? Mayroon kayo regalo matatanggap dyan. Mula kay
1: Papa Ken.
0: Ang landi ang lilintian mo. Dati sa RMN ka. Yes po. At itong station na to, ito rin yun. Bumalik lang tayo, no? Pero iba na yung pangalan ng himpilan po namin. Iba na rin po ang management. At ito po ay nasa ilalim ngayon ni Dr. Ramel Uy, mga ka-K5. Okay, sige. At doon sa mga kababayan po natin, yung mga chuper natin sa Puerto Princesa at sa lalawigan po ng Palawan, ulitin lang natin, ha, ulitin lang natin yung mga barangay, yung mga munisipyo na kasama sa payout ngayon. Bayan ng Aborlan, Batarasa, Brooks Point, Dumaran, Nara, Quezon, Rojas, Taytay, Rizal, Sofronio, Española, at syempre dito sa atin ang Puerto Princesa City, mga ka-K5. Tingin ko nasabihan na rin naman sila ng kanila pong mga presidente sa bawat TODA. Kaya alam nila kung kailan sila pupunta, kung anong oras sila pupunta, kasi may oras ng pagpunta. Pero kung mas maaga pa, okay lang din naman. At least makapaghintay kayo. Malaman ninyo kung may kulang pa doon sa papel ninyo, no? Pero ang alam ko, dyan, yung mga hawak ninyong dokumento, nasabi na rin sa inyo yan, no? Para at least hindi kayo magpabalik-balik, mga ka-K5. Okay? Samantala, Engineer GR! Tanggap na tayo ng mga balita mula naman sa ating mga K5 reporters sa labas ng himpilan. Unahin na natin si K5 Gilbert. One-stop shop program daw ng Buswanga by Inilunsad. Alamin natin kung anong one-stop shop program ito para sa kampyong balita na yan. K5 Gilbert Basio ay K5 mo.
3: K5 News FM Live Report.
4: Naglungsad ang pamahalaang bayan ng Buswanga, Palawan ng programang RC Cares Arangkada Tong Barangay na naghahangad na ilapit sa mga komunidad ang iba't ibang serbisyo ng munisipyo. Layunin ito na maihatid ang mas mabilis at maayos na serbisyo habang mas napapakinggan umano ang mga hinaing at pangangailangan ng mga residente. Kabilang sa mga dumalong opisina ng gobyerno, ang Mayor's Office, Rural Health Unit, Municipal Agriculturist at iba't iba pang mga tanggapan ng pamahalaan sa nasabing lugar. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, magpapatuloy ang programa para sa ikagagaan ng mga serbisyong dapat napapakinabangan ng mga residente sa nasabing bayan. Ito si K5 Gilbert Basio para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: 11 Mbps.
0: Yun pala yun. Sabantala, balita naman ay K5 Spark, wanted person na may kasong 3 counts of statutory rape. Abay arestado dyan sa bayan po ng Nara. Sa kampiyon na balita, K5 Spark, sa si K5O.
3: K5 News FM Live Report.
5: Timbog ng Nara Municipal Police Station ang rank number 2 most wanted person sa regional level sa magkasalib na operasyon na isinagawa bandang alas 4:25 ng hapon noong Mayo 5, 2026 sa Purok Pag-asa, Barangay Antipuloan, Nara, Palawan. Isinagawa ang operasyon ng mga operatiba ng Nara Municipal Police Station katuwang ang 2nd Platoon, 1st Provincial Mobile Force Company at iba pang law enforcement unit. Kinilala lamang ang nadakip na suspect na si alias Alex Binata, residente ng Barangay Antipuloan, Nara, Palawan. Inaristo ito sa bisa ng warrant of arrest na may pitsang April 6, 2026, na inisyo ni Honorable Jocelyn Sunjandilig, Presiding Judge ng Regional Trial Court, Port Judicial Region, Branch 47, Puerto Princesa City, Palawan, dahil sa 3 bilang ng kasong statutory rape, Article 266-A ng Revised Penal Code ng Republic Act number 11648 na may criminal case number 45240 hanggang 45242 na walang inirekomendang piyansa. Sa pag-aristo sa akusado ay maayos na ipinaalam dito ang kanyang mga karapatang konstitusyonal kabilang ang kanyang karapatan sa ilalim ng Miranda Doctrine at Anti-Torture Act of 2009. Ang naaristong individual ay kasalukuyang nasa kustudiya na ng Nara Municipal Police Station para sa tamang dokumentasyon at disposisyon kung saan nakatakda na itong iharap sa korte na siyang nag-issue ng warrant of arrest laban dito. Ito ang inyong kakipay Michael Sparks Sase para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. Kipay News FM
3: 11 Mbps.
0: Maraming salamat K5 Sports. Samantala, balita naman ni K5 Roji Pangilinan, Barangatan Festival 2026. Abay, nakatakda na mga libreng concert, abay tampok yan sa grand opening. Para sa kampiyong balita na yan, K5 Roji, K5 mo.
3: K5 News FM Live Report.
6: Nakatakdang buksan ang Barangatan Festival 2026 sa isang libreng konserto sa Capitol Concert Grounds sa June 12, alas 7 ng gabi. Tampok sa grand opening ang performances mula sa Sex Bomb Girls, El Manu, Jesse Kang at 1621 na inaasahang magdadala ng OPM hits at high energy performances. Ayon sa organizers, layunin ng event na pasiglahin ang selebrasyon ng Barangatan at magbigay ng libreng entertainment sa publiko. Inaanyayahan ang lahat na dumalo at makiisa sa pagbubukas ng isa sa pinakamalaking festival sa Palawan. Ako si K5 Roji Pangilinan para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
0: Maraming salamat, K5 Roji Pangilinan. Tingnan natin kung paano, ano ang gagawin ngayon para makatipid-tipid yung provincial government. Kasi nasa crisis tayo, no? May direktiba dyan ang Pangulo. Kaya lahat ng lokal na pamahalaan nagpatupad ng austerity measures. So ngayon, tingnan natin kung sa bagay yung taytay nga, di ba, nakapagpabongga rin sila at ang saya, mga kaibigan. So kapag ganitong may mga festival, kagaya niyang Barangatan, kilalang festival sa lalawigan po ng Palawan, malaki rin yung hatak niyan sa ekonomiya ng ating lokalidad, mga ka-K5. Alam mo naman tayo mga Pinoy, kahit nasabihin na nasa krisis tayo, pero pag dating sa festival, mga ganyang mga kasiyahan, mga lagaw-lagaw, mga kung ano-anong mga kaik-ikan, may pambili ang mga Pinoy. Diba? Nakakagawa ng paraan mga bossing mga madam. So antabayan na natin at sana maging masaya pa rin yung Barangatan kahit na nasa krisis, mga kaibigan. Samantala, Provincial Health Office abay nagbabala tungkol naman sa pagdami ng kaso ng dengue sa Palawan. Yan ang sinasabi natin. Antabayan na po ninyo yung balita na yan ni K5 Grace Belostrino, no? Kami kasi dito sa immune tayo, 'di ba, sa dengue. O yung may lawa kami dito sa likod ng himpilan, matagal na 'yan no? Napakatagal na. Simula nung tinayo itong istasyon na ito. 2010. May na diyan, swamp na diyan sa likod, 'di ba, engineer? Hindi na 'yan, hindi natutuyo. Sabi daw nila may mga ginto daw diyan sa ilalim niyan. O, dadayuhin ang mga yan. Dayuhin ang mga treasure hunter yan. O, pero yun lang problema. Daming lamok, mga ka-K5. Ang dengue kasi kapag hindi mo naagapan, ikamamatay yan ng isang individual . Kaya dapat agapan na po natin. Alam niyo naman yung mga sintomas ng dengue, no? Pabalik-balik na lagnat, pagkakaroon ka ng rashes, hanggang sa bumaba yung platelets mo, maghihina ka ngayon. Diba? Pero may mga gamot dyan na may mga herbal na gamot, mga ka-K5, yung ilang mga kababayan natin, hindi na nagpapadala sa ospital. Yung ginagawa nila, dahon ng papaya. Grabe, mayaman kasi sa enzyme yung dahon ng papaya. Pero ang gagawin mo, kukunin mo yung pinakatalbos ng papaya or yung pinakabubot na bunga niya, madaling araw, yung hindi pa nasisikatan ng araw, mga ka-K5, dahil intact talaga yung enzymes noon. Kasi pag nasikatan na ng araw, nababawasan. No, napaka-effective po niyan. Pero doon sa mga hindi naniniwala, okay lang. Hindi naman kayo siguro matigok niyan. Marami na kasing gumawa niyan, gumaling din sila eh. No? Yung iba nagpa-confine, ang tagal ng proseso, nagpa-confine sa ospital. Na-confine talaga sa ospital kasi malala na, hindi na makatayo ang pasyente. Baba na ng platelets. Pero doon sa mga nakakaalam, papaya lang pala, no? Talbos lang, tsaka yung bungang bubot, mga kagay-five, biniblender, o hindi man, dinidikdik, no? Yun ang pinapainom. Isang araw lang, wala, magaling na ang pasyente. No? Pero para maiwasan yung dengue at may panlaban tayo sa dengue, mga kagay-five, yung Klinika D3 Bio, maganda rin po yan para sa sakit na yan. At dun sa mga kababayan po nating may iba't ibang uri ng karamdaman, may mga infeksyon sa katawan, no? Yun nga sabi ko nakaraan sa mga taga El Nido o yung mga pupunta ng El Nido, di ba? Pinagbabawalan muna na uminom sa uminom ng tubig na galing sa gripo or kahit magsipilyo ka raw, hindi ba mamatay yung bakterya kapag ano? Malagyan siya ng toothpaste? Di ba namamatay yung bakterya? Ha? Grabe naman bakterya. Sabayan pa ng bakterya sa bibig. To dust. Pero yung Klinika D3 Bio, capsule yan ha, mga ka-K5. Yung D3 Bio natin, capsule, na maganda pang antibacterial. Kayang patayin yung virus sa katawan natin. D3 Bio ha, D3 Bio. May TC ang nagalabas, G. May TC.
7: Ala, no.
0: Yung D3 Bio lang. Yan. Talagang kinuridas niya lahat ng ano eh, ng produkto eh. D3 Bio. Yan. Is strong inside, is strong outside. Yan, D3 Bio. Napaka-effective, epektibo niyan, mga bossing. Yung COVID-19, wala, sinisipa lang ng D3 Bio eh. Kung may D3 Bio na dito sa atin noon, wala sana siguro nagkalamatay sa COVID, no? Kasi doon sa Bacolod, yan lang iniinom nila, D3 Bio lang, gumaling sa COVID eh. Hindi na na-quarantine. Grabe ka-effective. Kaya maswerte tayo sa Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan dahil meron na tayong D3 Bio dito. Diyan po sa Nature's Healing Naturopathic Center, harapin nyo lamang po si Dr. June Alquizar. Mabibili po yung mga products natin dyan. At sa iba pang mga parmasya sa lungsod ng Puerto Princesa, sa Dragman Drug House, marami tayo dyan. Sa Ching's Drug Store, sa mga branches ng Ching's Drug Store, sa CureMed, dyan sa Siksikan, sa San Pedro, yung Ching's Drug Store, dyan yung matatagpuan. Biochemist, mabibili rin po dyan yung ating mga products sa PharmaMed Drug Store, sa The Generics Pharmacy. Meron na po tayo dyan sa Erica Drug Store, Edisa Andre Pharmacy, La Medica Pharmacy, La Medica in Pharmastop sa San Jose, ayan sa MedZone Pharmacy, sa Gendis Pharmacy, dyan sa Manalo Extension, ano pa ba? Sa Aborlan, Quezon, Brooks Point, Rojas, El Nido, San Vicente, Taytay, Cuyo, all over the world, no? Nationwide, mabibili po ang Klinika D3 Bio. Yung power trio natin, DTX500, Klinika D3 Bio at Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang napakagandang, sabi nga eh, superfood supplement, napaka-powerful. At doon sa mga kababayan po natin, good morning muna kay paring Dance Henderson. Gandang umaga sa inyo dyan, paring Dance. Kay Cano Militante, good morning. Si Roswell Militante sa City Hall. City Hall to, hindi City Mall, no? City Hall. City Hall yan, City Hall na typo error lang. City Hall. City Hall San Jose? Kano? Ano to? City Hall? City... Oh, sige. Kay Daco Darwin, napadaan lang. Ito yung mga antin. Sige. Okay na yung kay K5 Grace? Okay na siya, no? Aji.

0: loading pa. Oh, kasi iwan ko ba dito sa ating ano no, sa ating internet provider. bakit ganun ang mabagal yung ano nila? May naayos po ba kayong fiber na naman? Mga taga PLDT, may linya ba kayong inaayos? kasi medyo mabagal yung ano natin, internet, no? Mabagal ano? Kagabi ganun din eh. Sino yung nakakaranas ngayon ng internet interruptions? Mga ka-K5, diyan tayo naiinis sa mga ganyang klase ng ano no, internet interruptions. Hindi power, ha? Internet. Kasi yung power, pag nagkaroon ng power interruption, automatic patay din yung kontador mo. Wala kang consume ng kuryente. Ay sa internet, kahit siguro mga isang linggo kang wala internet, yung babayaran mo, intact pa rin. Ano pa rin? Buo. Di ba, Jay? Oh, buo pa rin. Kaya yun lang, masakit. Sir Mike De La Torre, Sir Mike. Morning, Sir Mike. At magandang umaga dyan sa mga taga VCM Pawn Shop. Money Changer. Sa lahat daw ng branches, sanglaan ng mga gadget, cellphone, alahas at pumapalit din ng dollars sa Oyo Torong. Ito yung Oyo Torong. Torong. Torong kasi ito eh, no? Kasi pag sinabi nating Torong, iba yun. Torong yan, Torong. St. Calibo Aklan Branch. Morning po sa inyo dyan. Pwede magpapalit ng dollar dyan kung may mga inipit-ipit kayo na dolyar. Ang mahal ng dolyar ngayon, kontra piso, 60 na, no? Biruin mo, ang $1, 60 pesos. 60 pesos na? Grabe. Kaya gustong-gusto pumunta rito na mga foreigner, eh, no? May dala sila, halimbawa, may dala lang sila $1,000. Teka lang, mathematics na naman tayo nito. $1,000. 6,000. Ah, 1,000, 6,000, ba? Oh, times 60, 6,000. Ah, hindi 60. 60,000 agad. Grabe kahina sa matba. Mayroon silang dalang $1,000. Times mo sa 60, 60,000. Kaya kung may dolyar ka dyan, $1,000 binabanggit natin, hindi $1, ha? Oh, ay kung mayroon silang dalang halimbawa 5,000. Oh, medyo malaki-laki na ito. Multiply mo 'yan sa 60. Oh, 300,000 agad. Makabili na sila ng lupa dito sa Pilipinas.
1: Ala, no.
0: 'Di ba, engineer? Oh, kaya ewan ko, bumaba yung halaga ng piso. Heist. Wala man tayong dollar kasi. Samantala, balikan na natin si K5 Grace Ann Villastrido, Provincial Health Office, sabay nagbabala daw tungkol sa pagdami ng kaso ng dengue sa Palawan. Para sa kampyong balita na yan, K5 Grace, K5 mo.
2: K5 News FM Live Report.
3: Mga ka-K5, hindi dapat ipagsawalang bahala ang isang kagat ng lamok dahil maaari itong kumitil ng isang buhay. Nagpaalala ang Palawan Provincial Health Office o PHO sa publiko hinggil sa pag-iwas sa dengue kasunod ng patuloy na pagtaas ng kaso ng sakit sa lalawigan. Batay sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH Mimaropa, umaabot na sa 1,206 ang naitalang kaso ng dengue sa buong lalawigan mula Enero 2026. Sa bilang na ito, 11 na ang naiulat na nasawi. Ayon sa PHO, mahalaga ang maagap na pag-iingat upang mapigilan ang pagkalat ng dengue at iba pang sakit na dala ng lamok. Kaugnay nito, patuloy na isinusulong ng health office ang kampanyang Alas 4 kontra mosquito at ang pagsunod sa 5S bilang pangunahing hakbang laban sa dengue. Kabilang sa mga ito ang pagsuyod at pagsira sa mga pamumugaran ng lamok, pagprotekta sa sarili laban sa kagat ng lamok, agarang pagpapatingin sa pagamutan kapag may sintomas, pagsuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak, at pagtiyak ng sapat na pag-inom ng tubig. Pinaaalalahanan din ng PHO ang publiko na panatilihing malinis ang kapaligiran at iwasan ang mga stagnant water na maaaring pamugaran ng lamok. Nananawagan ng tanggapan sa pakikiisa ng mga komunidad upang mapigilan ang pagtaas pa ng kaso ng dengue sa lalawigan. Ako si KK5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: 11 Mbps.
0: Maraming salamat, K5 Grace Belostrino. Medyo malamok doon sa area niya, no? Talaga namang bagay na bagay talaga sa kanyang balitang dengue. Doon sa area niya, daming lamok doon. Yan dapat, no? Talaga naman. Ay, good morning sa inyong lahat. Sa mga K5 nating nakikinig sa mga oras na ito ngayon. Oras muna natin, alas 11:48 na po ng umaga. Tiga lang ha, hapyawan lang natin yung nangyayari ngayon sa Kongreso. Abalang-abala sila doon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, mga ka-K5. Tingnan natin. Ito yung pinagtutuunan nila ng pansin . Yung impeachment laban kay Sara Duterte. Mga bossing, sa totoo lang, ang daming problema ng bansa natin ngayon. Pero bakit ito daw yung kanilang tinututukan ngayon? Yung Congress, parang hindi mo na malaman kung ano yung nangyayari, ano? Si Congressman Leviste, grabe, katapang talaga na bata. Bata pa yan . Batang bilyonaryo na nag-congressman na lumalaban dun sa korupsyon, mga ka-K5. Siya yung nagbubulgar, nagiging ano siya . Parang nagiging whistleblower sa nangyayaring nakawan sa ating gobyerno, mga bossing, mga mata. Kaya marami na rin nagagalit na kapwa niyang kongresista dahil doon sa kanyang mga isinisiwalat. No? Pero unahin niyo muna yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kung paano ba ninyo susolusyonan yan, mga ka-K5. Mananatili na lang ba kayo doon sa ayuda? Palaging ayuda na lang ang binibigay natin sa ating mga kababayan? O hindi nyo ba bibigyan ng konkretong solusyon yung problema? Halimbawa, ayaw nila . Tingin ko, ako naniniwala na tuloy ako doon sa sinasabi ng mga analyst na ang politika dito sa atin sa Pilipinas, inaalagaan itong mga kababayan nating mahihirap. Hindi naman talaga sila para sa mga mahihirap . Sabi ng mga analisto, ang sinasabi nila, kaya marami pa rin mga mahihirap kasi inalagaan ito ng ilang mga politiko para gamitin sa kanilang political journey. Okay? Ayos yun Political journey, kasi kung wala mga mahihirap, wala silang bibigyan ng ayuda. Wala silang magiging bata-bata sa baba. No? Kaya ginagamit daw tayong mga mahihirap. No? Kasi pag binigyan mo nga naman ng ayuda yung mahihirap, ang tingin sa politikong nagbigay, hero sila. Di ba? Pagpapasalamat yan, baka nga humalik pa sa talampakan . Pero hindi . No? Kasi binabayad naman natin, buwis yung ginagamit natin pambigay ng ayuda. Hindi naman yan pera mismo ng mga politiko, mga ka-K5. Hindi naman yan nila sariling perang na ibinibigay doon sa mga kababayan natin naghihirap. No? Ang nangyayari, para lang tayong ginigisa sa sarili nating mantika. No? Tapos magpapasalamat pa tayo doon. No? Kasi nabigyan tayo ng ayuda. di ba? Na dapat talaga mabigyan tayo for emergency purposes. O, talagang maganda rin naman ang ayuda. Pero kung ayuda na lang ng ayuda, tingin nyo, di ba? Dekada na tayong inaayudahan eh. Nang pamahalaan. May nagbago ba sa buhay natin? Hanggang ngayon, ayuda pa rin. Di ba, G? O, hanggang ngayon, ayuda pa rin. Hindi, ayoko. Diretso tayo hanggang ano.
1: Alano.
0: Hanggang ngayon, ayuda pa rin. Kaya walang nangyayari sa mamamayang Pilipino dahil dito sa ilang mga politiko, mga ka-K5. No, na inalagaan kasi ayaw, gusto nila may mahirap eh, para mayroong magpumuri sa kanila pag nabigyan ng ayuda. Ay, lilintian.
2: 11 Mbps.
0: Ay, doon sa mga kababayan natin, mag-Mighty C tayo ha. Mighty C, the alkaline vitamin C. Kahit walang laman ng tiyan mo, pwede mong inumin ng Mighty C, mga ka-K5. Okay? At speaking of Mighty C, ang tabayara po ninyo, susunod na po rito at magbabalik tayo ha. Alamin muna natin yung mga balitang nasyonal sa ating pong Mighty C Network News.
2: 11 Mbps. You are listening to 103.9 K5 News FM. Pagdawan! Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-balik na ng kaso at lugdan, mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert na katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-balik na ng kaso at lugdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Atin sa atin ng D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. D3 Bio. Bibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioners sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, para magbibigay na naman sa inyo ng mga health information. Lalong-lalo na mga kaibigan, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Lalong-lalo na sa mga hirap magbawas ng timbang. Nagda-diet naman at nag-i-exercise, wala pa ding epekto o wala pa ding pagbabago. Baka ito na ang kailangan mo, ang D3 Bio.
4: D3 Bio, sagana sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio.
6: Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio araw-araw.
4: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
6: D3 Bio.
5: Ang mga ketone kasi mula sa extra virgin coconut oil na nasa D3 Bio ay pinipigilan ang ghrelin, ang iyong hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. At ang pagkabawas ng gana sa pagkain ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal ng walang kain. At naghihikayat ito sa iyong katawan na kumuha ng enerhiya mula sa iyong mga taba. Sa isang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik, nalaman na ang MCT o medium chain triglyceride tulad ng dodecanoic acid na

0: 바이오 하나,
1: D3 바이오,
0: an antibacterial and antiviral specialist.
1: D3 바이오, 디도나 다요, 서서복 나.
2: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
1: D3 Bio.
0: D3 Bio
1: Health News.
3: At ang mga sakit tulad ng labis na katabaan, diabetes at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa iyong kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng kolesistokinin. At ang D3 Bio din ay mayaman sa oleic acid, isang klase ng fatty acid. Base sa pag-aaral, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang ng 5%. Kaya para maging healthy at mapanatili ang hubog ng katawan, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
1: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi at parasite. D3 Bio, magsik ng apat na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist.
2: D3 Bio.
1: Dito na tayo. Sasubok na.
2: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
1: D3 Bio.
0: D3 Bio
1: Health News.
4: Inyong napakinggan ang D3 Bio.
5: D3 Bio
4: Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
6: Sa Atay, Klinika D3 Bio ay kailangan. Alagaan natin ang ating atay.
7: Mag-Klinika D3 Bio araw-araw.
1: D3 Bio Health News.
8: DTX 500.
9: Laging nagugutom, laging nauuhaw, ihi ng ihi sa gabi at laging may tumutusok-tusok sa talampakan. Sentomas yan ng unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-DTX 500 Herbal Capsule.
8: DTX 500.
10: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko. Umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
8: DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Gawa sa the sugared sugarcane extract, mayampalaya extract, at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 na tanghali.
13: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
14: K5 News Philippines.
13: Sumasayo ang Mighty C Network News.
14: Mighty C Network News.
13: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
14: Mighty C Network News.
12: At sa ula, naman nagbabagang balita. Driver ng truck na kargado ng iligala na diesel timbog sa Nueva Vizcaya. Presyo ng buhay na baboy sa Sibaloma Livestock Santique bumaba ng 20 pesos kada kilo. AFP kinumpirma ang isang missile lamang ang pinakawalaan sa gitna ng balikatang drill sa Tacloban Airport. 150,000 na turista nakisaya sa katatapos lamang na Love Boracay. Ilongga vlogger na si Eloy Bugrisa pinadalhan ng subpoena ng NBI. Tirador ng motorsiklo sa Capiz huli sa CCTV. Lalaki nagbanta na maglalabas na malaswang video ng dating kasintahan, inaresto sa isang entrapment operation sa Puerto Princesa. Baubao driver na nanakita ng pasahero sa loob ng basa nakilala na. Magsasakang Pinas lang sa sarili nitong bahay sa Negros Occidental. At top 9 most wanted person sa Negros Oriental dahil sa kasong qualified rape, arestado sa bayan ng Santa Catalina.
13: Mighty C Network News.
14: Mighty C Network News.
12: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Claire.

0: Risa Berha. Also, ng detalye ng mga balita, driver ng truck na kargado ng illegal na diesel timbog sa Nueva Vizcaya. Balita hatid sa ate, Mega K5 Mary Lori Duque.
1: Timbog ang isang lalaki sa Umanoy, illegal na pagbiyahe ng mahigit 300,000 pisong halaga ng hindi dokumentado na produktong petrolyo sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Kinilala ang lalaki na si alias Carlo, 59 anyos, driver at residente ng Binguet. Ayon sa mga otoridad, nagsasagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng Santa Fe Municipal Police Station kasama ang Regional Mobile Force Battalion 2 sa nasabing lugar kung saan pinara ng mga kapulisan ang isang mini dump truck, ngunit imbis na huminto ay pinaharurot ng suspect ang kanyang sasakyan. Dahil dito, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis at tuluyang naharang ang truck. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect at mahaharap sa reklamong kaugnay sa illegal na pagbiyahe ng mga produktong petrolyo, isang uri ng paglabag sa Presidential Decree 1865. Para sa MyKC Network News, ako si Ka-K5 Mary Lord Doque para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon. K5 News FM.
2: MyKC Network News.
3: MyKC Network News.
0: Presyo naman ang buhay na baboy sa Sibalom Livestock sa Antique, bumaba ng 20 pesos kada kilo. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Jojen Morillo.
4: Nananatiling mababa ang presyo ng mga buhay na baboy sa bayan ng Sibalom Antique ngayong buwan ng Mayo 2026. Sa pariyam ng K5 News Team, ipinahayag ni Mr. Alan Iliaga, Watchman Utility ng Sibalom Livestock, bumaba ng 20 pesos ang presyo ng mga buhay na baboy mula ng huling linggo ng Abril at maaaring tumagal ito ng isang buwan. Sinabi ni Iliaga na ito ay dahil sa madaming supply ng baboy, ngunit napakaliit ang bilang ng mga buyer. Nabatid na maraming hog raisers sa probinsya ang kasalukuyang naghihirap sa mababang presyo dahil nalulugi sila dahil sa pagtaas ng presyo ng mga feeds. Noong nakaraang buwan, ang presyo ng mga buhay na baboy na tumitimbangan ng 80 kilograms pataas ay nasa 185 pesos per kilo at sa ngayon ay nasa 165 pesos na lang. Batay sa pinakahuling investigasyon ng K5 News Team, umabot na sa 320 pesos kada kilo ang presyo ng karne ng baboy sa mga tindahan sa probinsya ng Antique. Para sa MyTC Network News, K5, Joe Jen Gabatingan Morillo. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon na K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Samantala, AFP kinumpirma ang isang mesala ang pinakawalan sa gitna ng balikatang drill sa Tacloban Airport. Balita hatid sa ate, Mega K5, Carol Medino.
5: Pirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP na isang missile lang ang pinakawalan sa isinagawang balikatan drills sa Daniel Z. Romualdez Airport sa Tacloban City. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Dennis Hernandez, gumamit sila ng Typhoon Midrange Capability Missile System sa pagpapalipad ng Tomahawk Land Attack Missile mula sa Tacloban patungo sa target area sa Nueva Ecija. Pinakawalan ang missile banda alas 12:12 ng madaling araw noong Martes sa Mayo 5 at tumama ito sa target area banda launa ng madaling araw. Ito ang kauna-unahang paggamit ng Tomahawk mid-range missile ng Estados Unidos sa Tacloban bilang bahagi ng Balikatan Exercises 2026 sa Pilipinas. Ipinaliwanag din ni Hernandez na ang DZR Airport sa Tacloban ang angkop na lokasyon para sa ganitong uri ng test dahil sa kakayahan nito nga maglunsad ng missile sa malalayong distansya patungo sa target. Matatandaang noong mga nakaraang salaknib exercises, ipinakita lamang ang nasabing missile system, ngunit hindi ito pinaputok o ginamit ng aktwal habang pinag-aaralan pa ng mga tauhan ng AFP ang paggamit nito. Para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5 Carol Medino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: 150,000 na turista nakisaya sa katatapos na Love Boracay. Ang Kampyon na Balitang yan, hatid ka K5 Leonard Veray.
6: Umabot sa mahigit 150,000 na turistang dumayo sa kakatapos lamang ng week-long celebration ng La Boracay. Ayon kay Police Captain Aubrey Ayone, Public Information Officer ng Aklan Police Provincial Office, ang nasabing bilang ay batay sa datos ng LGU Malay mula Abril 24 hanggang Mayo 3 ngayong taon kung kailan isinagawa ang iba't ibang aktibidad sa isla. Dagdag pa nito na walang naitalang malalaking insidente sa buong selebrasyon maliban sa ilang minor na kaso na kadalasang kinasasangkutan ng mga bisitang nakainom. Naging epektibo rin na niya ang ipinapatupad na seguridad ng Philippine National Police o PNP sa buong isla katuwang iba pang ahensya at ang LGU Malay. Ang La Boracay ay taunang pagdiriwang na tampok ang iba't ibang aktibidad tulad ng mga party, sports events at mga programang nagtataguyod ng pangangalaga sa likas na yaman ng nasabing isla. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalya ng mga balita. Ilongga vlogger na si Eloy Bugrisa pinadalhan ng subpoena ng NBI. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Kim Caluyo.
5: Kinumpirma ng legal counsel ng Ilongga vlogger na si Jinky Avilino o mas kilala bilang si Eloy Bugrisa, the queen of revelation sa social media, na natanggap na nila ang subpoena mula sa National Bureau of Investigation o NBI na may pet sa Abril 27 taong 2026. Ito ay kaugnay sa kaso sa alegasyon na nagpapakalat ng maling impormasyon sa health condition ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ayon pa sa legal

0: Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: IDC Network News.
2: IDC Network News.
3: At lalaking nagbanta na maglalabas na malaswang video ng dating kasintahan na inaresto sa isang entrapment operation sa Puerto Princesa. Balita hatid sa ate, Deka K5 Grace Balustrino.
4: Lumapit sa istasyon ng pulisya ang isang babae upang magsampa ng reklamo matapos umano itong pagbantaan ng dating kasintahan na ilalabas ang kanyang pribadong video kung hindi siya makikipagkita muli. Dahil dito bumuo ng apprehending team ang mga personnel ng PS2 katuwang ang DSWD para madakip ang suspect na isang 22 years old na lalaki. Isinagawa ang entrapment operation ng mga operatibo ng Puerto Princesa City Police Station 2 sa isang establishmento noong gabi ng Martes, May 4, sa Barangay San Jose, Puerto Princesa City. Sa isinagawang entrapment operation, pumayag na makipagkita muli ang babae sa dati nitong kasintahan. At nang magkita na ang mga ito ay agad nang pumasok ang entrapment team at inaresto ang suspect. Itinanggi naman ng lalaki ang paratang sa kanya, lalo na ang pagbabanta sa ilalabas na masela na video. Samantala, magsasampa ng kaso ang babae habang hawak na ng Police Station 2 ang suspect. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Balustrino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: C Network News.
2: Mighty C Network News.
3: Garden Baobao driver na nanakit ng pasahero sa loob ng bus, nakilala na. Detalye ng balita, hatid kay K5K Buscaino.
5: Nakilala na ang Baobao driver na nanakit ng isang pasahero sa loob ng bus sa Zone 11, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Ayon kay Cagayan de Oro City Police Office Director Colonel Dexter Pahe, inirefer muna sa barangay ang insidente bilang mandatory legal requirement bago ang karagdagang judicial action. Ito ay bahagi ng striktong pagsunod sa katarungang pambarangay.

0: Si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Network News.
2: YTC Network News.
3: Top 9 most wanted persons sa Negros Oriental dahil sa kasong qualified rape, arestado sa bayan ng Santa Catalina. Balita hatid sa atin ni KK5 Don D. Glodove.
4: Matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang ikasiyam na provincial most wanted person ng Negros Oriental nitong hapon ng Mayo 5 taong kasalukuyan sa barangay Poblacion, bayan ng Santa Catalina. Ang suspect ay isang 34-anyos na magsasaka at residente ng Sitio Tingkulong, barangay Ubat, Santa Catalina. Arestado ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa dalawang counts ng kasong qualified rape sa ilalim ng revised penal code. Ang naturang warrant of arrest ay inisyo noong Abril 7 taong kasulukuyan ng Executive Judge ng Regional Trial Court Branch 63 sa lungsod ng Bayuan. Walang inirekomend ng piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ang matagumpay na operasyon ay isinagawa sa pamamagitan ng pinagsanib puwersa ng Santa Catalina Municipal Police Station Intelligence Operatives at Regional Intelligence Unit ng Negros Island Region. Sa kasulukuyan, ang naaresto ay nasa ilalim na ng kustodiya ng Santa Catalina Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon ng kanyang kaso. At ayon sa kapulisan, ang tagumpay na ito ay bahagi ng kanilang maigting ng kampanya laban sa mga kriminal na nagtatago sa batas.
5: Balita mula rito sa K5 News FM Bayawan. Don Di Glodovi, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Para sa detalye naman ang ating balitang abroad, dianig ng malawakang drone at missile strike ng Russian Ukraine kagabi May 5 na tumama sa power grid at iba pang infrastruktura at ikinasawi ng hindi bababa sa 5 katao habang 39 naman ang sugatan. Ayon sa Ukrainian Air Force, gumamit ang Russia ng 11 ballistic missiles at 164 drones sa magkakasunod na pag-atake. Bagamat na intercept ang karamihan, may ilang missiles at drones na tumama sa mga target kabilang na ang pasilidad sa enerhiya ng Ukraine. Dahil dito kinondena ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga pag-atake at magpapatupad ng unilateral ceasefire sa mga darating na araw kaugnay sa paggunita ng Victory Day. Ngunit babala nito, nagaganti sila sakaling umatake ang Ukraine.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, Tacloban at Santiago, Antabayanan, ang pagbabalik ni ka-K5 John Sapio, ka-K5 Kevin Shusana, at ka-K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: VTX 500 Herbal Capsule. VTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisang, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng cysts. VTX 500

0: Herbal Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwala ang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika, nasaan ka man, nationwide. Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
1: Ako si Ma Carmel B. Tablada, isang government employee sa DPWH, Cagayan City, Isabela. Tuwing tag-ulan, madalas akong magkasakit, gaya ng sipon, lagnat at ubo. Nung marinig ko sa radyo ang Mighty C, laking gaan ang buhay ko. Kaya naman, salamat talaga sa Mighty C.
0: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide. Narito na ang Mighty C. Mighty C. Ang alkaline base sa Vitamin C. Ang Vitamin C na natural at walang halong kemikal. Mighty C kontra laban sa ubo, sipon, trangkaso at pneumonia. Bago pa magkasakit, mag Mighty C araw-araw. Mighty C. Mighty C. Ang hari ng Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
2: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: D3 Pius. Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog ngayong gabi. Nag-decide ako na subukan na yung D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi. Iniinom ko. Sa loob na isang linggo, lumuwag talaga ang paging ako. Nabawasan ang ubo at makasampo na tabang ko. Ngayon, hindi na ganun bigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya patunayan ko talaga na
2: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si John Paul ng Alicia Isabela, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, detox ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: 11 Mbps.
6: Okay! Oy! Alas 12:23 na po ng tanghali. Nakapanangalian na ba kayo? O pagkatapos manangalian, huwag kalimutan ang maintenance. Kasi kailangan talaga tuloy-tuloy ninyo yung pag-inom ng maintenance. Baka biglang mag-spike yung inyong blood pressure. Pero kung naka-DTX 500 ka, wala kang po problemahin na baka tumaas bigla o baka atakihin ka ng high blood. Kasi yung DTX 500, napakagandang ano niyan eh, pang-control, no? At maliban pa doon, baka matanggal pa yung high blood mo, mga ka-K5. Huwag ka lang kakain ng mga makukulesterol. No, yung mga ipinagbabawal, tikim-tikim lang pero wag lamon. Kaya tayo nagkakasakit eh dahil doon sa labis-labis na pagkain. No, pagkain, kain lang. Di ba, engineer? Pagkain, kain lang. Hindi yung kumain ka na, lumamon ka pa. Tandaan po ninyo ang sobrang pagkain na, grabe kung kumain. Na halos pati yung digestive system natin nahihirapan na. Magdudulot yan ng masama sa ating katawan. Hanggang sa hindi kayo matunawan, di ba kayo nagtataka na kapag ang dami-dami nyo kinain pero ang nilalabas ninyo kukunti lang? No? Yung iba dyan natitira dun sa colon, buwabara sa mga bituka, hindi mailabas. No, yan ang iwasan natin, lalo-lalo na doon sa binabanggit nga natin yung hypertension. Nako, lalo pat mainit ang panahon. Kapag sinumpong tayo ng high blood, nako, todas na. Kaya huwag kalimutan ang pag-inumpo ng DTX 500. DTX 500, magandang panlunas sa may mga hypertension. Para sa mga taga Espanyola, Palawan, saan ba mabibili raw yung DTX 500? Diyan po sa Nature's Healing Naturopathic Center branch natin sa Espanyola. Diyan po sa Bet Care Pharmacy. Sa Rise Med Shop. Oh, may produkto tayo diyan, mga ka-K5. Dali lang ha, sungkitin ko lang tong ano, kailangan mapindot natin to. Yan. May countdown kasi yung aming monitor eh. Hindi ko alam bakit may countdown ito. Siguro nilagay ito para pag wala nang gumagamit, pusa na lang siyang mamatay, engineer, no? Pusa siyang mag-off. Hindi naman na kailangan niyan nalagyan ng countdown. Kasi kahit walang ano yan, walang timer yan, mamatay man lang yan siya bigla. Kasi may mga tao man dito sa istasyon na may mga ibang ano dito eh. May mga ibang kasama tayo rito na hindi natin nakikita. Baka nga, katabi mo lang. Baka nga, kasama ko rin dito nagpo-program dyan sa mikropono. Try may on yung mikropono natin dyan, yung tatlo. Baka may marinig tayong boses. Yan na, napupunta na tayo sa multo niyan ngayon. Kuya Billy De La Mata, magandang tanghali sa iyo, bossing. At may entry ka na ba sa ating roulette nalo? At kay, sino to? Nemi Puntanar Guino. Ayan, highlights talaga. Nakaano po? Kaya nga naging ayuda, Republic of the Philippines na tayo ka-K5 Ray. Sabi ni Sir Joseph Pagola. Diba? Ayuda, Republic of the Philippines. Ayan. Wala nang ibang maisip. Ang dami naman natin mga magagaling dyan na mga economic analyst, economic manager, di ba? Yung iba, graduate pa yan sa ibang lugar, sa ibang bansa, sa mga prestihiyosong paaralan. Tapos ang ang maibibigay na tulong sa atin, ayuda lang. Yung mga naisip, sa damakmak na mga conference ninyo dyan, ang dami ninyo mga ipinatutupad dyan na kung ano-ano. No, meeting dito, meeting doon, implement ng ganito, tapos recalibration ng mga programs, tapos kamukat-mukat, mauwi lang sa ayuda. Ang galingan ho. Kaya yung mga tao na sanay na lang eh, mga ka-K5, kung tutusin, napakayaman ng Pilipinas. Yung ibang bansa nga, halos nagkukulang sila sa resources, samantalang tayo mayroon, may dagat tayo, di ba? Sagana tayo sa isda, sagana tayo sa yamang dagat. Malapad ang mga taniman natin ng palay, ng gulay at kung ano-ano, di ba? Pati nga mga ipinagbabawal na itanim, tinatanim dito eh. Sagana tayo dyan. Sa mga minerales, nako, sandamakmak nga pagmimina rito eh, di ba? Oh, Pati yung oil, may oil tayo rito. Mga ka-K5. Pero bakit hindi magawa ng Pilipinas na maiangat-angat ang sarili nating bansa? Eh dahil yan sa mga nakaupo ngayon, huwag nating lahatin. No, baka magalit si Kwan. Dahil yan sa mga nakaupo ngayon na walang ibang inintindi kundi magpayaman. No? Yung iba dyan, akala mo concern talaga sa mga mahihirap eh. Yun pala, ginagawang bataan lang yung mga mahihirap. No? Para pagdating ng eleksyon, mamahagi lang ng mga ayuda-ayuda. No? Mamigay lang ng bigas-bigas, dilata-dilata. Kanila na yung boto. Ay, nako. Speaking of ayuda, punta muna natin yung ginagawang yung pamamahagi ng ayuda dyan sa Balayong People's Park dyan po sa Barangay Santa Monica, sa covered court nila, sa basketball court. Andyan si Sir Eric Aburot ng DSWD. Laking tao pala ni Sir Eric, no? Laking tao, talaga naman. Pero yung boses niya, hindi ka matakot eh. O, pakinggan natin, engineer, yung panayam kanina kay Sir Eric Aburot doon sa mga nagtatanong. Baka madaanan, ha? Doon sa sasabihin ni Sir Eric yung mga katanungan ninyo, yung mga sagot sa katanungan ninyo. Parinig natin, narito yung panayam namin kanina.
2: 11 Mbps.
6: Dali lang, wait lang daw, wait. Dali lang ha, inaayos lang ni Engineer Joe. Kasi we have 12:31 na ngayon. Meron na lang tayong natitirang 15 minutes para kita mo na? Kita mo na, engineer? Yan na. Yan na yung ating rescue. Yan na. Inanap na po mga ka-K5. Yun. Parinig natin, may audio kasi yan. Siguro mga nasa 7 minutes yan. 7 minutes... Pati yun sa LTFRB, siguro habol ito, no? Oh, habol yan, habol. Habol, kay baka makuha tayo ng multa. Oh, ito, pakinggan po ni-

0: bicycle naman.
1: Okay. Mm-hmm. So, paano muna sir yung proseso ng pamamahagi natin ng ayuda sa kanila? Ano yung kanilang dapat ipakita o dalhin para makakuha sila ng payout?
0: Apo, nakaraang dalawang araw, pinatawag na po namin yung mga representative ng kanilang mga kooperatiba. So, magiging proseso po natin, hinati po natin sa maghapon itong mga transport drivers po natin para hindi magkaroon ng paralisa doon sa mga commuters po natin at tuloy-tuloy yung pasada. So ang magiging process po natin, dadalhin nila yung original na kanilang driver's license kasama po yung photocopy o yung Xerox ng kanilang malinaw na driver's license. Then pupunta po sila sa step 1 natin, i-verify po natin kung sila ay nasa listahan at magkakaroon po tayo ng konting processing po dyan, mabilis lang po yan. Ang step 4 step 2 po natin ay yung diretso na po sa payout. So more or less po, matagal na ang 30 minutes na processing sa lahat po nung bawat drivers na pupunta.
1: Okay, hinati nyo sila, bali 200 plus ang sa umaga, 200 din sa hapon.
0: No, per oras po tayo, per apelyedo. Halimbawa po yung letter A at B na apelyedo, alas 8 po sila. Mm-hmm. Hinati po natin ang time slot para hindi po sila maiipon dito sa ating bulwagan. At the same time, tuloy-tuloy po yung pasada doon po sa ating mga kalsada.
1: Sir, may mga nagtatanong na bakit daw medyo natagalan, parang nahuli ang lalawigan ng Palawan, ang puerto, sa nabigyan ng 5,000 pesos. Ano po ang reason nun?
0: Ang atin pong nauna po na mga jeepney drivers ay yung Kamaynilaan, NCR. The rest po ng mga regions, kasama po ang Mimaropa, yan po ay naka-schedule, on time po ito. Mas maaga po tayo versus po sa ibang regions na nag-implement nito pong para sa mga jeepney drivers po natin. So hindi po nahuli yung Palawan, hindi po nahuli yung Mimaropa, bagkos naging mas maagap, mas naging masinop yung Mimaropa po sa pag-cater nitong ating mga jeepney drivers.
1: Yung listahan ay galing sa LTFRB. Tapos, yung budget nito, sir, galing sa DSWD?
0: Opo, sa regular fund po ito ng DSWD. Under po ito ng AIC, so yung ating assistance to individuals in crisis situation. At ito po ay yung cash relief assistance. Gaya po ng nirelease natin doon sa ating mga tricycle drivers, ito po ay karugtong. At sa ngayon naman po, yung mga nagmamaneho naman ng mga jeepney drivers and multicab, sila po naman yung ating i-cater ngayong araw po na ito. Po, basta sila po ay miyembro ng kooperatiba na na-endorse po sa atin noong LTFRB at sinertify naman po yan ng LTFRB. So sa madaling salita, sila po yung aming i-assess ngayon. At konting tanungan lang po ito, mabilis lang po, at the same time, mababayaran po natin once po na tama yung kanilang driver's license versus po doon sa master list na pinadala sa atin ng LTFRB. Ito po yung pinakabuod na po ito ng buong Palawan. Yung listahan po natin na 536 na clean list, kung tawagin po natin, sa buong Palawan na po ito. Kung sakali po wala sa listahan, ang naging proseso po kasi daw ng LTFRB, according po sa kanila, nanghingi sila ng mga listahan o mga drivers ng mga operators. So yung listahan po ay nanggaling doon sa mga operators o tsaka doon po sa mga kooperatiba, at sila po yung nag-endorso niyan papuntang LTFRB. Ang ginawa po ni LTFRB, ginawa po nila na tama ba yung format at ipinadala kay DSWD. Kung meron pong hindi na isama po doon, makipag-ugnayan po doon sa kanilang kooperatiba, sa kanilang mga chairperson, kasi po ang listahan nang galing sa kanila at yan po ay vinalidate tong LTFRB. Kung sakali naman po ngayong payout may dumating na wala sa listahan, may help desk po tayo na pwedeng mag-cater at mag-accommodate po ng kanilang concerns. Sa DSWD po, drivers kasi yung aming hinahanap. Yun po kasi yung aming tinitignan na talagang most affected dito po sa pagtaas ng mga kurudo o gasolina dito sa ating bansa.
1: Sir Eric, ito ay isang beses lang na mangyayari, wala nang kasunod.
0: Sa ngayon po, ito pa lang yung direktiba sa amin na i-cater ang lahat ng mga jeepney drivers or tricycle or jeepney drivers na lehitimo pong namamasada at lehitimo mga drivers. Wala pa po tayong pronouncement or direktiba na natatanggap, although sa sa central office sa ating Secretary Rex Gatchalian ay tuloy-tuloy po ito. Pero kami po dito sa Palawan, sa Mimaropa, kami po ay nakaantabay. At handa po ang opisina kung kailangan magkakaroon po ng

0: second wave or pangalawang ulit ng pagbibigay po ng tulong pinansyal, nakahanda po ang opisina once po na may directive yung ating national.
1: Okay. Yung sa page kasi ng TSWD ninyo, nakalagay doon may ibang munisipyo. Dito rin ang payout ng Sapardo Princesa o kayo po mismo pupunta sa mga munisipalidad nila?
0: Dito po, centralized po yung ating venue at ito po ay in partnership with the LTFRB at saka local government po natin, the City of Puerto Princesa. So lahat po sila, yan po ay parang more or less 24 lang yung nasa naka-address sa mga munisipyo. Pero naka-centralize po tayo sa ngayon na ang payout po natin ay nandito po sa Balayong Park. Okay. Ang po sa ating pong mga PUJ at mga multi-cab drivers, pumunta po tayo doon po sa oras na naitalaga sa atin para po hindi tayo magkaroon ng clogging o maraming oras ng pag-aantay dito po sa payout venue po natin. Rest assured po na makikater kayo, patuloy lang po tayo na makipag-cooperate. At the same time, yung ating document, yung driver's license, dalhin po natin yan dahil yan po yung hihingin ni DSWD po dito. So doon naman po sa mga wala sa listahan, makipag-ugnayan po tayo doon sa ating mga kooperatiba dahil sila po yung direct contact ng LTFRB.
2: Thank you. 11 Mbps.
3: So yan po yung tinig ni Sir Eric Aburot ng DSWD. O yung may mga apila, so pwede naman kayong pumunta dyan at i-cater naman yon. At bakit wala kayo sa listahan, mga ka-K5? So malalaman kung ano ang reason. Okay, 12:39. Okay, sa mga nag-entry pala sa atin pong ruleta nalo, 12:40, cut off tayo ha, mga bossing, mga madam. Habang kayo po ay nagpapalamig-lamig ngayon, yung mga bagong ligo lang, ano bang sabon ninyo, ha? Para fresh. Yung DTX Beauty Soap. Maganda yung DTX Beauty Soap, Engineer Joe. Tanggal pati yung mga arikis, kagid, hadhad. Kung ano pa mga meron ka sa katawan mo, maliban pa dun, kikinis pa balat mo. Maraming gumagamit pala niyan ng DTX Beauty Soap. Parang ang katumbas niya na commercial na sabon ay ano eh, pwede ba bagitin? Wag na, no? Wag na. Pero sikat na sikat yun yung likas. Basta may likas yun eh. O, parang ganun yung katumbas niya. O, yan. Ang DTX Beauty Shop. Ganda raw niyan sa balat. DTX Beauty Shop tayo, ha? At syempre, ang pinaka-importante kasi dyan sa sabon na yan. Kung sa ibang mga sabon, 99.9% tanggal ang germs. Dito, 100% talagang tanggal ang germs, mga ka-K5, sa DTX Beauty Show. Si ano pala, yung LTFRB pala, nandyan din. Nandyan din sa payout ng mga chuper. Si Sir Limuel John Silva. Siya yung OIC, Transportation Development Officer ng LTFRB. Pinaliwanag niya rin kung bakit may ilang hindi nakasama, mga ka-K5, may mga wala sa listahan, may mga natanggal, no? May binerify yung DSWD na, oh, itong pangalan na ito, hindi na to kasali doon sa listahan. Parinig natin yung pahayag naman dyan ni Sir Limuel John Silva, mga ka-K5.
2: 11 Mbps.
4: Actually, sir, lahat naman po ng drivers, kasali po sila as long as PUJ. Ngayon po, yung list po na binigay namin kay DSWD, hiningi din lang naman po sa kanilang mga operator. Kasi si LTFRB po, sa totoo lang, wala po kaming list ng drivers. Meron lamang po kami list po ng operator. So sa kanila po kami humingi nung mga list ng drivers nila. Pagpasa po sa amin, ipinasa din po namin kay DSWD. Then sila, si DSWD, sila po yung nag-cross-check para po dun sa finalist ng beneficiaries. Yung sa hiningi namin, sir, kasama po yung driver's license, name ng driver, tapos address and ano po, birthday. Kasama po sa lahat yung sa hiningi po namin doon sa operators po. Kung dapat professional. Actually, sir, dapat po talaga professional kasi yun po yung nasa ano ni LTO. Pero yun po, lahat po, kahit non-pro, hiningi po natin yung sa operator po. So wala naman po tinanggal dahil non-pro sila. Wala naman po. Sa bale, Kaya lamang po nagka yung iba na wala sa listahan dahil yun nga po sa cross-checking po ni DSWD. Yun po kasing, ang pagkakalam ko po, yung kapag naka-receive na sila under the same program ng AX, hindi na sila makaka-receive ngayon. Kung nakatanggap na po sa tricycle, hindi na po makaka-receive as PUJ driver po. Kasi yun po, kay DSWD na ruling po yun dahil same budget po yung pinuhanan, same program po. Same program po na DSWD AX. Si operator naman po, si LTFRB po yung nagbigay ng subsidy po. Bukod po yun. Ngayon po, undergoing pa rin kami ng pagbibigay. Then, meron din po si LTFRB under fuel subsidy program din po na para din po sa mga drivers. Yun nga lang po, iba't ibang denomination. Kung halimbawa po, jeepneys, UV express, buses, magkakaiba po yung marireceive ng mga drivers natin at yung mga operators po. So, ta operator po, parang 5,000 po 5,000 per unit. Apo.
5: Sa, tapos, sir?
4: Hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy naman po. Kasi yun nga po, ang naglalagay po kasi nung pondo, central office, kaya medyo natatambakan po sila doon. Pati po yung sa drivers. Ongoing po, pero as per chairman naman po, ang target is completed by May 15. Yung lahat po dapat nang na-receive ng operator and driver galing kay LTFRB, dapat po ay tapos siya ng May 15, 2026. Magkakaiba po yung tawag dito, yung paraan. Meron po na sa operator, hiningi po natin yung kanilang bank account, diretso na po yun doon. Meron din po na sa drivers, e-wallets naman po. Then kapag meron pong, ngayon po, nagbibigay na din si LTFRB ng cheque para naman po doon sa mga drivers na may problema sa bank account, may problema sa e-wallets. Then ang alam ko po, kapag nagka-problema pa rin doon sa pamamahagi doon sa cheque, i-pay out na po. Kung dun sa, halimbawa po, yung tulad dito sa jeepney drivers natin, ang kay LTFRB po na ibibigay is 1,500 lang po. Kasi yun nga po, kasali din po kasi sila dun sa DSWD AX. Apo, yung iba po kasi na denomination, halimbawa po ay yung sa bus drivers, UV express na driver, 5,000 po yung kasi hindi po sila kasali dun sa program ng DSWD.
1: Sir, matanong ko lang po yung, kasi binigay po ng mga transport association yung listahan sa inyo. So, may kayo po yung nag-verify doon or nag-evaluate para mapasama sila rin?
4: Yes, lahat po nung binigay nila sa amin, as long as yung ang naging ruling po kasi one unit, one driver, lahat po na ibinigay nila ay ibinigay po namin kay DSWD. Kasama na din po yung sa verification kasi may contact number po doon. Tinatawagan po namin isa-isa yung mga drivers para to verify lang kung sila po talaga yung driver nung certain unit na po yan.
1: Okay, so latest na po itong
4: apo, nila. Apo. Final list na po ito, sir. Apo.
1: Okay. Sir, yung sinasabi niyo pamamahagi sa mga operators. Pag driver operators ka, isang
4: beses lang po. Kung driver operator po, parehas niyang inilista na operator siya at driver, yung sa matatanggap lang po ng operator, yun lang po.
1: Dito sa Palawan, kailan po ninyo gagawin yun? Nasimulan niyo na po ba dito?
4: Actually sir, since hindi po ako magkakamali, since nung April nagsimula na po. Then bukas po sa office, meron din po kami yung nga po, yung para sa drivers na nakacheke, ibibigay po namin sa TSEs, may listahan po yung kung sino dapat yung makareceive. Bukas po yun. Kasi yun naman po, kaya ichineke ay medyo hindi verified yung kanilang e-wallet accounts.
1: Sige. Sir, last na lang kasi may ilang mga drivers pa rin tayo rito sa Palawan na nagre-reklamo ba't wala raw sila sa listahan. Tapos ang sinisisi yung tanggapan ninyo.
4: Apo.
1: Anong gusto ninyo sabihin sa mga yon?
4: Ayun po, lahat po ng sa drivers po na hindi makakatanggap o nawala po sa listahan dito po sa DSWAX, pwede naman po silang magpunta dito para ilista po namin at i-verify kung bakit po sila nawala. Pero yun nga po, ang madalas po o siguro po, pinakamataas na chance na dahilan kung bakit sila natanggal is dahil dun po sa cross-checking po ni DSWD na nakatanggap na po sila under the same program po ng sa DSWD AX. Yun po.
2: 11 Mbps.
3: Yun! Yun yung paliwanag mga ka-K5 ni Sir Limuel ng LTFRB. O baka kasi isipin niyo bakit wala ako, no? Baka nakatanggap na kayo ng ayuda sa ibang programa kaya natanggal kayo doon sa listahan ng DSWD. Okay? So sana naging malinaw yan, ha? Sila na mismo nagpaliwanag dyan. Sila Sir Eric Abrot ng DSWD at si Sir Limuel ng Limuel Silva ng LTFRB, mga ka-K5. Samantala, oras muna natin sa buong Pili... excuse me, sumasapit at... sa buong Pilipinas, mga ka-K5, alas 12:48 na po ng tanghali. Ay, nag-abang po ng ating ruleta nalo. Tingnan natin kung may mananalo ngayon. 10,700 10,700 pesos sa click to spin or press control enter. May tutorial pa ba? Sige, paikutin mo na yan. Yan na. Ay, doon sa mga kababayan po natin, sa mga kalalakihan, sa mga driver, ito, mga driver, kailangan nila ito, no? Yung extend, para hindi kayo agad-agad napapagod, no? Hindi kayo napupuyat sa pagmamaneho, no? Kahit pagod kayo sa trabaho, pag-uwi nyo sa bahay, may laban pa kayo kay misis. Di ba? May lakas pa. No? Mag-extend tayo, ha, mga ka-K5. Pero, ang lumabas sa ating ruleta nalo unang produkto, walang iba kundi Mighty C! At sa pangalawang spin, mga ka-K5, habol-habol natin sa pangalawang spin kasi mayroon na lang tayong natitirang ilang minuto para hindi ma-violation si Engineer Jojo. Pangalawang spin, mga bossing! Oy, magkadikit lang pala yan, ano? Walang iba kundi Eye care drops. Para dun sa may mga makakating mata, may mga sore eyes, namumulang mata, dry ang mata, i-eye care drops ninyo yan. Mabibili yan sa mga butiga natin dyan sa PharmaMed, no? May nakita akong eye care drops dyan. Okay. Oy, sa ating pangatlong spin, ang lumabas po ay DTX Beauty Soap, ang sabon ng mga beauty queen, mga ka-K5. At pang-apat. Tingnan natin kung may mananalo. Pang-apat. Nako, paborito na naman ni Engineer Jojo at Engineer GR. Walang iba kundi ang Extend Supplement for Men. Kompleto na ang ating produkto, Mighty C Eye Care Drops, DTX Beauty Soap at Extend, mga ka-K5. Tingnan natin. Ano ang una, G? Ano nga yung una? Ang una ay Mighty C, no? Dali lang, ha? Mighty C ang una ba? Nakuha niya noon ni Sir Joseph. Pero pangalawa niya, DTX Coffee Mix. Sayang, oh. Richard Grande. Oy, naligwak si Richard Grande. Si Silvestre, ligwak din. Si Febby, muntik na rin. Kasi dapat magkakasunod-sunod, eh, mga ka-K5. Oy, si Daddy Boy, hindi rin. Okay, si Chris Tumamak Baya, wala rin, hindi rin pumasok. Okay, tingnan natin kung may nanalo. May nanalo ba, G? Mukhang dito sa aking tinitingnan, mukhang walang winner. Mukhang dadagdag pa yung ating jackpot prize. Wala pang winner! Wala pa tayo nakikitang winner! Pero kung in any order yan, tingin ko may mananalo, eh. Pero kasi dahil kunti lang yung entry, eh, dapat magkakasunod-sunod. Okay, magtampo kasi wala namang ano yan, eh. Wala namang bayan. Sali lang ng sali, ha, mga ka-K5. Wala pa ako nakikitang pumapaldo, ah. Kung walang makukuha ngayon, walang nakakuha ngayon, ano? So wala pong nakakuha ngayon. Tinitingnan po natin mga K5. So walay. Walay po, walay, walay. So kung wala, bukas magiging 10,800 na yan bukas. Ay, tika lang, parang, ah, okay. Kala ko may nanalo eh. Yun pala, K5G pala yun. Yun pala yung result. Ay, nako. Bukas mong walay, mga ka-K5. Mag, magkarinigan tayo. Sabi ni Paring Doms, dapat in-order daw. Yun nga eh. Pero ganun talaga. Kailangan magkakasunod-sunod. Kasi pag in-order, baka hindi lumaki yung ano natin, yung pa-premyo. Maraming salamat sa inyo lahat, mga ka-K5, sa kala po ng aming station manager, John Paul Dacoco. At syempre sa ating pong CEO, walang iba kundi si Dr. Ramel Uy. Ako po ang inyong ka-K5, Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM 11 Mbps.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban City 107.1 K5 News FM, Olongapo City 94.5 K5 News FM, Calipo 95.7 K5 News FM, San Jose Antique 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 95.7 K5 News FM, San Carlos City 89.7 K5 News FM, Sagay City 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City K5 News FM 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc Jun Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Alert. DTX 500.
7: Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga selula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapanatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Clinica de Alternativo Medicina ay gumawa ng Superior Antioxidants Combination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukat ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million in ORAC scale ang antioxidants na kailangan ng katawan para labanan ang oxidative stress. Narito ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidants Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
8: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko, kaya sinubukan ko ang DTX 500.
9: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
8: Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Subukan na lang na sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
6: DTX 500!
10: Nakaubos po ako ng 3 pad ng DTX 500. Nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
6: DTX 500!
11: Si Roldan na taga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ng batok. At narinig ko itong DTX 500 at medicine na maganda raw na kombinasyon. Sinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
6: DTX 500!
12: Sir Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, kilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kape din, normal talaga sa pagdumi at parang lumiit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
6: DTX 500!
7: Kaya kung may nararamdaman ka din, katulad sa kanila, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C ang alkaline na vitamin C at ng Detox Coffee Clinica ang DTX Coffee Mix.
6: DTX 500!
13: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: DTX 500!
13: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant?
6: Mag-DTX 500 ka
13: para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan.
6: DTX 500! Araw-araw,
13: bibili sa mga butika.
6: DTX 500!
14: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
6: DTX 500!
13: Mabibili sa mga butika.
6: DTX 500! DTX 500!
15: Narito ang DTX 500 Free Consultation Schedule. Kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Palawan. DTX 500 Free Consultation Schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Barakalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan. Every araw ng Martes at Miyerkules, located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, Ground Floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan, Sanara, Palawan. Every araw ng Huwebes, DTX 500 Free Consultation.
16: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
17: Ako si Erlinda A. Salvia, isang gulay vendor sa Bagong Palengke, Santiago City. Madalas akong magkaubo at sipon noon. Dagdag pahirap talaga sa pagtatrabaho, kaya nag-Mighty C ako. Pinalakas nito ang resistance ako.
16: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C.
18: Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
19: Eye Care Drops.
20: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
21: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
22: D3 Pies. Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako na
0: IT. Malalim na ubo na may problema. Halos hindi na ako makatulog ngayong gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi. Iniinom ko. Sa loob na isang linggo, lumuwag talaga ang paking ako. Nabawasan ang ubo at lumakas ang pagkakataon ko. Ngayon, hindi na ganun kabigil na ang pakiramdam mo sa dibdib. Kaya, patunayan ko talaga na ibig talaga ang D3 Bio. Maraming salamat.
21: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
19: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
22: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako po si Sarah ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talagang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
22: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika.
24: You are listening to 103.9 K5 News FM.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
3: Ako si Crescencia Closa, isang dating kitse sa Goday Quirino.

0: bumalik.
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide. D3
2: Pies. Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog ngayong gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi. Sa loob na isang linggo, lumuwag talaga ang paging ako. Nabawasan ang umbo at lumakas ang pagkakas ng tabang ko. Ngayon, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya patunayan ko talaga na ipin talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
4: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
5: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: You are listening to 103.9 K5 News FM. Pagdawa!

0: listening to 103.9 K5 News FM. 5GTX 500 Health Alert.
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Muling nagbabalik ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala na huwag kalimutang inumin ang Superior Antioxidant Combination para protektado tayo araw-araw. At lalong-lalo na ha, sa mga kaibigan po natin dyan na may mataas na kolesterol. Alam nyo ba mga kaibigan na ang pagkakaroon ng mataas na kolesterol ay isa sa dahilan ng pagkakaroon ng cardiovascular disease? At siguro naman, aware ang lahat na ang pagkain ng mamantika at matataba na pagkain, lalong-lalo na ang mga processed meat, ay ang isa sa dahilan ng pagtaas ng kolesterol na siyang nagdadala ng problema sa puso dahil sa pagbara nito sa mga ugat. Pero ito ha, ang di alam ng karamihan, ang sobrang pagkain ng carbohydrates, oy, kasama na po dyan ang kanin makaibigan. Lalo na kapag mahilig ka pa sa extra rice, ay nagpapataas din ng kolesterol. Ayon nga sa pag-aaral, ang carbohydrates ang pangunahing pinagkukunan natin ng energy. Subalit, kapag sumobra ito sa 60% sa iyong daily intake, ay nagpapataas ito ng cholesterol levels. Kaya kapag tumaas na ang cholesterol, hindi lang ang saturated fats, fried foods at matatabang pagkain ang dapat bawasan o iwasan. Kailangan ding bawasan ang sobrang kanin. Kaya ina-advise natin sa mga client natin, kapag may mataas na kolesterol, dapat mag-red rice at brown rice na. Para po makaibigan, maiwasan ang lalo pang pagtaas ng kolesterol makaibigan. Especially itong mga processed food. Kaya iwasan mo nang mag-extra rice. At huwag kalimutang uminom ng DTX 500 Herbal Capsule dahil nagtataglay ito ng powerful antioxidant na octaconazole na makukuha sa main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule na nakita sa pag-aaral na isa itong anti-cholesterolemia na tumutulong pababain ang LDL cholesterol or bad cholesterol, at nagpo-promote ito sa paggawa ng HDL or good cholesterol. Isa lang po kasi makaibigan ang solusyon para mag-normalize ang cholesterol. Kailangan lang mas mataas ang good cholesterol kaysa bad cholesterol. Kaya sa mga tatay at nanay natin dyan, huwag kalimutang uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule, lalong-lalo na kapag sabayan mo pa ng Mighty C. Dahil kapag may mga bara na sa ugat, mas kailangan mo ang vitamin C para mas maging elastic ito at maiwasan ang pagputok ng mga ugat.
0: DTX 500. Madala na ba ang bulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, hanapin ang Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na nakakatulong magpababa ng kolesterol dahil mayaman ito sa antioxidant galing sa desugared sugar cane. Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na mayaman sa vitamins, minerals, kaya ma-energize ang buong araw. Kapag pagising mo tuwing umaga, ito ang iyong hinihigop. Klinika DTX Coffee Mix. At ang kagandahan, hindi lang mataas na antioxidant ang makukuha natin dito galing sa mapait na bahagi ng tubo at ampalaya, meron pa itong chia seeds at psyllium husk na naglilinis ng katawan, nagpapalabas ng toxin, naglilinis ng kidney at atay. Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, Klinika DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX Coffee Mix. Perfect Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape, DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Narito ang DTX 500 free consultation schedule kasama si Doc Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH certified naturopathic practitioner sa Palawan. DTX 500 free consultation schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Barakalan sa Rojas, Palawan Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch, sa Puerto Princesa City, Palawan. Every araw ng Martes at Miyerkules, located at Fernandez Street Nature Healing Naturopathic Center, ground floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan, Sanara, Palawan. Every araw ng Huwebes, DTX 500 free consultation.
0: DTX 500.
3: Ako si Josie Sabaluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. You are listening to 103.9 K5 News FM, Palawan.

0: ako si Ma Carmel B. Tablada, isang government employee sa DPWH, Cagayan City, Isabela. Tuwing tag-ulan, madalas akong magkasakit, gaya ng sipon, lagnat at ubo. Nung marinig ko sa radyo ang MyTC, laking gaan ang buhay ko. Kaya naman, salamat talaga sa MyTC.
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
2: D3 Nelson ng Ilagan City. Madalas akong magkaroon ng infeksyon sa gilagid dahil sa namamadang ngipin. Laging masakit at halos hindi ako makakain ng maayos. Nag-take ako ng D3 Biome, 2 soft gel araw-araw. Sa 2 araw pa lang, umupa na yung pamamaga at hindi na sobrang sakit. Pagkatapos ng 1 linggo, wala na talaga ang namamagang gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangatawan ko at lumakas din ang resistensya ko. Epektibo talaga ang D3 Bio.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. GTX 500.
4: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa GTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: GTX 500. Bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka panlaban. DTX 500 araw-araw mabibili sa mga butika.
5: DTX Liniman Oil, hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniman Oil, ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniman Oil, mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax! Sarap! DTX Liniman Oil, mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
6: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugar cane extract.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: You are listening to 103.9 K5 News FM.

0: 105 News FM 103.9
1: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
3: Si Jared, mamaga ang lalamunan ko. Hirap na akong lumunok dahil sa tunsil. Kahit paglunok lang ng laway, ang sakit. So sinusubukan ko ang D3 Bio bago ako matulog. Nag-take ako to soft chill. Kinagat ko lang yung soft chill niya at yung laman lang ang hinihiram ko dahil hirap na akong lumunok. Kinabukasan, lumuluwag talaga kaagad ang lalamunan. Di na masakit kapag lumunok ako. Kaya, nakakain ako ng maayos. At pati yung lagnat ko na parang nasa loob lang, ayun, natanggal din talaga. Masasabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio.
4: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX Beauty Soap, para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Soap may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: DTX 500 Health, Health Alert!
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert! Muling nagbabalik ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala na huwag kalimutang inumin ang Superior Antioxidant Combination para protektado tayo araw-araw. At lalong-lalo na ha, sa mga kaibigan po natin dyan na may mataas na kolesterol. Alam nyo ba mga kaibigan na ang pagkakaroon ng mataas na kolesterol ay isa sa dahilan ng pagkakaroon ng cardiovascular disease? At siguro naman, aware ang lahat na ang pagkain ng mamantika at matataba na pagkain, lalong-lalo na ang mga processed meat, ay ang isa sa dahilan ng pagtaas ng kolesterol na siyang nagdadala ng problema sa puso dahil sa pagbara nito sa mga ugat. Pero ito ha, ang di alam ng karamihan, ang sobrang pagkain ng carbohydrates. Uy, kasama na po dyan ang kanin makaibigan. Lalo na kapag mahilig ka pa sa extra rice, ay nagpapataas din ng kolesterol. Ayon nga sa pag-aaral, ang carbohydrates ang pangunahing pinagkukunan natin ng energy. Subalit, kapag sumobra ito sa 60% sa iyong daily intake, ay nagpapataas ito ng cholesterol levels. Kaya kapag tumaas na ang cholesterol, hindi lang ang saturated fats, fried foods at matatabang pagkain ang dapat bawasan o iwasan. Kailangan ding bawasan ang sobrang kanin. Kaya ina-advise natin sa mga client natin, kapag may mataas na kolesterol, dapat mag-red rice at brown rice na. Para po makaibigan, maiwasan ang lalo pang pagtaas ng kolesterol makaibigan. Especially itong mga processed food. Kaya iwasan mo nang mag-extra rice. At huwag kalimutang uminom ng DTX 500 Herbal Capsule dahil nagtataglay ito ng powerful antioxidant na octaconazole na makukuha sa main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule na nakita sa pag-aaral na isa itong anti-cholesterolemia na tumutulong pababain ang LDL cholesterol or bad cholesterol at nagpo-promote ito sa paggawa ng HDL or good cholesterol. Isa lang po kasi makaibigan ang solusyon para mag-normalize ang cholesterol, kailangan lang mas mataas ang good cholesterol kaysa bad cholesterol. Kaya sa mga tatay at nanay natin dyan, huwag kalimutang uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule, lalong-lalo na kapag sabayan mo pa ng Mighty C. Dahil kapag may mga bara na sa ugat, mas kailangan mo ang vitamin C para mas maging elastic ito at maiwasan ang pagputok ng mga ugat.
1: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
5: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, hanapin ang Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na nakakatulong magpababa ng kolesterol dahil mayaman ito sa antioxidant galing sa de-sugared sugar cane. Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na mayaman sa vitamins, minerals, kaya ma-energize ang buong araw kapag pagising mo tuwing umaga. Ito ang iyong hinihigop. Klinika DTX Coffee Mix. At ang kagandahan, hindi lang mataas na antioxidant ang makukuha natin dito galing sa mapait na bahagi ng tubo at ampalaya. Meron pa itong chia seeds at psyllium husk na naglilinis ng katawan, nagpapalabas ng toxin, naglilinis ng kidney at atay. Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
6: DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Narito ang DTX 500 free consultation schedule kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH certified naturopathic practitioner sa Palawan. DTX 500 free consultation schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Paracalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan. Every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, ground floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan, Sanara, Palawan. Every araw ng Huwebes, DTX 500 free consultation.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Top of the hour newscast. Mga sariwang balita, impormasyon at kaganapang kinalap ng K5 News FM. Ihahatid sa inyo sa Top of the Hour Newscast.
9: Top of the Hour Newscast.
8: Top of the Hour Newscast.
10: Magandang hapon, narito ng mga balita sa oras na ito.
8: FM 1.
10: cash aid para sa mga PUV drivers sa Puerto Princesa ipinamamahagi ngayong araw. Palawan Provincial Health Office muling nagpaalala sa publiko kontra dengue. At one-stop shop program ng Buswanga inilunsad.
9: Top of the hour, newscast.
10: At sa detalye ng ating mga kampiyong balita. Nagpapatuloy ang pamamahagi ng cash aid para sa mga pampasaherong jeepney drivers sa Palawan sa ilalim ng cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang bahagi ng sabayang payout sa buong Region 4B Mimaropa ngayong araw. Isinasagawa ito sa Balayong People's Park sa Barangay Santa Monica, Puerto Princesa. Matatanda ang una ng sinabi ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB na dumaan sa beripikasyon ang listahan ng mga kwalipikadong driver bago ito ipinasa sa DSWD. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay nakatanggap ng tig 5,000 piso. Samantala, sa iba pang kampiyong balita, nagpaalala ang Palawan Provincial Health Office sa publiko hinggil sa pag-iwas sa dengue kasunod ng patuloy na pagtaas ng kaso ng sakit sa lalawigan. Batay sa pinakahuling datos ng Department of Health, Mimaropa, umabot na sa 1,206 ang naitalang kaso ng dengue sa buong lalawigan mula Enero ng taong kasalukuyan, kung saan 11 dito ang nasawi. Ayon sa PHO, mahalaga ang maagap na pagpili sa pagkalat ng dengue o pagpigil sa pagkalat ng dengue at iba pang sakit na dala ng lamok. Kaugnay nito, patuloy namang isinusulong ng health office ang kampanyang alas 4 kontra mosquito at ang pagsunod sa 5S bilang pangunahing hakbang laban sa dengue. At sa iba pang detalye ng ating balitang lokal, naglunsad ang pamahalang bayan ng Buswanga ng programang RC Cares Arangkada Tung Barangay na naghahangad na ilapit sa mga komunidad ang iba't ibang serbisyo ng munisipyo. Layo nitong maihatid ang mas mabilis at maayos na serbisyo habang mas pinakikinabangan o napapakinggan ang mga hinaing ng mga at pangangailangan ng mga residente. Kabilang sa mga dumalong opisina ng gobyerno ang Mayor's Office, Rural Health Unit, ang Civil Registrar, Municipal Agriculturist, MSWDO, ang OSCA, DTI, Bureau of Fire Protection, Engineering, Treasury, Assessor, Licensing, Tourism Office at maging ang Philippine Marines na nakabase sa lugar. Ayon sa LGU, magpapatuloy ang programa para sa kanilang ikagagaan ng mga serbisyong dapat pakinabangan ng mga residente sa nasabing bayan.
9: Top of the hour, newscast.
10: Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Mabibili po ang Mighty C sa Nature's Healing Naturopathic Center, Fernandez Street, Masangkay Building. Ganon din sa Drugman Drug House, sa Nurse Care Pharmacy, CureMed sa Barangay Siksikan, Erica Drug Store, PharmaLife at Redleaf, at ganun din po sa La Medica and Pharma Stop dyan po sa Barangay San Jose, Edisa Edre Pharmacy sa Santa Monica, Jindis Pharmacy sa Manalo Extension, MedZone Pharmacy, PharmaMed Drug Store sa San Manuel at Westcom Road, at sa Biochemist Pharmacy, ganun din sa Chin's Drug Store dyan naman po sa Barangay San Pedro. Mabibili din po ito sa buong lalawigan ng Palawan, particular dyan po sa Aborlan, sa Fariñas Pharmacy, GoToMed Pharmacy, sa Sitio Maligaya, Barangay Sagpangan, at dyan naman sa Nara, sa Chin's Drug Store at The Generics Pharmacy. Abangan ang mga pangunahing balita at kaganapan sa Top of the Hour newscast. Ako ang inyong tagapagbalita, K5 Leila Bingco, para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
9: Abangan ang iba pang detalye na mga sariwang balita sa Top of the Hour. Top of the Hour newscast, dito lamang sa K5 News FM.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
11: and anywhere in the world
6: via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: DTX Liniman Oil, hindi lang pampa-relax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniman Oil, ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniman Oil, mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax! Sarap! DTX Liniman Oil, mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
13: DTX Coffee Mix, gawa sa desugared sugarcane extract, mayampalaya extract at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape na sakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
13: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
15: D3 Pio. Smart ng Alicia, Isabela. Nagkatrangkaso ako ng malala at kahit take ako lang take ng para sa lagnat, ay pabalik-balik lang talaga ang lagnat ko at ang paghihina ng mga buto ko. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang D3 Bio, kaya nagpabili ako at dalawang soft gel kaagad ang ininom ko. Nagsimula ako umaga. Pagkahapon, pinapawisan ako at yung bigat ng ulo ko ay nawala. So nag-take ulit ako bago matulog. Pagising ko, ang ganda sa pakiramdam. Kaya masasabi ko, epektibo talaga.

0: talaga ang Detribayo, lalo na sa trangkaso. Epektibo talaga kaya subukan nyo na rin.
1: Detribayo, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
2: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
3: Ako po, Susana Bayodok, nakatira sa Dagat Lunay, Sabela. Ako po ay isang housewife. Umiinom ako ng Mighty C. Mula noon, malakas ang resistensya ng ating katawan.
2: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C.
4: Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
5: Pagod na ba sa maghapong biyahe? Nananakit na ba ang balikat, lieg at likod? Huwag mag-alala, nandito na ang DTX Herbal Oil sa bawat patak. Hatid ng ginhawa sa pagod na katawan. Pinapakalma ang sakit, lamig at ang bigat ng pakiramdam para muling maging ready sa daan. DTX Herbal Oil, ginawang herbal para sa mga driver na laging on the go. DTX Herbal Oil, kasangga mo sa kalsada, kasama mo sa ginhawa. Subukan na DTX Herbal Oil, alaga sa pagod, alaga sa driver. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: K95 News FM.
1: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
2: Ako si Crescencia Closa, isang dating teacher sa Goday Quirino.

0: ako gumaling.
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
2: Pagod na ba sa maghapong biyahe? Nananakit na ba ang balikat, lieg at likod? Huwag mag-alala, nandito na ang DTX Herbal Oil. Sa bawat patak, hatid ng ginhawa sa pagod na katawan. Pinapakalma ang sakit, lamig at ang bigat ng pakiramdam para muling maging ready sa daan. DTX Herbal Oil, ginawang herbal para sa mga driver na laging on the go. DTX Herbal Oil, kasangga mo sa kalsada, kasama mo sa ginhawa. Subukan na DTX Herbal Oil, alaga sa pagod, alaga sa driver. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako po si Sarah ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Makaiba talaga ang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
3: DTX Coffee Mix.
5: Nagkape ka na?
3: Na-detox ka ba?
5: Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500.
6: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako dahil sa ngayon lahat ng gusto ko nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Always ka bang pagod at stress araw-araw?
9: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
8: Mag DTX 500
9: upang mapabagal ang pagtanda ng katawan
8: at ang stress maiwasan.
9: Mag DTX 500 araw-araw.
8: Mabibili sa mga butik.
9: DTX 500.
10: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
8: DTX 500.
9: Mabibili sa mga butika.
1: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
11: Ako si Ma Carmel B. Tablada, isang government employee sa DPWH, Cagayan City, Isabela. Tuwing tag-ulan, madalas akong magkasakit, gaya ng sipon, lagnat at ubo. Nung marinig ko sa radyo ang Mighty C, laking gaan ang buhay ko. Kaya naman, salamat talaga sa Mighty C.
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C.
9: Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
12: D3 Nelson ng Ilagan City. Madalas akong magkaroon ng infection sa gilagid dahil sa namamadang ngipin. Laging masakit at halos hindi ako makakain ng maayos. Nag-take ako ng D3 Biome, 2 soft gel araw-araw. Sa 2 araw pa lang, umupa na yung pamamaga at hindi na sobra ang sakit. Pagkatapos ng 1 linggo, wala na talaga ang namamagang gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangatawan ko at lumakas din ang resistensya ko. Epektibo talaga ang D3 Bio.
1: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.

0: pinaglalaban lahat ng aming kabataan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Beauty Soap. Para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Soap may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap mabibili sa inyong mga suking butika. Madalas ka bang makaramdam ng pananakit ng katawan? O kaya'y pagod at stress sa bawat araw? Subukan na ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. May natural na sanggap mula sa kaligasan na tumutulong sa pagpapagaan ng sakit, lamig at pagod ng katawan. Sa bawat patadamhin ang ginhawang hati ng DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ang lunas ng kaligasan para sa iyong katawan. Isang patak, ginhawa agad. Ginhawang natural, lunas na herbal. Kaya, subukan na! DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: You are listening to 103.9 K5 News FM Pagdawan.

0: K5 News FM. 103.9 K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
3: Ako si Crescencia Closa, isang dating teacher sa Goday Kirin.

0: po gumaling.
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga sukim butika nationwide. D3 Pies.
2: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog ng gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi. Sa loob na isang linggo, lumuwag talaga ang pagkinga ko. Nabawasan ang umo at lumakasang ko ng tabang ko. Ngayon, hindi na ganun nabigyan na makiramdam ko sa dibdib. Kaya, patunayan ko talaga na hindi talaga ang D3 Bio. Maraming salamat.
1: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat, yung may lambing ng pagmamahal, pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa manghita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil, ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil, mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
3: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: DTX Coffee Mix, may aroma kaaya-aya, may lasa na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.
1: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C! Mighty C!
6: Po si Ma Carmel B. Tablada, isang government employee sa DPWH, Cagayan City, Isabela. Tuwing tag-ulan, madalas akong magkasakit, gaya ng sipon, lagnat at ubo. Nung marinig ko sa radyo ang Mighty C, laking gaan ang buhay ko. Kaya naman, salamat talaga sa Mighty C!
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.

0: iCare Gold, mabibili sa mga butika nationwide.
1: Si Nelson ng Ilagan City. Madalas ako magkaroon ng infection sa gilagid dahil sa namamadang ngipin. Laging masakit at halos hindi ako makakain ng maayos. Nag-take ako ng D3 Biome, dalawang soft gel araw-araw. Sa ikalawang araw pa lang, umupa na yung pamamaga at hindi na sobrang sakit. Pagkatapos ng isang linggo, wala na talaga ang namamagang gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangatawan ko at lumakas din ang resistensya ko. Epektibo talaga ang D3 Biome.
2: D3 Biome, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Liniment Oil. Hindi lang pampa-relax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahin. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
5: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
6: DTX Coffee Mix.
8: Nagkape ka na.
6: Na-detox ka ba?
8: Mabibig sa mga butika.
2: You are listening to 103.9 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
2: Ako si Crescencia Closa, isang dating pizzer.

0: bumalik.
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
2: Pagod na ba sa maghapong biyahe? Nananakit na ba ang balikat, lieg at likod? Huwag mag-alala, nandito na ang DTX Herbal Oil. Sa bawat patak, hatid ng ginhawa sa pagod na katawan. Pinapakalma ang sakit, lamig at ang bigat ng pakiramdam para muling maging ready sa daan. DTX Herbal Oil, ginawang herbal para sa mga driver na laging on the go. DTX Herbal Oil, kasangga mo sa kalsada, kasama mo sa ginhawa. Subukan na DTX Herbal Oil, alaga sa pagod, alaga sa driver. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako po si Sarah ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Makaiba talagang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
3: DTX Coffee Mix.
5: Nagkape ka na?
3: Na-detox ka ba?
5: Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500.
6: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako dahil sa ngayon lahat ng gusto ko nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Always ka bang pagod at stress araw-araw?
9: Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
7: Mag DTX 500
9: upang mapabagal ang pagtanda ng katawan
7: at ang stress maiwasan.
9: Mag DTX 500 araw-araw.
7: Mabibili sa mga butik.
9: DTX 500.
10: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
7: DTX 500.
9: Mabibili sa mga butika.
1: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
11: Ako si Ma Carmel B. Tablada, isang government employee sa DPWH, Cagayan City, Isabela. Tuwing tag-ulan, madalas akong magkasakit, gaya ng sipon, lagnat at ubo. Nung marinig ko sa radyo ang Mighty C, laking gaan ang buhay ko. Kaya naman, salamat talaga sa Mighty C.
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C.
9: Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
12: D3 Nelson ng Ilagan City. Madalas akong magkaroon ng infection sa gilagid dahil sa namamagal ngipin. Laging masakit at halos hindi ako makakain ng maayos. Nag-take ako ng D3 Bio, 2 soft gel araw-araw. Sa 2 araw pa lang, umupa na yung pamamaga at hindi na sobra ang sakit. Pagkatapos ng 1 linggo, wala na talaga ang namamagal gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangatawan ko at lumakas din ang resistensya ko. Epektibo talaga ang D3 Bio.
13: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.

0: Manlasa namin kabataan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. DTX Beauty Zone. Para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Zone may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Zone. DTX Beauty Zone. Beauty soap na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap mabibili sa inyong mga suking butika. Madalas ka bang makaramdam ng pananakit ng katawan? O kaya'y pagod at stress sa bawat araw? Subukan na ang DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. May natural na sanggap mula sa kaligasan na tumutulong sa pagpapagaan ng sakit, lamig at pagod ng katawan. Sa bawat pata, damhin ang ginhawang hati ng DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ang lunas ng kaligasan para sa iyong katawan. Isang patak, ginhawa agad. Ginhawang natural, lunas na herbal. Kaya subukan na! DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: You are listening to 103.9 K5 News FM.

0: Alert! Programa na puno sa health tips, herbal tips, at health information. Kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Palawan, Doctor of Ministry in Naturopathy, PhD, Herbalist, Formulator, at Certified Well-Being Partner. Dr. Jun Alguizar, ang nagdala ng Doc Samaritan sa Palawan. Health Alert!
1: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert atin sa atin sa Klinika Di Alternativo, ang gumagawa sa original, FDA-approved at epektibo na DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang epektibong kombinasyon para ma-maintain ang malusog na pangangatawan.
2: DTX 500 Health Alert.
1: Hindi lahat ng karamdaman nakukuha sa bakterya. Ang iba ay galing sa hindi healthy na lifestyle at ang mga gawi na nakakaapekto sa immune system ng tao. Actually, hindi sana magkakasakit ang tao kung kunti lang ang iyong kinakain. Ang sobra kasi na pagkain ang dahilan ng mga karamdaman, lalong-lalo na kung puro processed foods, pulang karne at matatamis ang laging kinakain.
2: DTX 500 Health Alert.
1: Mostly kasi sa lifestyle disease ay galing sa sobrang pagkain ng matamis, maaalat, bad fats, processed foods, too much carbohydrates at bisyo gaya ng pag-inom ng alak at paninigarilyo. Kaya kung tingnan mo ang mga baliw, kahit kulang sa kain, di nagkakasakit at walang diabetes dahil hindi sila kumakain ng sobra.
2: DTX 500 Health Alert.
1: Paano ba nakakatulong ang DTX at Mighty C sa ating katawan kung palagi tayong kumakain ng mga processed foods? Especially sa ating mga ugat. Tanong ko sa inyo, ilang beses ka ba kumakain ng mamantika na pagkain sa isang araw? Kadalasan, sa umaga pa lang, pritong itlog, hotdog at dilata na ang nakahain sa hapagkainan. At matabang karne sa tanghali at mamantika na ulit sa gabi. At kung ginagawa mo ito sa matagal na panahon, halimbawa 10 years mo itong ginagawa, imaginin mo kung gaano kalaki ang epekto nito sa kaugatan. Gaano nakakapal ang bad fats sa mga ugat. That's why kailangan mong uminom ng DTX 500 araw-araw at Mighty C para matanggal ang mga barabara sa mga ugat at maiwasan ang atake sa puso at stroke.
2: DTX 500 Health Alert.
1: Ang problema kasi sa bad fats ay dumidikit ito sa antioxidants na makukuha sa DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Kaya ugaliin ang pag-inom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw, lalong-lalo na kung mahilig ka sa mga prito at matatabang pagkain para maiwasan ang sakit sa puso at stroke.
2: DTX 500.
3: Ako si Christine Artito, nalalabo na ang paningin at ko. At nang nagpa-check up ako at nagpa-laboratory, mataas yung blood sugar ko. Nag-try ako ng DTX 500, 2 cups 3 times a day sa loob ng isang buwan. Naging normal ang blood sugar ko. Alinaw na ang paningin ko.
2: DTX 500. Pabili sa mga butika.
1: Ang LDL, tinatawag ito ng mga eksperto na bad cholesterol. Ang ino-oxidize ng free radicals at ito ang dumidikit at bumabara sa malalaking ugat at maliliit na ugat. At dito nagsisimula ang high blood pressure na nagbubunga ng hypertension na isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan sa mga Pilipino. Ayon pa nga sa pag-aaral na mas marami pa ang namamatay dahil sa problema sa ugat dahil sa pagkain ng mamantika at matatabang pagkain kaysa kanser na sakit. At ang good news, ang pag-inom araw-araw ng DTX at Mighty C ay nagpapababa ng tsansa na magkasakit sa ugat gaya ng atherosclerosis na nagsimula dahil sa pag-oxidize ng LDL o bad cholesterol. Kaya protektahan ang mga ugat at puso, mag-DTX at Mighty C araw-araw.
2: DTX 500.
4: Ako si Danny. Naninilaw ang mata at katawan ko dahil sa nasira kong atay. Narisitahan ako ng doktor ng gamot. Pero sabi ng biyanan ko, itry ko ang DTX 500. Nag-take ako ng 3 capsules a day after a month.

0: Bumalik sa normal. Super effective ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapibili sa mga utika.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
3: and anywhere in the world
2: via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras mga ka-K5, ganap na las 4:31 na ng umaga.
5: El Castigador!
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador!
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador!
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
5: El Castigador!
6: El Castigador!
4: Ay, magandang hapon! Magandang hapon!
5: El Castigador!
4: Magandang hapon, magandang hapon! Magandang hapon, lungsod ng Puerto Princesa.
5: El Castigador.
4: Magandang hapon, lalawigan ng Palawan.
5: El Castigador.
4: Mga ka-K5, welcome na ho sa ating programang El Castigador. Sa mga ka-K5 natin, kagigising lamang yan, good morning sa inyo.
5: El Castigador.
4: Ay, magandang hapon, lungsod ng Puerto Princesa. Magandang hapon sa ating mga ka-K5.
5: El Castigador.
4: Ngayon ho ay araw na ng Miyerkules.
5: El Castigador.
4: Asais K5 Jones.
5: El Castigador.
4: Ayon ho ay Mayo 6, taong 2026.
5: El Castigador.
4: Sa mga K5 ho natin, kamusta? Sana okay lang kayo at all right.
5: El Castigador.
4: Ngayong araw ho na ito ng Miyerkules.
5: El Castigador.
4: Sa mga K5 ho natin, nako, tumaas di ba K5 Jones? Tumaas yung ano natin, yung ating jackpot price, mga K5. Sa ating hong K5 News FM Roleta Nalo.
5: El Castigador.
4: Sa mga kababayan ho natin dyan na gustong sumali sa ating humpa-promo, pwede ho kayong sumali dito, mga K5 natin. Ang gagawin lang sa mga nakikinig ho sa kanilang mga tahanan ngayon, 10,700 pesos. Tama ba ako, K5 Jones?
5: El Castigador.
4: 10,700? Ilan ba? Ay, nakalagay dito sa layout, 10-7 eh. Nakita ko 10-7, sorry.
5: El Castigador.
4: Oo, 10-7, 10-6. 10-6? Ah, 10-6 daw. 10-6 ba? Kasi tingnan mo sa may ano natin sa page natin, K5 Jones. Wala po, ikaklarify lang namin ni K5 Jones sa mga ka-K5 ho natin na nag-aabang ng ating hong K5 News FM Roleta Nalo. Tuloy-tuloy ito mga K5 natin sa ilan nating mga kababayan dyan hanggat hindi pa nakukuha ang jackpot, K5 Jones.
5: El Castigador.
4: Sa mga kababayan ho natin, sinecheck ko lang dito K5 Jones ha, kasi nang nakita ko kanina kaya nabanggit ko yung 10,700 pesos mga K5. Sa ilan nating mga kababayan na nagtatanong, ito 10,700 ka K5 Jones oh. Oh, ang nakikita ko dito nga 3 hours ang nakalilipas ng maipost ito sa ating Facebook page. Sa mga K5 ho natin, 10,700 pesos yung ating hong jackpot prize. Ang date dito K5 Jones ay May 6. 2026 ngayong araw na ito.
5: El Castigador.
4: So yung jackpot, mga ka-K5, yung resulta kanina sa programa na 11 Mbps, mga ka-K5, ang unang produkto na lumabas K5 Jones ay Mighty C. Sumunod ay Care Drops. Then DTX Beauty Soap. Bago yung pang-apat na produktong lumabas ay Extended.
5: Castigado.
4: So, ala jackpot, ala nanalo, mga K5 natin. So, sa ilan na gusto hong sumali sa ating hong pa-promo na K5 News FM Roulette Nalo, mapakita mo yung ano, yung post na yun, K5 Jones. Meron ka na, nakita mo na. Ito yung ang ating hong mechanics dito. Manonood lang ho ng live ng mga program ng K5 News FM. Kabilang na ho yung Poro de los Pueblos, yung 11 Mbps, at itong programa natin na El Castigador. So sa mga K5 ho natin, ang gagawin lamang, i-share yung mga programa ho na yan, mga K5. At pagka-share, magko-comment ko kayo dito sa ating programa ngayon. Gayan lang ho ito ng programa dating El Castigador. Ko-comment nyo lamang ho dyan ay hashtag followers. Then susunod ho dyan mga K5 ay yung inyong pangalan, address at apat na produkto na huhulaan ho ninyo. Produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kagaya na lamang ho na nakikita nyo sa taas, ito, yan, yung Mighty C, Eye Care Drops, DTX Beauty Soap, Extend. Ano pa yung mga produkto ng K5 Jones na nasa ruleta ho natin? At kapag natamaan ho ninyo yung apat na produkto at yun ang lumabas sa ruleta ho natin, paikot ho natin na apat na mga produkto, shoot yun! Kuha mo na to K5 Jones! Jackpot mo na yun! Ito hong 10,700 pesos.
5: El Castigador.
4: May mga ilan, muntik-muntik na ho eh. Malapit nang makuha eh. Malapit nang makuha yung jackpot.
5: El Castigador.
4: Kunti na lang, mga K5 natin. Pero tuloy lang sa mga kababayan ho natin, tuloy lang yung pagsali. Hindi lang ho mga balita, impormasyon at mga tips para sa pangangalaga sa ating kalusugan. Ang inyong makukuha, pwede pa ho kayo manalo ng limpak-limpak na salapi.
5: El Castigador.
4: Yeah, K5 Jones, 10,700 pesos. Ay, magandang hapon muna, mga K5 natin, sa ating mga nanonood ngayon, kay Doms Tolentino, mayad na apon. Yan, meron ng entry si Doms Tolentino. Maraming salamat.
5: El Castigador.
4: Sa ngalan ho ng ating kasama sa bahaging technical, si K5 Junior Estrella.
5: El Castigador.
4: Ako ho ang inyong makakasama hanggang alas 6 tayo ng hapon. K5 Gilbert Basio.
5: El Castigador.
4: Magandang hapon. Bago ang ating topic, Silvestre Sarmiento. Magandang hapon sa mga K5 ho natin. Tuloy-tuloy lang ang pagsali sa ating hong pa-promo.
5: El Castigador.
4: Kapi muna tayo K5 Jones bago natin simulan yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito ng Miyerkules. Lakas talaga ng tulong ng DTX sa akin K5 Jones. Oo, eto hong DTX Coffee Mix. Nakakadagdag ho ng energy natin sa umaga hanggang hapon na pagtatrabaho natin. Kahit gabi K5 Jones na mahilig sa kape, piliin nyo ho, masarap ang kape na ito. Pero hindi ho nakakasama sa ating kalusugan mga K5. Yan ho yung mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ito ho yung ating DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, na-detox ka pa. Dito tayo K5 Jones, tuloy-tuloy tayo mga K5 natin sa ating hong programa, The El Castigador. Unahin ko na ho, ito, isasabi ko, tinututukan ko ho ito mga K5 natin. Kawawa naman kasi sa panig ng ating hong mga chuper, ng ating hong mga driver. Diba? Yung mga hanap buhay, tatatlagang makamasa, K5 Jones. Kaya nga minsan pagdating ng pangangampanya, 'di ba, kay Five Jones, yan ho yung mga ginagamit eh. Yung mga driver ho natin, tricycle driver, jeepney driver, 'di ba? Yung mga nasa laylayan talaga kay Five Jones eh. Yan ho yung ginagamit minsan sa kanila ho mga pangangampanya ng ilan ho nating mga tumatakbong public officials. Yeah? Eh pagdating naman ho sa pagbibigay ng tulong, tagal nyo ho mong ibigay. Pero salamat dahil kanina hanggang ngayon kay Five Jones tuloy-tuloy yung payout ng cash aid para ho sa mga chopper natin, mga driver ho natin, mga K5, yun napapanood nyo ho. Eto ho, sinasagawa ito mga K5. Simula ho kanina alas 8 ng umaga hanggang ngayong hapon. Diyan ho sa bahagi ng Balayong People's Park mga K5 sa basketball court.
5: El Castigador!
4: At kita natin may mga ilan na napapangiti mga K5 natin. Kasi tagal ho nilang hinintay yan. Garuin mo K5 Diyos, ilan na ba? Halos 2 buwan na mahigit. Yung crisis na dinadanas ng ating hong mga kababayan, yung tulong na ibinigay ng ating hong national government. Alam ko yung ilan hong sa mga nasa tanggapan dyan, K5 Jones, LTFRB, DSWD, kayo hoy naghihintay lamang ng kautusan mula ho sa mga main office ninyo. Minsan wala naman ho sa inyo ang problema, nasa problema K5 Jones na mga namumuno eh.
5: El Castillo! Yeah?
4: Pag hindi nararamdaman kasi yung mga nararanasan ng mga nasa baba, kaya minsan yun ang problema eh, sa ilang ho natin namumuno eh.
5: El Castigador!
4: Pasensya na ho ha. Pero yun ho ang katotohanan na hindi nyo ho nararamdaman kung ano yung hirap na nararanasan ho ng ating mga ordinaryong mamamayan. Kaya nga minsan mas masarap maging leader K5 Jones, mas masarap maging mamuno yung mga taong nakaranas ng paghihirap. Danas ng kahirapan. Yeah, K5 Jones kasi alam nila kung ano yung estado ng buhay ng tao eh. Ng ordinaryong mamamayan dito ho sa Pilipinas. Nararamdaman ho nila kung paano yung pagwala kang maibigay sa hapagkainan ng iyong pamilya.
5: El Castigador.
4: Lumalaban ka ng patas pero mga K5 natin, kahit anong sikap mo K5 Jones, kung hindi tabla o yung sinasabi ng patas lang, yung kinikita mo, lugi ka pa kay Five Jones.
5: El Castigador.
4: Kumpara sa mga ilan na nakaupo lamang ho dyan, naghihintay lang na mga kickback. Alam ho kami sinasabi na kayo ho'y nakikinabang dyan. Pero karamihan ho, mga K5, yan akong kalakaran sa gobyerno.

At nakausap yung panig ng LTFRB kay Pam Johnson kaugnay dito sa pamamahagi o pamimigay ng cash aid o ayuda para ho sa ating mga driver sa lalawigan ng Palawan kay Pam Johnson. Okay na kay Pam Johnson, unahin natin yung LTFRB ha. Okay ka na? Sana si Pam Johnson. Andali lang, ilan yung kay Pam Johnson. Meron dyan isa yung na-post na yata, bago lang, na-post ni dito sa ating page kay Pam Johnson. Yung pahayag ng LTFRB. Yun na lang siguro mas may pangalan na yun. Diretso na yun, mas okay na yun. Baka may nabanggit na iba yung ating LTFRB, mga K-5 ho natin. Ito kasi maganda ito mga K-5 para magka-idea tayo. Kasi yung tinanong ko yung taga LTFRB, kaugnay sa bagay na ito, mga K-5, bakit hindi ho pare-parehas yung computation kay Pam Johnson? Yeah? Bakit 1,500 lang yung bibigay dito sa ano sa mga driver natin? Yeah? Eh yung pagkakaalam ng ilan nating mga driver eh, base sa anunsyo ng pangulo, 5,000 pesos. Alam niyo nung naging sagot ng LTFRB kay Pam Johnson. Sir, hindi ho namin alam yan eh kasi ang computation ay nagmumula sa national sa aming ho main headquarters ng LTFRB. Binaba na lamang ho sa amin yan. So yan ho yung ang amin lamang ho facilitator lamang ho kami. Kami lang ho nagbigay. El Castigador. Yung computation mula ho sa taas yan mga boss. El Castigador. Yan ang problema eh. Mga K-5 ho natin. Yung tinatawag na transparency and accountability. Mukhang may problema tayo, mga boss, sa ilan ho natin tanggapan ng pamahalaan ho natin. Yan ho lagi sinusulong ng ano eh, ng gobyerno eh. Yan, mapansin nyo, yung tinatawag na transparency and accountability. Naging sikat yung salita na yan, mga ka-K5 ho natin. Naging sikat yung salita na yan dahil sa issue ng plan control project kay Pam Johnson. Yeah. Transparency and accountability. El Castigador. El Castigador. Ngayon, pansinin nyo, mas lalo naghihigpit na ngayon yung ano, di ba? DPWH sa mga proyekto ho ng pamahalaan natin. El Castigador. Yun dati, ayos pa yung kalsada kay Pam Johnson, bigla na lang titibagin. Sabihin, kasi may ano ho yan eh, may budget na ho kasi nakalaan dyan eh. Pero mo, ilang taon pa lang, sa kikita mo, maayos pa yung kalsada pero kailangan tibagin. El Castigador. Yeah. Doon ho yung tinatawag na mayroong mga nangyayaring kalokohan. Kasi may mga ibang lugar naman na talagang sirang-sira ang kalsada. Lubak-lubak ang kalsada. Hanggang ngayon nga, yung naranasan noon ng mga K-5 natin sa kanilang lugar na maputik K-5 Jones, sira-sira ang kalsada. Hanggang ngayon, nadadanasan pa rin, di ba? Ilang taon na. Yeah. Nagka-anak na lang, nagka-apo na lang mga K-5 natin. Ganun pa rin yung kalsada ho nila. Sa ilang lugar dito ho sa ating, di na tayong maglayo, dito lang ho sa lalawigan ng Palawan. El Castigador. Yeah? Ganun ho yung realidad mga K-5 ho natin. El Castigador. Okay, kaya sana yung tinatawag na accountability, transparency ay mapakita. Salamat naman. Buti nga ngayon medyo gumanda-ganda na kahit papaano K-5 Jones yun sa payout ng mga driver ho natin kasi tinanong natin kahapon ay halos tumutugma naman yung dami nung driver na mabibigyan ng ayuda o tulong mula ho sa ating national government mga K-5 natin. Yan ho yung mga listahan na yan, yung nakikita nyo at may mga schedule K-5 Jones eh. May mga oras na ibinigay para ho sa mga driver na yan. Kung ikaw kabilang ka dito sa 8 to 10 ng umaga, doon ka pupunta. El Castigador. Yeah, para mabigay yung ayuda na para ho sa iyo. 5,000 pesos yan mga K-5 ho natin. Malaking tulong ho yan sa ating ho nga mga driver. El Castigador. Dito ho sa lungsod ng Puerto Princesa, mga K-5. Oy, magandang hapon muna sa mga kababayan ho natin. At dyan ho sa mga taga Barangay Babuyan, Sitio Anilawan, tama ba ako? Yeah, magandang hapon ho sa inyo mga sir, mga boss dyan sa Barangay Babuyan. Sa mga taga Barangay San Rafael, magandang hapon. Barangay Langugan, Barangay Concepcion,
sa bahaging norte ng ating lungsod ng Puerto Princesa.

0: Sa kamusta ho ang signal ng K5 News FM sa inyong lugar? Ito mga K5, yung binabanggit ko ho sa inyo sa panig ng LTFRB o kina K5 Jones. Pakinggan ho natin at panoorin ang bahagi ho ng panayam dito sa LTFRB kaugnay dito sa ilang mga issue ng ating ho mga driver and operator, kasama na ho yung pagbibigay, yung payout ng ayuda para ho sa ating mga driver dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Okay na? Panoorin ho ninyo at pakinggan mga K5.
1: Actually sir, lahat naman po ng drivers kasali po sila as long as tip POJ. Ngayon po, yung list po na binigay namin kay DSWD, hiningi din lang naman po sa kanilang mga operator. Kasi si LTFRB po, sa totoo lang, wala po kaming list ng drivers. Meron lamang po kami list po ng operator. So sa kanila po kami humingi nung mga list ng drivers nila. Pagpasa po sa amin, ipinasa din po namin kay DSWD. Then sila, si DSWD, sila po yung nag-cross-check para po dun sa finalist ng beneficiaries.
2: So yun po sa driver's license code, mayroon pa tayo binabatayan doon?
1: Yung sa hiningi namin sir, kasama po yung driver's license, name ng driver, tapos address and birthday. Kasama po sa lahat yung sa hiningi po namin doon sa operators po.
2: Kasi nung nakakarag-initio doon sa mga tricycle driver, yung code nila ay hindi kasama doon sa pan-tricycle. Dito wala naman pong ganun.
1: Ano po? Sorry?
2: Yung nakaraan po kasi naging issue yung code ng driver's license.
1: Kung dapat professional.
2: Oo, ganun.
1: So, actually sir, dapat po talaga professional kasi yun po yung nasa ni LTO. Pero yun po, lahat po kahit non-pro, hiningi po natin yun sa operator po. So wala naman po tinanggal dahil non-pro sila. Wala naman po. Sa bale, kaya lamang po nagka yung iba na wala sa listahan dahil yun nga po sa cross-checking po ni DSWD. Yun po kasing, ang pagkakalam ko po, yung kapag naka-receive na sila under the same program ng AX, hindi na sila makaka-receive ngayon.
2: Yun nga po, kapag meron kang tricycle na nakatanggap.
1: Kapag kung nakatanggap na po sa tricycle, hindi na po makaka-receive as POJ driver po. Kasi yun po, kay DSWD na ruling po yun dahil same budget po yung pinuhanan, same program po. Same program po na DSWD AX.
2: Ito po ay ayuda for para sa ano?
1: Drivers po. Apo, para po sa dahil para po kahit papaano po ay makatulong po doon sa biglang taas po ng gasolina tsaka ng diesel po.
2: Pero sir, yung paano po yung mga operator? Kasi po,
1: si operator naman po, si LTFRB po yung nagbigay ng subsidy po. Bukod po yun. Ngayon po, undergoing pa rin kami ng pagbibigay. Then, meron din po si LTFRB under fuel subsidy program din po na para din po sa mga drivers. Yun nga lang po, iba't ibang denomination. Kung halimbawa po, jeepneys, UV express, buses, magkakaiba po yung marireceive ng mga drivers natin at yung mga operators po.
3: Sa operator, sir, magkano natanggap nyo?
1: Sa operator po, parang 5,000 po 5,000 per unit. Apo. Apo. Hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy naman po. Kasi yun nga po, ang naglalagay po kasi nung pondo, central office, kaya medyo natatambakan po sila doon. Pati po yung sa drivers. Ongoing po, pero as per chairman naman po, ang target is completed by May 15. Yung lahat po dapat nang na-receive ng operator and driver galing kay LTFRB, dapat po ay tapos siya ng May 15, 2026.
3: Opo, yung pamahagi natin sa opisina po ng LTFRB?
1: Magkakaiba po yung tawag dito, yung paraan. Meron po na sa operator, hiningi po natin yung kanilang bank account, diretso na po yun doon. Meron din po na sa drivers, e-wallets naman po. Then kapag meron pong, ngayon po, nagbibigay na din si LTFRB ng cheque para naman po doon sa mga drivers na may problema sa bank account, may problema sa e-wallets. Then ang alam ko po, kapag nagka-problema pa rin doon sa pamamahagi doon sa cheque, i-pay out na po.
3: Linawi ko lang sir, maliban dito sa cash relief assistance ng DSWD, ang LTFRB meron?
1: Yes po, meron din po. Under fuel subsidy program po, FSP. O ngayon po ang tawag na lang ay subsidy program po.
3: Ayun.
1: Na po, meron po. Para din po yun sa operator at sa driver po.
2: 5,000 din?
1: Magkakaiba sir. Kung dun sa, halimbawa po, yung tulad dito sa jeepney drivers natin, ang kay LTFRB po na ibibigay is 1,500 lang po. Kasi yun nga po, kasali din po kasi sila dun sa DSWD AX.
3: Ayun.
1: Apo, yung iba po kasi na denomination, halimbawa po ay yung sa bus drivers, UV express na driver, 5,000 po yung kasi hindi po sila kasali dun sa program ng DSWD.
4: Sir, matanong ko lang po yung kasi binigay po ng mga transport association yung listahan sa inyo. So, may kayo po yung nag-verify doon or nag-evaluate para mapasama sila rin?
1: Yes, lahat po nung binigay nila sa amin, as long as yung ang naging ruling po kasi one unit, one driver, lahat po na ibinigay nila ay ibinigay po namin kay DSWD. Kasama na din po yung sa verification kasi may contact number po doon. Tinatawagan po namin isa-isa yung mga drivers para to verify lang kung sila po talaga yung driver no certain unit na po yun.
4: Okay. So latest na po itong
1: apo, nila. Apo. Final list na po ito, sir. Apo.
4: Okay. Sir, yung sinasabi niyo pamamahagi sa mga operators. Pag driver operators ka, isang
1: beses lang po. Kung driver operator po, parehas niyang inilista na operator siya at driver, yung sa matatanggap lang po ng operator, yun lang po.
4: Dito sa Palawan, kailan po ninyo gagawin yun? Nasimulan nyo na po ba dito?
1: Actually sir, since, hindi po ako magkakamali, since nung April nagsimula na po. Then bukas po sa office, meron din po kami yung nga po, yung para sa drivers na nakacheke, ibibigay po namin sa TSEs, may listahan po yung kung sino dapat yung makareceive. Bukas po yun. Kasi yun naman po, kaya ichineke ay medyo hindi verified yung kanilang e-wallet accounts.
4: Sige. Sir, last na lang kasi may ilang mga drivers pa rin tayo rito sa Palawan na nagre-reklamo ba't wala raw sila sa Kapo. Listahan. Tapos ang sinisisi yung tanggapan ninyo.
1: Kapo.
4: Anong gusto ninyo sabihin sa mga yon?
1: Ayun po, lahat po ng sa drivers po na hindi makakatanggap o nawala po sa listahan dito po sa DSWAX, pwede naman po silang magpunta dito para ilista po namin at i-verify kung bakit po sila nawala. Pero yun nga po, ang madalas po o siguro po, pinakamataas na chance na dahilan kung bakit sila natanggal is dahil dun po sa cross-checking po ni DSWD na nakatanggap na po sila under the same program po ng sa DSWD AX. Yun po.
4: Thank you, sir.
1: Okay po.
0: El Castigador! El Castigador! Yan mga K-5! Mula ho yan, representante mula sa tanggapan, Daga LDFRB. So, ang binabanggit, yung listahan, mga K-5, ng mga chuper, mga driver, ay mula daw ho sa mga operator natin.
5: El Castigador.
0: Yung operator, siya ay magbibigay ng listahan ng kanya mga driver, K-5 Jones.
5: El Castigador.
0: At yun ang binigay sa LTFRB, si LTFRB binigay naman sa DSWD.
5: El Castigador.
0: Kaya kung meron daw na nagkaroon ng problema sa pamamahagi ho ngayon, mga K-5,
5: El Castigador,
0: yun ay posibleng dahilan ng pag-check, cross-checking na ginagawa ng DSWD. Kasi nga, mga K-5, same program, lalo kung ikaw driver ka, K-5 Jones, wala kang biyahe ng multicab, may problema yung multicab mo, mamamasada ka, tricycle ang gamit. Yeah? So nagbigay kasi nakaraan din, nagbigay din yung DSWD sa ilalim pa rin ho ng programang AX. Dito naman mga K-5 sa mga tricycle driver, K-5 Jones. So magkakaroon ng conflict dyan ho sa pamamahagi. Kaya pag nabigyan na K-5 Jones sa ilalim ho ng nasabing programa, lumalabas na nakita yung pangalan mo, hindi ka na ho pwedeng mabigyan ng tulong mula ho sa mga driver natin, mga K-5, sa multicab o jeepney.
5: El Castigador.
0: At isa sa problema ng ilan nating mga K-5 na mga driver, kasi yung iba hindi ho nabigyan talaga. Walang ayuda, K-5 Jones.
5: El Castigador.
0: Yung maalala nyo dati na binabanggit natin, tinatanong natin kung magkano, wala ba yung resibo, K-5 Jones? Meron akong pinakita na ano eh. Yung dati na pinakita natin, ang nasa 1.5 or 1.6. Yung natanggap na ayuda, fuel subsidy, sa ilalim ho ng LTFRB. Yun yung sinasabi natin, tinatanong natin bakit 1.6 lang o 1.5 lang ang ibibigay. Kasi ang usapan, K-5 Jones, hindi naman sabing usapan, pero binanggit ng Pangulo, K-5 Jones, sinungaling pala yan, Jones eh.
5: El Castigador.
0: Ha? O baka hindi lang naman na-inform.
5: El Castigador.
0: Yung ilan. Kasi alam natin, 5,000 talaga, mga K-5 natin. Hindi ho doon sa bukod ho itong sa may yung 5,000 ito sa DSWD. Mga K-5 ho natin. Kaya medyo napapaisip lang yung ilan. Oo, pero ang sinasabi ng ilan, salamat pa rin dahil kahit papano dumating naman yung tulong ng gobyerno kahit na delay na kay 5 Jones.
5: El Castigador.
0: Pero ganun pa man, sana mabago ito yung ganito sistema kay 5 Jones. Oo. Yung kasabihan nga na aanhin mo pa yung damo kung patay na ang kabayo. Yung iba hindi na ho naghanap buhay.
5: El Castigador.
0: Nagkabaon-baon na sa utang kay 5 Jones. Dahil hindi na kaya yung pagtaas ho na produktong petrolyo. Hanggang ngayon naman eh. Nasa krisis pa rin ho tayo mga K-5. Eh, nagbabanta pa rin kay 5 Jones eh. Tuloy pa rin yung girian dyan ho sa Middle East. Sa pagitan ho ng Iran at ilang sumusuporta sa Iran laban ho sa US at Israel.
5: El Castigador.
0: Kaya talungan ng ilan, tuloy-tuloy pa yata ito eh.
5: El Castigador.
0: Mga ka-K5 ho natin. So yung LTFRB naman, tuloy-tuloy pa rin daw ho yung kanilang pamamahagi, mga ka-K5. Ongoing yan. At yung naglalagay doon ng pondo, kaya nga natatanong tayo, bakit yung sa ilang mga driver K5 Jones, sa kamay nilaan, 5,000. Driver yun na iba ho sa operator. Mga K5 ho natin. Kaya medyo napapaisip tayo, paano ba nila kinukumpute ito? Kasi daw naglalagay ng pondo mula ho sa main office ng LTFRB.
5: El Castigador.
0: Magkaiba siguro yung ano, yung ginagawa ng mga driver sa Maynila, sa driver sa mga nasa probinsya, no? K5 Jones, no?
5: El Castigador.
0: Parang walang pinagkaiba ito dito sa ano eh. Sa provincial rate eh, K5 Jones. Yeah, parang walang pinagkaiba eh, provincial rate.
5: El Castigador.
0: Yung sahod ng sa Maynila, umaabot na magse 700 na K5 Jones. Yung sahod natin dito, hindi pa nga umaabot ng 500. Yung minimum ho natin.
5: El Castigador.
0: 455 pa lang ho ang ating minimum na sahod ho dito.
5: El Castigador. Yeah.
0: Parang ganun ang ginawa nila kay 5 Jones eh. Dahil sa Maynila ang driver na to, mas mataas yung ano, yung ayuda.
5: El Castigador.
0: Parang iba yung kinakain ng taga Maynila ng kinakain ng mga taga probinsya.
5: El Castigador.
0: Akakano lang eh. Sige, tuloy lang natin yan, tuloy natin.
5: El Castigador.
0: Eto yung deadline, yung pagbibigay ho ng fuel subsidy sa ilalim ho ng LTFRB. Hanggang May 15, K5 Jones. Yung ilan ho, bukas, mamimigay po muli o mayroong fuel subsidy sa mga driver na hindi ho nakatanggap nitong nakaraan. Kahit madami-dami pa hong mga ka-K5 natin, sinasabi, wala hong pumasok sa e-wallet namin.
5: El Castigador.
0: Kayo ho ay pwedeng pumunta sa tanggapan ng LTFRB natin. Sub-station o sub-office dito ho sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang sinasabi ni Sir ng LTFRB kanina kay 5 Jones, bukas humabibigay. Alam ko, alam na rin ho ng ating mga K5 yan. Sa mga operator yung binigay, yung inyong subsidy dito sa mga bank account ninyo, mga K5 natin, yung iba naman sa mga driver, yun natanggap yung 1,000 mahigit ay sa e-wallet pinasok. Kung nagkaroon ng problema dyan, mga K5, ay idadaan sa cheque. Yun ay yung cheque na ibibigay sa inyo bukas.
5: El Castigador.
0: Yung iba naman, pag hindi pa rin, nagkaroon pa rin ng problema kay 5 Jones, ipipay out na lang. Matatanggap nyo pa rin ho, mga K5 ho natin.
5: El Castigador.
0: Yan na, yung sinasabi, bukas ibibigay doon yung nakacheque sa lalo sa mga driver ho natin, ha? Eto naman, alas 5:02 pa lang, no? Parang lagi ako nakatingin sa orasan talaga. Pasensya na, ha? Nako, curious ako kay 5 Jones, eh. E, tingin ako, medyo nag-aalangan ako. Mahirap mapasarap, eh. Mahirap mapasarap, baka mamaya. Magka-problema tayo. O, eto naman. Kanina nakausap po na parinig natin sa inyo yung interview sa panig ng LTFRB. Eto naman ngayon, pakinggan ho natin mga K5 at panoorin. Eto hong si Sir Eric Aburot, ng DSWD. Siya sabi nga natin, sila ho, uy, saan yun? Kay Pep Jones, saan nangyari? Sila ho yung namamahala dito ho sa pagbibigay ng cash aid mula ho sa AX. Ngayong araw na ito, ongoing, yung ginagawa hong pagbibigay ng 5,000 pesos na cash aid para sa mga driver ho natin. At pakinggan ho natin yung bahagi naman ng panayam dito ho kay Sir Eric Aburot ng DSWD.
6: Sa ngayon po ay nasa maayos po yung ating pag-release nitong ating mga cash relief assistance doon sa ating mga targeted beneficiaries. Sa ngayon po ang naka-schedule ay yung mga jeepney drivers po natin dito sa lalawigan ng Palawan.
7: Nasa ilang libo po itong target natin ngayon?
6: Ang registered po at legitimate na jeepney drivers ay 536. Yan po yung na-forward sa atin ng LTFRB at yan po yung i-cater natin ngayon. Konti po siya versus doon sa original numbers kasi po yung iba ay nabayaran na natin doon po sa tricycle naman.
7: Okay. Mm-hmm. So, paano muna sir yung proseso ng pamamahagi natin ng ayuda sa kanila? Ano yung kanilang dapat ipakita o dalhin para makakuha sila ng payout?
6: Apo, nakaraang dalawang araw, pinatawag na po namin yung mga representative ng kanilang mga kooperatiba. So magiging proseso po natin, hinati po natin sa maghapon itong mga transport drivers po natin para hindi magkaroon ng paralisa doon sa mga commuters po natin at tuloy-tuloy yung pasada. So ang magiging proses po natin, dadalhin nila yung original na kanilang driver's license kasama po yung photocopy o yung Xerox ng kanilang malinaw na driver's license. Then pupunta po sila sa step 1 natin, i-verify po natin kung sila ay nasa listahan at magkakaroon po tayo ng konting processing po dyan, mabilis lang po yan. Ang step 2 po natin ay yung diretso na po sa payout. So more or less po, matagal na ang 30 minutes na processing sa lahat po nung bawat drivers na pupunta.
7: Okay, hinati nyo sila, bali 200 plus ang sa umaga, 200 din sa hapon.
6: No, per oras po tayo, per apelyedo. Halimbawa po yung letter A at B na apelyedo, alas 8 po sila. Hinati po natin ang time slot para hindi po sila maiipon dito sa ating bulwagan. At the same time, tuloy-tuloy po yung pasada doon po sa ating mga kalsada.
7: Sir, may mga nagtatanong na bakit daw medyo natagalan, parang nahuli ang lalawigan ng Palawan, ang puerto, sa nabigyan ng 5,000 pesos. Ano po ang reason nun?
6: Ang atin pong nauna po na mga jeepney drivers ay yung Kamaynilaan, NCR. The rest po ng mga regions, kasama po ang Mimaropa, yan po ay naka-schedule, on time po ito. Mas maaga po tayo versus po sa ibang regions na nag-implement nito pong para sa mga jeepney drivers po natin. So hindi po nahuli yung Palawan, hindi po nahuli yung Mimaropa, bagkos naging mas maagap, naging masinop yung Mimaropa po sa pag-cater nitong ating mga jeepney drivers.
7: Yung listahan ay galing sa LTFRB. Tapos, yung budget nito, sir, galing sa DSWD?
6: Opo, sa regular fund po ito ng DSWD. Under po ito ng AIC, so yung ating assistance to individuals in crisis situation. At ito po ay yung cash relief assistance. Gaya po ng nirelease natin doon sa ating mga tricycle drivers, ito po ay karugtong. At sa ngayon naman po, yung mga nagmamaneho naman ng mga jeepney drivers and multicabs, sila po naman yung ating i-cater ngayong araw po na ito. Po, basta sila po ay miyembro ng kooperatiba na na-endorse po sa atin noong LTFRB at sinertify naman po yan ng LTFRB. So sa madaling salita, sila po yung aming i-assess ngayon. At konting tanungan lang po ito, mabilis lang po at the same time, mababayaran po natin once po na tama yung kanilang driver's license versus po doon sa master list na pinadala sa atin ng LTFRB. Ito po yung pinakabuod na po ito ng buong Palawan. Yung listahan po natin na 536 na clean list, kung tawagin po natin, sa buong Palawan na po ito. Kung sakali po wala sa listahan, ang naging proseso po kasi daw ng LTFRB, according po sa kanila, nanghingi sila ng mga listahan o mga drivers ng mga operators. So yung listahan po ay nanggaling doon sa mga operators o tsaka doon po sa mga kooperatiba at sila po yung nag-endorso niyan papuntang LTFRB. Ang ginawa po ni LTFRB, ninaymatch po yan, ginawa po nila na tama ba yung format at ipinadala kay DSWD. Kung meron pong hindi na isama po doon, makipag-ugnayan po doon sa kanilang kooperatiba, sa kanilang mga chairperson, kasi po ang listahan nang galing sa kanila at yan po ay vinalidate tong LTFRB. Kung sakali naman po ngayong payout may dumating na wala sa listahan, may help desk po tayo na pwedeng mag-cater at mag-accommodate po ng kanilang concerns. Sa DSWD po, drivers kasi yung aming hinahanap, yun po kasi yung aming tinitignan na talagang most affected dito po sa pagtaas ng mga kurudo at gasolina dito sa ating bansa.
7: Sir Eric, ito ay isang beses lang na mangyayari, wala nang kasunod na.
6: Sa ngayon po, ito pa lang yung direktiba sa amin na i-cater ang lahat ng mga jeepney drivers or tricycle or jeepney drivers na lehitimo pong namamasada at lehitimo mga drivers. Wala pa po tayong pronouncement or direktiba na natatanggap, although sa ano po natin sa central office sa ating Secretary Rex Gatchalian ay tuloy-tuloy po ito. Pero kami po dito sa Palawan, sa Mimaropa, kami po ay nakaantabay at handa po ang opisina kung kailangan magkakaroon po ng second wave or pangalawang ulit ng pagbibigay po ng tulong pinansyal, nakahanda po ang opisina once po na may directive yung ating national.
7: Okay. Yung sa page kasi ng DSWD ninyo, nakalagay doon may ibang munisipyo, dito rin ang payout ng Puerto Princesa o kayo po mismo pupunta sa mga munisipalidad nila?
6: Dito po, centralized po yung ating venue at ito po ay in partnership with the LTFRB at saka local government po natin, the City of Puerto Princesa. So lahat po sila, yan po ay parang more or less 24 lang yung nasa naka-address sa mga munisipyo. Pero naka-centralize po tayo sa ngayon na ang payout po natin ay nandito po sa Balayong Park. Okay. Ang po sa ating pong mga PUJ at mga multi-cab drivers, pumunta po tayo doon po sa oras na naitalaga sa atin para po hindi tayo magkaroon ng clogging o maraming oras ng pag-aantay dito po sa payout venue po natin. Rest assured po na makikater kayo, patuloy lang po tayo na makipag-cooperate. At the same time, yung ating document, yung driver's license, dalhin po natin yan dahil yan po yung hihingin ni DSWD po dito. So doon naman po sa mga wala sa listahan, makipag-ugnayan po tayo doon sa ating mga kooperatiba dahil sila po yung direct contact ng LTFRB.
7: Thank you.
5: El Castigador.
0: Yan mga ka-K5, si Sir Eric Aburot ng DSWD.
5: El Castigador.
0: Maraming salamat sa tanggapan ng DSWD at sa ilang mga tanggapan ng ating pamahalaan. Thank you. Bagamat medyo sinasabi, hindi naman tayo huli, K5 Jones.
5: El Castigador.
0: Medyo late lang.
5: El
0: Castigador. Siyempre, dami sinasabi, daming pinagdadaanan pa mga K5 ho natin.
5: El Castigador.
0: Bago daw, ano, yan daw mahirap pa sa gobyerno kasi maraming mga pinagdadaanan ng proseso K5 Jones. Sa ano bang mga proyekto o kasama na yung programa, ay pagbibigay din ng ayuda, ganun din K5 Jones. Nasa, depende yan sa mga opisina kung gaano kayo kabilis mag-response. Yeah, sa hinihinging mga requirements ng inyong main office.
5: El Castigador.
0: Kapag mahina rin yung main office nyo, K5 Jones, may problema talaga. Yeah. Kung mahina yung secretary ng ano, nyari, secretary ng ating LTFRB.
5: Yeah,
0: kung mabagal ang secretary dyan, K5 Jones, bagal din yung pagdating ng ano. Yeah, kahit na ganung kabilis yun nasa baba, K5 Jones, kahit anong pasa ng mga requirements para mas mapabilis na mabigay yung ayuda, ay kung mabagal yun sa taas, K5 Jones, ala rin.
5: El Castigador.
0: Oh, eto. Sa mga K5 natin, mukha nawawala yung connection natin ha, K5 Jones ha. Yan. Eto, baka K5, isa sa mga regula, yung binabanggit ho ni Sir Eric Aburot. Yung bilang na mga driver, kaya sabi ko kanina, na yung original na bilang mga K5, marami-rami. So nabawasan yan, ngayon ho, nasa 536 yung nasa listahan na nakikita nyo na yan, mga K5 natin, na mga driver. Meron tayo sa mga munisipyo pero ilan lang yun, mahigit 20 lang yun, mga K5 natin. Pero centralized, lahat ho ng mga tatanggap ng cash aid mula ho sa AX na ating mga driver, dito ho pupunta sa Balayong People's Park. Diyan ho yung bigayan. At by oras ho yan, yung kagaya binabagit ko yan, nakikita ninyo, merong oras na 8 to 10, kaninang umaga, yung mga pangal, ito, para maiwasan lamang ho yung pagdami ng tao sa area. So, okay naman, tuloy-tuloy naman mga K5 at ang posibleng pagtagal, ngayon, tapos na yata ngayon, K5 Jones. Oh, tapos na ngayon, kasi hanggang ano lamang yung oras ng binibigay para sa pagbibigay ho ng cash aid mula sa DSWD. At yung merong mga problema, nagkaroon ng problema mga K5 at merong pwedeng mag-apila. Eh bakit nagsabi, eh K5 Jones, oh, Sir Eric, bakit wala yung pangalan ko dyan sa ano? Eh pwede ho kayong umapila. At kausapin nyo ho yung kooperatiba nyo, asosasyon na kinabibilangan nyo ho. Kung bakit hindi kayo napasama doon, K5 Jones.
5: El Castigador.
0: At kung wala ho kayo sa listahan na yan, ay kung may help desk ho dyan, pwede kayo makipag-ugnayan sa DSWD. At para i-verifika, kung bakit hindi kayo nakasama, mga ka-K5 ho natin. Sige!
5: El Castigador!
0: Oras ho natin, ganap ng alas 5.14, coffee break lang tayo, K5 Jones. Ubus na ho kasi yung aking DTX coffee mix, mga ka-K5 ho natin. Ay, ang ating hong mga balita at impormasyon na inyo hong napakinggan, mga ka-K5 ho natin. Hatid ho yan sa atin ng Mighty C. Nako, importante na may vitamin C tayo sa ating katawan, K5 Jones. Lalo na ho sa mga K5 ho natin dyan. Ngayong panahon na to, talagang ulan, init. Eh, papansin nyo, ang init ng umaga, pagdating ho ng pahapon na, pakulimlim na kayo.

0: ascorbate na gentle sa ating tiyan ang English ka boy. Yung mga acidic na tao na natatakot ho yung uminom ng vitamin C. Yeah, mga ngasimansik mura. Pero ito, safe po yung vitamin C natin. Non-acidic ho yan. Kahit walang laban yung tiyan mo, lalo sa umaga, paano mo makukuha yung sapat na vitamin C? Kung nangangasim naman sikmura mo dahil sa vitamin C, eh yan ho ang kinonsidera dito ho sa ating produkto ng YTC sa ating mga kababayan. Kaya pagdating sa vitamin C, ang piliin ho natin yung natural na vitamin C na hindi ho makakasama ng ating tiyan. Makukuha natin yung sapat na vitamin C na kailangan ho ng ating katawan. At ang maganda, alkaline-based vitamin C pa ito, mga kakaipay natin. Panglaban sa ubosipon trangkaso na prone na prone ngayong panahon na ito, mga kakaipay. Kaya mag-mighty C na ho tayo, alkaline-based vitamin C. Mga kakaipay, standby lang. Sa pagbabalik ko natin, ay puntahan natin, may aktibidad ho kasi. Ito hong ating Puerto Princesa City Police Office. Nako, mukhang ito ho ay tuloy-tuloy na ginagawa. Parang, ewan lang kung first time ito or bihira lang kasi ang makakita ng gayetong K5 Jones, yung hepe mismo ng PNP. Na ano, hindi lang naka-standby sa opisina lang, K5 Jones. Oo, hindi lang nagti-TikTok ba? Meron balaga TikTok na hepe? Hindi lang ba nakatambay lang sa estasyon, mga kakaibab, kundi talagang nakikiisa kung ano yung sinasabi niyang eto dapat ang relasyon natin sa publiko. Nakikita mo siya sa public mismo kay Pipe Jones. Hindi lamang nagtatago lang sa opisina, nagpapalaki ng ano? Papalaki ba ng manok? El Castigador! Nagpapalaki ng nag-aalaga ng manok at nagpapaitlog, no? Oh, bihira lang ako makakita ng happy na ganito ha. Hindi lang ho sa haday ng PNP, magi sa iba pang mga tanggapan ho natin ng gobyerno natin. Yung mga head, K5 Jones, sila mismo yung nakikita sa ground. Yeah? Alam mo yung bilib ako dito kay, ano, eh, kay Police Colonel Dennis De Leon, K5 Jones. Kasi bihira lang ako makakita. May mga nakikita na akong ganyan na happy. Pero bihira lang ho talaga. Mga sa 20 na happy, K5 Jones, baka dalawa lang o tatlo lang na hepe yung makikita mong ganyan talaga. Na mismo nakikita mo sa ground, nakikita mo mismo sa public na nakikipag-usap kay K5 Jones. Kasi yung iba, pag tumaas na yung rango kay K5 Jones, tumataas na rin yung ulo. Lumalaki na rin ang ulo. May mga ganun ho, na mga ano, sabi nga ni, sa kasabihan nga eh, bigyan mo ng kapangyarihan at pera yung isang tao kay K5 Jones, magbabago ng ugali. Yeah? Eh, pero yung mandato kasi ng PNP to serve and to protect, di ba? Mga K5 ho natin. Eh, paano makakapag-serve ka sa tao kung hindi mo makukuha yung loob ng tao, K5 Jones? Alangan sa'yo. Takot. Dahil mismo yung alagad ng batas, siya mismo yung lumalabag sa batas. Kaya yun ang dapat baliin. Kaya salamat sa pagkakaroon ng hepe na ganito dito ho sa Puerto Princesa City Police Office. Ay! Alas 5.18, baka ma-overtime ako. Dali lang, mga K5. Coffee break lang tayo. Mag-DDTX coffee mix lang kami ni K5 Jones sa pagbabalik natin. Dako tayo sa iba pa nating mga pag-uusapan sa ating programang El Castigador.
1: El Castigador. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C! Mighty C!
2: Ako si Crescencia Closa, isang dating kitse sa Goday Quirino.

0: bumalik.
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
2: D3 Pies. Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog ngayong gabi. Nag-decide ako na subukan na yung D3 Pies. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi. Ang iniinom ko sa loob ng isang

0: rasa ng kumuhal, yung rasa ng pagkakataon ko. Ngayon, hindi na ganun nabigyan na yung the most victim. Kaya, patunayan ko talaga na team talaga ang D3 Bio. Maraming salamat.
1: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
2: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
1: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador.
4: Balik tayo mga K5. Oras natin ang harap na 5:23 na ho ng hapon. Di talaga kay Pab Jones, medyo may problema. May problema ba connection natin? O dito lang sa akin talaga, no? O nawawala yung connection sa akin eh. O dito sa ano ko lang siguro. O mga K-5, kaya hindi ko nakikita. Pasensya na ho sa ilan na mga K-5 ho natin. Sa mga kasali sa atin ho ay gusto nga sumali sa ating K-5 News of Roleta Nalo. Tuloy. Wala pa namang cut-off, di ba? Mga K-5 ho natin, tuloy pa rin ho. Yung inyong pagsali, 10,700 pesos na ho yung ating jackpot prize. Sa mga gustong sumali dyan, tuloy lang. At i-like nyo, share, follow ang ating hunga Facebook page para updated kayo sa mga balita, impormasyon. Ay, nakikita ka lang ko. Yung ruleta K-5 News, pakita mo lang sandali lang ha. Ito ho yung mga produkto, mga K-5, na dapat apat lang ho dyan. Yung nakapasok dapat o pipiliin lang kayo ng apat na produkto ng Clinica di Alternativo. Ang gagawin, pa-follow nyo o kailangan naka-share yung ating home programa. Alibawa, itong home programa na to, El Castigador.
5: El Castigador!
4: I-share nyo ho ito, tapos magko-comment lang ho kayo sa ating hunga programa. Comment nyo lamang ho dyan, hashtag followers. Then, susunod nyo mga K-5 ho natin, yung pangalan ho ninyo, then address, kunyari, Junior Estrella. Tapos nakalagay barangay pinaglabanan, Kagawad barangay pinaglabanan Quezon Palawan. Susunod ho niyan, ilalagay niyo na apat na produkto. Halimbawa, DTX Coffee Mix yung number 1. Pangalawa, D3 Bio. Pangatlo, DTX 500. Pang-apat naman, Clinica Dio Fresh. So, apat na yon na produkto. Pag yung apat na yon, sumakto yon kay Five Jones sa tumama sa ruleta natin mamaya, shoot na yon kay Five Jones. Ikaw na yung maaaring manalo, mga K-5 natin, ng ating jackpot prize na 10,700 pesos. At patuloy ang paglaki hanggat hindi pa ho nakukuha ang ating jackpot prize. Kaya sa mga K-5 natin, sali lang ho. Follow lang, tuloy-tuloy lang ho yung inyong pagsali sa ating hong papromo kay Ostares Gary Mix Vlog. Magandang hapon kay Ortega Jane. Magandang hapon. Sige. Mamaya na yung mga pagbati. Baka mamaya, masyado lang ako kay Five News na napapatingin lagi ako dito sa orasan. Hindi ako makapokus eh. El Castillo. Eto tayo. Mga K-5 ho natin, puntahan ho natin yung aking binabanggit kanina dito ho sa report ni K-5 Grace Villustrino kaugnay sa ugnayan sa barangay ng Puerto Princesa City Police Office. At yung kanilang barangay na pinuntahan ngayon, Barangay Erawan. Kailan kaya sila sa Barangay Siksikan kay Five Jones, no? Maganda, mapunta. Matawagan ko nga si Kagawad Mike Scotty Jr., no? At tanong natin, baka pwede pati Barangay Siksikan naman. Oo, mapuntahan. Lumampas, eh. Barangay ano sila, eh. Barangay Santa Monica sila nakaraan, eh. Baka ba pwede sa Barangay Siksikan din, Sir Garnel. Eto, pakinggan ho natin yung kampiyong dala na balita ni K-5 Grace Villustrino.
5: K-5 News FM Live Report.
6: Mga ka-K-5, isinasagawa ngayong araw ang ugnayan sa barangay sa pangunguna ng Puerto Princesa City Police Office. Sa pamamagitan nito ay naihahatid sa mga barangay ang ilang mga serbisyo.
7: Isinagawa ang ugnayan sa barangay na pinangunahan ng Puerto Princesa City Police Office. Ilang mga serbisyo ang inihatid ng kapulisan, katuwang ang Eagles Club bilang sponsor. Ilan sa mga isinagawa ang libreng tuli, gupit, medical mission at iba pang mahalagang lectures na may mga topiko katulad ng drug prevention and awareness education, bomb awareness, traffic direction and control at marami pang iba. Ang ugnayan sa barangay ng PNP ay isang programa at estratehiya, kadalasang bahagi ng Retold Community Support Program o RCSP, kung saan nakikipagdayalogo ang kapulisan sa komunidad upang matukoy ang mga pangunahing issue sa seguridad, kapayapaan at kaayusan. Layunin din itong pagtibayin ang ugnayan ng pulisya at mamamayan para sa ligtas na barangay.
8: Kami, pag may nampako, yun ang uhuli namin. Pag may nanakit, yun ang uhuli namin. Pero both sides po yan. Kung ang nanakit ay ang mayari ng lupa na may court order na dala-dala, siya ang humihin namin dahil siya nanakit. Hindi ibig sabihin, may court order na mayari ng lupa, pwede siyang manakit. Hindi rin po. Okay po?
6: Ako si K-5 Grace Villustrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K-5 News FM.
5: K-5 News FM Live Report. El Castigador.
4: Maraming salamat, K-5 Grace Villustrino. Uy, bira tayo makarinig talaga ng hepe na nagsasalita sa barangay, no, K-5 Jones? Oo, nagsasalita lang yan minsan. At pag yung ibang mga hepe-hepe nagsasalita minsan, K-5 Jones, kapag kausap ang mayor. Pero yung mga ordinaryong mamamayan, mukhang malabo yung ilan eh. Pero maraming salamat ho sa sa hanay ng ating PNP sa kanilang pagbibigay serbisyo. Thank you.
5: El Castigador.
4: Yan yung tinatawag na serbisyong nararamdaman kay Five Jones ng hanay ho ng PNP. At yan din ho yung kanila ngayong pinagpuporsigihan kay Five Jones. Nakikita ko na rin, hindi lang ho yung police visibility kay Five Jones na tamang nandyan lang. May mga ilan ako na nahuli kay Five Jones sa hanay ng PNP. Kaya lang ho, may picture kay Five Jones ho. Picture ko na rin nandiyan sa kalsada na K-5. Yung ilan ha? Pero ngayon, nakikita mo K-5 Jones, talaga nakikipag-ugnayan. Yung talaga makikipagsalubuha sa publiko, magkikipag-usap. Ma'am, sir, eto ho, may dala kami mga flyers dito or kasama na ho dyan yung contact number in case na kailangan nyo ho ng emergency sa haday ho ng mga otoridad natin, hanay ng PNP, na makakatulong kami sa inyo. O, di ba? Ganun. Yung dati hindi kay Feb Jones eh. O, yung, hindi ah, yung mga ilan pa, dati pa kay Feb Jones. Sahikita lang natin, dyan lang. Nasa sa may ilang area lang. Minsan doon pa sa lilim ng ano, natatago, nakaupo, kwentuhan to the max. Tapos na yung oras, balik tayo sa kampo. yung ilan lang. O, tapos makipag-usap sa publiko kay Feb Jones. Ano yun? Bakit? Daw may ari, isang kalsada ba?
5: El Castigador.
4: Arang taga isang taga Bipar diyan ah.
5: El Castigador.
4: Daw tang iya sa kalsada ha. Ah, tapang nga.
5: El Castigador.
4: Magandang hapon eh. Ako hindi papayag si Sir yan, director ng Bipar natin kay Five Jones.
5: El Castigador.
4: Aburit ka.
5: El Castigador.
4: Ayan tayo. Tuloy tayo mga kay Five ho natin. Yan, thank you, thank you. Alam ko ito isa sa proyekto ng PNP natin. Salamat, salamat kay Police Colonel Dennis De Leon at sa hanay hulang kapulisan natin sa lungsod ng Puerto Princesa. Maraming maraming salamat. Mas maganda na ngayon ang relasyon kay Five Jones. Kasi alam niyo yung ilang mga kawadi ng PNP, mga kilala naman natin, mga kaibigan natin kay Five Jones. Depende lang talaga yan sa hepe ho ng PNP natin. Kung ang PNP, lalo na kung ang head ng PNP kay Five Jones, hindi talaga nakikipag-ugnayan sa publiko, nanatili lang nakaupo lang dyan.
5: El Castigador!
4: Marami kami nalalaman, hindi lang namin babanggitin eh. Di ba? Mga sir, mga ma'am, alam niyo sa hanay ng PNP natin.
5: El Castigador!
4: Na paano makikipag-ugnayan sa inyo yung publiko kung hindi ho kayo nakikita at nararamdaman ho nila.
5: El Castigador!
4: Paano mo makukuha yung nais mo na relasyon sa publiko kung hindi ka mo mismo nagsasalita o hindi ka mismo nakikipag-ugnayan sa publiko? Parang yung pagkakaroon mo ng posisyon ay nagiging dahilan para lumayo ka.
5: El Castigador.
4: Para magkaroon ng boundary sa pagitan ho ng publiko at ng ating mga public servants. Ng ating hong hanay ng PNP ho natin.
5: El Castigador.
4: Yung pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap sa publiko, sa isang ordinaryong mamamayan, pagpupunta sa opisina ho ninyo sa hanay ng PNP natin, pag makikipag-usap ka, kala mo kriminal lang kausap mo eh. Yeah? Sa ilan lang naman. Oo, mga boss. Pero ngayon, sabi nga ni Colonel De Leon, kapag mayroong pumunta sa istasyon ninyo, itraton yung tao. Yeah? Parang tinatraton yung kriminal eh.
5: El Castigador.
4: I-offer nyo ng upuan kahit papano. Siyempre maiilang yan. Yung isang ordinaryong tao, nakatsinelas, pupunta sa tanggapan ho ng PNP. Siyempre, maiilang ho yan. Sir, kailangan ho namin. Sandali lang! Yeah? Ganun agad yung arangkada eh. Sandali lang! Kita mo may ginagawa dito eh. Yeah, tapang yarn. Pero hindi mo alam yung tao na ginaganon mo, sinisigawan mo. Yan yung tao na isa sa nagpapasahod sa'yo. Hindi naman natin sinasabi lahat ha. Pero may mga insidente ho. Kasi kahit ako, may insidente na ganyan akong nakikita sa hanay ho ng PNP natin. Lalo na nagsisimula pa lang ako sa pamamahayag. Grabe.
5: El Castigador.
4: Grabe, daming burit ba? Mga minsan eh, dati tawag pa naman sa polis noon, mga PO1, yeah, PO2, mga P kayo, mga ano kayo.
5: El Castigador.
4: Ganun yun dati. Pero ngayon, salamat naman, mayroon ginawang mga internal cleansing. Nawala yung ilang mga burit. Kung hindi man nawala, nailipat, natanggalan ng sungay. Salamat naman sa hanay ho ng PNP natin.
5: El Castigador.
4: Wala na ho matitinong ahensya ng gobyerno, boss. Solid na. Hindi naman lahat. K5 Danny. May mga ilan pa rin mga okay. Sa panig ho ng mga ating pamahalaan, mga K5 ho natin. May mga ilan na okay pa rin naman ho sa kanila hong pagbibigay serbisyo sa ating hong mga K5. Ayan. Kaya Pebby Velarde Baya, magandang hapon. At magandang hapon din kay Ortega Jane. Sino pa ba ito? Dom Stolentino, magandang hapon. Yan sa mga K5 ho natin. Ay, tuloy nyo lang mamaya kay Abel Saspa. Yan, magandang hapon. Wala ka pa cut-off, no, K5 Jones? Ala na? Ay, cut-off na tayo? Ay, wala pa, kalako, cut off na eh. Tuloy pa lang ho, tuloy pa pala. Ay, yung inyong pagsali sa ating K5 News FM, Roleta Nalo. Kay, nag-aalam ko, nag-aabang ako kay, binabantayan ko yung oras ba kay 5 Jones, kay baka mahirap na. Magkano kay 5 Jones? Magkano yung hatian natin dalawa? O sakali man, 5 sa akin, 3 sa'yo. 5-3.
5: El Castigador.
4: Walang overtime to pag tumawag ako ng interview natin. Hati tayo ha. Okay lang.
5: El Castigador.
4: Tuloy tayo mga K5. Yun man, nakikita nyo ruleta na yan. Mga K5 natin, yan ho yung produkto na pipiliin ho ninyo. Apat lang ha. Huwag na ho kayong magsobra. Kasi pag nagsobra kayo dyan, invalid din, sayang. O di kaya naman, hindi kayo nakapag-share ng ating programa kay 5 Jones, sayang din. Tapos tama pa yung ano mo, di ba? Tama pa yung mga produkto na nilagay mo, sakto pa doon. Mga K5 ho natin, meron mang iba, wala nakalagay ng hashtag followers, sayang din. Kaya kailangan ho, kompleto, mga K5 natin kapag kayo ho'y sasali sa ating K5 News FM Roleta Nalo.
5: El Castigador.
4: Eh, sa amin, hangad namin, kahit na K5 Jones, yung iba, gusto namin may nanalo talaga. Pero kung walang mananalo, mga K5 natin, eh tuloy-tuloy yung pagdami o paglaki ng ating hong jackpot prize. Ngayon, parang simula tayo 5,000 K5 Jones, no? Tama ba? Naabot ako 5,000, 6,000 eh. Mga K5, o yung ano, yung pag-ano natin ng ruleta nalo ng K5 News FM.
5: El Castigador.
4: Tapos ngayon, pataas ng pataas na 10,700 na ho yung ating jackpot prize. Kaya sali lang ng sali mga K5 ho natin. At huwag niyong kalilimutan tangkilikin yung mga produkto ni Dr. Ramil Uy. Ito hong mga produkto ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ito lalo rin kape namin. Oh. Nakatatlong kape na ako ngayong araw na to kay 5 Jones. Oo, ito hong kape na DTX Coffee Mix. Kaya dapat mga K5 natin, piliin ho natin yung kape na makakabuti sa ating kalusugan. Eh, biruin nyo, hanggang alas 12 pa kami ng gabi dito ni K5 Jones. Oh, eto ho yung kape namin, oh. Diba? Yan, oh. DTX Coffee Mix, mga K5 ho natin. Kaya sa mga kababayan natin, kung pipili ka lang ho ng kape, huwag ka na doon sa kape na, ano, na hindi ho healthy. Baka magkaroon ka pa ng sakit. Alam nyo ho ba, isa sa mga ina-advise ho ng mga doktor, mga K5 ho natin, na pinagbabawal ang kape, lalo na yung mga mas mataas yung sugar, mataas yung blood sugar. Ay, yung lalo yung mga K5 natin, tayo mga Pilipino, sabi ko nga ho, mahilig tayo sa mga matatamis. Yeah? Mahilig tayo sa mga matatamis gaya na lang ho ng kape. So pagdating sa kape, mga K5 ho natin, piliin natin na yung advice din ng doktor, yung kape na siya ho makakatulong sa atin. Eto ho yun, yung DTX Coffee Mix. Likas sa ating mga Pilipino, mga coffee lover ho tayong lahat. Eto ho yung bagay na kape sa inyo at sa atin. DTX Coffee Mix. Nakakatulong ho ito para i-control, i-normalize yung ating ho blood sugar. Sa ating ho mga Pilipino, ang kalimitang sakit natin, diabetes, mataas ang blood sugar.
5: Castigador.
4: Kung maipapamana man lang sa atin yung ating mga mahal sa buhay kay 5 Jones, eh yung iba minsan sakit yung naipapamana sa atin. Kabilang na ho ang sakit na diabetes.
5: El Castigador.
4: Eh yung iba, kahit na ho may sakit na diabetes, talagang matigas pa rin ang ulo. Mahilig pa rin ho magkape. Kasi inaal niya na sa buhay ko yung kape. Yan na ho, litar sa akin. Nako, baka ho yung kape na iniinom nyo, sa susunod yan, ikaw na ang pagkakapihan. Mga K5 ho natin, wag ho. Piliin mo yung kape na mas makakabuti sa iyong kalusugan. Ito ho yung binabanggit namin, yung DTX Coffee Mix, mga K5 natin. Ito ho, nagdi-detox. Yung nililinis ho yung mga dumi sa loob ng ating katawan, lalo na sa ilan dyan, yung mga bloated, yung pakiramdam, mga K5. Subukan nyo ho, nang mapatunayan ninyo yung aking ho binabanggit. Kasi kami dito, ito talaga. Nakailang box na ho ako ng kape ng DTX Coffee Mix. Minsan, pinamimigay din natin sa ilan ho natin mga K5 kasi para mas malaman ninyo kung ano yung epekto ng DTX Coffee Mix, mga K5. Yan ho ha, mabibili nyo yan. Eto pala, salamat dyan sa may Dragman Drug House sa bahagi ho ng Barangay Siksikan. Mabibili nyo ho ang ating produkto, mga K5. Bukod sa Dragman Drug House, pwede rin hong mabilian sa Nurse Care Pharmacy. Meron din tayo sa Ching's Drug Store. Dito sa may Barangay San Pedro, may Ching's Drug Store din tayo. Sa Bayan ho ng Nara, Palawan, Medzone Pharmacy. Meron din tayo sa Biochemist Pharmacy. Ay, alam ko dyan sa may siksikan, may tatayo rin biochemist dyan eh. Mga ka-K5 natin, biochemist dyan sa may Santa Monica. Meron din ho yan. Biochemist dyan sa may paborito nating tambayan, K5, yung may mga nagtitinda ng bulaklak, K5 Jones. Yung may bahagi ho ng Capitol. Yan, may biochemist din tayo dyan. Pwede rin kayo makabili ho dyan ng ating hong mga produkto. K5 Jones, kinakabahan ako. Diretso na tayo. Cut off na. Mga K5 natin sa ating hong roulette nalo. Handa nyo na ho yung inyong mga entries. Mga K5 ho natin, tinitingnan na ni K5 Jones. Papaikot na ho namin ang unang roulette natin, K5 Jones. Sige!
5: El Castigador!
4: Ay, sa mga K5 natin, tuloy-tuloy ito ha. Yung ating hong roulette nalo. Mga K5, hanggat wala pa hong nananalo sa ating programa ngayon. Sa ating hong mga papremyo. Abangan nyo sa mga susunod. Meron pa ho tayong iba pang mga papromo na siguradong magugustuhan ng ating mga K5. Ay, unang produkto, DTX Coffee Mix. Kababanggit ko lang ng kape, oh. Yun agad ang number one natin, oh, mga K5. Tatlo na lang, mga K5 ho natin. Ano gusto mo, K5 Jones? Yung parang pangkarera? Ay, naho, pinapaikot na mga K5, mga ating ho, mga produkto. Ito na sa kulay dilaw, kulay green at kulay blue. At sa mga tatay, hindi pa lang pwede. Parang tatayan ng ano, parang peryahan na yung nangyayari. Okay, pangalawang produkto tayo mga K5, Eye Care Gold. Ang ikalawang produkto ho natin, dalawa na lang, may namumuro na ba? Na mga K5 ho natin, unang produkto natin ay DTX Coffee Mix. Ang pangalawa ay Eye Care Gold. Pangatlo na tayo, K5 Jones. Pangatlong produkto tayo mga K5 natin. Ay, sa mga kababayan ho natin dyan, sa mga munisipyo natin, pwede ho kayo mabili. O pwede kayo makabili ng ating hong mga produkto sa mga pharmacy sa inyo hong mga lugar. Pangatlong produkto natin, Clinica Dio Fresh. Tatlo na. Clinica Dio Fresh yung pangatlo, mga K5 ho natin. Una ho nating produkto ay DTX Coffee Mix. Pangalawa, Eye Care Gold. Pangatlo, Clinica Dio Fresh. Pang-apat na, huling produkto na tayo. May namumuro na ba? Mukhang tinitingnan ko itong ibang mga nakasali sa ating hong papremyo, papromo. Ay, pang-apat na produkto.
5: El Castigador.
4: Eto na, huminto na sa kulay blue. DTX Liniment Oil. Kompleto na ho ang ating apat na produkto, mga ka-K5, sa ating hong K5 News FM Roulette Nalo. Naunang produkto, DTX Coffee Mix. Pangalawang produkto natin, Eye Care Gold. Pangatlo naman na produkto natin, Clinica Dio Fresh. Pang-apat, DTX Liniment Oil. Meron bang nanalo? Sana naman, may manalo na. K5 Jones, ako gustong-gusto ko na maibigay ito. Makuha na ito ng ilan nating mga kababayan eh. Mga K5, eto lang ho, ganito lang kasimple. Hindi na natin kailangan pa ng mga numero-numero, mga K5 natin. Eto ho, produkto lamang ho ang isasaba nyo sa entries, mga K5 natin. At subukan nyo rin ho yung mga produkto na ito. Yung mga nakalagay ho sa ruleta natin, aprobado ho yan ng FDA. Kaya sa mga kababayan ho natin dyan, nako, nais mo bang guminhawa ang iyong pakiramdam? Bumisita ka rin ho sa ating mga pharmacy or bumisita ka ho sa mga branches ng ating klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit nang matapos kay Five Jones. Nilalagyan na lang ipinipinturahan na lang yung clinic ni Doc June Alquizar dito ho sa tabi lamang ng station ho namin. Nakita ho na natin yung design, ng ganda ng clinic ni Doc June, mga K5 ho natin. Pwede ho kayong bumisita dyan sa mga darating na mga susunod na mga araw. Halos parang feeling ko, isang linggo na lang to, dalawang linggo, tatlong linggo na lang. Tapos na yung clinic ni June, ni Doc June Alcizar, mga ha-K5 natin. Magaling si Doc June, man paliwanag talaga. Yung inaalala ko yung pumunta sa may barangay San Miguel, mga ha-K5 natin, yung ating KKB. K5 kasiyahan sa barangay. Talagang alam mo kung yung mga nakikinig, talagang kuwang-kuha nila yung mga advice ni Doc eh. Kaya yung ilan nagtatanong, kailan na ba magsisimula si Doc dito sa atin, sa ano natin mismo, dito sa ating himpilan, mga K5 ho natin. O yan, abangan nyo ho yan. K5 Jones, may nanalo? Aray, ara. Wala, walang nanalo. Mga K5 natin. Naku, i-increase na naman to.
5: El Castigador.
4: Aakyat na naman yung ating hong pa-promo. Oy, ipamalitan nyo ho yan ha, yung ating hong K5 News roulette nalo. Sa mga kababayan ho natin dyan, mga K5 ho natin. Para ho marami yung sumali at maraming chance na manalo ng ating hong pa-premyo. Piruin mo 10,700 K5 Jones ha. Kung kaya kasi mga driver natin, yung mga multi-cab driver natin, mga tricycle driver natin, ini-encourage ho namin kayong sumali at maging lahat ng mga kababayan ho natin, yung mga ka-K5 ho natin dyan, bisitahin nyo ho yung page namin, yung K5 News sa Pampalawan. Marami ho mga balita, kada minuto nga may lumalabas ho mga balita na kailangan ho nating malaman. Mas maganda ho na may pakialam tayo at makialam tayo sa mga issue, mga usapin na may kinalaman sa buhay ho nating mga Pilipino. International news, marami rin ho yan na ipinopost dyan. Mga K5 ho natin, mga tips, mga trivia, mga balita at komentaryo na siguradong magpapagising sa kamalayan ng ating ho mga ka-K5.
5: El Castigador.
4: Oras, ganap na lang 5:47. Alang nanalo. Pasensya na ho ha. Sa mga ka-K5 ho natin, mayad na hapon. Hapon kay Doms Tolentino, magandang hapon. Kay Ortega Jane, magandang hapon din. Abel Saspa, magandang hapon mga ka-K5 ho natin.
5: El Castigador.
4: Yung ating ho programang El Castigador, mga ka-K5, ay hatid din ho yan sa atin ng ating hong Extend Dietary Food Supplement for Men, mga kababayan ko. Lalo na sa mga kalalakihan ho natin, mga sir, mga boss, nako, itaas ho natin yung ating kakayanan. Pagdating sa private moment, pagdating ho sa labing-labing, mga boss, alam nyo, kailangan na ho ng tulong ng ilan. Yung kanina binabanggit ko sa inyo yung sa diabetes, mga K5, isa rin ho sa masamang epekto kapag kayo ho ay mayroong diabetes, mga K5 natin. Kahit anong gawin mo, hindi talaga tataas ang inyong sandatahang lakas, mga K5 natin, pagdating ho sa private moment. Kaya nandyan ho yung produkto ng Extend Dietary Food Supplement for Men para tulungan na mapaganda yung daloy ng ating dugo, mga boss. At sa mga mister natin dyan, ang Extend Dietary Food Supplement for Men, wag ho kayong mag-alala, aprobado ng FDA, dumaan ho sa masusing pagsusuri ng mga eksperto at ito ho ay walang side effect. Hindi ho mananakit ang iyong ulo, mga K5, pag uminom ka ho ng Extend Dietary Food Supplement for Men. Wala ho sa side ang effect, kundi sa front effect, mga K5 ho natin. Kaya sa mga mister natin dyan, hanap mo ba ang magandang performance, pampapalakas ng iyong stamina? Ito ho ang inumin ninyo, ang Extend Dietary Food Supplement for Men. Paano ba inumin yan, K5 Gilbert? Ito ho, kalahating oras bago ang inyong private moment. Kaya sa mga kababayan natin, mag-Extend Dietary Food Supplement for Men na kayo, mga kababayan ko. Ay sa mga kalalakihan o natin na mga K5 ho natin. Sige! Alas 5:49, lapit na!
5: El Castigador!
4: So, eto, bago tayo magtapos mga K5 natin, samantalahin ko na lang din ho ito, mga K5. Ito, gusto ko sana makausap yung sahanay ho ng ating Provincial Agriculture Office. Siguro, i-record ko na lang K5 Jones para mas surebol tayo dito sa interview natin. Kasi nga mga K-pop ay mas pinaiigting na ho ngayon ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan sa pamamagitan ho ng Provincial Veterinary Office o PROVET ang livestock program upang mapabuti ang kalusugan at mapataas ang produksyon ng mga alagang hayop sa lalawigan.
5: El Castigador.
4: Sa mga bayan ho ng Kuyo, Magsaysay, nagsagawa na ho ang Provincial Veterinary Office ng artificial insemination. Ito ho ay sa ilalim ng Artificial Breeding Upgrading Program ng pamahalaan. Kasama ho dito yung deworming at pagbibigay ho ng vitamins at health monitoring sa ilalim ho ng Herd Health and Genetics Improvement Program. Batay ho sa datos. Batay ho sa datos. 58 o 58 na baka ang nabigyan ho ng artificial inseminations. 410 na baka at kambing ang napurga at 7 baka naman ang matagumpay na napaanak at umabot naman sa 176 na magsasaka ang nakinabang sa nasabihong programa. Ayon ho kay Dr. Darius Mangkukang, ang ating hong provincial veterinarian, malaking tulong daw ito para mapagaan ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ho ng pagpaparami at pagbebenta ng kanilang mga alagang hayop. Ito, maganda itong mastutukan din ho ng ating provincial government sa ilalim ho ng provincial vet natin. Kasi nga, yung ilan na nakatutok na kay Five Jones, akala dito tayo sa sa tourism industry. Maganda naman tourism industry na ho natin. Pero may mga ilan nakakalimutan na ho yung lalawigan ng Palawan ay pagdating ho sa agrikultura. Mga K-5 ho natin. Kaya yung ilan sa sektor ng pagsasaka, sa sektor ng agrikultura, kaya yung ibang kanilang mga anak lumilipat na ho nag-iiba na lang ho ng direksyon. Pero kung iisipin mo K-5 Jones, malaki ang kita sa sektor ho ng agrikultura. Kulang lang sa ayuda, tulong sa panig ho ng ilan nating ahensya ng pamahalaan. Yung nagmo-monitor, biruin mo naman, Department of Agriculture natin, pati nga yung NFA natin, sakop na ho ng Department of Agriculture. Yeah? Ilan lang ho yung matauhan ho ng Department of Agriculture.
5: El Castigador.
4: O dito lang sa lalawigan ng Palawan, yung DA ho natin dyan, K-5 Jones, ilan lang ho yung tauhan nila dyan. Hindi ho lahat talaga namo-monitor ho nila.
5: El Castigador.
4: Kaya malaking tulong yung mga Municipal Agriculture Office ho natin, yung mga Provincial Agriculture Office ho natin sa paglalatag ng programa ho ng pamahalaan natin para mas mapabuti at mas mapaunlad yung sektor ng pagsasaka at sektor ng agrikultura sa ating hong lalawigan. Lalo na sa mga nag-aalaga ho ng hayop, mga boss. At patuloy din ho ang minomonitor ng Provincial Veterinary Office ang resulta ng programa upang masiguro ang tagumpay nito. Kasabay din ho ng layunin ng dalawigan na palakasin ang sektor ng agrikultura at kabuhayan ng magsasaka.
5: El Castigador.
4: Okay na kay Five Jones.
5: El Castigador.
4: Mahirap na. 500 din yan, boy. Sakit din sa bulsa yan, boy.
5: El Castigador.
4: Mga K-5, sa ngalan ho ng ating nakasama sa bahaging technical, si K-5 Junior Estrella. Sa mga K-5 ho natin, bukas, antabayanan nyo ho ang ating paring programang El Castigador at yung mga gustong sumali pa rin sa ating hong K-5 News FM Roleta Nalo. Sa ngalan din ho ng aming hong CEO President ng 5K Broadcasting Network, si Dr. Ramil Uy, ako ho ang inyong nakasama sa ating programang El Castigador, K-5 Gilbert Basyo, para ho sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K-5 News FM.
5: El Castigador.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.1
5: 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kapangalan City K5 News FM 101.5 Bacolod City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita Kampiyon sa musika Kampiyon sa drama Kampiyon sa komentaryo At kampiyon sa serbisyo publiko Sa Palawan 103.9 K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
9: Health Alert! Programa na puno sa health tips, herbal tips, at health information. Kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Palawan, Doctor of Ministry in Naturopathy, PhD, Herbalist, Formulator, at Certified Well-Being Partner. Dr. Jun Alguizar, ang nagdala ng Doc Samaritan sa Palawan. Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert atin sa atin sa Klinika di Alternativo ang gumagawa sa original FDA approved at epektibo na DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C ang epektibong kombinasyon para ma-maintain ang malusog na pangangatawan.
5: DTX 500 Health Alert.
4: Hindi lahat ng karamdaman nakukuha sa bakterya. Ang iba ay galing sa hindi healthy na lifestyle at ang mga gawi na nakakaapekto sa immune system ng tao. Actually, hindi sana magkakasakit ang tao kung kunti lang ang iyong kinakain. Ang sobra kasi na pagkain ang dahilan ng mga karamdaman, lalong-lalo na kung puro processed foods, pulang karne at matatamis ang laging kinakain.
5: DTX 500 Health Alert.
4: Mostly kasi sa lifestyle disease ay galing sa sobrang pagkain ng matamis, maaalat, bad fats, processed foods, too much carbohydrates at bisyo gaya ng pag-inom ng alak at paninigarilyo. Kaya kung tingnan mo ang mga baliw, kahit kulang sa kain, di nagkakasakit at walang diabetes dahil hindi sila kumakain ng sobra.
5: DTX 500 Health Alert.
4: Paano ba nakakatulong ang DTX at Mighty C sa ating katawan kung palagi tayong kumakain ng mga processed foods? Especially sa ating mga ugat. Tanong ko sa inyo, ilang beses ka ba kumakain ng mamantika na pagkain sa isang araw? Kadalasan, sa umaga pa lang, pritong itlog, hotdog at dilata na ang nakahain sa hapagkainan. At matabang karne sa tanghali at mamantika na ulit sa gabi. At kung ginagawa mo ito sa matagal na panahon, halimbawa 10 years mo itong ginagawa, imaginin mo kung gaano kalaki ang epekto nito sa kaugatan. Gaano nakakapal ang bad fats sa mga ugat. That's why kailangan mong uminom ng DTX 500 araw-araw at Mighty C para matanggal ang mga barabara sa mga ugat at maiwasan ang atake sa puso at stroke.
5: DTX 500 Health Alert.
4: Ang problema kasi sa bad fats ay dumidikit ito sa daanan ng dugo kapag kulang tayo sa antioxidants na makukuha sa DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Kaya ugaliin ang pag-inom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw, lalong-lalo na kung mahilig ka sa mga prito at matatabang pagkain para maiwasan ang sakit sa puso at stroke.
5: DTX 500.
10: Ako si Christine Artito. Nalalabo na ang paningin at ko. At nang nagpa-check up ako at nagpa-laboratory, mataas yung blood sugar ko. Nag-try ako ng DTX 500 2 cups 3 times a day sa loob ng isang buwan. Naging normal ang blood sugar ko. Alinaw na ang paningin ko.
5: DTX 500. Pipili sa mga butika.
4: Ang LDL, tinatawag ito ng mga eksperto na bad cholesterol. Ang ino-oxidize ng free radicals at ito ang dumidikit at bumabara sa malalaking ugat at maliliit na ugat.
11: At dito nagsisimula ang high blood pressure na nagbubunga ng hypertension na isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan sa mga Pilipino. Ayon pa nga sa pag-aaral na mas marami pa ang namamatay dahil sa problema sa ugat dahil sa pagkain ng mamantika at matatabang pagkain kaysa kanser na sakit. At ang good news, ang pag-inom araw-araw ng DTX at Mighty C ay nagpapababa ng tsansa na magkasakit sa ugat gaya ng atherosclerosis na nagsimula dahil sa pag-oxidize ng LDL o bad cholesterol. Kaya protektahan ang mga ugat at puso. Mag-DTX at Mighty C araw-araw.
12: DTX 500.
13: Ako si Danny. Naninilaw ang mata at katawan ko dahil sa nasira kong tayo.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: D3 Bio Evening Newscast.
14: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
16: Magandang gabi lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Sumasa inyo ang D3 Bio Evening Newscast ngayong Miyerkules, May 6, 2026. Tayo'y napapanood at napapakinggan ng live saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng aming official Facebook page, K5 News FM Palawan. Sa ulo ng ating mga balitang lokal. SED, PSU at WPU ipatatawag ng sangguni ang panalawigan. Kakulangan ng enrollment slots sa PSU, tatalakayin. Palawan kabilang sa nagtulak ng pagtaas ng palay production sa Mimaropa. At Iwahig Prison and Penal Farm at YWAM naghatid ng pag-asa sa mga kababaihang bilanggo. Sa ating balitang National Registration Seal Badge para sa online businesses, ilalabas ng BIR. LTO at SSS kabilang sa may pinakamaraming reklamo sa ARTA. At Pangulong Marcos, Senator Aimee, 3 taon na raw na walang pansinan. Sa ating international news, WHO tinuntun ang 82 pasahero ng AirLink flight na sinakyan ng nasawi sa hantavirus. At sa balitang showbiz, Mexican singer na si Thalia, inaming may malalim na ugnayan sa Pilipinas. At sa ating balitang sports, gintong medalya na kamit ng Pinoy weightlifter sa IWF World Junior Championship.

0: At sa detalye ng ating mga kampiyong balitang lokal. Nagpahayag ng agarang aksyon ang sangguniang panlalawigan ng Palawan kaugnay sa kakulangan ng enrollment slots sa Palawan State University, Palawan College of Arts and Trades o PSU PCAT sa Bayan ng Kuyo. Sa regular na sesyon kahapon, isiniwalat ni First District Board Member Winston Arzaga na sa mahigit 600 aplikante pumasa sa entrance examination, 480 lamang ang kayang tanggapin ng nasabing campus. Dahil dito tinatayang mahigit sa 100 ang posibleng hindi makapag-enroll ngayong academic year. Binigyan diin na ang sitwasyon ay lubhang makakaapekto sa mga estudyante na mula sa mga pamilyang may limitadong kakayahang pinansyal, partikular ang mga residente ng Kuyo, Magsaysay at Agutaya na umaasa lamang sa abot-kayang edukasyon sa loob ng lalawigan. Bunsod nito iminungkahe ng lokal na mambabata sa ang pag-imbita sa pamunuan ng PSU, Commission on Higher Education. Ganun din ang Western Philippines University upang alamin ang eksaktong bilang ng mga hindi ma-accommodate at agarang makapaglatag ng alternatibong aksyon bago ang enrollment. Sa iba pang kampiyong balita, Palawan kabilang sa nagtulak ng pagtaas ng Palay Production sa Mima Ropa. Ang kampiyon na report mula kay K5 Roji Pangilinan, ibalita mo!
1: K5 News FM Kampiyon Report.
2: Malaki ang ambag ng Palawan sa pagtaas ng Palay Production sa Mima Ropa sa unang quarter ng 2026. Ayon niya sa Philippine Statistics Authority, batay sa datos, umangat ng 5.5% ang produksyon sa rehiyon, kung saan isa sa mga pangunahing dahilan ay ang paglawak ng naaaning sakahan mula sa halos 65,000 hektarya noong 2025, naging 75,000 hektarya ngayong taon. Sa Palawan, pinaigting ang programang pang-agrikultura tulad ng paggamit ng hybrid seeds, drone-assisted farming at pagpapabuti ng irigasyon sa tulong ng National Irrigation Administration. Ayon sa Department of Agriculture, magpapatuloy ang mga inisyatibong nakatuon sa climate resilient technologies at post-harvest support upang mapanatili ang paglago at maiwasan ang pagkalugi ng mga magsasaka sa lalawigan. Ako si K5 Roji Pangilinan para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: Samantala, ang balitang yan atid sa inyo ng DTX 500. Ang DTX 500 ay may malakas na antioxidants na panlaban sa liver damage. Ang DTX 500 po ay mabibili sa Nature's Healing Naturopathic Center dyan po sa Fernandez Street, Masangkay Building. Available din sa Drugman and Drughouse branches, Nurse Care Pharmacy, CureMed sa Barangay Siksikan, Ching's Drugstore sa San Pedro at Biochemist Pharmacy. At syempre sa Bayan ng Aborlan, mabibili po yan sa Farinas Pharmacy at GoToMed Pharmacy sa City Maligaya, Barangay Sagpangan. Sa iba pang kampiyong balita, Iwahig Prison and Penal Farm at YWAM naghatid ng pag-asa sa mga kababaihang bilanggo. Ang kampiyon na report mula kay K5 Gilbert Basho, ibalita mo!
1: K5 News FM Kampiyon Report.
3: Naghatid ng pag-asa at malasakit ang Iwahiga Prison and Penal Farm, katuwang ang Youth with a Vision Philippines, sa pamamagitan ng isinagawang feeding at gift-giving program para sa mga kababaihang person deprived of liberty o PDL sa Correctional Institution for Women sa Santa Lucia. Pinangunahan ang aktibidad ng Iwahiga Prison Christian Fellowship. Layunin nito na magbigay hindi lamang ng tulong material kundi pati na rin ng espiritual na lakas at pag-asa sa mga PDL. Umabot naman sa 87 na kababaihang PDL ang nakinabang sa pamamahagi ng mga food packs at basic personal hygiene kits na nagsilbing suporta sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Samantala, patuloy namang sinusuportahan ng Bureau of Correction ang mga programang nagtataguyod ng kapakanan at espiritual na pag-unlad ng mga person deprived of liberty sa loob ng pasilidad. Ito si K5 Gilbert Basyo para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: Sa iba pang kampiyong balita, wanted person sa kasong grave threats, arestado sa bayan ng Bataraza. Ang kampiyon na report mula kay K5 Michael Sparks Sase, ibalita mo!
1: K5 News FM Kampiyon Report.
4: Bagsak sa kamay ng mga otoridad ang isang wanted person sa magkasalib na operasyon na isinagawa noong Mayo 5, 2026 sa Bataraza, Palawan. Ang suspek ay isang 43 taong gulang na lalaki, may asawa, residente ng Barangay Marangas, Bataraza, Palawan. Inaristo ito sa bisa ng warrant of arrest na may pitsang Abril 13, 2026 na inisyo ni Honorable Norperio Barangco Nuno, Acting Presiding Judge ng Municipal Circuit Trial Court, Fourth Judicial Region, Brooks Point at Espanyola, Palawan, para sa kasong grave threats na may inirekomendang piyansa na 36,000 pesos. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng Bataraza Municipal Police Station, katuwang ang iba pang law enforcement unit. Ang naaristong individual ay maayos na ipinaalam sa kanya ang mga karapatan base sa dayaliktong kanyang nauunawaan. Samantala, nasa kustudiya na ng Bataraza Municipal Police Station ang arestadong suspek para sa tamang dokumentasyon at disposisyon, kung saan nakatakda na itong iharap sa korte na siyang nag-issue ng warrant of arrest laban dito. Ito ang inyong kakipay Michael Sparks Sase para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: Ang balitang yan, hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakakape ka na? Nakadetox ka pa? Ang ating DTX Coffee Mix ay available po sa mga butika sa buong lalawigan ng Palawan. Sa iba pang kampiyong balita, 38 residente at kawaninang bahay Pag-asa Youth Center, sertipikadong lifesavers na. Ang kampiyon na report mula kay K5 Ray Almodal, ibalita mo!
1: K5 News FM Kampiyon Report.
5: Hindi lamang simpleng pagsasanay kundi isang mahalagang hakbang tungo sa pagliligtas ng buhay ang isinagawang 2 araw na basic life support training para sa 30 kabataang residente at 8 kawani ng Bahay Pag-asa Youth Center. Sa gitna ng kanilang proseso ng pagbabago, binigyan ang mga Children in Conflict with the Law o CICL ng kakayahan at responsibilidad na maging first responders sa loob ng kanilang pasilidad. Ang inisyatibong ito ay nagpapatunay na anuman ang nakaraan, ang bawat individual ay may kapasidad na maging katuwang sa pagpapanatili ng kaligtasan sa lipunan. Binigyang diin sa training na ang bawat segundo ay mahalaga sa oras ng krisis, kaya't crucial ang pagkakaroon ng tamang kasanayan at pag-activate ng emergency medical assistance. Ang kasanayang ito ay nagsisilbing proteksyon hindi lamang para sa kanilang kapwa residente, kundi bilang paghahanda sa kanilang mas malawak na papel paglabas ng pasilidad. Ito si K5 Ray Almodal para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: Sa iba pang kampiyong balita, mangrove production training isinagawa ng City Enro para sa tupad beneficiaries. Ang kampiyon na report mula kay K5 Grace Belostrino, ibalita mo!
1: K5 News FM Kampiyon Report.
6: Malapit na magtapos ang isinagawang tupad training kung saan aktibong nakibahagi ang mga benepisyaryo sa pangangalaga ng kalikasan. Sa loob ng 15 araw na programa, umabot sa tinatayang 12,000 propagules ng Bakawan ang matagumpay na naitanim, isang mahalagang hakbang sa pagpapanumbalik at pagpapalakas ng coastal ecosystem ng lugar. Bilang bahagi ng kanilang pagtatapos, magsasagawa ang mga tupad beneficiaries ng isang mangrove planting activity ngayong darating na Huwebes. na magsisilbing kanilang culmination activity. Naging matagumpayan na sabing training sa tulong at gabay ng City Environment and Natural Resources o ng City Enro na patuloy na nangunguna sa mga programang pangkalikasan. Ayon sa mga opisyal, ang programang ito ay hindi lang nagbigay ng pansamantalang kabuhayan, nag-iwan din ng pangmatagalang benepisyo para sa kalikasan at sa mga susunod pang henerasyon. Ako si KK5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Balitang National. Balitang National.
0: At sa ating Balitang National, naglabas ang Bureau of

0: and update system ang dapat ipakita upang maprotektahan ang sensitibong impormasyon gaya na lamang ng TIN at business address. Libre ang pagkuha ng badge at maaaring makuha online sa Revenue District Office. Ngunit may 30 pesos na documentary stamp tax para naman sa mga nag-a-update ng rehistro online. Dagdag pa niya o dagdag pa ng BIR ang seal badge ay nagbibigay proteksyon sa mga lehitimong online seller at nagsisilbing gabay sa mga mamimili upang madaling matukoy kung rehistrado sa BIR ang kanilang transaksyon. Ang balitang yan natin sa inyo ng D3 Bio, Ubo, Sipon at Trangkaso, i-D3 Bio mo. Ang D3 Bio ay mabibili po dyan sa Bayan ng Quezon, sa Santan Drugstore, DGP, JN3 Pharmacy at sa Sofronia Española, dyan naman po sa Nature's Healing Naturopathic Center Branch at Botica Fresha, Botica MedPlus at Brel Pharmacy. Sa iba pang kampiyong balitang nasyonal, nanguna ang Land Transportation Office at Social Security System sa listahan ng mga ahensya ng gobyerno na may pinakamaraming reklamo noong buwan ng Marso. Ayon yan sa Anti-Red Tape Authority o ARTA. Batay sa datos ng ARTA, umabot sa 152 ang kabuuang reklamo na kanilang natanggap, kung saan 132 ang naresolba at 20 naman ang nananatiling aktibo. Samantala, nakapagtala ang SSS ng 156 na reklamo, kung saan 112 na ang naresolba at 44 naman ang nakabinbin pa. Ayon kay ARTA Secretary Ernesto Perez, karamihan sa mga reklamo ay may kinalaman sa pagkaantala ng serbisyo, karagdagang requirements at paglabag sa Citizens Charter. Kit ni Perez, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ARTA sa mga ahensya upang mapabuti ang kanilang serbisyo at mabawasan ang red tape. Ang balitang yan natin sa inyo ng Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Available po yan dyan sa Bayan ng Nara sa Ching's Drugstore at Generics Pharmacy. Sa iba pang kampiyong balitang nasyonal, isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na halos 3 taon na silang hindi nagkakausap ng kapatid na si Senator Aimee Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sagot ito ng Pangulo nang mahinga ng reaksyon sa mga bagong pahayag ng kapatid. Nauna rito inilarawan ng senadora ang kanyang relasyon sa Pangulo bilang non-existent. Sinabi ni Castro na kinumpirma ng Pangulo na hindi dumadalo si Senator Aimee sa mga pagtitipon o okasyon ng kanilang pamilya. Batay sa paglalarawan ni Yusek Castro sa reaksyon ng Pangulo, dismayado ito sa mga salitang naririnig sa kapatid.
1: International.
0: At sa ating balitang international, tinutuntun na ng World Health Organization ang mga pareho o pasaherong sakay ng isang flight mula sa isla ng St. Helena patungong Johannesburg na sinakyan ng isang cruise ship passenger na nasawi dahil sa hantavirus. Ayon sa South African Airline na Airlink na nakabase sa South Africa, may kabuuang 82 o 82 pasahero at 6 na crew ang sakay ng nasabing flight noong April 25. Samantala, inatasan na ng mga otoridad sa South Africa ang airline na abisuhan ang mga pasahero at upang agad na makipag-ugnayan sa kanilang health department. Pinaghihinalaan ng WHO na posibleng kumalat ang hantavirus sa pagitan ng mga pasahero sa cruise ship na kasalukuyang nakaangkla malapit sa Cape Verde. Base naman sa mag-asawang Dutch, isa ring German passenger ang naiulat na nasawi. Sa ngayon may 7 pang kumpirmado at pinaghihinalaan ang kaso ng hantavirus na konektado sa insidente.
1: Balita Entertainment.
0: At sa ating balitang showbiz, mga ka-K5, muling nagbalik tanaw si Thalia sa kanyang koneksyon sa Pilipinas matapos siyang makasama ng Beanie sa Billboard Women in Music Awards na ginanap sa Los Angeles Palladium noong April 29. Tumanggap si Thalia ng Icon Award bilang o habang ang Beanie naman ay pinarangalan bilang Global Force Award honoree. Ayon sa Mexican superstar, malalim ang kanyang pagtingin sa mga Pilipino dahil sa mainit na pagtanggap sa kanya noong

0: kasagsagan ng kanyang kasikatan. Kabilang na ang tagumpay ng kanyang mga tagalized telenovela at ang kanyang sold-out concert sa Araneta Coliseum. Patuloy na pinapatunayan ng naturang pagkikita ang lumalalim na ugnayan ng international pop culture at ng OPM scene na lalong pinapalakas ang mga artist collaborations at global recognition ng mga Pilipinong musikero.
1: Balitang sports.
0: At sa ating balitang sports, mga ka-K5, nakuha ni Filipino weightlifter Albert De Los Santos ang gintong medalya sa IWF World Junior Championship na ginanap sa Ismaila, Egypt. Nagtala rin ng bagong junior world record sa pamamagitan ng pagbuhat ng 187 kilograms na clean and jerk para sa gold. Ganon din ang pagkamit nito ng kabuuang 326 kilograms. Tinalo nito ang pambato ng India na si Yash Kandagali at Jimmy Lopez ng Ecuador. Inialay ni Albert ang panalo sa namayapang ama na coach na si Alvin De Los Santos na pumanaw dahil sa liver cancer. Sa ngayon, nagsasanay siya sa ilalim ni Julius Naranjo, ang asawa ng unang Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. Ang balitang yan, mga ka-K5, ay hatid po sa inyo ng Klinika DTX Oil Liniment. Mapapasana oil ka sa bawat pahid. Ang Klinika DTX Oil Liniment ay mabibili sa Nature's Healing Naturopathic Center dyan po sa Fernando Street, Masangkay Building, at syempre sa iba pang mga botika dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Available po sa Genius Pharmacy sa Manalo Extension, La Medica and Pharma Stop sa San Jose, ganun din sa Edisa Adri Pharmacy sa Santa Monica at Erica Drugstore, Pharmalife at Red Leaf Pharmacy. At available din po dyan sa bayan ng Brooks Point, mabibili po sa Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, Betcare Pharmacy at Ria's Med Shop. Sa bayan naman po ng Batarasa, available po yan sa Nature's Healing Naturopathic Center Branch at Alina Pharmacy, Kenrest Pharmacy at Hyde's Drugstore. At mga ka-K5, yan po ang kabuuan ng mga balitang hatid sa inyo ng D3 Bio Evening Newscast. Patuloy na makinig sa mga programa ng 103.9 K5 News FM Palawan. At i-follow ang aming Facebook page at iba pang mga social media accounts. Abangan po bukas ang panibagong edisyon ng D3 Bio Evening Newscast. Sa ngalan po ng buong puwersa ng himpilang ito sa pangunguna ng aming CEO na si Doc Ramel Y. Uy, natuwang natin ang ating technical team. Kasama natin ngayon si K5 Junior. Ako naman po si Leila Binko para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang, ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kapangalan City, K5 News FM 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Attack on press freedom, huwag nilang itumpara yung sarili nila sa mga tunay na periodista na biktima ng state repression tulad ng red tagging. And in fact, the irony here, Pinky, is sorry for bringing this up, ang PGMN ang wagas umang red tag. At least dalawa sa mga anchor nila talagang nang-red tag ng iba't ibang mga grupo.
3: Sinabi niyo na nga, Professor, earlier, I think this is the second time you mentioned it, that this is not an attack on press freedom.
2: Yes.
3: You wanted basically to make that very clear. How should siguro po mainstream media handle this? Dahil the truth and the focus and what is most important here is obviously to be fair and to get to the bottom of things. Hindi ho ba? Kaya nga tama din yung sinabi na kailangan talaga makilatis natin yung case build-up dito. Kasi meron pa pong sinasabi ngayon na last year pa daw umano ito.
2: Yes. Kaya nga. Oo, magandang punto yan, Pinky. Kaya nga all the more that we should monitor the situation. At saka ito, unsolicited na suggestion sa mga kaibigan natin sa media, i-frame natin yung issue as a really commission or alleged commission of a crime. Hindi po dapat natin yakapin yung naratibo na ito ay atake sa press freedom o atake sa media. Totoo naman, may media repression na nangyayari sa kasalukuyan, pero hindi dapat ihalay ang PGMN dun sa iba't ibang manifestations of media repression. Yung pag-massacre sa Proboso 19, yung pagpatay kay RJ Unity and press freedom, the attack on press freedom. Pero yung sa PGMN, extortion yan So dapat mas ganon yung pagtrato natin. Pero nevertheless, tama ka, pantayan pa rin itong kasong ito kasi it's a matter of national interest.
3: Professor, ano ho ang dapat nating asahan at ano pa yung mga dapat sagutin sa mga susunod na araw?
2: Ang challenge sa NBI po sana dapat forthcoming sa mga information, lalo na po sa case build-up. Kasi sa pagkakaalam ko, ilang buwan na nilang minanmanan ito and gaya na nabanggit mo kanina, last year pa meron ng alleged extortion attempt laban sa isang kampo ng isang politiko. So yun yung dapat na mailinaw sana sa publiko. Tapos yung PGMN, once and for all, please be forthcoming with the details na sinasabi ninyo na set up daw si Babanta at saka yung kasamahan niya na apparently taga PGMN din. Nasaan yung datos? Ano ginagawa nila dun sa country club? Ano ginagawa nila dun sa unang pinagkakitaan nila ng high-end hotel, wherever that is, sa Makati raw?
3: Opo.
2: So, mahalaga dapat yung mga detalyeng yon sa bahagi ng PGMN. And then, syempre, for the media, dapat balanse yung ating pagtingin. Ito sinabi ng NBI, ito sana yung dagdag na impormasyon ng PGMN. And then, yung kampo ng isang politiko, Martin Romualdez, ano naman yung babanggitin nila. So, kailangan din makuha yung side po nila.
3: Actually, on a last note, Professor, now that I'm thinking about it, because the camp of the former speaker was saying na padalan pa daw sila ng teaser. Siguro dapat din magsalita yung kampo ni Congressman Martin Romualdez at ilabas itong sinasabing supposed teaser.
2: Teaser video.
3: Yeah. All right.
2: Tama ka.
3: Okay, maraming salamat po sa inyong oras. UP Diliman, Journalism Professor Danilo Arao. Thank you, sir.
2: Maraming salamat. Mabuhay.
4: Doble dagok ang tumama sa sektor ng turismo ng Albay. Bukod sa krisis sa langis, apektado rin ito ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Yan ang agenda report ni Ryan Reloban ng Abante, live mula sa Kamalig, Albay. Ryan, ano ang update?
5: Willard, sunod-sunod na na hamon ang kinakaharap ngayon ng turismo dito sa Albay. Mula sa pag-aalboroto ng bulkang Mayon, pagkalat ng mga impormasyon sa social media, hanggang sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, ramdam yan ng industriya. Hindi man tuluyan nakakabangon, panibagong pagsubok na naman ang sumalubong sa turismo dito sa Albay. Ayon kay Dorothy Colley, Provincial Tourism Officer, nagsimula ang sunod-sunod na pagsubok noong Enero nang mag-alboroto ang Bulkang Mayon na agad nagdulot ng pangamba

0: sa mga turista at kanselasyon ng mga booking. Pinalalapaan niya ito ng pagkalat ng mga AI-generated na larawan sa social media na nagpapakita umano ng matinding pagsabog ng bulkan kahit hindi naman ito totoo. Dahil dito, mas lalo pang natakot ang mga turista at nagdulot ng maling impresyon tungkol sa kalagayan ng probinsya. Kasunod nito, tumama rin ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng tensyon at gera sa Middle East na nagresulta ng mas mahal na pamasahe at travel cost. Epekto nito, bumagal ang galaw ng mga turista papasok sa Albay sa kasagsagan pa ng peak season ngayong bakasyon.
1: Na observe na naman po ng ating mga tourism stakeholders, yung ating tourism businessmen, related establishments na medyo mas bababa yung pumasok na somehow mga 20% ang sinabi. 20% ang nawala sa kanilang supposedly expected business income at that time.
0: Ngayong buwan, panibagong pag-aalboroto na naman ang bulkang Mayon na kinakaharap ng mga residente dito sa Albay na muling nagdudulot ng pangamba sa turismo. Kaya naman, hiling lang nila na walang mangyaring kanselasyon sa mga biyahe. Dahil sa mga pagsubok, apektado hindi lang ang mga hotel at resort, kundi pati ang mga tour operators, transport services at maliliit na negosyong umaasa sa turismo. Kinumpirma pa niya na sa unang quarter ng 2026 ay bumaba ng 30% ang bilang ng mga turista na nagtungo sa Albay kumpara sa kaparehong panahon noong 2025 dahil sa mga nasabing pagsubok.
1: First quarter natin last year, umabot tayo yung mga 300 to 350,000. Ngayon parang mga 290 to 300,000 mga ganun. Apo.
0: Willard, sa kabila nito, tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Albay na ligtas pa rin ang maraming destinasyon dito sa Albay at patuloy ang kanilang kampanya para ibalik ang tiwala sa mga turista. Sa gitna ng sunod-sunod na pagsubok, nananatiling umaasa ang sektor ng turismo dito sa Albay na muling babangon ang kanilang industriya sa tulong sa tamang mga impormasyon at patuloy na suporta ng publiko. Balik sa iyo, Willard.
2: Maraming salamat, Ryan Reloban ng Abante, nag-ulat ng live mula sa Kamalig, Albay. Sa gitna raw ng patuloy na banta sa seguridad, mas palalakasin pa ang defense cooperation sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Ang detalye mula sa ating kasamang si Mateo Guidicelli. Mateo.
3: Yes, Willard, Japan's defense minister vowing to deepen military ties with the Philippines. During a visit to Manila, Minister Shinjiro Koizumi said Tokyo was considering the early transfer of Abu Kuma-class destroyers and TC-90 aircrafts to the country. Defense Secretary Gibo Teodoro also announced they had agreed in principle on the transfer and were working on the details on this. Wala pang timetable, but gagawa na raw ng working group to craft policy and operational requirements.
4: We concur that both sides will hold consultations when necessary to ensure the security of both countries and the peace and the stability of the region. In particular, as unilateral attempts to change the status quo by force or coercion continue to be observed in the surrounding waters of our two countries.
3: The tourism industry in the UAE is reviving following the damaging effects of the crisis in the Middle East. Filipino travel agencies express gratitude to the UAE government for its continued response and support. Yan po ang agenda report ni UAE correspondent Camila Iman.
5: Makalipas ang halos dalawang buwan na crisis dahil sa sigalot sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran, unti-unti nang bumabalik ang sigla ng tourism industry ng UAE. Ayon sa Dubai-based travel agency na Pinas Travel, matindi raw ang naging epekto sa kanilang operasyon ng crisis, sanhi ng airspace closure, booking cancellations, refunds at UAE directive na i-waive ang visa fines sa mga overstayed na mga turista. Laking pasasalamat ngayon na Pinas Travel sa napagkasundo ang ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran.
6: nung nagkaroon ng usapang ceasefire, medyo naramdaman naman natin ang kumbaga ay naging kaluwagan dahil nagbukas unti-unti ang airspace, may mga flights na available na.
5: Ayon naman sa Victory Star Travel and Tourism, mas nagkaroon sila ng maraming pay-ins simula nung unang araw ng ceasefire. And since na magkakaroon na naman ng holidays, mas marami raw nagpapabook sa kanila at bumaba na ang ticket rates.
7: Simula nung April 8 na nag-ceasefire, doon kami talaga na tuloy-tuloy talaga yung mga inquiries namin.
5: Nakaranas man na matinding pagsubok, excited at puno pa rin ng pag-asa ang mga travel agency, lalo't ayon sa ulat, naghanda umano ang UAE government ng 1 billion dirhams o katumbas ng $272.2 million na pondo bilang pagsuporta sa business sector kabilang na ang tourism industry.
6: Unang-una, ulitin po natin lagi ang pasasalamat sa UAE government. Hindi sila tumitigil na maghanap ng mga paraan, ng mga inisyatibo, ng mga proyekto para makarecover tayo.
5: Itinuturing nila ang UAE bilang best and safest country in the world to visit.
6: Sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas at sa buong mundo, to all the travelers across the globe, this is an invitation for all of you. Come visit UAE. It's one of the safest country in the world.
5: Umaasa ang lahat na ang ceasefire sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran ay pangmatagalan at katapusan na ng giyera sa Middle East at manumbalik ang ekonomiya hindi lang sa Middle East, maging sa buong mundo na rin. Para sa Agenda, Camila Iman, Billionaire News Channel, Dubai, United Arab Emirates.
8: Hantavirus outbreak sa isang cruise ship, di raw dapat ikabahala ayon sa DOH. At trailer ng Anthony Bourdain biopic, inilabas na. Susunod yan sa Agenda.

0: tayo ngayong Miyerkules sa Marcos Highway, SM Marikina. Light to moderate ang daloy ng trapiko sa eastbound lane. Green and go naman sa northbound. Pinawi ng DOH ang pangamba ng publiko kaugnay sa naitalang hantavirus outbreak sa isang barko. Under control na raw ito at maayos ang lagay ng mga Pilipinong marino. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor.
1: Pirma ng Department of Health na wala pang naitatalang kaso ng hantavirus sa Pilipinas ngayong 2026. Tiniyak ng mga opisyal na ang outbreak nito kamakailan sa isang cruise ship na nasa Atlantic Ocean ay under control at walang dalang anumang banta. Binigyang diin ng DOH na walang dahilan para mag-alala.
2: Merong isang cruise ship na nakadaong ngayon, nakatigil siya sa may Cabo Verde, dun ho sa may bandang Atlantic Ocean yon malapit sa Africa, malayo po sa Pilipinas. Meron po itong mga pasahero, ang exact number 100 plus.
1: Lumabas ang balita ng hantavirus outbreak dahil may mga nagkasakit nito na sakay ng MV Honduras cruise ship na malapit sa West Africa. 3 pasahero na umano ang namamatay. Nagbunso dito ng pag-aalala sa buong mundo kabilang sa Pilipinas dahil may 38 Pinoy na tripulante ang sakay ng nasabing barko. Ayon kay Yusek Domingo, nananatiling ligtas at malulusog naman ang Filipino crew. Binigyang diin din niya na naka-quarantine na ang barko, nasa laot at hindi magdadala ng peligro sa publiko.
2: In close coordination po tayo.
1: Paliwanag din ni Domingo, ang hantavirus ay hindi bagong sakit. Bagaman rare ito, maari lamang umanong makuha ang virus kapag napalapit sa dumi, ihi o laway ng isang daga o rodent na apektado ng virus.
2: Lumang-lumang reports, 1992 pa na pinapahanap namin yung mga papel kung ito nga ba ay hanta.
1: Katulad ng dengue at leptospirosis, kabilang sa sintomas ng hantavirus infection ang lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pagkahilo o pagsusuka. Sa malulubhang kaso naman, maaring magka-hemorrhagic fever with renal syndrome at cardiopulmonary syndrome. Nasa high alert ang Bureau of Quarantine alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na mahigpit na pinasusubaybayan ang sitwasyon. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
3: Pinag-aaralan na ng Agriculture Department ang pagpapataw ng price cap sa ilang agricultural products. Yan daw ay para matiyak na hindi malulugi ang mga bahagi ng supply chain mula sa mga magsasaka hanggang sa mga retailer. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
4: Sa 6 na taong pagtitinda ng gulay ng 50 anyos na si Cardito Malabe, ngayon lang naging matumal ang mga mamimili sa palengke bunsod ng epekto ng gera sa Iran. Kung dati, nasa 1,000 ang naiuwi niya, ngayon higit 500 piso na lang. Pagtaas daw kasi ng presyo ng krudo, siyang taas din ang logistics cost ng inaangkat nilang gulay.
5: Kasi ang puna nito, yung sambag namin, 1,010, kaya hindi pwedeng 100. Kasi equivalent to 110 ang puna noon. Una-una sa umaga, tatricycle ka, papunta sa Q-Mart. Siyempre, additional na yon. Pag uwi mo, kargado yung tricycle, mas mataas ang ano nun, pamasahe.
4: Araw-araw, 400 piso raw ang nakalaan, pamasahe pa lang. Ayon sa Department of Agriculture, tinitingnan nila ang pagkapataw ng price cap sa carrots ng 100 piso. Sa ngayon, naglalaro kasi ang presyo sa 120 pesos kada kilo.
6: Tandaan po natin, medyo mataas nga daw po ang inflation. So as a way to tame yung inflation po natin is titignan po natin kung maglalagay tayo ng mga price cap sa mga major agri-commodities.
4: Wala pa rin balita kung kailan aaprubahan ng pamahalaan ng 50 peso price cap sa imported rice. Hinihintay na lang daw kasi nila ang go signal at approval ng palasyo para maipatupad ito gradually. Ayaw daw naman kasi ng DA na hindi makaagapay sa price cap ang mga retailer. Pero para kay Lino Rabano, 30 taon ng rice retailer, lugi sila sa 50 pesos na price cap.
7: Kailangan po magkaroon ng action ng gobyerno doon na kung halimbawa magkakaroon ng price na halimbawa 50, kailang bago dumating yung 50, meron na kaming abuti na 2 to 3 peso. Kasi kung hindi mangyayari yun, hindi kami makakasunod. At kung susunod naman kami, ano mangyayari sa amin? Baka magsarado po kami.
4: Nasa 2 to 3 pesos lang daw ang ipinapatong nila. Hirap din daw kumonekta ang retailer sa direktang source ng bigas, kaya wala rin silang choice kundi kumuha sa mga middleman. Sa panig naman ng DA, wala raw silang gustong ma-record na kaso ng retailer na hindi sumusunod sa price cap, kaya hinikayat ng ahensya ang mga ito na sumunod sa batas. Bukod sa carrots at bigas, maaari din daw lagyan ng price cap ang yempo na 380 pesos dahil pumapalo sa 420 to 450 pesos ang kilo nito. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
3: Kasunod ng naitalang pagtaas ng presyo ng pagkain, nangangamba ang grupo ng mga manufacturer sa banta ng mas mababang agricultural output dulot ng sigalot sa Middle East. Ayon kay Federation of Philippine Industries Chairperson Elizabeth Lee, posibleng makaapekto sa produksyon ng mga magsasaka ang mataas na presyo ng fertilizer.
8: We are a consumption-driven economy and food is a major part of the whole basket. And so keeping prices down and costs down for food is important.
3: Dagdag ni Lee, hirap na rin ang manufacturing companies sa dagdag singil, sa kuryente at logistics. Sa ngayon, hindi alam ng mga kumpanya kung hanggang kailan pa nila kakayanin maghigpit ng sinturon.
8: We try as much as possible to keep operations going, to keep employment of our factory workers, and to actually help mitigate the increase or the pass on cost to the consumers. Because it actually is a vicious cycle. If the prices is much higher, then there will also be less demand down the line, which will also affect our sales and production.
0: Lusot na sa Kamara ang House Bill number 8647 o ang panukalang patuloy ang pagtawid sa Pamilyang Pilipino o 4Ps Act. Layo nito na palawakin ang programa para tugunan ang pangangailangan ng low-income households. Ayon kay House Speaker Boji D., kailangan ito lalo na ngayon na nahaharap ang bansa sa economic challenges. Pagtitiyak din daw ito na maibibigay ng gobyerno ang accessible na edukasyon, healthcare at basic support sa mga Pilipino. Namumuno naman sa Presidential Preference Survey, posible pa rin magbago ang mga numero ni VP Sara. Ayon sa Pulse Asia, malaki ang magiging epekto ng mangyayari sa susunod na mga buwan sa politika.
9: Middling o average lang ang popularidad ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng pangunguna niya bilang presidential candidate sa 2028 elections. Ayon nito kay Pulse Asia President Ronald Holmes, anya, bumababa pa ang performance ratings ng bise sa gitna ng mga political issue na kinakaharap nito.
10: It declined to less than majority in December 2024 and pick up only as a sympathy towards the family given the arrest of the former president in March 2025. From then on, incrementally declining.
9: Tila maliit lang din ang epekto ng early presidential bid ni Duterte.
10: For example, in the case of Vice President Lenny, of course, she only declared after the survey that she's not interested in running for a national post. Mm-hmm. But in the absence of a declaration, still people, you know, about more than 4 out of 10 signified preference for her. So that means that the declaration of Vice President Sara should have moved her a little bit farther in terms of voting support.
9: Sa Pulse Asia survey na isinagawa noong February 27 hanggang March 2, 51% ang boboto kay Duterte kung ngayon daw gaganapin ang eleksyon. Hindi naman nalalayo si Naga City Mayor Lenny Robredo at 43%. Kahit ilang beses nang sinabi ng dating VP na hindi siya tatakbo, ilalagay pa rin daw ng Pulse Asia ang kanyang pangalan sa surveys nito.
10: Let's see how people's preferences change given the knowledge of such decision on the part of the former Vice President.
9: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, nagbabala rin si Holmes sa posibleng epekto ng late na pagdeklara ng kandidatura.
10: If you don't declare, then you lose the opportunity to organize, and that opportunity is something that you should be able to seize very early, not a year before the election.
9: Posibleng isama pa rin daw sina Senator Irwin at Rafi Tulfo sa mga survey. Sa kabila ng panawagan ni Senator Irwin to, quote, leave them alone. Ayon kay Holmes, nagtatanggal lang sila ng pangalan kung may formal letter mula sa naturang individual. At may senador na raw na gumawa nito.
10: I think most recently, we got an indication from Senator Chis Escudero to exclude this name from any of the vice presidential and the presidential race. He was open for the election, but he basically stated formally, please exclude me from the presidential and vice presidential race.
0: Sa Hunyo, isasagawa ang susunod na pre-election survey ng Pulse Asia. Dito inaasahang makikita ang epekto ng impeachment proceedings laban kay VP Sara.
3: Itinutulak naman ni Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice ang tandem ni Mar Rojas at Grace Poe sa 2028 presidential elections. Sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni Erice na hindi natuloy ang tandem ng dalawa noong 2016 presidential polls kung saan nanalo si Rodrigo Duterte.
11: I'm just floating ideas. Uh-huh. At baka naman maisip nila na baka pwede mag-reset. Hindi naman ito para sa, ito naman para sa bayan. Pareho naman silang qualified.
3: Apela naman ni Erice sa mga botante, piliin ang mga kandidatong kwalipikado at huwag iboto ang kandidato dahil sikat lang ito.
11: Naghahanap tayo ng kandidato laban kay VP Sara dahil mataas yung kanyang survey. So anong hinahanap natin?
12: A savior.
11: Ah, no, ang hinahanap natin yung may mataas na survey na pwedeng lumaban. Okay. So ang basis natin hindi competence, hindi integrity, hindi qualification, ang basis natin kung sino yung pwedeng manalo.
0: Maganda ang financial at operational results ng LT Group Incorporated nitong 2025. At sa kabila din ng flood control scandal at krisis sa langis, positive ang outlook ng kumpanya ngayong taon. Narito ang Agenda Report ni Chet Gatchalian.
13: Nananatiling positibo ang pagtingin ng LT Group Incorporated sa iba't ibang sektor ng kanilang negosyo. Ito'y sa kabila ng epekto ng krisis sa langis na dulot ng tensyon sa Middle East.
14: The current economic situation, especially given the oil prices significantly increasing due to the war, would present good amount of challenges for a lot of the different businesses.
13: Timong nagmo-monitor ang LT Group sa market para sa mga adjustments na kailangan itong gawin sa listing dates nila. Sunod-sunod daw kasi ang mga issue nagdudulot ng takot sa merkado.
15: And you had the flood control last year and that continued on with the war in the Middle East. The market is really, it doesn't know really which way to go. Effectively, inflation in the world and specifically in the Philippines, we just reported an over 7% inflation. So all of that, obviously, as you business reporters are very familiar with, really affects the market.
13: Nitong nakaraang taon, naging maganda ang financial at operational results ng kumpanya na sumasaklaw ng investment sa industriya ng banking, tobacco, beverages, at property development. Nasa 132 billion ang reported consolidated revenue na LTG. 30 billion naman ang attributable net income nito na 7% ang itinaas mula 2024. Nangunguna sa negosyo ng LT Group ang Philippine National Bank o PNB na may 14 billion total attributable income. Sumunod dito ang Fortune Tobacco Corporation, Tanduay Distillers, Asia Brewery Incorporated at Eton Properties.
14: We're very excited about the future prospects of Eton. We have been able to essentially settle a lot of the debts that Eton has had. Essentially, sales were significantly up as well by about 46% in 2025 versus 2024.
13: Pagdating naman sa tobacco industry, mahirap pa raw sa ngayon na magsabi ng projection o outlook dito. Pero patuloy raw ang kanilang pagkilos para labanan ng tobacco smuggling.
14: We're finally in 2025 able to see the overall volume of illicit cigarette finally decrease for the first time in a while. We were able to see our volumes increase quite a bit in 2025. We were able to go from about 21 billion to 22 billion as a result of us curbing a lot of the effects of illicit trade.
13: Ito na ang unang press con ng LT Group kasunod ng kanilang annual stockholders meeting simula nang matapos ang pandemya. Ngayong taon, plano ng kumpanya na palakasin ang kanilang core businesses, gawing prioridad ang risk management at ang pagkakaroon ng sustainable long-term value sa mga investments nito. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
16: Bumisita sa bansa ang actor and comedian na si Michael Palin.
12: Pinost niya ito mismo sa kanyang picture at streets market in Manila. Palin revealed he had been making a travel series and writing a book about the country. Nagsuswimming pa raw siya sa Palawan. Here's a treat for Anthony Bourdain fans. Nirelease na ng A24 ang trailer ng biopic ng iconic chef titled Tony. The film stars Dominique Sisa and follows a 19-year-old Bourdain as he discovers his passion sa chaotic kitchen life in Provincetown. Dinirek ito ni Matt Johnson and will be released in theaters this August. Update naman sa Mala Drops of God na legal battle nila Angelina Jolie and Brad Pitt. Multiple reports say a judge in Los Angeles denied Pitt's motion to compel Jolie to turn over private emails tied to the sales of her stake in their French winery. Kasama sa mga email ang mga communications ni Jolie sa kanyang business team. The judge ruled that those messages are protected. The former power couple bought a controlling interest in Chateau Miraval in 2008. Noong 2022, Pitt sued Jolie for selling her share without his knowledge. The actress filed a countersuit, claiming that the actor is merely waging a vindictive war against her following their divorce.
3: Highest paid government executives noong 2025, kilalanin. At unemployment rate bahagyang bumaba. Susunod yan sa agenda.

0: the Philippines is moving fast, and so are we. Bilyonario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country from Metro Manila and beyond. Bilyonario News Channel.
1: Manood, makinig, at manalo sa OMG! Oh My Gas! Tulong Abante! Tumutok lang sa mga programa ng Abante araw-araw at baka ikaw na ang maswerteng ka-abante na makaakuha ng 500 pesos pang gas! Hintayin ang queue ng Anchor para makapag-register. I-text ang OMG space ang inyong pangalan at isend ito sa 0917-192-8511. Bago matapos ng show, bubunot ang Anchor ng isang maswerteng mananalo. Tatawagan ka namin on air at kailangan masagot mo ito on the spot. May itatanong ang Anchor at kapag nasagot mo ito ng tama, iyon na ang 500 pesos! Oh My Gas! Tulong Abante! Ang promo na ito ay bukas sa lahat ng mga drivers. Isang pag-alalay mula sa Abante. Kasama mo!
2: Where devotion meets culture and Filipino tradition goes in full bloom. Faith and flowers for the whole month of May. Happy Flores de Mayo. Bilyonario News Channel.

0: Dati-dati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
1: Ng ating walang gutom program.
0: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
2: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
0: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
3: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
0: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
3: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
0: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
4: Salamat, President. Okay, salamat.
5: Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Mega Mall, maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabigat naman sa northbound lane. Aminado ang ilang kongresista na basihan ng ilan ang political survival. Sabotuhan sa impeachment case ni VP Sara. Pero umaasa sila na mananaig pa rin ang bigat ng ebidensya. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, ano ang update?
6: Winagkong si House Committee on Justice Chair Representative Jerby Luis Torarawan tatanungin, mas gugustuhin niyang sa Lunes na maganap ang deliberasyon at botohan kaugnay nga sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero Winard, aminado ang ilang mga mambabatas na may ilang mga congressman raw na imbis na ebidensya, politika ang pagbabasihan nila sa kanilang mga boto.
0: Kagabi, umakyat na sa House Plenary ang Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. At nai-refer na rin to sa Committee on Rules na silang mag-schedule kung kailan ito sasalang sa plenaryo. Pero ngayon pa lang, kinorkestyo na ni Congresswoman Laila De Lima ang mga mambabatas na posibleng mag-no for impeachment.
7: Anong magiging basehan ng kanilang no vote na hindi naman nag-present ng opposing, ng countervailing o ng counter-evidence si VP Sara? So ano magiging basis ng no vote nila?
0: Ayon sa ilang mambabatas, makaapekto ang political pressure sa boto ng mga kongresista, lalo na raw sa mga taga Mindanao at Visayas na kilalang baluarte ng mga Duterte.
8: Kino-consider ng mga bawat miyembro ng Kongreso yung constituency nila, kung may mga sumusuporta ba sa Vice Presidente.
0: May mga mambabatas kasi na gustong makasigurong panalo sila sa 2028 elections na dahilan raw kaya maagang nag-anunsyo ng kandidatura si VP Sara para sa pagka-presidente. Dagdag pa rito, takot rin naman daw ang ilang mambabatas na alisan ang budget ng administrasyon.
9: In any kind of similar situation, palagay ko may mga kanya-kanyang mga concerns at reservations ang bawat member ng House. Of course, sarili nilang decision yon.
6: Wilid pa nga po paliwanag nga sa atin ni Representative Luis Tro na magaganap ang sponsorship kaugnay nga sa Articles of Impeachment once na na-receive na ng mga mambabatas ang kopya ng committee report. At ngayon nga lang, Willard, bago tayo umere, no, around the past 6 p.m. nakita na natin na sa plenary ay natanggap na ng mga mambabatas ang kopya ng committee report number 261, which is ito nga yung naglalaman ng resolution at articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So Willard, this time we're looking forward, no, na posible nga na maganap na ang deliberation, even the butuhan sa Lunes. At ayun din kay Representative Luistro Willard, sinasabi niya sa atin na until this time, hindi pa natin masasabi kung may mga mangyayari bang black vote. Ngayon nga lang, Willard, bago tayo umere, no, around the past 6 p.m. nakita na natin na, Willard, nakausap natin dyan, no, si Representative Jose Alvarez. Ang sinasabi niya sa atin, ang dahilan nga raw kaya may mga mag-a-abstain eh, dahil nga nominal voting ang magaganap na botohan. Yun yung lalapit sila sa mikropono at makikita ng publiko ang kanilang boto at i-announce pa nila ito. Willard.
5: Alright, abangan na lang natin ang boto ng mga congressman natin. Maraming salamat, Isaiah Mirofuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa.

0: multiple masterminds ang nasa likod ng flood control scandal. Yan ang paniwala ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson. Dagdag pa ng senador, posibleng madamay ang kasamahan niyang si Senator Rodante Marcoleta sa issue. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
1: I don't think there's an overall mastermind kasi nga, di ba, ano to eh, driven by greed. Tsaka sabi ko nga, di ba, ano, parasitic eh.
2: Yan ang sagot ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson sa kung may mastermind ba talaga sa flood control scandal. Sa malawakan at sistematiko umanong galaw ng mga individual na sangkot, may masasabing may organized group o sindikato, pero sa bawat lugar at ahensya.
1: Hindi mo naman mapipinpoint ang nag-iisang mastermind sa buong the whole kabudel, ano?
2: Isang hinalimbawa ni Lacson ang nooy kaso ng Bulacan First District Engineering Office na tinumbok ng Senate Blue Ribbon Committee na itinuring niyang microcosm umano ng nabubulok na sistema. Dito nadiskubre kung paano dinadivert ang flood control funds pabulsa ng mga umanoy kawani ng gobyerno. Una nang inihayag ni Senator Rodante Marcoleta na kailangang tumbukin ang mastermind sa flood control scandal. At nagpresenta na rin noon ang Senate Minority ng kanilang sariling report tungkol dito. Bahagi roon si na dating House Speaker Martin Romualdez at former Congressman Zaldico na malalaking pangalan sa issue. Giit ni Lacson, kung may pruweba raw ang iilan sa umano'y mastermind, wala namang problema kung magtatrabaho raw sila at isisiwalat ito sa mga pagdinig. Maaaring maimbestigahan umano si Marcoleta. Kasunod ng impormasyong may sulat kamay umano si late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na may inallocate umano na 500 million peso worth of projects para sa senador. Wala pang opisyal na pahayag si Marcoleta tungkol dito. Ayon kay Lacson, si Marcoleta ang nag-confirm kay nooy DPWH Secretary Manuel Bunoan sa Commission on Appointments. Dati nang iniulat ng BNC na naging kasangkapan ang confirmation para makapag-appropriate umano o makapagsingit ang hindi pa pinapangalan.
1: Merong isang congressman na nambukol sa mga kapwa nila congressmen. Actually, lumapit sila sa akin nung may CA kami. They're egging me. Tuloy nyo yan, Senator. Kasi kami yung mga nabukulan.
2: Sa ngayon, naghahanda ang komite ni Lacson sa itatakdang kasunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee para imbisigahan ang allocables na kung para sa pork barrel. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.

0: 10 a.m. only on Billionario News Channel. In a world where markets shift in seconds, clarity is power. From boardroom decisions to global trends, get in-depth analysis on the forces shaping business today. Explained with authority, context, and insight. Because understanding the story behind the numbers is what sets leaders apart. Business 360 with Apa Ongpin. Weekdays 4 p.m. only on Billionario News Channel.
1: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane.
2: Balak daw italaga ng Senado si Senador Kiko Pangilinan bilang impeachment manager sakaling umakyat ang reklamo laban kay VP Sara. Pero sa usapin ng pag-convene bilang impeachment court, sa boto pa rin daw ito idadaan. Narito ang agenda report ni Hannity.
3: Posible pa rin pagbotohan ng Senado kung dapat ba silang mag-convene bilang impeachment court. Paliwanag ni Lacson, may ilang senador na rin kasing nagpahiwatig, nagkakwestiyonin nila ang basihan ng Articles of Impeachment bago pa man magsimula ang anumang paglilitis. Kaya sakaling may maghain ng motion na wag munang mag-convene bilang impeachment court ang Senado, hindi raw ito desisyon ng isang tao lang. Majority vote pa rin ang masusunod.
4: May motion eh. May motion na wag i-convene. Sa botohan mauwi yon. Kasi ang court hindi naman one-man court eh. It's a 24-member court. So majority pa rin yung magre-rule.
3: Una nang sinabi ni Senator Robin Padilla, nagampani ng Senate Minority ang pag-o-oppose sa Senado.
5: I respectfully move.
3: Nitong nakaraang taon, nagmosyon si Senator Bato de la Rosa na i-dismiss ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte bago pa man makapag-convene bilang impeachment court.
5: The verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed.
3: Kinilala naman ni Lacson ang kanilang constitutional mandate na forthwith kailangang mag-convene. Bagamat wala pa sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara, minamataan na rin nilang magkaroon ng impeachment manager. Yan ay si Senator Kiko Pangilinan na siyang abogado rin. Sinadjust daw ito ni Senate Majority Leader Mig Zubiri dahil wala ang kanyang papel sakaling magkaka-trial.
4: Si SP, amenable siya. Sabi ko, I also agree kasi kailangan natin talaga merong legal mind na talaga yung lawyer na nandiyan. Kasi tayo, mga abog***** na naman tayo na paminsan-minsan nakakachamba.
3: Kaya raw ni Pangilinan i-direct ang proceedings at panatilihin ang order sa posibleng trial. Para sa agenda, Hannah T., Billionario News Channel.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
6: We learned patuloy ang paglapit ng low pressure area sa kalupaan ng Mindanao. Muli itong namataan kaninang alas 3 ng hapon, higit 305 kilometers na lamang po sa silangan ng Surigao del Sur. At tatawid po ang low pressure area simula po bukas hanggang Sabado dito po sa may Mindanao at Southern Palawan. Magdadala rin ng mga pag-ulan ang nasabing LPA dito sa may Visayas, Mindanao at timog na bahagi ng Bicol at Pimaropa. Sa kabilang banda, patuloy naman ang paglakas ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility at meron na itong international name na Hagupit, galing po yan sa Pilipinas. Huling namataan si Hagupit sa layong 2,185 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa PAGASA, posibleng lumakas pa ang bagyo hanggang severe tropical storm habang binabagtas po ang mainit na karagatang Pasipiko. Sa Sabado, posible po ito pumasok ng ating area of responsibility at bibigyan naman ng local name na Kaloy, magiging pangatlong bagyo for this year. And by early next week, kikilos ang bagyo sa direksyon ng Luzon, subalit posible po itong humina bago pa tumama ng kalupaan. Ka-weather, magbabago pa po ang track at intensity nitong si Kaloy, kaya patuloy na magantabay sa updates ng ahensya. Ngayong Miyerkules, dahil pa rin sa easterlies, pumasok muli o pumalo muli sa delikadong antas na 42 degrees Celsius o higit pa ang naramdaman sa 12 lugar, kabilang na ang Borongan Eastern Samar with 45 degrees, Vera Catanduanes 44 degrees at maraming lugar pa dito sa Luzon. Bukas po araw ng Huwebes, mararamdaman pa rin na matindi.

0: init dito sa Maysanose, Mindoro with 43 degrees. Gayun din sa Borongan at 42 degrees sa maraming lugar pa sa Luzon. Habang sa Quezon City by tomorrow, hanggang 40 degrees po ang posibleng marandamang init ng ating katawan. Patuloy na paalala ng PAGASA, ugaliin ang pagbaon ng payong, shades or sombrero tuwing lalabas po ng bahay sa tanghali at magsuot lamang ng komportable at light-colored na damit para maiwasan ang panghihina at pagkahilo. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, May 7, simula madaling araw hanggang tanghali, mataas na po ang tsansa ng ulan dahil sa low pressure area dito po sa bahagi ng Bicol Region, kabilang Catanduanes, Albay, Sorsogon at dito din po sa Mayromblon. Kaya magbaon po ng payong kung lalabas ng bahay. Habang sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, walang magiging epekto ang low pressure area sa panahon at aasahan pa rin ang maaraw at mainit na panahon maliban na lang sa minsang pagkulimlim sa Ilocos Region at Cordillera Region. Sa bahagi po ng Visayas at Mindanao, maulang Huwebes po ang sasalubong sa inyo dahil sa LTA. Sa Visayas, may mga light to moderate rain sa maghapon, maliban na lang sa minsang malalakas na ulan sa umaga, dito po sa may Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, at dito rin po sa bahagi ng Central Visayas and Negros Island Region. At sa bandang Mindanao naman, umaga pa lamang, posible na po ang malalakas na ulan dito sa may Caraga Region and Davao Region, direktang epekto na po ng low pressure area. Habang pagsapit ng hapon at gabi, mas dadami pa po yung makakaranas ng matinding ulan dito po sa may Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region at ilang pambahagi ng Northern Mindanao at Soksarjen. So ka-weather, huwag kalimutan ng inyong payong or kapote kung lalabas po ng bahay bukas at mag-ingat sa posibleng flash floods or pagragasan ng tubig sa mga kailugan at pagbuho naman ng lupa sa mga nakatira malapit sa kabundukan. At yan muna napapanong balita ngayong Miyerkules. Ako po ang inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: From the U.S. to the Philippine Senate, binisita ng Bini ang Senado where they were accompanied by Senator Bam Aquino sa Session Hall. This comes after he filed a resolution commending the group for their historic performance sa Coachella. Sila po ang first ever homegrown Pinoy act to perform sa festival. The Senate resolution states na hindi lang musika ang dinala ng Bini sa global stage, but also Pinoy pride, creativity, and culture. New week ahead, new episode ng Mateo G Primetime. This Saturday, 7 p.m, makakasama natin the one and the only King of the Hill. Here's a sneak peek. Watch this.
2: Enrique! And the energy, next level.
3: I'm gonna dress the elephant.
2: Enrique Hill is in the hot seat. And Mateo is asking everything.
3: Last time, ang love team culture sa Philippine show business. Sino kaya nag-issue them?
2: He is spilling secrets you've been waiting to hear.
3: Sino kasama natin dun?
4: Si Liza.
2: And he finally got a sketch of his ideal girl.
4: Some call it a brown.
2: Wait till you see who it is. Mateo G Primetime, Saturday, 7 p.m. Only on Bilyonario News Channel.
5: Sino girlfriend niya ngayon?
1: Wala pa yata, wala pa yata. Sinabi ko kanina, pero hindi ko sasabihin. But ma'am, we have to commend something. The lady in pink is so beautiful this evening.
5: It's pink and red today. Pink and blue. Hindi nga, anong kwento kay Enrique Hill?
1: Hindi ko nga alam. Meron silang secrets in Prague. Tanong ko nga sa kanya kung nag-developan sila ni Andrea Brillantes. Yan ang isasagot sa Saturday, kumbaga.
5: Sa Prague.
6: Secrets in Prague?
1: Secrets.
5: Hindi nila nakita si ano.
6: Ay, oo nga.
5: Yung secret.
1: Yun din yung isang sikreto na ikukwento niya doon.
6: Iba yung secret na naisip ko eh. No?
5: Ako din.
1: Yun din.
5: Si Saldi ko.
1: Yun.
5: Ayun ba yun? Ikaw naman.
6: Okay, kala ko iba.
1: Nakita nila doon. Abangan sa Sabado.
5: Dapat pala nagsumbong sila. Nagsabi sila, hindi naman sumbong.
1: Oo.
5: Diba?
6: Happy birthday pala kay Monique.
1: Yes. Happy birthday,
5: Monique.
1: Happy birthday, Monique.
5: So,
1: Madam, daming comments sa social media that Pinky Web is the most beautiful lady.
5: Grabe.
6: Bakit may kailangan yata sa'yo eh. Uutang ba?
5: Sandali, nananervyos ako. Ano kailangan mo?
1: Wala,
5: huwag ka lang uutang.
1: Wala. Namumula ng sunburn,
5: kasi
1: no?
5: Kasi dapat ako uuutang sa'yo. Dami mong programa, dami mong commercial.
1: Ngayon, Mateo G Primetime. May bagong segment kami.
5: Mateo G Primetime!
1: We're helping out. May mga cash prize namin na bibigay ngayon sa mga studio audience, kumbaga.
5: Ah, meron?
1: Opo.
5: Gusto mo mag-studio audience
6: pwede
5: tayo?
6: Pwede.
1: Oh, hindi, mag-guest po kayo, mag-guest, mag-guest. Mag-schedule tayo next month.
5: Okay, next month daw.
6: Okay.
5: Next month ka?
6: Game.
1: Summer outfits.
6: Summer outfits.
1: Kasi syempre, naka-always formal tayo dito, di ba?
5: Oo, casual naman, the casual look. Remember, ang swerte.
6: Darating sa tamang panahon. At iyan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
1: Ako naman po si Mateo Guidicelli.
5: At ako si Pinky Webb. Sa bawat issue, may angulo at ang balita, may agenda.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
4: Ako si Crescencia Closa, isang dating kitse sa Goday Quirino.

0: gumaling.
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga sukim butika nationwide. D3 Pies.
2: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog na rin gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi. Sa loob na isang linggo, lumuwag talaga ang pagking ako. Nabawasan ang umbo at lumakasang ko ng tabang ko. Ngayon, hindi na gano'n nabigil na ang pakiramdam mo sa dibdib. Kaya, patunayan ko talaga na ito talaga ang D3 Bio. Maraming salamat.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
1: Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
4: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.
1: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
7: Ako si Ma Carmel B. Tablada, isang government employee sa DPWH, Cagayan City, Isabela. Tuwing tag-ulan, madalas akong magkasakit, gaya ng sipon, lagnat at ubo. Nung marinig ko sa radyo ang Mighty C, laking gaan ang buhay ko. Kaya naman, salamat talaga sa Mighty C.
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.

0: I Care Gold. Mabibili sa mga butika nationwide.
1: Si Nelson ng Ilagan City. Madalas ako magkaroon ng infection sa gilagid dahil sa namamadang ngipin. Laging masakit at halos hindi ako makakain na maayos. Nag-take ako ng D3 Biome, dalawang soft gel araw-araw. Sa ikalawang araw pa lang, umupa na yung pamamaga at hindi na sobrang sakit. Pagkatapos ng isang linggo, wala na talaga ang namamagang gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangatawan ko at lumakas din ang resistensya ko. Epektibo talaga ang D3 Biome.
2: D3 Biome, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka panlaban. DTX 500. Araw-araw mabibili sa mga butika.
4: DTX Liniment Oil, hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil, ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax! Sarap! DTX Liniment Oil, mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
5: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape na sakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kalusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika.
2: You are listening to 103.9 K5 News FM. Pag-awa!

0: 105 News FM 103.9
1: DTX 500
2: Ulang bangkay, mo sa prutas at gulay.
1: Umawi ka na lang
2: sa DTX 500
1: dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant,
2: panglaban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Mag DTX 500
2: DTX 500
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500 dahil 2 weeks lang naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500 Mabibili sa mga butika.
4: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
5: O si Erlinda A. Salvia, isang gulay vendor sa Bagong Palengke, Santiago City. Madalas akong magkaubo at sipon noon. Dagdag pahirap talaga sa pagtatrabaho, kaya nag-Mighty C ako. Pinalakas nito ang resistensya ko.
4: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C.
2: Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
6: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa

0: si Romel ng kabutuan ni Isabela, namamula at dangdanan na sugat sa bente ko. Kahit anong pampahid at antibiotic ang itinatry ko, bumabalik pa rin yung pamamaga. Isang kaibigan ang nagrekomenda sa akin ng D3 Bio. Sinubukan ko. Nag-take ako ng 2 soft gel araw-araw. Pagkatapos lang ng 3 araw, napansin ko na natuyo ang sugat. Nagpatuloy ako hanggang tuluyan ng naghilom. Kaya masasabi ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
1: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis. Ginhawa sa bawat masahe. Ramdam mo ba ang pagod at pananakit sa buong katawan? Yan ang kayang ginhawaan ng DTX Herbal Oil. Sa bawat haplos, tanggal ang pagod at sakit. May herbal na lakas para sa instant ginhawa. DTX Herbal Oil, natural na ginhawa sa bawat masahe. Para sa pamilya, para sa iyo. DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil, ginhawa sa bawat haplos. Ang DTX Herbal Oil, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: DTX 500.
3: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
4: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
5: Ako si Ma Carmel B. Tablada, isang government employee sa DPWH, Cagayan City, Isabela. Tuwing tag-ulan, madalas akong magkasakit, gaya ng sipon, lagnat at ubo. Nung marinig ko sa radyo ang Mighty C, laking gaan ang buhay ko. Kaya naman, salamat talaga sa Mighty C.
4: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C.
1: Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide. D3
6: Pius. Si Alexa ng Burgos. Alexa Isabela. Di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain. Laging hinahapot na para bang lalag din ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang D3 Bio. Sinubukan ko kasi nahihilo na din ako sa mga antibiotics. Mga 1 week, ako na mimintain ng D3 Bio. Humana yung kain ko, yung ubo ko, minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain at yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang D3 Bio dahil subukan na ito. D3 Bio, epektibo.
1: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. Para sa nanay na laging abala sa pag-aalaga ng pamilya, oras naman para alagaan ang sarili. Sa DTX Herbal Oil, bawat patak, nararamdaman ang ginhawang kailangan ni nanay. Ang natural na sangkap nito ay tumutulong magpawala ng sakit ng katawan at stress mula sa maghapong trabaho sa bahay. Bigyan si nanay ng pahinga gamit ang DTX Herbal Oil. Lunas ng kalikasan para sa nanay na laging nandyan. DTX Herbal Oil, alaga ni nanay, alaga ng kalikasan. Subukan na! DTX Herbal Oil, ginhawa para kay nanay. DTX Herbal Oil, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: DTX Covenix, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Adrian ng Cagayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ko mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
8: DTX Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, na-detox ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
1: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamprotection din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.

0: o si Homer Alonso, isang pharmacy assistant sa Solano, Nueva Vizcaya. Madalas akong magkasakit pero nang mabalitaan ko sa radyo itong Mighty C, agad akong bumili. Laking pasasalamat ko sa Mighty C dahil simula nung uminom ako nito, hindi na ako nagkakasakit.
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga sukim butika nationwide. D3 Pies.
2: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog ngayong gabi. Nag-decide ako na subukan na yung D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi. Sa loob na isang linggo, lumuwag talaga ang paging ako. Nabawasan ang umbo at lumakasang po ng tabang ko. Ngayon, hindi na gano'ng bigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya patunayan ko talaga na ito talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Liniment Oil, hindi lang pamparelax, hindi lang pampabawi ng stress. DTX Liniment Oil, ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax! Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
5: DTX Beauty Soap. Para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Soap may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat dapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap mabibili sa inyong mga suking butika.
6: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: I-test mo ito, isang VXW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigot ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
9: Nagkape ka na? Na-detox ka ba?
7: Mabibili sa mga butika.
10: You are listening to 103.9 K5 News FM.
11: Pag

0: K5 News FM. 103.9 K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
3: Ako si Crescencia Closa, isang dating teacher sa Goday Quirino.

0: bumalik.
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide. D3
2: Pies. Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog na rin gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi. Sa loob na isang linggo, lumuwag talaga ako. Paghinga ko, nabawasan ang umo at lumakasang ko ng tabang ko. Ngayon, hindi na ganun nabigat na makiramdam ko sa dibdib. Kaya, patunayan ko talaga na tip talaga ang D3 Bio. Maraming salamat.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
4: Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat, yung may lambing ng pagmamahal, pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil, ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil, mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
5: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
6: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
8: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas.

0: ng Mighty C! Mighty C!
1: Ako si Macarmel B. Tablada, isang government employee sa DPWH, Cagayan City, Isabela. Tuwing tag-ulan, madalas akong magkasakit, gaya ng sipon, lagnat at ubo. Nung marinig ko sa radyo ang Mighty C, laking gaan ang buhay ko. Kaya naman, salamat talaga sa Mighty C.
0: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika.

0: iCare Gold. Mabibilis sa mga butika nationwide.
1: Si Nelson ng Ilagan City. Madalas akong magkaroon ng infection sa gilagid dahil sa namamadang ngipin. Laging masakit at halos hindi ako makakain ng maayos. Nag-take ako ng D3 Biome, dalawang soft gel araw-araw. Sa ikalawang araw pa lang, umupa na yung pamamaga at hindi na sobrang sakit. Pagkatapos ng isang linggo, wala na talaga ang namamagang gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangatawan ko at lumakas din ang resistensya ko. Epektibo talaga ang D3 Biome.
2: D3 Biome, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500.
4: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka panlaman. DTX 500. Araw-araw mabibili sa mga butika.
5: DTX Liniman Oil. Hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniman Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniman Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniman Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
6: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape na sakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
7: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
2: You are listening to 103.9 K5 News FM. Pagdawa!

0: 103.5 News FM. 103.9 DJX 500. Ulang bakay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DJX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DJX 500. DJX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati may insomnia ako, humabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500, mabibili sa mga butika.
2: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
3: Ako si Erlinda A. Salvia, isang gulay vendor sa Bagong Palengke, Santiago City. Madalas akong magkaubo at sipon noon. Dagdag pahirap talaga sa pagtatrabaho, kaya nag-Mighty C ako. Pinalakas nito ang resistance ko.
2: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
4: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold.

0: itaas ang rutin at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
1: Tiramel ng kabutuhan, Isabela. Namamula at dagdanan na sugat sa bente ko. Kahit anong pampahid at antibiotic ang itinatry ko, bumabalik pa rin yung pamamaga. Isang kaibigan ang nagrekomenda sa akin ng D3 Bio. Sinubukan ko. Nag-take ako ng 2 soft gel araw-araw. Pagkatapos lang ng 3 araw, napansin ko na natuyo ang sugat. Nagpatuloy ako hanggang tuluyan ng naghilom. Kaya masasabi ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
2: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mapibili sa mga butika. Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Cell, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa malinis at makinis na kutis. Ginhawa sa bawat masahe. Ramdam mo ba ang pagod at pananakit sa buong katawan? Yan ang kayang ginhawaan ng DTX Herbal Oil. Sa bawat haplos, tanggal ang pagod at sakit. May herbal na lakas para sa instant ginhawa. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa sa bawat masahe. Para sa pamilya, para sa iyo. DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ginhawa sa bawat haplos. Ang DTX Herbal Oil, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: DTX 500.
4: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500. Mapibili sa mga butika.
5: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
6: Ako si Ma Carmel B. Tablada, isang government employee sa DPWH, Cagayan City, Isabela. Tuwing tag-ulan, madalas akong magkasakit, gaya ng sipon, lagnat at ubo. Nung marinig ko sa radyo ang Mighty C, laking gaan ang buhay ko. Kaya naman, salamat talaga sa Mighty C.
5: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C.
2: Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
7: D3 Pius. Si Alexa ng Burgos. Alexa Isabela. Di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain. Laging hinahapot na para bang lalag din ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang D3 Bio. Sinubukan ko kasi nahihilo na din ako sa mga antibiotics. Mga 1 week ako nag-maintain ng D3 Bio. Humana yung kain ko, yung ubo ko, minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain at yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang D3 Bio dahil subo ko na ito. D3 Bio, epektibo.
2: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa nanay na laging abala sa pag-aalaga ng pamilya, oras naman para alagaan ang sarili.
2: Sa DTX Herbal Oil, bawat patak, nararamdaman ang ginhawang kailangan ni nanay.
8: Ang natural na sangkap nito ay tumutulong magpawala ng sakit ng katawan at stress mula sa maghapong trabaho sa bahay. Bigyan si nanay ng pahinga gamit ang DTX Herbal Oil. Lunas ng kalikasan para sa nanay na laging nandyan. DTX Herbal Oil. Alaga ni nanay, alaga ng kalikasan. Subukan na. DTX Herbal Oil. Ginhawa para kay nanay. DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.

0: pasasalamat ko sa Mighty Sea dahil simula nung uminom ako nito, hindi na ako nagkakasakit.
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty Sea. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty Sea. Ang Mighty Sea ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide. Hit 3 Pies.
2: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog kaming gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. 2 soft gel sa umaga at saka 2 soft gel naman sa gabi. Sa loob na isang linggo, lumuwag talaga ako. Paging ako, nabawasan ang ubo at lumakas ang pagkatawang ko. Ngayon, hindi na ganun bigyan na makiramdam ko sa dibdib. Kaya, patunayan ko talaga na active talaga ang D3 Bio. Maraming salamat.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Liniman Oil, hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniman Oil, ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniman Oil, mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax! Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
5: DTX Beauty Soap. Para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Soap may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap mabibili sa inyong mga suking butika.
6: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Test po ito, isang VXW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, na-detox ka ba?
7: Mabibili sa mga butika.
10: You are listening to 103.9 K5 News FM.

0: K5 News FM. 103.9. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
3: Ako si Crescencia Closa, isang dating teacher sa Goday Quirino.

0: bumalik.
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga sukim butika nationwide. D3 Pies.
2: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog kaming gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi. Sa loob na isang linggo, lumuwag talaga ang pagkinga ko. Nabawasan ang umo at lumakas ang pagkatawang ko. Ngayon, hindi na ganun bigat na makiramdam ko sa dibdib. Kaya, patunayan ko talaga na active talaga ang D3 Bio. Maraming salamat.
3: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
4: Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat, yung may lambing ng pagmamahal, pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil, ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil, mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
5: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
1: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
8: Ako si Ma Carmel B. Tablada, isang government employee sa DPWH, Cagayan City, Isabela. Tuwing tag-ulan, madalas akong magkasakit, gaya ng sipon, lagnat at ubo. Nung marinig ko sa radyo ang Mighty C, laking gaan ang buhay ko. Kaya naman, salamat talaga sa Mighty C.
1: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.

0: I Care Gold mabibilis sa mga butika nationwide.
1: Si Nelson ng Ilagan City. Madalas ako magkaroon ng infection sa gilagid dahil sa namamadang ngipin. Laging masakit at halos hindi ako makakain ng maayos. Nag-take ako ng D3 Biome, dalawang soft gel araw-araw. Sa ikalawang araw pa lang, umupa na yung pamamaga at hindi na sobrang sakit. Pagkatapos ng isang linggo, wala na talaga ang namamagang gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangatawan ko at lumakas din ang resistensya ko. Epektibo talaga ang D3 Biome.
2: D3 Biome, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DGX 500.
3: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Liniment Oil, hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil, ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil, mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
5: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape na sakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil ang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka ba? Mabibig sa mga butika.
2: You are listening to 103.9 K5 News FM. Pagdawa!

0: K5 News FM 103.9
1: DJX 500
2: Ulang bangkay mo sa prutas at gulay.
1: Umawi ka na lang
2: sa DJX 500
1: dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant,
2: panglaban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Mag DJX 500
2: DJX 500
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DJX 500 dahil 2 weeks lang naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DJX 500 mabibili sa mga butika.
4: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
5: O si Erlinda A. Salvia, isang gulay vendor sa Bagong Palengke, Santiago City. Madalas akong magkaubo at sipon noon. Dagdag pahirap talaga sa pagtatrabaho, kaya nag-Mighty C ako. Pinalakas nito ang resistance ko.
4: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C.
2: Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
6: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sa

0: mataas ang rutin at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
1: Si Romel ng kabutuhan Isabela, namamula at dangdanan na sugat sa bente ko. Kahit anong pampahid at antibiotic ang itinatry ko, bumabalik pa rin yung pamamaga. Isang kaibigan ang nagrekomenda sa akin ng D3 Bio. Sinubukan ko, nag-take ako ng 2 soft gel araw-araw. Pagkatapos lang ng 3 araw, napansin ko na natuyo.

0: kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap para sa malinis at makinis na kutis. Ginhawa sa bawat masahe. Ramdam mo ba ang pagod at pananakit sa buong katawan? Yan ang kayang ginhawaan ng DTX Herbal Oil. Sa bawat haplos, tanggal ang pagod at sakit. May herbal na lakas para sa instant ginhawa. DTX Herbal Oil. Natural na ginhawa sa bawat masahe. Para sa pamilya, para sa iyo. DTX Herbal Oil. DTX Herbal Oil. Ginhawa sa bawat haplos. Ang DTX Herbal Oil, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: DTX 500.
2: Ako si Josie sa Baluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako po, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
1: DTX 500, mapibili sa mga butika.
3: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
4: Po si Ma Carmel B. Tablada, isang government employee sa DPWH, Cagayan City, Isabela. Tuwing tag-ulan, madalas akong magkasakit, gaya ng sipon, lagnat at ubo. Nung marinig ko sa radyo ang Mighty C, laking gaan ang buhay ko. Kaya naman, salamat talaga sa Mighty C.
3: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
5: Si Alexa ng Burgos, Alexa Isabela. Di mawala-wala yung ubo ko. Sabi ng doktor, pneumonia daw. Lagi akong walang ganang kumain. Laging hinahapot na para bang lalag din ako na hindi matuloy-tuloy. Narinig ko ang antibiyo. Sinubukan ko kasi nahihilo na rin ako sa mga antibiyo. Mga 1 week, ako nag-maintain ng D3. Umana yung kain ko, yung ubo ko, minsan na lang lumalabas sa katawan ko. Bumalik yung gana kong kumain at yung parang laging init sa katawan ko ay nawala na din. Subukan ninyo ang D3 Bio dahil subukan na ito. D3 Bio, epektibo.
0: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. Para sa nanay na laging abala sa pag-aalaga ng pamilya, oras naman para alagaan ang sarili. Sa DTX Herbal Oil, bawat patak, nararamdaman ang ginhawang kailangan ni nanay. Ang natural na sangkap nito ay tumutulong magpawala ng sakit ng katawan at stress mula sa maghapong trabaho sa bahay. Bigyan si nanay ng pahinga gamit ang DTX Herbal Oil. Lunas ng kalikasan para sa nanay na laging nandyan. DTX Herbal Oil, alaga ni nanay, alaga ng kalikasan. Subukan na! DTX Herbal Oil, ginhawa para kay nanay. DTX Herbal Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Adrian ng Cagayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Makakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
7: DTX Coffee Mix.
9: Nagkape ka na.
7: Na-detox ka pa.
9: Mabili sa mga butika.
0: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamprotection din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyarong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng visa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
10: Ako si Homer Alonso, isang pharmacy assistant sa Solano, Nueva Vizcaya. Madalas akong magkasakit pero nang mabalitaan ko sa radyo itong Mighty C, agad akong bumili. Laking pasasalamat ko sa Mighty C dahil simula nung uminom ako nito, hindi na ako nagkakasakit.
3: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C.
9: Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
7: D3 Pio.
11: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog ng gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Pio. Dalawang

0: sa umaga na sa dalawang subject na sa gabi. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang pagking ako. Nababasan ang umbo at lumakasang ko ng tabang ko. Ngayon, hindi na ganun tumigil na ang pakiramdam mo sa dibdib. Kaya, patunayan ko talaga na ito talaga ang D3 Bio. Maraming salamat.
1: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Liniment Oil, hindi lang pamparelax, hindi lang pampabawi ng stress. DTX Liniment Oil, ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
3: DTX Beauty Soap. Para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Soap may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap mabibili sa inyong mga suking butika.
4: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: I-test mo ito, isang VHW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigot ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Nagkape ka na? Na-detox ka ba?
5: Mabili sa mga butika.
8: You are listening to 103.9 K5 News FM. Pagdawa!

0: kabilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de
1: Oro. Sa mga K5 ho natin, iyon. Mukhang kala ko nalalaglag, dali lang. Iyan. So, Baywalk area ho tayo, mga K5 natin. Hanap tayo, mag-ano tayo ng pwesto lang muna natin. Ayun. So, magandang gabi ho sa lahat. Mga ka-K5. Sa mga kababayan natin, mga tricycle driver, medyo konti lang tao dito ngayon. So, malapit-lapit to sa area natin kasi na pinuntahan natin kanina. Yun, kamusta ho signal namin? Oo, sa mga K-5 natin, mga kababayan ko, paki-like, share, and follow ang ating hong Facebook page para updated ho kayo sa mga balita at impormasyon na aming hong ibinibigay mga K-5 online. So, panahon kasi ngayon, dati radyo-radyo lang. Ngayon, talaga pati sa social media, kailangan updated ho yung ating mga kababayan. Yun. So, palayong area sa bahagi ho tayo ng Baywalk area. So, entrada ng Baywalk area tayo. Mga kakaibag, daming aso rin dito, ha. Napapansin ko kayo, summer, ano ngayon, mga kakaibag natin, ang dami rin hong mga kababayan ho natin na mga foreigner, mga turista natin, ang nakikita natin naglalakad gaya ng nakikita ninyo dito ho sa lungsod ng Puerto Princesa. So, good evening sa mga K-5 ho natin. Welcome na sa ating hong programa Night Watch. Sandali lang, i-check ko lang yung ating monitor. Check ko lang yung ano natin, yung audio natin, mga K-5. Sa mga pa-shoutout nyo dyan, magandang gabi po. Hindi ko masyadong makita kasi dito sa ano natin. Maganda at maayos ang signal po natin. Pasensyo na ho ha, sa mga K-5 natin, medyo late lang tayo ng konti sa ating programa. So, ang K-5 alam nyo naman, yun. Okay. Mahina ang audio. Sandali lang. Hello, test mic. Okay naman. Mahina ang audio ko. Sandali lang ha. Ma, ito lang yung sa kanil. Alam ko. Sa pag ating mga mikrofon sa panggap yung pumapasok yung konti na ating mga K-5. Pumapasok ha? Kaya misa, pumunga ko lang. Mga hina pa. Ito. Hello, hello. Dalawang mikrofon ang ginagamit ko. Hello. Wala pa. Mukhang nagka-problema sa ating ano, sa ating ating audio ngayon. Yan. Okay ba? Okay. Malakas yung ano eh. Wala pong mapasok na audio ko. Sandali lang ho ah. Sina-check ko lang mga ka-K5 natin yung audio natin.
2: Wala pa. Mukhang nagka-problema sa ating ano,
1: signal check tayo.
2: Ating,
1: yun, okay na.
2: Ating audio ngayon. Yan.
1: Okay na?
2: Okay ba?
1: Okay ba?
2: Malakas yung ano eh. Wala pong mapasok na audio ko. Sandali lang ho ah.
1: Eto, okay na. Okay na.
2: Sina-check ko lang mga ka-K5 natin.
1: Okay na yung audio? Hello, hello, test mic. Yun. Yun. Okay na, mga K-5 natin, yung ating hong audio sa ating hong programa Night Watch. Welcome na ulit, welcome na. Baywalk area ho tayo, mga K-5 natin. Thank you ha. Ganda gabi K-5 Gilbert, ingat ho lagi, Janjan Flores. Yan. Maraming salamat K-5 Janjan. Yung kanina na binabanggit ho natin, isang linggo na pala nandito sa lalawigan ng Palawan. Ito hong commissioner, Office of the Commissioner, kay commissioner natin, kay Sir Reynaldo Galupo, mga K-5 ho natin. So, maraming salamat dahil marami mga concern yung ating hong mga K-5 kaugnay ho dito sa iba't ibang mga kaganapan nangyayari ho dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa sa ating urban poor, sa sektor ng ating mga maralita, sektor ho ng ating mga kababayan dito, na kung saan ay may mga concern ang na kanila hong inilapit direkta mga K5 dito ho kay Commissioner Reynaldo Galupo. So papakita ko lang ko sa inyo yung mga larawan, hindi ko muna may play yung mga video kasi may mga ilang mga pangalan na binabanggit mga K5, ilang mga concern yung grupo ng ating mga mangingisda, grupo ho ng ating mga lapay. May sana ba yung video ito? So larawan lang muna may papakita ko sa inyo. Eto ho, nandyan ho sa si Commissioner, si Board Member Ponce de Leon, ilang NGOs natin at yung mga grupo na mga nasa sektor na maralitang sektor, mga K5 natin at yung grupo, mga samahan o samako, samahan ng mga mangingisda kontra korupsyon, kasama rin ho dyan, at ilan pa ho natin mga mangingisda na nandyan ho mismo sa area. So, kanina, marami ho mga pinag-usapan at may kaugnayan lalo na sa mga ano ba pwedeng maitulong sa sektor ng ating hong mga kababayan, sa mga mangingisda particular, na ipapakiusap dito hong ni Commissioner, lalo na sa tanggapan ho ng Department of Labor and Employment. So, siya yung maglalabi ng ilan hong mga proyekto na or sabi nga natin tulong lalo na sa mga mangingisda natin, pwedeng livelihood program sa ilalim ho na Department of Labor and Employment o DOLE mga K5 ho natin. So bukas ay abangan ho natin kasi bukas ang sinasabi niya ay bukas makikipagpulong siya, makikipag-usap siya sa Department of Labor and Employment mga K5 para malaanan ng proyekto livelihood ito hong mga grupo na ito, itong samahan nito ng mga mangingisda natin, mga K5 natin, at pumunta na rin sa bumisita na rin sa ilang mga munisipyo sa lalawigan ng Palawan, ka particular sa bahaging norte, mga K5 ho natin. So salamat kay sa ating hong commissioner na bumisita ho dito sa ating lungsod ng Puerto Princesa at maging dito sa lalawigan ng Palawan. May binabanggit siya sa ating may binabanggit siya kanina kaugnay sa ano, talagang mainit din dugo ko sa bahay ng El Nido mga K5 ho natin. Yung mayroon daw siyang dong nila binanggit, hindi ko na babanggitin kung anong official to, dating official o kasalukuyang official. Kaya tinatanong daw siya bakit nandoon daw yung Office of the Urban Poor. Bakit nandoon daw yung Commission for the Urban Poor sa kanilang bayan, mayayaman naman daw mga taga El Nido. Oo, mga K5 natin, lakas din, yabang din ang official na yun mga K5 ho natin. Kaya sabi nga ho natin, ang sabi ho ni Commissioner, pumunta ako dito hindi para sa'yo. Pumunta ako dito para doon sa mga kababayan ho natin na nasa laylayan, yun ang tinatawag na nasa urban poor natin, mga K5 natin. May mga tagang mga ganong klaseng tao na malalakas yung mga mayayabang talaga, mga K5 ho natin. Alalahanin niyo ho, hiram lamang ho yung mga pagiging opisyal ho ninyo ng gobyerno ha. Sa ilan ho mga burit dyan, mayayabang na nasa opisyal ho natin. Pasalamat ka tayo may mga ganitong tanggapan ng pamahalaan, lalo yung urban poor, na siya hong pumupunta direkta doon ho sa... kaya nagtataka ako, mayroon ka lang ganun. Mga K-5 natin, may ganito pala tayo mga opisyal ng gobyerno na hindi maarte. Sa totoo lang, walang arte kanina ka, mga K-5 natin. Sa iba, pag commissioner ka, gusto mo, naka red carpet pa mga K-5 natin. Pero sa kanya, napakasimple. Nito hong commissioner ng urban poor, mga K-5. Yung ating hong commissioner na si Commissioner Reynaldo Galupo, mga K-5. Hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataong gusto ko sana ma-interview na talaga kanina mga K-5 natin. Kaya lang, medyo limit sa oras at yung ating hong programa. Hanggang ngayon, ongoing mga K-5. Ewan ko lang kung patapos na rin kasi kinuha niya rin ho yung ilang mga reklamo ng at dinaranas ng ating hong mga itong ugnayan, itong nasa sektor ng mga mangingisda natin, ano yung mga nararanasan ba nilang problema, yung mga yung coordinator ba ng ating urban poor dito ho sa lalawigan ng Palawan, sa lungsod ng Puerto Princesa, ginagampanan niya ba ang kanyang tungkulin, mga K-5 natin? Kaya medyo na napapataas kilay lang tayo o, sa ilan ho mga inilalapit ng ating ho mga kababayan, lalo na sa sektor, eto hong sektor, maralitang sektor, mga K-5 natin, yung mga mangingisda natin. May nakausap ako kanina na isang mangingisda ho dyan sa may bahagi, dito sa may bahagi ng Barangay Mandaragat. Ang kanila hong hinuhuli, mga K-5, Lapu-Lapu, Suno, at ang panguhuli nila, mga K-5, hindi ho dito sa karagatan ng Puerto Princesa, hindi ho sa karagatan ng Palawan, umaabot pa ho sila, dumadayo sila sa Tawi-Tawi, mga K-5 natin. At yung matindi, merong nahuli dyan ho sa may bahagi ng Nara, Palawan, mga K-5. Actually, may video tayo niyan, pero nandoon sa ano eh, sa laptop natin yung video, mga K-5 natin. Ito yung nangyari, ang kwento sa atin kanina, nakausap natin mga K-5 natin, kamag-anak niya yung may-ari ng bangka na yon, at nahuli nila yung mga Suno, Lapu-Lapu, mga K-5 natin dito dyan ho sa may Tawi-Tawi. So pauwi na daw sila, mga K-5, dala yung mga nahuli ho nila, mga K-5. Kaya lang, hinarang ho sila, nahuli, pagharang, tiningnan kung ano yung mga karga ho nila, kasama yung sa mga huli ho nila, at nagkaroon ng pagsusukat, mga K-5 natin. Uy, laki ah. Laki ng mga sasalang, mga truck na to. Nakumpiska, mga K-5, yung mga Lapu-Lapu na, at yung mga isda na oversize na tinatawag ho nila. Base nga daw doon sa sinasaad ng ating batas, mga K-5. At yung nakakalungkot lamang doon, mga K-5 ho natin, sabi nga ng ilang mga isda, hindi naman ho namin sinasadya o hindi naman ho namin pwedeng sabihin na nahuli namin itong isda na to. Ano to? Hindi naman pwedeng sabihin sa isda sa dagat, mga K-5, na huwag ka kumain sa mga pain namin, huwag ka kumain sa pangangawil namin kasi oversized ka na isda, mga K-5 ho natin. Tingin ko dapat amyandahan yung patas ho natin dyan sa PCSD, mga K-5 natin. Sa tingin ko lang ha, pasensya na ho ha, sa ilan nating mga ka-K-5 na ito ay base lamang ho sa nakakausap natin. Kahit si Sir Noy Camacho, na nakakausap rin ho natin, ito yung binabanggit sa atin, na hindi mo naman pwede sabihin sa Suno, sa Lapu-Lapu, sa isda, ay huwag kang pumunta, huwag kang kumain sa ano namin, sa pangawil namin, sa kawil namin, kasi nga, oversize ka. Mahuhuli kami ng PCSD. Yeah? Huhulihin kami. Bawal kang hulihin. Magagawa ba yun? Ewan ka lang sa ilan ha. Maging ano lang, practical. Sabagay yung mga nang huhuli, mga K-5, yung sa sektor, yung mga manguhuli, mga K-5 natin, sila ho ay tumutupad lamang ng kanilang tungkulin. Pero ganun pa man, mga K-5 natin, nakakasama lang ng loob. Oo, nakakasama ng loob sa sektor ho na ito. Ito yung binabanggit ko sa inyo, mga K-5 natin. Anin ko lang ha. Ito ho yun. Yung sinasabi ho nila, makikita ba sa video? Yan ho yun. Ito yung sa may bahagi na nahuli ito sa Barangay Antipuluan, sa bayan ho ng Nara, Palawan, mga K-5 natin. Nahuli ito, nangyari ito, nito lamang kong April, April 26, kung di ako nagkakamali, 26 or 29, mga K-5 ho natin. So may report din akong gagawin dito, mga K-5 natin, sa programa ho natin. Ang nakakasama ng loob, sabi nga ng ilan, papauwi na ho kami. So sinukat yan, mga K-5 natin. And dito yung pagsusukat, sandali lang. I-pass forward ko lang. Medyo maganda sa itong panoorin sa ano eh, sa laptop eh. Ayan ho, ginagawang pagsusukat, mga K-5. So pagsusukat na yan, ina-assorted na yan, mga K-5 ho natin. So pagdating sa assorted ho niyan, ito nandito sa may kabilang bahagi, andiyan yung mga may mga lalagyan na nandito sa dito yung mga oversized mga K5, dito yung pwedeng kunin. Kaso lang wala na ho eh. Mga K5 ho natin, nakakawawa lang ha. Sa tingin ko kawawa ho yung mga sa sektor ng mga mangingisda natin. Piskador ho yung aking magulang, kaya medyo nakakaramdam din tayo ng sama ng loob sa ganitong larangan, sa ganitong pamamaraan mga K5. Kasi nga, hindi mo naman pwede sabihin sa isda, huwag kang kakain dito sa kawil ko. Oversize ka, bawal ka. Papagalitan ako at o, di kaya naman kukumpiskahin ka lang, masasayang lang yung pinaghirapan ko. Yeah? At nahuli yan mga K5, ayon sa nakausap natin kanina, nahuli daw ho yan at sila ho'y dumadayo pa sa tawi-tawi. So doon sila ho nangingisa, nanguhuli ng suno at ng lapu-lapu, mga K5 ho natin. O, sana nauunawaan lang ho sa ilan lang ho. Ano ba yung pwedeng gawin, mga K5 ho natin? Ang maganda matanong dito sa PCSD, mga K5 ho natin, siguro sa susunod, bibisitahin ko ulit si sila Sir Jovic Pabilio ng ating PCSD. Baka ano ba yung dapat gawin, kasi ito yung sinisigaw ng ilan nating mga mangingisda. Sabi nga nila, ang hirap na sitwasyon namin na sa dagat, kalaban ho namin yung panahon. Yeah? Malayo sa pamilya ng halos ilang araw, yeah? Magdadayo kayo, yung hirap ng pangingisda, mga K5 ho natin, yung panghuhuli ng isda, tapos pagdating ho dito, dadalhin namin, hindi namin alam, alam na magdadala pa kami ng metro, dadala pa ng panukat sa paghuhuli ng nitong klaseng isda na ito, at sasabihin, okay, alam mo na, kukain muna, ano muna namin ha. Nauna natin may batas mga K5 natin, pero sana sa bawat batas na gagawin, tingnan muna, amyandahan kung kailangan amyandahan mga K5 po natin. Yun lang ho yung ano eh, yun lang ho yung problema eh, mga K5. Sana ho na nauunawaan, kasi sa ilan, wala hong magawa kasi ayan ang batas eh. Pero baka mayroong pwedeng gawin. Di ba, meron na tayong tinatawag na close season,

sila po yung pinagkukunan natin ng pagkain, pero sila pa huwi na sa baba. Yeah? Yung paghahanap buhay nila, mga kapagkasabi pa nila. Eh, malaki naman ang kinikita sa ganyan. Pero yung paghihirap po ng panghuhuli ng isda, mga boss, sana nauunawaan ho ninyo. May patakaran, may batas, baka may pwedeng gawin. Kasi batas yan, pwedeng amyandahan. Merong pamantayan, pwede hong amyandahan yan, mga boss natin, na umaangkop doon ho sa talagang nangyayari. Mas mararamdaman nyo ho yan kapag kayo piskador. O di kaya magulang kayo o anak kayo, yeah, anak kayo ng isang piskador, yeah, mauunawaan nyo ho yung hirap na mga mangingisda ho natin. Yeah, nasa mga kakaypaib ho natin, pasensya lang, naibukas ko lang yung issue na ito kasi medyo nakakasama laman ng loob yung ganitong klase na makikita ho natin. Pinaghirapan ho mga natin, mangingisda ho natin yan. Yung sinasabi nga ho natin na hindi naman natin pwedeng pigilan yung isda na kumain, mga kakaypaib natin, sa pain o di kaya na mahuli noong mga mangingisda natin, sabihin mo, oy, bawal yan ha, wag kang kumain dito, wag kang pumunta sa pangangawil ko. Yan mga K-5 natin. So ganun, sa ilan ho natin mga kababayan, nakikita ko kasi sinusukat-sukat ito. Pag sumobra sa sukat, mga K-5 natin, ibubukod yung nahuli. At ayon ho sa paliwanag, may paliwanag naman dito yung ano eh, yung ating PNP Maritime, mga K-5, sinasabi nila, yung may kumakalat na mga ibang mga impormasyon, sinasabi, eh baka kinakain lang ito ng mga opisyal natin, mga buhaya sa ano. Oh, pagkatapos mahuli yung mga isda ng ilan, eh, pang-uulam, mga K-5. Yun yung ilang ano, kasi ito ho yung naranasan noon ng mga kababayan ho natin. At, ito yung nangyayari dati. Hari na wala na ho ngayon, mga K-5 ho natin. Pero ayon ho sa PNP Maritime, particular sa 2nd Special Operation Unit Maritime Group, na yung kumakalat daw ho na maling video sa social media kaugnay sa operasyon nitong April 29. Yon, April 29 pala nangyari yon. Sa Barangay Antipuloan, Nara, Palawan. Ayon ho sa kanila, ang video ay wala daw hong konteksto at kuha habang isinasagawa ang inventaryo ang ebidensya. Sa presensya ng PCSD at mga opisyal ng barangay, sa naturang joint operation kasama daw ho ang PCSD, BIPAR, DENR, Pantay Dagat at Nara Municipal Police Station na na-intercept ang isang fishing vessel na lumabag daw dito ho sa PCSD Administrative Order No. 5, Series 2014. At ganoon din sa Republic Act No. 10654. Ito yung illegal fishing, mga ka-K5 po natin. So, kaugnay niyan ay nakumpiska ang mga buhay na lapu-lapu at dinala daw ito sa Koree Island. In fairness dito sa mga authority natin, sinabi rin ho ng nakausap natin na pinakawalan yung buhay na lapu-lapu. Habang yung mga patay na, mga K-5 na ito daw ho ay inilibing. Bakit inilibing yung patay na lapu-lapu? Pwede namang ano yun, lutuin yun? Pwede kainin? Ibigay sa ano? O di kaya balik nila sa may-ari? Pinaghirapan kaya na mangingisda yun? O di kaya naman yung iba, yung mahigit, wait mo, 80 kilos yon na frozen na isda ay binigay, tinanggap daw ng BJMP bilang disposition ng perishable evidence. Ganun nyo, grabe yung hirap ng ating mga mangingisda. Grabe yun ninyo, ganun kadami ito ang mga K-5. Pinakikita ninyo sa video, ipapakita ko, tanggalin ko lang yung audio. Yung pinapakita ko natin, tiyan nyo kung gaano karami ha. Pero yun yung 80 kilos na pinaghirapan mo ng ilang araw sa dagat, mga K-5 natin. Medyo nga nakakasama ng loob talaga sa hanay ho ng ating mga mangingisda. Nakakasama ng loob ho yan, yung ganitong senaryo. Pero imo kung gano'ng kadami yan, mga K-5 ho. 80 kilos pabimigay doon sa BJMP. Parang sinasabi ng ilan, ay, mas maganda pala maging ano lang, maging PDL na lang, person deprived of liberty. May lapu-lapu kaming ulam pag nakukumpis ka. Itama nyo lang ho ako ha, sa ilan ho dati mga opisyal.
Welcome naman ho.

0: sa akin yung makikipag-ugnayan ho sa inyo at mas may paliwanag ho natin ng maayos kasi hindi ko or hindi talaga mapasok sa isipan ng ilan. Sasabihin, marami nga ho dyan, mas matindi pa yung pangungurakot. Sila nga ho na naghahanap buhay ng patas, yeah? Nangingisda sa dagat, yeah? Yung kinakalaban, yung alon, yeah? Panahon, malamig, malayo sa pamilya, delikado. Tapos yung huli nila, kukuhain, mga K-5 natin. Pagkat may batas tayo, may pamantayan tayo, yung dagat ho ay napakalawak, mga K-5 ho natin. Napakalapad ng dagat, mga K-5, karagatan. Ay para saan pa yung ginawa natin close season? Yeah? Kung magkakaroon ng close season, sabi itong close season tayo, bakit yung mga Pilipino na nagtatrabaho na ngayon, nangingisda na maayos, mga K-5 natin, ito yung sabi nga na parang napagdidiskitahan kami. Samantalang yung ilan na mga foreign, yeah, hanggang tayo maglayo, China nila, yeah, na tahasan na lumalabag sa ating ho mga patakaran, pero hindi ho na ano. Tsaka yung ilan pang mga nasa paglabag na mas matindi. Kaya sabihin pa ng iba, eh, iba ho kasi kami ng mga ano ng mga ginagawa at ng mga patakaran. Iba-iba ho kami ng ano ng tungkulin sa ating ho mga paglilingkod sa bayan, anak ng kagaw. Grabe naman to. ang hirap magano. Ang lakas ng ano ng preno. Oo. Eh bagay pababa eh. Oo. Kaya K5 Bobby Balami, magandang gabi. Oo. Ban ba ang lapu-lapu na isda sa Pilipinas? Hindi naman ho, regulated ho yan. Yung suno, yung lapu-lapu, yung lobster, ano lahat ho yan. Yung lalo na yung fry, lobster fry o yung baby lobster, mga K5 natin, regulated ho yan. Merong hong pamantayan, batas, panuntunan na sinusunod sa panghuhuli ho yan, mga K5 natin. Yun nga lang, sana mas magkaroon ng mas konkreto, mas makatarungan na pagpapatupad, mga K-5 natin. Hindi ho ako against doon sa mga law enforcers natin o mga nanguhuli, mga boss, mga sir natin, kundi doon ho sa pagbuo ng pamantayan, pagbuo ho ng batas na ito, yeah, kaugnay ho sa panguhuli ng ganyan. Kasi nga kawawa naman, sana na nauunawaan, lalo na yung mga bumabalangkas. Yeah, siguro sa mga mambabatas natin, please lang, gumawa naman ho kayo ng mga pamantayan ng ganyan. Pagdating saka lang ho kayo nagpapa-impress sa mga mangingisda natin kapag mag-e-election na. At yung iba naman, pagkaharap yung mga mangingisda natin, kung ano-ano mga, kunwari galit pa, kunwari galit doon sa mga magnanakaw, galit doon sa mga nag-aapi sa kapwa Pilipino. Pero ang totoo, mga K-5, wala lang, hanggang doon lang, hindi naman talaga ho nila pinaninindigan yung kanila hong pagmamahal sa mga mahihirap natin sa ating hong mga kababayan. Yun lang ho napansin lang ho natin sa ganitong ano. In fairness sa PNP Maritime, mga K-5 at sa iba pa, napupulaanan lang, nababanggit na, hindi mo nahuhuli nyo, kinakain lang, buhaya nakikinabang, mga buhaya sa ano, sa gobyerno. In fairness, sa halay ho ng PNP natin, PNP Maritime, PCSD natin, implement na, nasa implementation ho sila, mga K-5 natin. Sila nagpapatupad lamang ho ng batas. Ang dapat natin pukpukin dito, yung mga gumagawa nung batas, mga K-5 natin, yung mga pamantayan. Yeah? Yung PCSD, yung administrative order nila. Yeah, at kabilang na rin yung sa Republic Act 10654. Baka may titingin lang dapat lang doon, no? Kasi sabi kasi illegal na pangingisda, mga K-5 natin. Yung iba, paano mo masasabing illegal yung pangingisda na ito? Hindi pumasok doon sa haba o sa laki nitong isda na nahuli. Gaya na pinabanggit natin, ang argumento, hindi mo ho kasi pwedeng sabihin isda, lapu-lapu, suno, huwag kang kumain sa kawil ko, mga K-5 natin. Huwag kang kakain dyan kasi baka hulihin ako ng PCSD. Biruin mo kung gaano katagal makipagbuno dyan sa isda, mga K-5 ho natin. Tapos yung alon na dadanasin pa, gaano kalayo pa yung pangingisdaan mo. Yung mga dito galing sa Mandaragat, yung kanina nakausap ko, pupunta pa ng Tawi-Tawi, mamaya mangingisda sila, mga K5 natin. Pero mo kung gaano kalayo yan, yung pangingisda nila. Hindi ho kagaya na dati, yung pangingisda ho sa atin dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Yung dati, sabi, yung dito ho sa Cueto area, dyan lang sa baklad lang, o sa unahan lang na area. Yari, dito ko sa Abanico. Mula Abanico, mga K5 natin, ayon sa mga nakatatanda sa atin, mga lolo-lolo na natin, eh, Abanico, hanggang dito sa pier, may malalaki ng isda yan dyan na huhuli yung ating hong mga linuno, yung ating hong mga lolo. Ngayon, mga K5 natin, umaabot pa ho yung ilan sa Tawi-Tawi, dumadayo pa yung ilan nating mga mangingisda para lamang ho makahuli. Yeah? Tapos pagdating nila, ang sasabihin, oy, bawal yan, PCSD. Yeah? Wala lang, ano lang to, talang unawaan lang ho ng ating hong mga kababayan, yung ating hong binabagit. At check ko nga yung audio ko, sandali lang ha, mga K5, baka mamaya kasi mahina yung audio ko, mga K5 natin. Ayun, okay na. Okay naman. Ayan, magandang umaga, Janjan Flo. Ay, magandang umaga, magandang gabi. Kanina, nadali ako, magandang umaga. Magandang gabi kay Janjan Flores. Yan, ingat ho kayo, God bless din. Na-late na ata kayo, good evening. Oo nga, kay Five Bobby, kasi nga, kanina nabanggit ko na mayroon tayong pinunta. Oo, kasi biglang hon dumating. Unexpected naman ito, mga kaibigan, biglaan lang dumating ho kasi yung commissioner ng urban poor, mga kaibigan ho natin. So maraming issue na nilapit doon yung ating mga kababayan, kabilang na ho yung issue na napagtulong doon ho sa ating mga nasa sektor ng urban poor na tinatawag, ano yung mga pwedeng ibigay na tulong sa pakikipag-ugnayan ng urban poor sa iba pang mga tanggapan ng gobyerno, mga K5 natin. Kabilang na, siyempre, magbibigay ng mga program yung Department of Labor and Employment, at nililaw din niya na kung kayo ho ay kasama na sa iba pang mga programa sa ilalim ho ng Department of Labor and Employment, kasama ng 4Ps kayo, or yung sa AKAP, hindi kayo makakasama doon sa pangako ni Sir Reynaldo Galupo na ilalabi na tulong doon ho sa ating mga kababayan. So yun, thank you. Okay, Commissioner, hindi man lang ho kami nagkaroon ng pagkakataon kasi nahabol natin na may programa tayo na Night Watch, mga K5 ho natin. Sa mga nakikinig ho sa kanila ha, so, antabay nyo kung mayroon siyang pakikipag-unayan din sa iba pa mga tanggapan ng pamahalaan dito sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Magko-courtesy call siya sa ilan ho nating mga opisyal, sa governor, kay governor, kay vice governor Onsoy Ola, makikipag-unayan din daw siya. Target sana natin makipag-talakayan sa kanya kasi gusto nating malaman yung iba pang mga impormasyon na dapat niya hong maibigay. Lalo na may mga inilapit sa kanya, yung ating hong mga kababayan, yeah, salamat po, nagulat ako, may inilapit po sa kanya concern. Siguro bukas, sisimulan na natin yung concern na ito, mabanggit natin. Kasi may kaugnayan sa korupsyon. Oy, immortal, gandang gabi. Mabango ah, pumapasok. So, sa mga K5 ho natin dyan, magandang gabi ho ah. Oo. I-charge ko lang ito dahil nagamit ng gusto yung ating cellphone kanina, mga K5 ho natin. Indali lang. Oras ho natin ay 10:31 na ho ng gabi. Yan, sa mga K5 ho natin. Sandali lang, nawala yung aking monitoring. K5 Joner! Yun, andito na. Yun. K5 Joner, sandali lang. Kay Tristan Wat Gulay, ay kay Sir David, maraming salamat si Sir David, maraming naitulong sa ating nakaraang mga araw dahil meron ako mga tinatanong sa kanya at kanya hong nabibigyan ng ng tugon. Thank you, lalo na pag mga technical yun. Thank you, agad ang gabi. mga nag-posing habang nagbibideo tayo. Magandang gabi ho sa inyo. So, K-5 Duner, standby lang tayo. Sandali lang mga K-5. Commercial break lang ho muna tayo, mga kababayan ko. Magsarap sana magkape ngayon. No? Magkape tayo ng DTX Coffee Mix. Kaya lang, ala tayo nito tubig. At nawala ang aking extended dietary supplement for men. Sandali. Ang atin din hong programa, mga K-5, hatid din ho sa atin yan ng Extend Dietary Food Supplement for Men. Sa mga bossing natin dyan, mga kalalakihan ho natin, mga boss, angat mo ba ang mas magandang performance? Lalo na ngayong panahon na to, medyo malamig-lamig na ang panahon, mga K-5 ho natin. Ito ho ang dapat ninyong kapartner, mga boss, yan. Ito ho, yung Extend Dietary Food Supplement for Men. Yan, sa mga kabosing natin, yung mga kakipaybo natin, yung Extend Dietary Food Supplement for Men ho natin ay mayroong sangkap na maca and clabuhasca. Ito ho ay certified na aprobado ng FDA ho natin. Pampalakas ho ng ating stamina sa mga kalalakihan ho natin, sa mga mister ho natin, para maibigay ang todong performance sa tulong ng Extend Dietary Food Supplement for Men. Yan. Mabibili ho yan sa lahat ng ating mga butika, mga pharmacy sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan, kabilang na ho sa Drugman Drug House. So, yung mga nagtatanong, kanina pala si Nanay Beth, yun, nagtatanong sa atin, K-5 Gilbert, walang DTX 500 sa Drugman, sa may bahagi daw ng Barangay San Pedro ba yun? Okay na po, Nanay Beth, thank you, Nanay Beth. Okay na daw, nakapag-order na yung Drugman Drug House. Yan. So, sa mga naghahanap ng Extend Dietary Food Supplement for Men, pwede ho yan. At saka sa lahat ng mga branches ng Clinica di Alternativo Medicina. At abangan nyo ho yung ating pharmacy o yung ating home Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center sa ating hong, malapit sa ating hong impilan, sa ating estasyon, mga K-5 ho natin. Sige, K-5 Duner, set standby lang ho tayo, sandali lamang, mga K-5, commercial break lang tayo, magbabalik pa ang ating hong programang Night Watch.
1: Pharmacy, yun. Yung ating hong Clinica di Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K-5 News FM. Matalipas ang ilang paalala, Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information, kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Dr. June Alcazar, Health Alert!
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health sa Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa legit epektibo na Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
1: Klinika DTX Health Info.
2: Inumin na ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Lalong-lalo na kung namamaga na ang mga kasukasuhan dahil sa pagtaas ng uric acid. Ang super antioxidant kasi na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule ay tumutulong ito para hindi ma-oxidize ang uric acid at hindi ma-deposit sa mga buto. Actually, mga kaibigan, kailangan talaga na i-monitor ang uric acid kasi kapag tumaas ito ay nagdadala ito ng pagkasira sa ibang parte ng katawan, lalong-lalo na sa malalaking hintuturo sa paa, lalo na sa siko ng paa. Ito kasi ang unang pinupuntahan ng uric acid crystals, kaya nagdudulot ng matinding sakit at pamumula sa base ng daliri. Kaya nga po mga kaibigan, ina-advise talaga natin na kapag namumula, nagkakaroon na po ng grabbing pain, pinapa 2 times a day talaga natin ang DTX 500 Herbal Capsule. Tagdadalawang capsule, mga kaibigan, dahil ang super anti-inflammatory properties na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule, ito yung tumutulong para matanggal ang pananakit at pamamaga. At lalong-lalo pa, mga kaibigan, isa pa sa madaling naaapektuhan kapag tumaas ang iyong uric acid ay ang ankle, tuhod at lalong-lalo na ang wrist at mga daliri ng kamay. Dahil po, mga kaibigan, madali kasing maipon ang crystal sa mga joints na ito, kaya may pamamaga, init at paninigas na pakiramdam kapag andito na ang uric acid. At dapat talaga mag-ingat, makaibigan, ha? Dahil hindi lang po yung tuhod, hindi lang po yung kamay o mga bukong-buko, yung siko ang naapektuhan ito. Even ang ating kidney, makaibigan. Dahil ang sobrang uric acid ay pinupunta rin sa bato at urinary tract na posibleng magdudulot ng kidney stone dahilan ng matinding sakit sa tagiliran at mabahong ihi. Kaya nga lagi nating binabalik-balik na kung saan kapag napapansin mo na iba na ang amoy ng iyong ihi, napapansin mo, makaibigan, na grabe ang pain dito sa iyong tagiliran at bumababa na po sa inyong hita, mas magandang magpakonsulta na, lalong-lalo na kung mataas ang iyong uric acid. Baka may namumuo ng bato sa iyong kidney. Kaya lagi nating sinasabi na kung saan, makaibigan, is prevention is better than cure. Mas madaling iwasan ang mga sakit kaysa gamutin ito kapag meron na. Kaya lagi nating ina-advise na huwag kalimutang uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule dahil sa taglay nito na superior antioxidant na tumutulong maiwasan na mamuo ang mga bato at tumigas ang uric acid sa mga buto.
1: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butika. DTX 500.
2: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the alkaline vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, Eye Care Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Clinica DTX Coffee Mix at ang Eye Care Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Alert! DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
3: Narito ang DTX 500 free consultation schedule kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH certified naturopathic practitioner sa Palawan. DTX 500 free consultation schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Paracalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan, every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, Ground Floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan, Sanara, Palawan. Every araw ng Huwebes, DTX 500 free consultation.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Kampiyon sa musika, kampiyon.
0: balik tayo mga HK5 natin. Oras ho natin, 10:42 na ho ng gabi. Sa mga HK5 ho natin dyan, magandang gabi sa mga ilan nating mga kababayan na pauwi na o sa kanilang mga tahanan ngayong oras na ito, mga HK5 ho natin. Welcome ulit sa ating programa Night Watch. Ngayong gabi na to si K5 Jimmy, nakikita nyo dyan, naglalakad-lakad dyan. Nabimigay ho ng sticker yan, mga K5 ho natin. So sa ilan ho naman ating mga kababayan, mga K5 ho natin na gusto ng sticker, nandyan ho si K5 Jimmy. Siya yung nag-iikot-ikot mga K5 natin para mamigay ng sticker sa mga tricycle driver ho natin, sa mga motorista ho natin na naghihingi ng sticker ho mula sa K5 News FM. Yan, thank you sa ilan. At antabayanan nyo sa susunod, malay nyo kung meron kaming makita na sticker ho sa inyo, random na madaanan ng K5 News FM. Tapos nakita namin, sabi sa inyo, ngayon nakikinig kami sa K5 News FM. Tapos may sticker pa nakita, nako, malay mo may pa-premyo nga ibibigay si K5 News FM. Oh, speaking of pa-premyo, mga K5, yung ating hong jackpot prize, oo, mukhang mag-i-increase na naman yung ating jackpot prize, mga K5, kasi kahapon ang naano ko ay nasa 10,500, mga K5 ho natin. So nag-increase ng aking candy, dali lang. Nagaano sa akin. Yung ating hong jackpot prize sa ating hong K5 News FM Roulette Nalo. Kanina sa programa ho nating El Castigador, nako, bad news mga K5 natin, wala hong nanalo sa ating hong jackpot prize. So yung ating jackpot prize pala, kanina, 10,700 yung jackpot prize ho natin. So, bukas ay i-increase ho yung ating jackpot price. Ito ho. So, yung jackpot price ho natin, 10,700. Kanina ho ito, mga K-5 sa ating programang El Castigador, 10,700. Kaso, wala hong nanalo. Naka-K-5 ho natin nanood. So, bukas sa mga programa ho natin, yun ang bad news, walang nanalo. Pero ang good news, mga K-5 natin, magdadagdag na naman yan. Yung ating hong jackpot prize. O yan ho, yung rolling jackpot ho natin. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yan. Hanggat wala ho nananalo, tuloy-tuloy ang ating jackpot ho natin sa ating hong K5 News FM Roulette Nalo. Kasi nagtatanong kung paano yung mechanics ng pagsali ho dito, lalo sa mga nakakampanood lamang, kakamonitor lamang sa ating hong programa, sa mga programa ho natin. Manood lamang ho kayo sa programa ng K5 News FM sa mga live program natin. Dito rin sa page na to, K5 News FM Palawan. Wala tuloy, sandali lang. Yan. So manonood lamang ho kayo ng mga program natin, live program, kabilang na yung Porol de los Pueblos, mga K5 natin. Tapos ho yan ang programa o ng balitaan ho natin, DTX 500 Morning Newscast. Pagkatapos ho yan, susunod na yung Porol de los Pueblos ho natin, mga ka-K5 ho natin. So yung Porro de los Pueblos ho natin, mga kababayan ko, ay magkakaroon ho rin niya ng papromo. Ito rin ho yun, Roulette Nalo, mga ka-K5. At ang gagawin lamang ho ninyo, isishare nyo yung programa na yun. Yari, Porro de los Pueblos, isishare nyo ho yan, mga ka-K5. Pag-share nyo ho ng Porro de los Pueblos, mga ka-K5, magko-comment ho kayo doon sa programa mismo. Ito yung mechanics, makikita ba? Hindi ba siya namabasa eh? Yung mechanics. So pag panood din nyo ng programang Porro de los Pueblos, mga K5 natin, ay magko-comment lang ho kayo. Pagkatapos yung i-share yung programa, magko-comment ho kayo. Iko-comment nyo lamang, mga K5, hashtag followers, mga K5 natin, yung parang number sign, yun ho, hashtag ho yan. Tapos followers, mga K5 natin. And then, pagkatapos nun, susunod yun na yung mga K5 natin, yung inyong pangalan, mga K5 natin, pangalan, then address ho ninyo. Yari, pangalan, Gilbert, yan, buong pangalan ho niya, then address, Parangay Siksikan, Puerto Princesa City, or Puerto Princesa City. Then, maglalagay ho kayo, huhulaan nyo lamang ho yung lalabas. So, apat na produkto. Ano ba yung mga produkto? Kabilang na ho yung Extend Dietary Food Supplement. Yung nakikita nyo na yan, no? yung DTX 500, yan, DTX Liniment Oil, mga K5, yung Spore Biotics, yan, pwede rin ho yan, or Eye Care Gold, pwede rin ho yan. Pipili lang ho kayo ng apat, Mighty C, yeah? Yan, or DTX 500, D3 Bio, apat na produkto lang. So kung sa pagpaikot ng ruleta, bago matapos ang programa, mga K5 natin, yung apat na yon lumabas, mga K5, jackpot ka na. Ikaw na ho yung mag-uuwi nitong 10,700. So bukas, dati alam kung tataas pa ito ng 10,800 o baka nagpapatak ito ng 11,000. Ako, mga K5 ho natin, tataas at tataas ang jackpot ho natin. Kaya sa ilan, sumali kayo ho sa ating hong papromo nito, Roleta Nalo, mga K5 natin. So papaikutin ho kasi yung roleta kapag mayroong mga produkto, nakapaikot lang ho sa roleta yung mga produkto ng K5 News FM, produkto ho ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So yan ho yung mga produkto na yan. So yun lang ho yung gagawin ho ninyo. Bukod ho sa, pag hindi kayo nanalo doon sa programa ng na programa ho natin, na Porol de los Huevos, posible ho kayong, pwede pa rin kayo sumali doon ho sa programa naman na 11 Mbps. Makakasama naman dyan si K5 Ray Almudal. At pag hindi pa rin ho kayo manalo doon at hindi ma-jackpotan yung, yung ating hong papremyo, pwede kayo sumali sa programa namang Poro, ay hindi, sa El Castigador. So ang ating jackpot price, 10,700 pesos na ho ang jackpot price natin. Pwede pa hong mag-increase to. Malay mo, sa mga susunod na araw, ay umabot na to ng 11,000, 20,000 pesos ang ating hong jackpot price, mga K5 natin. Kaya, sa ilan ho dyan? Naku, sumali na ho kayo sa K5 News FM Roleta Nalo. Yan. Every, ano ho yan, yung ating hong papremyo, mga K5 natin. Every program ho natin, tatlong programa ho yan, kada araw, pwede kayo sumali ho dyan. Yan ha, sa mga K5 ho natin. And abangan nyo ho yung sinasabi nating na magpapa yung klinika ho ni Dr. June. Kasi kanina ay nabisita ko na ho. Check ko lang yung signal natin ha, kasi minsan nagkakaroon ng problema yung aking audio, mga K5 natin. Kaya check ko lang muna, sandali lang. Yun? Yun, okay na. Okay yung signal natin. So, okay yung audio natin. So, mga K5 natin, kaya pagbisita ko kanina, kasi malapit lang naman ko sa station namin, alos lalakarin mo na lang, mga K5 natin, may konti na lang inaayos, so malapit na humatapos yung klinika ni Doc June Alcizar, mga K5 natin. Yung nakikita niyo, yung napapanood niyo ho, napapakinggan niyo sa programang Health Alert tuwing alas 4 ng umaga, at the same time minsan excuse me, minsan ho bandang tanghali, bandang gabi, or minsan sa interval ng ating mga programa, mapapakinggan nyo ho yung Health Alert. Nagbibigay ho ng tips si Doc, nagbibigay ng mga advice kaugnay sa pangangalaga sa ating kalusugan, kung anong problema mo, high blood, problema sa diabetes, problema sa liver, mga K5 ho natin, may mga advice niya si Doc at mga dapat gawin na kailangan ho nating gawin, mga K5 natin. At mas makakausap nyo si Doc ng one-on-one, mga K5 natin, pag kayo ho'y bumibisita o bibisita sa ating hong klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center. So si Doc June mismo ho yung makakausap nyo ng personal, at mas may papaliwanag niya ho ng maayos kung bakit ganito yung nararamdaman mo. Nasa 20 or sabi natin 30 years old ka pa lang, 40 years old, na sinasabi, may edad na ako, 40 years old na ako, K5 Gilbert, nako. Ang 40 years old, kahit 60 years old, mga K5 natin, minsan nga biniversus yan eh, or yung sitwasyon ng 40 years old sa 70 years old, mga K5 natin, minsan mas malakas pa yung mga nasa 70 years old. Yeah? Kaya nga sinasabi, di ba, ang pagkain ay siya hong gamot natin. Yeah? Yung nagsisilbing protection natin yung ating hong pagkain. Kaya nga food supplement, ito hong mga produkto ng Clinica de Alternativo ay food supplement, mga K5 natin. Yan. Sino yung naligaw sa harap mo may tricycle? K5 Junior. Hindi, saan ba? Kanina siguro. No, K5 Junior. Kanina siguro yun. Oh, may naligaw lang, may nagano lang. Oo. Minsan may dumata dito, nagkakaway K5 Junior eh. Oo, nalila, may tumatawag sa akin. Bakit may tumatawag ang aking chewy? Nagpo-program po ako. Oo, Tito James, nagpo-program siguro ako. Sa mga K5 ho natin. Ay, sa ilan, ganun ho yung gagawin ho natin. Antabay lang ho kayo. For the meantime, may mga klinika di alternatibo tayo. May mga, ano tayo, may mga clinic tayo dyan ho sa may bahagi ng... for the meantime, yung, alam ko doon para si Doc sa may, ano eh, sa may bahagi ho ng harap ng Legislative Building ho natin sa may Fernandez, along Fernandez Street yon. At meron din mga K5 natin dyan ho sa may bayan ng Rojas. Meron din tayong Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Poblacion Area ng Rojas, Palawan. At meron din tayong Clinica de Alternativo Medicina sa bayan ng Nara. Yan mga K5. Abangan nyo ho yan ha. Marami pa hong itatayo at marami pa hong mga gagawin ang K5 News FM sa tulong ho ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ayan na sila. Sinasakop na tayo. parang kailangan ko lumakas ang boses pag dumadaan yung mga truck. Sa mga K5 ho natin. Yan. Yun, sila K5 Jimmy, yan nag-iikot na, nandiyan sa mga tricycle natin. So, abangan nyo ho sa ilang mga tricycle natin. So, mamimigay din tayo ng mga, ano natin, ng mga sticker ho natin. Yan, sa mga multi-cab driver natin, magandang gabi, good news sa inyo. Dahil naibigay na yung inyong ayuda kanina. Sa mga hindi ho nakatanggap, mayroong problema, pwede nyo hong makipag-ugnayan sa DSWD, mga K5 natin. Yan. So, oras ho natin, mga K5, ganap ng 10:54 na ng gabi. Oo. Aray, walang nagtatanong sa akin, ala akong GCash. Mga nagtatanong K5 Jimmy, may tatanong na dito sa akin, may GCash ka ba? Aray, ala akong GCash. Hindi. Kung may papadala, mayroon. sandali lang. Ay... Aroy, wala akong GCash, yun lang ang problema. Wala. Nako, nasiraan daw kay 5 Jimmy. Sandali, hindi ako makareply, hindi pa ako makareply na maayos kasi nag-program ako. So sa mga K5 ho natin, ito yung mahirap dito sa area namin mga K5 natin. Kapag mayroong mga, lalo kay mga panahon nito, may mga truck, may mga oras na malalaking truck na dumadaan mga K5 natin. Kailangan kong lumakas ng ano, ng boses dito. Mga K5 natin yan. Kaya dito, James, ala. Oo, sorry. Ala akong ano. Ala akong GCash. May GCash, kaso ala ang laman. Mga K5 ho natin. At saka sa mga K5 ho natin, ang daming scam ngayon. Napapansin nyo ba? Kasi makikita yung mga nagpapadala sa akin. Ang daming nagpapadala dito ng mga kung ano-ano. Sabi, may nagpapadala ng anong lunch plan mo, panalo ka halos araw-araw, tapos may binibigay ng mga kung ano-anong link. Huwag niyo hong pipindutin ha, mga K5 natin sa malimit sa social media o sa Messenger. May nakakatanggap ako ilan na. Kasi sa cellphone medyo nalimitahan na eh mga K5 natin yung mga scammer. Ngayon, marami na rin ho pati sa Facebook Messenger, nagsisend ho ng mga link. Kapag naano mo yan, napindot mo yung link na yan, nako, papasok na. Kaya na lang kontrolin yung inyong cellphone, mga K5 natin. Kaya delikado. Mga personal information mo at iba pang mga pwedeng nilang makuha, mga K5 natin, ay delikado ho yun. Kaya huwag nyo hong basta-basta ikiklik yung mga link na ibinibigay ho sa inyo, ipinoforward sa inyo mga K5 ho natin. Ay, magandang gabi sa mga patuloy pa rin bumibisita dito sa may bahagi ho ng Baywalk area. So, ito yung ating Baywalk area, mga K5 ho natin. May mga ilan pa rin na pupunta mga K5 natin. Pero ngayon, simula ng ano yung nakaraan medyo tumamlay na, hindi na masyado. Tapos yung night market natin eh, mga ka-K5 natin eh. Tapos yung night market dito sa may bahagi ng Baywalk area. So pamamasyal na lang. Kung gusto mo nang mamasyal dito ho sa Baywalk area, kailangan mo sumigaw, boy. O, di ba? Kailangan mo dito magano eh. ito kasi area ito, arangkadahan eh. Mag-aarangkada. So, mag-break dito pababa itong area na ito. Sa may bahagi ng Rojas Street. Pag yung inaangkita ng mga tricycle, yung ng mga sasakyan, papuntang Rojas Street ito. Itong crossing na ito, yung dinadaanan pa kabila, yung pa-tweed na linya, papuntang market ho yan. So, sakop ito ng Malbar, mga ka-K5 natin. Yan. Magandang gabi kay, tama ba? Ginos? Ginos Dark. Yan, good evening, mga ka-K5 ho natin. And then, magandang gabi. Oo, pasensya na sa mga, sa nag-ano sa akin, nakaprogram po ako ngayon. Oo, hindi ko masasagot ko yung ilang mga tawag ko ninyo sa akin. Pasensya na ha, mga ka-K5 na. Kay K5JR, magandang gabi sa inyo, mga ka-K5 ho natin. And sa sama ko, oo, bukas, sa samahan ng mga mangingisda kontra korupsyon, magandang gabi. Mga boss natin dyan, antabay tayo sa ibibigay na tulong sa inyo ng Urban Poor, ni Commissioner. Yun din ang inaabangan ko mga K5 ho natin. Si Board Member Ponce de Leon, thank you kanina ha. Sir, gusto sana kitang ma-interview rin kanina kaso lang bitin tayo sa oras at alam ko nagmamadali rin kayo kanina mga K5. So bukas, target natin yan makausap at malalaman natin yung mga updates na mangyayari na ibibigay ng turong ng commission ni Sir ni Commissioner Reynaldo Galupo, mga ka-K5. Sana lahat ng commissioner ganito, mga ka-K5, galit na galit sa issue ng corruption, mga ka-K5 natin. Malalaman nyo kung ano yung corruption na binabanggit ko ha, mga boss, mga ka-K5 natin. So, sorry, oo, na uyog ba? Oo. Sa issue ng corruption, mga ka-K5 natin. At ano yung corruption na yan? Bukas, tatalakayin ho natin yan sa programang po, El Castigador. Muntik na yung poro nilos pwebo sa El Castigador. Abangan nyo ho yan. Tatalakayin natin. Inaano ko lang muna, ina-advise ko lang sa ilan sa kanila na huwag mo nang babanggitin yung pangalan dahil gumagawa na rin ng aksyon yung ating mga kinauukulan, mga ka-K5, kaugnay sa kawani ng pamahalaan. Mukhang nagagamit din pati yung ilang mga grupo ng ano natin eh. Grupo ng mga mangingisda natin, yeah? Yung mga grupo ng mga urban poor natin. Kaya nga nagbumubuo ng mga grupo para mas mapabilis na makabigay ng tulong ang gobyerno. Pero magugulat ka na lang, ginagamit pala yung mga grupo na ito para sa kanilang pansariling. Hello po, gandang gabi. Yan, gandang gabi yan. Kumakaway yung mga ka-K5 ho natin. Walang hong problema yan sa mga ka-K5 ho natin na nanonood ho ngayong gabi na ito mga ka-K5. Abangan nyo ho ha, sa programang El Castigador, yung binabanggit ko na ito. Wala akong ano, hindi ako makapagano, hindi ako makakomment. Wala ho ako. Bakit ako? Bakit ako? So, mga ka-K5 ho natin. So, oras natin, 11:01 na ho ng gabi mga ka-K5. Tuloy-tuloy tayo sa ating programang El Castigador. Ngayong oras ho na ito, mga boss, mga ka-K5 ho natin. At isa pa ho kanina pala na pinuntahan, si K5 Grace. Oo, yan, salamat yung sa hanay ho ng PNP natin. Yung kanila hong ugnayan sa barangay ng ating hong City PNP. Yan na, thank you sa barangay Erawan sila kanina. So sana sa susunod, Sir, Colonel, barangay ano naman, barangay Siksikan, yung puntahan mo, puntahan ho ng team ng ating hong hanay ng PNP natin. Mapakiusap nga natin ito sa mga official lahat ng barangay ng ano, ng barangay Siksikan. O, kila Kapitan, Parangge, oh, yung ating hong mahal na barangay Siksikan. Uy, Salamat ha. Thank you kay ano, sa haray ho ng PNP natin. Hindi lang ho sapat yung police visibility. Ngayon talagang hindi lang basta police visibility ang ginagawa ko ng hanay ng PNP. Pasensya na ho ha. Talagang binibigyang daan ko ho yung pagbibigay ng panahon sa pag puri, tama ba? Puri ba sa kanila? Or pagpapasalamat sa halayo ng PNP natin, lalo na sa pag-unguna ni Police Colonel Dennis De Leon, ang ating hong acting city director, dahil maganda yung kanya hong ginagawa ngayon. Simula nung siya yung maupo, mga kakipaib natin, na hepe ng PNP natin, nakita natin yung mas aktibong pakikipag-ugnayan, yung relationship sa pagitan ho ng PNP. O yun, galing ho. Mahanay ho ng PNP at sa mga mamamayan ho natin. Hindi na ho naiilang yung tao ngayon na makipag-ugnayan. Tsaka nakikita mo yung hepe, yung tinatawag na good example, yung hepe mismo, yung chief mismo, yeah, yung city director mismo, yung nakikita mo sa field, mga K-5 natin, na nakikipag-ugnayan sa publiko, eh siyempre gagayahin ho yan ng kanyang mga nasasakupan. Pero kung nandyan ka lang sa opisina, malamang gagayahin ka rin ng iyong nasasakupan. Nasa opisina ka lang din. Yeah? K-5 ho natin. Gaya nga ho nang sinasabi ng ilan, mga K-5 ho natin, nako, may tumatawag pa. Dali lang. Wag mo muna, wala mo muna. Nandito ho ako sa ano, nasa ano ho ako. Programa ho ako, mga kakipaybo natin. Wala ho, tatawag muna. Yan ho, magandang gabi sa mga kakipaybo natin. And then, yan, hello, magandang gabi po sa mga napapadaan dito sa amin hong munting live, mga kakipaybo natin. Oy, paki-like, share, and follow yung ating hong Facebook page, mga kakipaybo natin. And mga balita ho natin, na ipinopost ho natin sa ating hong social media account, sa ating hong Facebook page. Antabay ho kayo sa bayan ng Kuyo natin. Okay na yung ating station sa Kuyo. And yung ating station naman dyan ho sa bayan ng Nara, okay na rin. Mga K-5 natin, Nara, yung Rojas natin, on air na rin tayo sa bayan ng Nara. Bayan ng Quezon, antabay na rin ho kayo dyan. Malapit-lapit na, mga K-5 natin, yung bayan ng Quezon. Mag-on air na rin tayo sa bayan ng Quezon. Sa ngayon, yung napapakinggan ho tayo, mga K-5, lahat ng programa ko ng K-5 News FM sa bayan ng Taytay, sa Abungan Taytay, Palawan, Rojas, Palawan, K-5 News FM, Rojas, Palawan. And then, yung sa bahaging south naman na, pati pala yung Kuyo, ano, Kuyo. Yan, K5 News FM Kuyo. So, sa norte, halos tatlo na mga K5 natin. Sa bahaging sur naman, south ng Palawan ay yung bayan ho ng Nara. Yan, on air na tayo dyan. Si K5 Spark Sasa, yung napapakinggan nyo ho rin dyan, mga K5 natin. And bukod ho dyan, mga kababayan ko, bukod ho sa K5 News FM Nara, meron din tayo sa K5 News FM ano ba dito? Sa may bahagi pa ng south. Nara. Ano pa ba yung iba? Dito sa may ano? Sa bayan ho ng Brooks Point. K5 News FM Brooks Point, Palawan. And then, antabay na ho yung K5 News FM Quezon, Palawan ho natin. Malapit-lapit na rin ho yan. At saka K5 News FM, ano ba ba yun? Yung sa Rizal and Batarasa. Abangan nyo ho yan. Yung iba pa mga station ho natin sa bahaging south and north ng lalawigan ng Palawan, mga K5 ho natin. And then, may mga makakasama rin pa ho tayo, mga dagdag na kakasama ho ng K5 News FM, mga kababayan ko. Okay, so tuloy ho tayo, time check tayo, mga K5. 11:06 na ho ng gabi. So tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating hong programa Night Watch. Ibabahagi ko lamang ho sa inyo, mga K5 ho natin, yung ilan pa hong mga balita at impormasyon na nakuha ko ng K5 News FM. Yan, lalo na yung mga kakaibang balita, yeah, na pwede nyo hong puntahan yan sa ating hong Facebook page, mga K5 ho natin. At yung mga extra special na balita, pwedeng-pwede rin ho dyan, mga K5. At saka, any concern pala ho, mga K5 natin, sa ating hong Facebook page, pwede nyo ho kaming, pwede kayong mag-comment dyan, mga K5 natin. And bukod sa ko-comment, pwede rin ho kayong magbigay ng mga impormasyon sa inyo ho mga lugar, mga K5 ho natin. Ito, kagaya na ito, merong nakuha akong impormasyon, may binibigay na impormasyon dito sa amin, mga K5 ho natin. Siguro, ito, sa mga susunod na araw, itatopic din natin ito, mga K5 ho natin. Mukhang ano eh, mga katutubo natin yung nagparating ho ng impormasyon sa atin, mga K5. At iba pang mga impormasyon, i-PM nyo lang ho sa Facebook page namin, mga balita, mga kaganapan ho sa inyong mga lugar. Pwede ho kayo maging ka-partner ho ng K5 News FM sa paghahatid ho ng mga impormasyon, mga kababayan ko. Oras natin, ginap na hong 11:08 na ng gabi, mga K5. Hinga muna tayo malalim, K5 Jimmy, mga K5 ho natin. K5 Junior, andali lamang, commercial break muna tayo, mga K5. Ang ating hong programang Night Watch ngayong gabi na to ay hatid ho yan sa atin ng mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yan, malakas yung ano. Ganito talaga yung ano namin dito, yung area namin, mga K5 natin. Yan, talagang malakas yung mga salinyador ng ating hong mga K5 dito. Siyempre, ang ating hong programa, excuse me, ayan, ay hatid ho ng mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Siyempre, kabilang na ho ang pinakamalakas na vitamin C sa ating hong bansa. Ito, ang Mighty C. Non-acidic vitamin C, safe ho na inumin, mga K5 ho natin. Ito ho ang Mighty C. Alkaline-based vitamin C, non-acidic vitamin C, mga K5. Kaya safe na inumin. Sa mga kababayan ho natin, panlaban ho natin yan sa pabago-bagong panahon, obo, sipon, trangkaso, ito ho ang depensa ho natin. At saka yung vitamin C, nakakatulong para mas maging younger, fresh-looking skin tayo, mga K5 natin. Kaya yan ang iniinom ho natin dapat. Mighty C, mga K5 natin. Mighty C, alkaline-based vitamin C. O, so mabibili ho yan sa lahat. Sa Dragman Drug House, available yan. Sa Ching's Drug Store, Parmamed Drug Store, yan, Olim Drug Store, pwede rin po yan. And syempre sa ating hong Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Standby ho mga K5. At commercial break muna tayo, magbabalik pa sa huling bahagi ang ating hong programang Night Watch. Tingnan niyo yan.
5: Sa Ching's Drug Store, Parmamed Drug Store,
0: wala pa si K5 ano.
5: Pwede rin po yan. And syempre sa ating hong Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Standby ho mga K5. At commercial break muna tayo, magbabalik pa sa huling bahagi ang ating hong programang Night Watch. Tingnan niyo yan.
0: Sa Ching's Drug Store, wala pa rin. K5 Junior.
5: And,
0: wala pa. K5 Junior. Yan. Wala pa. Wala pa si K5 Junior.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, Health Alert, programa na puno sa health tips at health information, kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar, Health Alert.
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, at syempre pa sa ating Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix, at ang ating kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold. At syempre pa makaibigan, sa araw na ito, isa na namang nakabinipisyo sa pag-inom sa Superior Antioxidant Herbal Capsule DTX 500, ang ating mapapakinggan na kung saan maraming nararamdaman sa katawan, hinahapo, nahihilo, madaling mapagod, natulungan sa pag-inom sa Superior Antioxidant Capsule DTX 500.
6: Health! Health! Alert!
7: Ako po si Cirilo Cambat po. 85 years old po. Tiga Rosario Porcinco. Apo, dahil mula po nung mamatay yung misis ko, na-depress ako. Parang nawala na ako ng gana na kuan, mabuhay na. Pero ngayon, nung isang araw, binuksan ko yung aking transistor. And then, narinig ko yung mga product na binibenta nila. Eh, sabi ko, ano kaya kung subukin ko para wala namang masama. Ako de herbal daw ako. Ayun, bumili ako. So, 1 week na ako ngayon na umiinom ng DTX 500. Eh, naramdaman ko na, kwan, nung una, uminom ako ng 4 lang muna testing. Pero nung kwan naramdaman ko, lumakas ang aking katawan. Kaya mula noon, lagi na akong bibili. Kaya pasalamat ako sa DTX 500. Kaya kayo, kung kayo may sakit, nangihina kayo, subukin nyo ito at garantisado na ito ay makapagpapagaling, makapagpalakas. Thank you.
6: Health! Health! Alert!
2: Subukan ng mapatunayan kung gaano talaga ka-epektibo ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 Herbal Capsule na kung saan si tatay ay na-depress at na-stress after na nawala ng mahal sa buhay. Actually, nararanasan naman talaga ito ng lahat. At ang kagandahan, makaibigan, ng DTX 500 Herbal Capsule, dahil sa taglay nito na Superior Antioxidant, ito yung tumutulong upang labanan ang mga free radicals sa ating katawan na nagdadala ng stress at depression at tumutulong sa ating utak para makapag-isip ng maayos. Kaya po si tatay, after nag-DTX 500 Herbal Capsule, yung kanyang pag-iisip, yung panghihina ng katawan at wala nang ganang mabuhay ay nagbago ulit. No? Naging positive ulit, makaibigan. Ganyan ang napakagandang benepisyo ng Superior Antioxidant na DTX 500 Herbal Capsule. May mas makaibigan dyan na lagi na lang nagmumukmuk, nanghihina, nawawala na ng pag-asa sa buhay. Dahil po sa stress and depression, subukan ang Superior Antioxidant Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
6: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. Ang DTX 500, araw-araw sa mga...
2: Health! Health! Alert! At syempre pa, makaibigan, para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga sa pag-inom ng Mighty C ang alkaline na vitamin C. At syempre pa, kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee. Habang nagkakape ka, naglilinis ka pa ng iyong katawan. Clinica DTX Coffee Mix. At kung problema naman sa mata ang iyong dinadala, panglalabo, pangangati, pamumula, protektahan ang mata, mag-eye care gold. Ang kapsula na sadyang ginawa.

0: Pangkalan City 102.9 K5 News FM. Kapangkalan City K5 News FM 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan 103.9 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Radio at Kampiyon sa Serbisyo Publiko sa Pagkawan 103.9 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay, balik tayo mga ka-K5 natin sa ating programang Night Watch. Araw na ho ngayon ng Miyerkules, ilang minuto na lang, mga ka-K5 natin, ay magiging araw na ho ng Huwebes. O, di ba? Ang bilis lang ho ng araw, ang bilis lang ho ng oras, mga ka-K5 natin. Pero gawin nating produktibo ang bawat oras, bawat araw ng ating buhay, mga ka-K5. O, di ba? Hello! Yan, magandang gabi sa mga ka-K5 natin yun. Nakalive. Alam na ho nila kasi palag dumadaan ho yung ilan natin mga ka-K5 ng mga motorista. Alam na ho nila na naka-live yung ating programa. Yung shout-out. Parang akong politiko dito, di ba? Ay, stig, di ba? Sa mga K5 ho natin. Hindi, siyempre, ito ho yung sa laro, layunin ng K5 News FM sa mga K5 ho natin na pag nakikita ho ang K5 News FM, kumakaway sa atin, sa ating hong programa particular, panapapadaan sa live natin. Alam nila ho naka-live ng gabi ang K5 News FM. Yan. Ang hangarin din natin sa mga ka-K5 ho natin, ma-enjoy yung gabi. Oo, kami ho yung magsisilbering mata ng ating ho mga kababayan. Sa mga simpleng pamamaraan lamang ho ng ating ho programa ng K5 News FM, simpleng pamamaraan na ganito, naka-live kami. Mga ka-K5 kahit paano magsisilbering hong nga, alam niyo yung mga live kasi yung iba nagtatanong, bakit yung nila-live ninyo, ganito, ganun. So, ito ho ay layunin ng K5 News FM na ilapit sa tao ang aming hong pagsiservisyo. Kasama na ho, syempre, sa pagbibigay ng impormasyon at nag-i-interact ko mismo ho kami sa mga kababayan natin, sa mga tricycle driver ho natin, pinupuntahan natin, o minsan yung mga nakakausap ho natin. Ay, kay Sunday Gonzales, magandang gabi. Yan, good evening din, sir. At sa mga K5 ho natin. Ay, yung ilan, di ba, alam, ngayon ba hanggang ngayon sa 1,000 natin may manunggol jar pa rin ba, mga K5? Kasi hindi ako nakakahawak ng 1,000 mga K5 natin. Malimit ho kasi sa akin, 1,000, parang ano lang, parang dumadaan na lang ho sa kamay ko yung libo, mga K5 natin, yung pera. Yeah? Yung manunggol jar, mga K5 natin, ito ho, na yung makikita nyo kasi kasama ho sa trivia ng K5 News FM. Yan ho, oh. Yung ating trivia of the day, mga K5 natin, yung manunggol jar. Ito ho ay isang 2,800 years na, mga K5, na garapon. Ayan ho siya, oh. Ayan, garapon, oh. Sabi nga nila, banga yata yan, K5 Gilbert, eh. Oh, ito ho ay garapon ng libing na natuklasan sa Tabun Cave, mga K5, sa Quezon, Palawan. K5 Gilbert, jam po pala. Ah, ma'am, jam ikaw ba ito? Tas, jam pala kayo. Kala ko jam, kala ko si ma'am jam ka. Jam po pala kayo sa taas lang ng Baywalk. Opo, oo, Sir Sunday. Jam ka ba, Sir Sunday? Gusto mo puntahan ka namin ngayon, eh. Oo, tama ba, Sir Jam? Kasi nakaraan, pumunta ka dyan, eh. O, nandyan ka ba? Sir Sunday, puntahan ka namin, reply ka lang agad para makapunta na kami agad sa iyo ngayon. Oo, same din sa nakakahawak. Ano yun? Ano yun, Estelia Arlo? Oo, same din na. Ay, okay, pareho tayo hindi na nakakahawak ng 1,000. Hindi ko na kasi nahawakan 1,000 talaga, totoo lang. Kasi hindi mo malaman, may 1,000 pa ba? 1,000 ba to? Parang 100 na lang. O 100 na lang din sa palad mo, eh. Di ba? Mga K5 natin. O ito yung manunggol jar. Sa 1,000, di ba? Kasi puro animal na nakikita ko sa pera, eh. O ito totoo lang, eh. O puro mga... Sa sunod siguro magkakaroon na tayo ng pera, di ba? Papel na pera. Sa sunod siguro, di ba?

0: may mga Philippine Eagle, alam pa ba na kayo doon, Peacock, alam pa ba, may ano, mapawikan, agila, agila ba? Meron ba? Basta may Peacock eh, may kabibi, oo, depende sa laki ng kabibi. puro hayop na, sunod yan, buwaya na ho ang ilalagay dyan, mga K-5 natin, baka yung buwaya, ilalagay na sa pinakamalaking pera natin. Kasi yun na yung malaking ano eh, malaking kinukuha eh. Diba? Sunod yan, buwaya na siguro, may, kung merong ano, kung merong buo na 1 million, mga K-5 natin, buwaya yung ilalagay doon. So ito, manunggol jar, mga K-5 natin. So alam naman ho yung ang istorya nito ng mga taga Palawan, lalo na yung mga taga bayan ng Quezon Palawan. Kaya nga mapalad ang bayan ng Quezon, mga K-5 natin. Dati ang alam ko pinakamalaking perlas na may nakita ay sa bayan ho ng Brooks Point, mga K-5 natin. Kaya mapapalad ho yung bayan ng Brooks Point, bayan ng Quezon, Tabun Cave, nako. Mabisita nyo lang ho, ang dami ho, hindi lang ho, yung Tabun Cave, isa lamang ho sa kuweba yan doon sa bayan ng Quezon. Marami pa ho mga virgin caves, oo, mga kuweba na hindi pa ho napapasok dyan sa bayan ng Quezon. Yan. Halina't tuklasin, puntahan natin ang kuweba, mga kuweba sa bayan ng Quezon. Ay, grabe rin. Okay, bye po natin. Yan ho ah. Kung mapapansin nyo sa design ho niyan, mga K-5, natatangi ho ito dahil may palamuti itong isang bangka na nagdadala ng mga kaluluwa patungo ho yan sa kabilang buhay. Yan ho yung explanation dyan. At ito ho ay isang pambansang kayamanan ng Pilipinas, mga K-5, na nakadisplay sa National Museum ng Pilipinas, mga K-5 natin. So kaya masasabi ho natin ito ay tatak ng bayan ng Quezon, Palawan. O yan, magandang gabi sa mga taga-bayan ng Quezon, mag-ingay mga K-5 ho natin dyan. Good evening ho sa inyo. Si Sir Sunday di na nag-reply. Oo. Sir Sunday, oo, pauwi na kami. Saan ka ba talaga, banda? Oo, ilang minuto na lang ho nalalabi sa aming hong programa, mga K-5. Ulit ho ha, humihingi na ho ako ng paumanin. Wala po ako, sir. Pauwi po ako, nasiksikan ako habang nagbabiyahe, pinapanood po kayo. Aroy, oo. Sir Sunday, saan ba? Tama ba? Yung pwesto mo, yun na yung tinutukan ng camera namin. O yung pwesto mo na pagtatato, yun dito mismo sa may ano, yung paakyat ng ano, ng Baywalk area. Marami ho kasing ano. Oh, tao, kumain na daw yung mga babaero dyan. Loko tong truck na to ah. Tapos itiyatapat niya pa sa mga tricycle driver. Loko rin eh. Okay, no? Narinig nyo? Lakas ng ano eh. Lakas ng pang-asar ni Kuyang eh. Ng driver ng ano eh. Driver ng truck eh. Anyway, kung hindi ka babaero, mga K-5, hindi ka masasaktan. No, pag masasaktan ka kapag babaero ka, tagus-tagus talaga yun. No, sapul talaga yung critical hit ka doon, mga K-5 natin. Sapul-sapul ka talaga na, ay, para sa akin yata yung binabanggit ni Kuya nga. Binabanggit ng truck, ha. Oo, yan ho, yung mga busina. Bilang tahimik ng ano, ng lugar namin dito sa ano. Sa mga K-5 natin, sa mga mula sa iba't ibang mga probinsya, nako, bisitahin nyo ho ang lalawigan ng Palawan. Bisitahin nyo ang lungsod ng Puerto Princesa. Oh, isa ko sa mai-recommend ko na pwede nyo puntahan, mga boss, yung resort ng pinsan ko. Siyempre, promote ko sarili ko. Pinumote yung pinsan. Oo, yung dyan ho sa ano, Bye Bye Resort sa Quezon, sa bayan ho na San Vicente, Palawan. Sa bahagi ng Long Beach. Siyempre, yung Vasius Place. Yan. O, di ba? Promotion pa yan. Hindi. Kasi napuntahan ko mga K-5 natin. Isa ho sa pinapromote din ng bayan ng San Vicente, surfing capital ng masasabi surfing capital na ho ng Palawan. Kasi ito yung mga international surfing competition. Ay, nakita ko kasi doon sa kanya mga presentation nung kami ho'y nagkaroon ng reunion na pumupunta doon yung mga ilang mga kilalang personalidad na mahilig sa surfing. Kita mo yung alon ng dagat, maganda, mga K-5 natin. So, Long Beach ng Quezon, bayan ng San Vicente, bisitahin mo ninyo yan, mga K-5 mo natin. El Nido, bisitahin nyo lang ho. Yung ilan lang nating mga local na official dyan, huwag yun na bisitahin. Bahala, kayo magalit kayo sa akin ba? Ay, may petito pala akong official dun, sorry lang. Mga K-5 po natin. Sa mga taga-bayan ng El Nido, mag-ingay. Magandang gabi kay, magandang gabi dyan sa inyo, ha? Sa mga taga-bayan ng El Nido, ang tabayanan nyo. Uugong pa rin ako dyan sa inyo. Maririnig at maririnig nyo pa rin ako, mga taga-bayan ng El Nido. In fairness naman, may ilan tayong official dyan sa bayan ng El Nido na magandang kausap, mga K-5. May mga ilang official naman dyan. May matatawag kang opisina, may matatawag kang official, pero hindi mo maririnig. Hindi ho nagsasalita, mga K-5 ho natin. Alo ko na lang yan. So, magandang gabi ho, mga K-5 ho natin, sa mga kababayan ho natin, ha. So, K-5, sir, K-5. Okay, ingat. Yun, oh. Ganda, oh. Kala ko na yun. Pagbabunggit ka lang ng station ni Papa. Yun, yung kapitbahay natin. Nandito. yan, K5 News FM. Yan. Magandang gabi ho. Bukod tangi ho kasi yung patrol namin, mga K5. Talagang nangingibabaw yung patrol ho namin. Sabi nga namin ni K5 Jimmy, kapag bibili ako ng motor, bibili kami ng sasakyan. Kulay pula. Mabilis kasi, K5 Jimmy. Oo. Oh. Kahit si K5 Ray Almudal, nagtatanong sa akin, nagtitingin-tingin na rin ang motor eh. Si Sir David. Oo, isa rin yan. Iba talaga yung mga taga K5, nagbibili na ng mga sasakyan, no, K5 Jimmy. Ano yan, ano lang, biruan lang po namin yan, ha, K5 po natin. So, ano si K5 Jimmy, bisitahin nyo rin yung page ni K5 Jimmy pala. Jimmy Nilaska Jr., yan, mga K5 natin. Eh, sa akin, kahit pag yun ang bisitahin, mahirap yung hanapin yung aking account. Kay Sir Sunday Gonzales, ingat ho sa pagbabiyahe mo, sir. Kabarangay pala kita sa Barangay Siksikan. Yan. Ingat sa iyo, Sir Sunday Gonzales, mga K-5 po natin. And syempre, mga K-5, kailangan na namin magdahan-dahan ni K-5 Jimmy Nilaska Jr. Sa ating hong mga... Anong pangalan ni sir? Sir, pangalan nito ni sir? Ha? Sige, busy rin siya. Sige. Ayan. So, sa mga K-5 natin, magdadahan-dahan na kami ni K-5 Jimmy. At bababa na kami sa aming kinatatayuan ngayon na area. Sa mga K-5 natin, kung nagtataka kayo, bakit antindi naman ng mga taga K-5 News FM? Nakausap ako K-5 Jimmy. Binibiro ko nga. Sabi ko, uy, magano ka na, K-5 News FM. Grabe yung taga K-5. Kayo, kahit gabi, nag-ano kayo. Hindi ho, by schedule ho kasi kami. Napanggabi ho kami, mga K-5 ho natin. Kaya, mapapansin nyo, umaga, naririnig nyo pa rin ho nagbabalita, mga K-5 natin. Sa tulong ho yan ng ano? Sa tulong ho yan ng Mighty C. Kaya, gabi, kahit na umuulan, kaya papansin nyo, kahit umuulan. Ay, kay Wenegy sa, tama ba? Wenegy? Kay Jenny, basta, kanya Beral. Ang hirap ng pangalan ng mga tao ngayon, no? Sa Facebook account. Bumabalik na, di ba, yung Friendster? Naabutan mo yun, ka Jimmy? Oo nga. ka Jimmy, naabutan mo ba yung ano, yung Friendster? Friendster yung bago yung Facebook. Hindi, naabutan mo na yun, yung may mga binabago yung screen, mga K-5 natin. Di ba, may mga pagbukas mo ng account mo na yon, merong ano, may mga music pa yon, mga K-5 natin. Yun ho yung dating ano, parang kung papansin para sa akin, parang yun ang unang social media account noon eh, mga K-5 natin, bago yung Facebook. Kasi si Facebook, diba, ang hirap na, habang nagsasalita ka naman, so, mga K-5 ho natin. Yung Friendster. O sabi babalik daw, bumabalik daw. Kaso hindi ko pa-familiar. Tayo sir, tandahan tayo sir. Yung Friendster, sa mga hindi ho nakaabot noon, yun ho yung ano, yung social media noon, mga back 2000, mga ganun, 2001, 2006, tama ba ako? Kasi si Facebook more on lumabas siya 2000 ano eh, tama ba sir? Sa mga K-5 ho natin, mahirap na medyo nagkakailan, hindi na alam kung kailan nangyari yun. Yung ating hong social media account. Dati, Friendster dati. Friendster ho, mga K-5 ho natin, dati sikat na sikat yun. Marami nag-re-rent o pumupunta sa mga yung bodega site, kung may bodega site pa ngayon. Yung dati kung naabutan niyo yung bodega site, maraming salamat sa ating hong mga driver dito ho sa bahagi ho ng Baywalk area. mga ka-K5 ho natin. Friendster kasi dati, sikat na sikat ho yun, mga ka-K5, kasi nga, kagaya lang din ang Facebook ngayon, nagbabibigay ka ng mga picture, tapos pagbukas mo dun, pwede mong baguhin yung ano, yung screen mo, yung monitor ng ano, yung account mo mismo. So kung gusto mong mahilig ka sa kulay pink, kulay pula, yeah, may mga puso-puso na makikita doon, may mga animation, tapos maglalabas pa doon, pwede may music, yeah, pwede kanta ng ano, pusong bato, yeah, manok na pula, ang gusto mong music. Dati ganun yun yung features noon, kaya ang dami ho na humaling sa Friendster noon, mga ka-K5 natin. Pero lumabas si Facebook, mga ka-K5 natin, si Facebook kasi, ang pinang ginawa niya pang hikayat noon, mga laro, yeah, sino ba nagpa-Farmville noon? Yeah, nag-aalaga ng isda sa aquarium na hindi mo alam. Kailangan mong pakainin. Tapos mayroon pang alarm pa minsan. Kailangan i-harvest mo yung farm mo ng ganitong oras. Yeah, ikaw naman si TANGA. Adik-adik. Adik sa social media noon. Eh, mag-a-alarm ka tapos pupunta ka. Para ka rin yung pa-farm mga K5 natin. Kaya lang sa social media. Hanggang ngayon meron pa naman eh. Tapos nagkaroon pa ng... Ay, alam mo naman yung mga tao, di ba, break game dati yung kaadikan ng ilan. Uy, galing oh, muntik na sana oh. Makakalapit lang naman ospital. Sorry lang. Kaibay po natin. Kaya, yung adik dati yung sa break game. So, ginawa naman ng Facebook noon, pinasok niya sa kanila at ginawa ng Tetris. Mga K5 natin. So, nagalaban-laban kayo. Uy, so, yung Tetris, babae pala nagba-drive. Uy, butik ba? Isa pa to. So, yung mga laro na yun, yung nagindaan mga K-pop natin. Kaya, mas naging popular yung Facebook bago na yung sumunod na yung chat. Wala pa nga dating ano eh. Wala pa dati yung video call. Di ba? Mga K-pop natin. So, mas na ano yung Skype dati sa video call. Excuse me. Mga ka-K-pop natin. So, pag babalik na rin, may Skype pa ba? Wala na eh. Alam ko wala na, nandun na siya kay ano eh. Bili na siya yung features niya kay ano, kay Facebook, mga K5. So Facebook naman, Meta. Oh, Meta na. So yung iba, nagkakaroon na rin ng Meta ngayon, mga K5 natin. Kanya-kanyang Meta na rin yung iba. May mga Meta nang yung ang sinasabi nila, babalik si Friendster. Bumabalik to si Friendster kaso lang mukhang bagay lang sa mga fully paid na cellphone, K5 Jimmy. Yung mga ganitong cellphone, yung binagamit natin pan-live. Pero yung mga kagaya ng cellphone natin, yung mga Android, mukhang hindi bagay, hindi pwede. At saka, pwede kayong maging magkaibigan sa social media, Friendster, mga K5 natin, kung actual kayong magkikita, personal kayong magkikita, K5 Jimmy. So, pwede kayong maging magkaibigan na ganun. Hindi siya kagaya sa Facebook na pwede kayong maging magkaibigan sa pamamagitan ng kahit na malayo, kahit na sa iba kang lugar, mga K5 natin. So, magiging friend lang kayo, magkaibigan kayo sa social media na yan, sa Friendster, tag-personal kayo magkita. So, magkita kayo personal, mag-meet up kayo, o kita tayo, o friends, magkaano tayo sa Friendster, yon. So, sa mga ilan na malayo talaga, wala, sorry. Friendster, hindi ko lang alam. Hindi pa ako nakakapag-install nun, hindi daw pwede. Kasi hindi pwede sa cellphone kung umurahin K5 Jimmy. Doon sa tangpang malakasan talaga na cellphone siya pwede. May QR code daw eh, mga K5. Ako lang, hindi kasi ako, no, pasensya na ha. Sa ilan lang na mga pamilyar. Basta alam ko pa, pamilyar ako sa Friendster, pero may mga picture pa ako doon sa Friendster kung doon na magaganda K5 Jimmy. Mga totoy, ano ka pa yun? Totoy yan. Totoy na namumula ka pa noon. Ngayon, totoy namumuti ka na. Alam buhok 'yon. Sa mga K5 natin. Maganda balikan 'yun noon. Kasi hindi na uso ngayon. Naabutan ba ninyo yung mga ano, yung negative pa na ano na pag nagpi-picture ka, 'di ba? Hanggang nagkaroon ng evolution ngayon, wala na yung Kodak, 'di ba, K5 Jimmy? dati pilahan 'yan diyan sa may ano. Sa may palengke, pilahan yan dyan. Tapos, hindi mo dapat gastusin o sayangin yung 36 shots, 12 shots, yeah? Mauubos yun. Oo, kailangan naka-frame ka nun. Eh, pag hindi ka magaling mag-shots, sayang yung ano, sayang yung film. Yeah. Tapos natago-tago talaga yung negative nun. Papagalitan ka pa ng nanay mo kapag nawala mo yun. Bawal ma ano, bawal maipit ano, yung tinatago-tagong larawang kupas, mga kakaipan. O, tingnan mo, that's sisingaw talaga, ganyan ka na, ganyan ba naman? Ay, huwag ka magkarinig ka. Ay, magkakaliwang grupo pala yun, sorry lang. Hindi, kasi ganun talaga noon, mga kakaipan natin. Ganun ho kahalaga noon, yung larawan, yung picture. Yeah? Dati nga, sabi natin, mas pinadali ho ang buhay ngayon sa mga bagong teknolohiya ng ating mga kababayan. Dati, yeah, yung magpapadala ka ng sulat, telegrama pa, ilang sulat, alam ano, ngayon, isang chat mo na lang, at pwede pa kayong magkita ng kausap mo. Yeah? Mga kakaipaib natin. Kaya noon, maraming ano, nagtataka, may asawa dito, may asawa din sa kabila, may asawa din sa iba pang barangay. Kasi nga, ang komunikasyon kay Five Jimmy, grabe yung tagal. Ngayon, kahit na makabagong teknolohiya, makabago na rin yung mga manluloko ngayon. Aray, may tinamaan ba? Sorry lang. Sorry lang. Mga kay Five natin. So, dito na ho kami. Konting humps na lang. malapit lang. Dito lang ho malapit yung ano, clinic ni Doc June sa mga K-5 ho natin. So, doon. Sa ngalan ho ng aming nakasama sa bahaging technical, mga K-5 natin, ang ating hong piloto sa ating studio, ang ating hong technician K-5 Junior Estrella. Malapit na kalimutan yung pangalan. Yan. Junior Estrella, mga K-5 natin. At syempre kasama rin ho natin ngayong gabi ang ating hong piloto si K5 Jimmy Nelasco Jr. ng Barangay Kamuning. Thank you kay sir. Ano? Alimuto ko ng pangalan ni sir. Yung kasama rin ho namin ngayon. Thank you sir. And ako ho ang inyo nakasama sa ating programa Night Watch, K5 Gilbert Basho. Maraming salamat mga K5 para ho sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. GTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert.
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika Di Alternatibo, ang gumagawa sa epektibo, legit at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na sa Detox Coffee. Clinica DTX Coffee Mix. Muling nagbabalik ang inyong isa certified naturopathic practitioner, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, para magbibigay na naman sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo na sa araw na ito, ating pag-uusapan itong flavonoids. Isa sa dahilan na naging super antioxidant ang DTX 500 dahil sa taglay nito na flavonoids. Isa kasi ito na antioxidant na makukuha sa main ingredients ng DTX 500 na D-sugar, sugar cane extract o ang mapait na bahagi ng tubo, na umabot sa 1.3 million ang antioxidant units nung sinukat ito. Flavonoids ang tawag sa grupo ng mga plant metabolites na nagbibigay ng health benefits sa pamamagitan ng signaling pathways at antioxidant effect. Ito din ay polyphenolic molecules na may taglay na 15 carbon atoms na makukuha sa balat ng tubo. Kaya kung titingnan natin ang tubo, 10 months itong nakababad sa init ng araw bago ma-harvest. Pero ang nakakapagtaka, bakit hindi ito nasisira sa pamamagitan ng UV rays o sobrang init ng araw? Alam nyo ba kung bakit? Dahil ito sa kanyang balat. At nang sinuri ng ating mga eksperto, ang balat ng tubo ay nagtataglay pala ng napakataas na antioxidant na phenolic compounds at flavonoids na tumutulong harangan ang sikat ng araw para hindi masira ang tubo. Kaya ang Clinica di Alternativo Medicina, in-extract ito at naging main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule, isang super antioxidant capsule na wala pang nakakapantay nito, na available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500, araw-araw bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
3: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
1: DTX 500, bibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: At kung kape naman ang iyong nakaugaliang inumin sa umaga at gabi, mag DTX Coffee Mix, ang super antioxidant coffee na pumoprotekta sa mga selula. May taglay pa ito na chia seeds at psyllium husk na naglilinis ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds at antioxidants na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
2: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500, ulang bang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500, araw-araw bibili sa mga butika.
4: Narito ang DTX 500 free consultation schedule kasama si Dr. Jun Alquizar, ang kauna-unahang DOH certified naturopathic practitioner sa Palawan. DTX 500 free consultation schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Barakalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch. sa Puerto Princesa City, Palawan, every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, ground floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan, Sanara, Palawan, every araw ng Huwebes. DTX 500 Free Consultation.

will magnify your holy name. Thank you, Lord God.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
1: and anywhere in the world
0: via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. Sa Palawan, 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika.
4: DTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. June Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
2: DTX 500 Health Health Alert.
5: Welcome as always sa ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at mga FDA approved na produkto gaya ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang superior antioxidant combination na tumutulong protektahan ang ating mga selula at lalong-lalo na po makaibigan sa ating detox coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Sa makabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. At syempre pa, muling nagbabalik ang iyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala. Huwag kalimutang inumin na ang inyong mga suplemento. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang superior antioxidant combination na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng ating mga selula, ng ating mga tissues at organs. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Alam nyo ba, especially sa mga kaibigan po natin na meron ng high blood sugar, sa mga kabayan po natin na meron na pong diabetes, alam mo ba na ang mataas na asukal sa katawan ay gumagawa ng free radicals? Kaya ina-advise talaga ng mga eksperto sa mga meron diabetes or pre-diabetes, kailangan mo ng extra antioxidant para mabalanse ang free radicals dahil sa pagtaas ng asukal sa katawan. Sumas mainam o minom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, pwede nyo pong isabay sa inyong mga maintenance. At ang tamang pag-inom nito, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal. At kung nakasabay naman ito sa oras ng inyong mga maintenance, lagyan lang ng pagitan na isang oras. Magandang pakikinig din po ha sa mga kabayan po natin na nakaantabay ngayon sa ating Facebook page. Magandang panunood at pakikinig po sa ating lahat sa ating page na DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. At lalong-lalo po mga kaibigan, sa lahat po ng nakasimulcast ngayon sa ating programang Health Alert, isang malusog na pakikinig po sa ating lahat. Ang ating text line number ha, 0919-002-8117. At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang free radicals. O, para mas maintindihan po natin mga kaibigan. Actually, ang free radicals, hindi naman talaga siya overall na masama talaga, no? O masama na lang talaga ang naidudulot nito sa ating katawan. Marami din itong benepisyo at purpose dahil nagkukontribute ito sa synthesis ng ilan sa mga cellular structures. Ginagamit din ito ng phagocytes bilang armas pangpatay sa mga bakterya na makapasok sa ating katawan. Pero kung sobra na ito sa ating katawan dahil sa bisyo at iba pang unhealthy habits, samahan pa sa unhealthy diet, ito ay nagre-resulta ng oxidative stress causing inflammation at cell damage. At ang good news, ang super antioxidant na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay nagno-neutralize sa mga free radicals para hindi ito makapagbigay pinsala sa ating mga selula, tissues at organs. Nakita kasi sa pag-aaral na ang antioxidant lang ang nakakatulong para ma-neutralize ang free radicals, kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw ay kailangan para maiwasan ang pagkakaroon ng mga karamdaman.
2: DTX 500! Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. Mag-DTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500!
6: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500! Bibili sa mga butika. DTX 500, Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malamong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: Isa sa most vulnerable sa oxidative stress ay ang ating red blood cells, which is ito ang major component ng ating dugo. Ang uncontrolled free radicals ang dahilan ng hemolytic anemia. Isa sa kondisyon na kung saan ang red blood cells ay nasisira ng mas maaga na hindi na umaabot sa kanilang intended lifespan na 120 days. At ang mga sintomas ng hemolytic anemia ay ang paninilaw ng balat at lalong-lalo na ng mga mata, nilalagnat, panghihina ng katawan at laging sumasakit ang ulo. At ang good news, dahil maiiwasan ito kapag nakainom ka ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. Kaya protektahan ang red blood cells at huwag hayaan na masira ang mga cells sa ating dugo dahil sa free radicals. Mag DTX 500 at Mighty C araw-araw.
2: DTX 500, irregular na regla o men, ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag-DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
3: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Panglaban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mighty C na araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: At ang nakakalungkot, dahil hindi lang red blood cells ang sinisira ng oxidative stress. Sa pag-aaral, natuklasan na ang sobra na free radicals ay sumisira din sa DNA ng white blood cells. Ang lifespan ng white blood cells ay 13 to 20 days. After 13 to 20 days, sinisira ito ng lymphatic system. Pero sinisira ito ng mas maaga ng oxidative stress na kapag nangyari ito, ito ang dahilan kung bakit humihina ang immune system dahil kulang ka na sa mga defensive soldiers sa katawan. Kaya uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw para protektado ang red blood cells at white blood cells at hindi masira ng mas maaga dahil sa free radicals. Palakasin ang katawan. Palakasin ang immune defense system. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
2: DTX 500. Lagi ka mong wow. Gutom.

0: Diabetes, mag-DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butik. ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan. Mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. MITC, ang alkaline vitamin C.
2: Ang bone marrow ang nagre-release ng white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stub. At ang white blood cells ang nagiging transport at nagdi-distribute sa mga antibodies sa katawan. Kaya importante na maproteksyonan ang mga ito na hindi masira dahil sa oxidative stress. Dito, nakakatulong ng malaki ang Mighty C na alkaline vitamin C at napatunayan sa ilan sa mga antioxidant intervention studies na ang antioxidant ay nakakatulong maiwasan ang pagkasira ng white blood cells dahil sa oxidative stress. Dagdagan mo pa ng DTX 500 Herbal Capsule na may taglay na 1.3 million orax units ng antioxidant. Kaya sigurado talaga ang proteksyon ng ating katawan kapag naka DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500, irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag-DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: At kung kape naman ang nakahiligan mo, mas mainam dito ka na sa antioxidant coffee at detox coffee. Clinica DTX Coffee Mix ang nag-iisang kape na nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant galing sa mapait na bahagi ng tubo at ampalaya. Dinagdagan pa ng chia seed at saka psyllium hash kaya ipapalabas nito ang mga naka-imbak na toxin sa colon. Kaya maiiwasan ang digestive problem, maiiwasan ang colon problems. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: aming kabataan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa.
2: Ang original na DTX 500 Herbal Capsule. Mighty C Alkaline Vitamin C at Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na ang epektibo at FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule ang mabili. Siguraduing sa mga pharmacy lang po bumili dahil ang mga pharmacy makaibigan. Kapag maglagay ka ng produkto, hihingian ka ng Certificate of Product Registration sa FDA na yan ang wala sa mga peke na mga kumakalat ngayon. Kaya para safe, sa mga butika kayo bumili ng mga produkto ng Clinica di Alternativo Medicina.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
3: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. MITC, ang Alkaline Vitamin C.
3: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAP value. DTX 500.
4: Si sa Baluka, nakatira sa barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos, mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero, ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
5: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
4: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
5: Okay.
1: DTX 500.
4: Sinubukan niya ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
6: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
7: At sa Panginoon.
6: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
8: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500!
9: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
1: GTX 500.
9: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil observado ko eh, ang dami kong nagastos sa hospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
2: Yan po mga kaibigan, ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng legit, epektibo at FDA approved na DTX 500 herbal capsule at mga produkto ng Klinika di Alternativo. Kaya para makasigurado na ganyang epekto din ang ating mararamdaman, siguraduhin bumili lang sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar para hindi po tayo mapeke. Kasi ang daming kumakalat ngayon na peke na DTX 500 Herbal Capsule sa online mga kaibigan. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na gusto pang sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, talakayin muna natin ang dagdag benepisyo sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Alam nyo mga kaibigan, ang alkaline na vitamin C ang dapat partner mo sa uras ng karamdaman. Ang alkaline vitamin C kasi na makukuha sa araw-araw na pag-inom ng Mighty C ay may kaugnayan sa pagpapanatili ng isang mahusay at malakas na kaligtasan sa sakit. Ngunit ang pagbaba ng antas ng vitamin C sa iyong katawan ay maaring magpapataas naman sa panganib na magkaroon ng iba't ibang ore ng sakit at impeksyon. Kaya sa pamamagitan ng pag-inom ng alkaline vitamin C na Mighty C, araw-araw pinapalakas at pinapatibay nito ang iyong likas at adaptive na immune response. Nakakatulong ito na i-neutralize ang bacterial toxins, lalong-lalo na ang mga endotoxin, sa pamamagitan ng pagsugpo sa lipopolysaccharide formation signals ng mga

0: Min araw-araw ang MyDisi, ang Alkaline Vitamin C at para sa superior antioxidants combination. Sabay talaga ang DTX 500 Herbal Capsule at MyDisi. At kung kape naman, dito ka na sa Antioxidant Coffee, Clinica DTX Coffee Mix.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may in love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka ba? Mabili sa mga butika.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
0: Mighty C Alkaline Vitamin C. At lalo-lalo na ang DTX 500 Herbal Capsule. Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom nito, mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. 30 minutes before or after meal. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na merong mga pamamaga. Alam nyo ba, mga kaibigan, ang antioxidant supplementation ay napakakailangan kung meron kang pamamaga or inflammation. Dahil ang antioxidant ay tumutulong itong ma-repair ang mga cells injured, mga kaibigan, dahil sa inflammation. At nire-reduce nito ang pamamaga, mga kaibigan. Kaya para sa overall protection sa katawan, mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ang superior antioxidant combination, lalong-lalo na kung dagdagan mo pa sa antioxidant coffee. Clinica DTX Coffee Mix. Available lang po ito, ha, sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert.
0: At lalong-lalo po, mga kaibigan, sa pagpatuloy sa ating programa, sagot muna tayo sa inyong mga katanungan sa mga nagte-text sa ating text line number na 0919-002-8117. 0919-002-8117. Galing po kay 483. Doc, ano po bang gawin kapag meron ng bukol sa didik? Medyo matagal na po ito. Dati, singlaki lang po ito ng itlog ng pugo. Pero ngayon, medyo malaki na. Parang itlog na po ng manok. Ano po dahilan, Doc? Bakit siya lumalaki? Delikado po ba ito? Basta bukol, makaibigan, na lumalaki, ay delikado po yan. Oh, meron kasing mga cyst lang na kahit anong hawak mo or kahit na binabantayan mo, hindi lumalaki kasi cyst lang po siya. Pero itong mga bukol, makaibigan, na lumalaki, even hindi po ito mga cancerous na bukol, delikado pa rin kasi pwedeng maipit yung mga ugat na nagsusupply ng mga nutrients sa parte ng ating katawan. Kaya delikado talaga. Kaya sa mga kabayan po natin, ha, na abnormal po lagi ang menstruation sa mga kababaihan, no? Bata pa lang, grabe na. Pag mag-menstruation, grabe na ang pain. Minsan, nadidelay ang menstruation. 2 months, walang menstruation. At minsan naman, ayan, nagbi-bleeding naman, no? Sa isang buwan, 2 beses. At minsan, umaabot ng 10 araw hanggang 15 days ang menstruation. Mga sign po yan ng hormonal imbalance. Na kung saan, hindi mo kaagad na-correct yan. Ay, nako, pagdating ng panahon, pwede kang magkakaroon ng bukol either sa matres or sa didi, mga suking tagapakinig. Kasi ito yung prone, mga kaibigan, sa pagkakaroon ng bukol. Ito, mga kababayan natin, na may sintomas sa hormonal imbalance. Kaya pag ganito na problema, mga pagkain na maasim, iwasan talaga. At iwasan po muna ang mga poultry products.

0: ducks. Kung mahilig ka sa itlog, mahilig ka sa manok, iwasan muna. Mahilig ka sa mga malalansang pagkain, iwasan po muna talaga. At paggabi, habang natutulog, huwag mo nang magbra. O, kasi po mga kaibigan, lalong-lalo na ang hilig na bra ng mga kababaihan ngayon, yung ipit na ipit. No, para kitang-kita yung hubog ng breast. Ang problema, kapag napakahigpit ang bra, natatrap ang toxin. No, kasi ang circulation, makaibigan, even sa breast, kailangan tuloy-tuloy. Ang problema, pag ipit na ipit, nahihinto o natatrap ang circulation, kaya ang mga toxin hindi po nakaka-circulate at hindi natatapon. At kung may hormonal imbalance ka, ay mas madaling magkabukol. Kaya huwag na magbra paggabi. At iwasan yung mga may alambre na mga bra na sobrang higpit, makaibigan. At inuman ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline Vitamin C. Kasi napatunayan sa mga pag-aaral ng mga eksperto na ang antioxidant ay isa sa kailangan kapag meron kang hormonal imbalance at lalong-lalo na bukol sa breast or sa matres or sa ibang parte pa ng katawan. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Pero makaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyong nakakasama ngayon ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas. Ayun, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na laging nagpapaalala na araw-araw exposed tayo sa mga invaders na hindi po natin nakikita. Itong mga free radicals, nakakalanghap ka lang ng usok, pollution, makaibigan, na-stress ka lang, nagkakaroon tayo ng free radicals sa katawan na yun ang sumisira sa ating selula. Kaya kailangan natin ng protection. Antioxidant is the best. So mas mainam, naka DTX 500, Herbal Capsule at Mighty C araw-araw. At para ma-achieve ang optimum health, sabayan sa healthy lifestyle, healthy diet, exercise at tamang tulog, makaibigan, at tubig. God bless sa ating lahat, makaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan. Hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert. Kasama pa rin po ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar.
1: Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
2: DTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants, mainam na pagpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Adrian ng Kawayan City, Isabela. Isa akong gym instructor. Bago ako mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nagbibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX 500.
5: Camilo Igana, Puerto Princesa, Palau. Ako po'y may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. O ngayon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumanda ang ihi ko sa awa ng Diyos. Nung nakatika ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming.
3: 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 88.7 K5 News FM Iloilo City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kapangalan City K5 News FM 101.5 Bacolod City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita Kampiyon sa musika Kampiyon sa drama Kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan 103.9 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
6: Oras mga ka-K5 alas 4:31 ng umaga.
1: Balita K5 sa umaga.

0: umaga!
1: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Pagmamadyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay

0: I'm so woke up.
1: Good morning. Good morning.
2: Isang magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan.
1: Good morning.
3: Magandang umaga, Pilipinas at buong mundo.
2: Sa ngala ng ang buong pwersa ng K5 News FM Philippines, sa pamumuno ng aming CEO, si Dr. Ramil Itang Uy.
3: Suma sa inyo ang balitang K5 sa umaga. Hatid sa atin ng DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Balita K5 sa umaga.

0: balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga, balitang K5 sa umaga.
1: Good morning! Good morning!
2: Headline. Punta na natin ang ulo ng mga kampyon na mga balita, mga ka-K5. Siyempre natin sa atin ang DTX Coffee Mix na mabibili na dyan sa Bayan ng Quezon, sa Santan Drug Store, sa TGP, sa JN3 Pharmacy, mga ka-K5. Headline. Ilang establishmento sa Palawan na diskubre ng DTI na labag pa rin sa pagpapatupad ng mga SRP.
3: Anti-drug advocacy inilunsad para sa mga kabataan sa Puerto Princesa.
2: Samantala, Maritime Group pinasinungalingan ng malisyosong video sa social media laban sa kanila.
3: Water territorial boundaries tinalakay sa isinagawang pagpupulong ng LGU Narra at Espanyola.
2: Balita Nasyonal, Department of Agriculture pumikilos na raw para tugunan ang food inflation sa bansa.
3: Balitang iba, yung dagat na China pinalawak ang zero tariff policy para sa African imports.
2: Samantala, balitang sports, Pistons umarangkada kontra sa Cavs sa Game 1.
3: Sa ating balitang showbiz, abay Rosmar umalma sa EWOEW comment ni Ina Develen.
2: Ew. Ang ulo ng mga balitang yan na inyong napakinggan natin pa rin sa atin ng DTX Coffee Mix. Siyempre, nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: Balita K5 sa umaga.

0: masama yung timpla ng lalamunan natin.
1: Oo nga, pati ako. K-5
0: Royal Jet.
1: Oo nga. Kahapon ako, medyo maubo-ubo pa.
0: Maubo-ubo?
1: Oo.
0: Ngayon?
1: Wala na.
0: Wala na.
1: Walang-wala na.
0: Oo. Nako, mga ka-K5, araw na po ng Thursday today.
1: Good morning! Huwebes!
0: Huwebes!
1: Nang tayo'y muling magkita.
2: Good morning!
0: Biyernes na bukas.
2: Good morning!
0: Uy, mga ka-K5, meron tayong bagyo.
1: Ay!
0: Ah, meron na at tuluyan na pong naging ganap na bagyo. Yung low pressure area na nasa labas pa ng teritoryo ng Pilipinas.
2: Good morning!
0: Na posible raw pumasok mga ka-K5 sa ating teritoryo. Ang kanyang international name, Hagupit.
2: Good morning!
1: Hagupit!
0: Marami ha?
1: Hagupit! Latigo.
0: Maliban dyan, meron pang low pressure area.
1: May kabuntot?
0: Meron, di ba? Dalawa?
1: Oo, dalawa.
0: Mga ka-K5, kaya ingat tayo palagi. Medyo parang sabi nga nila, napaaga yung tag-ulan. Kasi dapat mga katapusan pa ng Mayo, eh talagang dyan bumubuhos yung tag-ulan, mga ka-K5.
2: Good morning!
1: Magandang umaga sa mga taga-Negros. Kay Mylene Quizon.
0: Uy!
1: Maayong aga, K5 Broji. Kag imo upod ka, K5 John.
0: Uy, maayong aga, da. Yeah. Kanimo. Kanimo ba? Sa imo.
1: Sa imo.
0: Kasi ang kanimo, kuyunon yan.
1: Kala ko, kagawad eh.
0: Kagawad, bundal yan.
1: Bundal yan.
0: Pagkagawad, Jower bundal yan.
1: Ayun.
0: Mga kakaypay.
1: Mga taga-Negros, good morning.
0: Ay, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, morning, morning, morning, morning, morning! Maraming masaya ngayon. K-Pay Bro G, alam mo ba kung
1: bakit
0: sila masaya?
1: Why?
0: Gusto lang nila. Hindi, mga ka-K5, dahil magandang balita.
1: Oo.
0: Kahit papaano, mga ka-K5, maliban doon sa mga nakatanggap ng mga 5,000 pesos.
1: Oy!
0: Na...

0: multicab, 'di ba, yung mga jeep.
1: Pero ano eh, ano? May mga malukot, mas marami.
0: Bakit?
1: Hindi yata lahat nabigyan.
0: Hindi lahat. Eh baka naman may mga susunod na
1: second
0: mga
1: tranche.
0: Bigayan pa na mangyayari.
1: O parang sa Central Luzon, 700 beneficiaries lang
0: ang makakatanggap.
1: O, sa dami niya, may 5,000.
0: Grabe, bakit ganun?
1: Di ba?
0: Ano daw ang nangyari at ano bang paliwanag dyan ng mga otoridad natin kay Pedro J?
1: Yung sinasabi ni Gary Valenciano.
0: Ano?
1: Bitin na ka.
0: Bitin ang ano?
1: Budget?
0: Eh, grabe naman. Bakit, bitin?
1: Yun na nga, kasi naman, di ba pinondohan yan? Ang tanong, bakit limited? Kahit nasabihin mong scattered kasi yan at lahat dapat mabigyan, abay, kung halimbawa 3,000 ang mga driver, ang bibigyan mo ay 300. Mas marami yung hindi nabigyan.
0: Ay, parang nangyari yan doon sa pinamimigay na bigas.
1: Yun, di ba?
0: Maalala mo, ilang porsyento lang yung mabibigyan eh. Kaya maraming mga barangay na parang umangal at yung iba nga dito, ayaw nilang tanggapin kasi baka mamaya magalit sa kanila yung mga kabarangay nila dahil limitado lang ang pagbibigay ng mga bigas. Eh, dapat pinarapol na lang nila.
1: Tama.
0: Para at least hindi sumama yung loob ng mga K-5 natin na mga hindi makakatanggap na mga ayuda, at least raffle. Yun talaga paswertihan.
1: Tama.
0: Di ba, mga kakaipay? Pero
1: yung mga, yung mga barangay kasi, ang maganda dyan, sila ay parang palautog.
0: Palautog?
1: Oo.
0: Bakit palautog?
1: Palawan, one team, one goal.
0: Ayun.
1: Sabay-sabay na hindi tatanggap.
0: Nako.
1: Sabay-sabay na tatanggap.
0: Iyon. Pero alam niyo ba, mga ka-K5, ito medyo magandang balita ito kahit papaano dahil inatasan na po ng Energy Regulatory Commission o ERC yung lahat ng mga distribution utilities sa buong Pilipinas. Kasama siyempre tayo dito sa lalawigan ng Palawan. Nasuspindihin muna yung pong mga power disconnection o yung pagpapaputol sa linya ng mga kuryente sa bansa sa loob po ng 3 buwan. At magpatupad ng iba pang mga pamamaraan para maprotektahan yung mga electric consumers.
1: Hanggang June.
0: Hanggang ano ba ngayon? May, June, July, August.
1: August. Tama ba? Parang kung 3 buwan, hindi May ngayon. Ang dating ng bill mo ay June, July, August. Tama, August.
0: Hindi. May, June, July. Kasama mo ngayong Mayo Start ng
1: Mayo.
0: May, June, July, Hulyo.
1: Hulyo.
0: Mga kakaipay.
1: Pero ano yun eh? Mabigat kapag tatlo agad dyan.
0: Ay, hindi pwede mo naman daw bayaran ng unti-unti. Utay-utayin.
1: Parang Bombay. Pwede yan.
0: Kaya magandang balita pa rin yan kahit papaano, mga kakaipay. Para syempre makabawas-bawas din kahit papaano. Lalo na biglang malaki na nagdagdag na yung singil, di ba?
1: Ito, magkano yung monthly mo?
0: Sa amin? Medyo nasa hindi bababa ng 7,000 Ay ina ng freezer namin sa tindahan. Yun ang nagpapalakas, kaya nagkapapatupad rin kami ng austerity measure sa bahay.
1: Si Hadi nga,
0: puro solar na yung ginagamit namin eh.
1: Si Hadi kahapon nagrereklamo.
0: Bakit?
1: Kasi yung kuryente namin umabot ng mahigit 3.5.
0: Bakit naman?
1: Siyempre yung aircon.
0: Aircon?
1: Ano siya? Sabi ko sa kanya, huwag mong tipirin ang pahinga. Yan ang habili ni Doc Ramel.
0: Kailangan diba? Po samantalahin natin na makatulog tayo.
1: Quality sleep.
0: Nang at least 6 hanggang 8 oras.
1: Tama.
0: Natulog, mga ka-K5. Ito, maganda ito doon lalo sa mga negosyante o yung mga bago pa lang nagsisimula ng kanilang negosyo na sub-sub. Sub-sub sa kanilang pagtatrabaho at pagninegosyo. Nako po, mga ka-K5, aanihin nyo yan.
1: Tama.
0: Alalahanin ninyo, sabi ho ng mga eksperto, hindi sabi ko ha, sabi ng mga eksperto, yung tao na laging puyat, madaling mamatay. Dahil siyempre hihina yung ating mga immune system, Madali tayong kapitan ng iba't ibang klase ng mga karamdaman. Eh sabi nga ng mga eksperto, di ba dapat alas 10 ng gabi tulog ka na?
1: Totoo yan.
0: Kasi alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, yan daw yung panahon na nagre-regenerate yung mga selula natin, o yan yung panahon na ginagamot ng mga nire-repair ng mga cells natin yung mga nasira dahil po sa mga bisyo, sa mga kung ano-ano na lang na ipinapasok natin sa katawan natin, ang mga kakipay.
1: Repair time.
0: Repair time. Ay, kung yung makina nga nagpapahinga eh.
1: Totoo yan.
0: Diba? Kaya mga kakipay, para mas lumakas yung ating mga resistensya, eh ano pa ba? Nandyan po yung power trio.
1: Yun.
0: Ah, mga kakipay, yung mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ano ba yung tinutukoy natin na yan? Siyempre, ang DTX 500. Talagang grabe. Napatunayan na ng marami sa mga Palawenyo na malaki ho yung naitulong ng araw-araw nilang pag-inom ng DTX 500. Kung bakit mas naging mabilis yung kanilang paggaling ng kanilang mga karamdaman. Actually, kahapon, nagmamadali lang ako, pero si nanay, mayroong isang kapitbahay kami na nagtatanong ng DTX 500 kung available na doon sa tindahan, kasi sabi niya medyo malayo pa yung drugstore na bibilihan niya. Sabi ko, baka sa, by this week, medyo busy lang tayo. Kasi sabi niya, to ang tawag niya sa akin eh. Siguro Ilongga si nanay. Sabi niya, maganda yan sa katawan. Sabi niya, sarap ng tulog ko dyan. At saka yung mga dati, sabi niya, yung blood sugar ko, pati yung blood pressure ko, grabe, sabi niya. Ngayon, bihira na lang daw siya pumunta sa doktor. Pero sabi ko na, dapat regular pa rin yung pagpapacheck up ninyo.
1: Totoo yan.
0: DTX 500, samahan nyo na rin ang pag-inom ng D3 Bio. Siyempre, mga kaki-5 at yung booster ng katawan natin. Alam na lang lahat yung pag-inom araw-araw ng vitamin C.
1: Vitamin C!
0: Siyempre, pag speaking of vitamin C, pinag-uusapan natin ang vitamin C, ano pa ba? Doon ka na. Sa alkaline na vitamin C, ang Mighty C. Mga kakipay. Yan po ay available dyan sa Brooks Point, o mabibili na ninyo yung mga produkto na binanggit natin, Mighty C, ang alkaline na vitamin C, ang DTX 500 na merong pinakamataas na ORAC value. Mga kakipay, ibig sabihin yung antioxidant na nasa DTX 500 at syempre yung D3 Bio, mabibili po yan dyan sa bayan ng Brooks Point, sa Brel Pharmacy, sa Socrates Pharmacy, dyan po sa Betcare Pharmacy, at sa Rias Medshop, mga kakipay. Samantalahin nyo yung pagkakataon. At speaking of samantalahin yung pagkakataon, teka lang, merong pinadala dito sa atin si Dr. June Alquizar. Makinig kayo ha, dyan sa bayan ng Rojas. Available na rin po yung mga produkto natin, Mighty C, DTX 500, at yung D3 Bio sa RSM Pharmacy, sa Roxom Pharmacy, Right One Pharmacy, sa Olim Pharmacy, at sa CN Pharmacy. Ito sa May 17, mga kakipay, dyan sa Green Island, sa Rojas, Palawan, merong DTX 500 Health Caravan dyan na pangungunahan ni Dr. June Alquizar. Samantalahin nyo po kasi libre yung pagpapacheck up kay Dr. June Alquizar. Alam mo, ang Green Island, tawid dagat pa yan kay Pebroji.
1: Sama ba tayo?
0: Malakas ang malakas tayong napapakinggan dyan. Libreng naturopathic health consultation, kasama po yung mga certified naturopathic practitioners at doctor of naturopathy. Libreng health forum, ituturo kung ano ang dahilan ng mga karamdaman at kung papaano gamitin yung mga herbal na matatagpuan sa inyong paligid at sa kusina na makakatulong para maiwasan yung mga karamdaman. Kita nyo na yan?
1: Sa kusina pala, makikita ka na.
0: Kita mo doon sa amin. Naalala ko, nung maliit pa ako, wala kasing hospital pa sa Balabac noon. Bawang yung pinakakain doon sa mga tao na mga naka-high blood.
1: Totoo yan.
0: Di ba?
1: Ako, ginagawa ko yan eh.
0: Yan? Di, nandyan lang yan sa kusina natin.
1: Bago mo igisa, kainin mo na ng fresh.
0: Libreng random blood sugar test. Para malaman po kung tumataas na yung inyong mga blood sugar. Eh dun sa mga mataas na ang blood sugar, DTX 500 lang yan. Mga ka-K5, libreng machine check-up para matukoy po yung kakulangan sa vitamins at minerals at yung mga organ na humihina na dyan sa inyong mga katawan. At ito, libreng dietary guidelines. Grabe naman, ano? Iba talaga
1: kompleto.
0: Si
1: Dr. John. Lahat libre?
0: Lahat libre.
1: Aba.
0: Para malaman kung ano ang dapat kainin at iwasan, depende sa inyong pong karamdaman. Ah, meron din daw pong pagpapatikim. Uy, ito na, ito talagang libreng pagpapatikim. Mga ka-K5 ng DTX Coffee Mix. Wow! Matitikman nyo na itong mga iniinom namin na DTX Coffee Mix.
2: Bibigay ng bagong pag-asa.
1: Sabi mo libre, bakit sa akin hindi?
0: Ay, doon yun sa mga taga Green Island sa bayan ng Lumasa. Kaya samantalain nyo na, mga ka-K5. At hindi lang yan. Sabi ni Dr. June, magkakaroon ka pa ng malaking diskwento.
1: Aba, meron tayo yan.
0: Sa lahat ng mga klinika, The Alternativo Health Products, gaya ng DTX 500, ng Mighty C, DTX Copper Mix, D3 Bio, Eye Care Gold. Doon sa mga nanlalabo na yung mga mata.
1: Oh.
0: Ha? Eye Care Gold. Yan o, Mighty C o. Guwapo ng
1: model.
0: Model o, pagguwapo. Extend.
1: Aba, mas guwapo.
0: At iba pang produkto ng Clinical The Alternativo Medicine and Wellness Center. Kaya mga taga Green Island, saan ba ito banda gaganapin, Doc June? Mukhang yun ang hindi nakalagay dito sa panawagan. Sa bagay, pag sa isla ka, pag sinabing may libreng health check-up, puruntahan na agad dyan sa lugar. Pero syempre, mas maganda kung saan yung venue mabanggit natin na gaganapin dyan sa Green Island, Rojas, Palawan, mga ka-K5. Samantalahin ninyo yung pagkakataon na yan kasi lahat libre, mga ka-K5, gaganapin sa Mayo 17, May 17. Mga taga Green Island, samantalahin nyo yung pagkakataong yan.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: Good morning!
0: Alas 4.52. 4.52 na mga ka-K5, puntahan na natin yung detalye ng kampiyon ng mga balita. Hatid sa atin ng DTX Coffee Mix na mabibili na po dyan sa bayan naman ng Batarasa, sa Nature's Healing Naturopathic Center Branch, sa Alina Pharmacy, sa Kenrest Pharmacy, at sa Hyde's Drugstore, mga ka-K5.
4: Good morning!
0: Ilan pong mga establishmento sa lalawigan ng Palawan at Marinduque yung patuloy na nahuhuling nagbebenta ng mga pangunahing bilihin na lampas sa itinakdang suggested retail price o yung SRP na tinatawag, ayon yan mismo sa DTI. Batay sa isinagawang monitoring at enforcement operations ng ahensya mula sa huling linggo ng nakalipas na buwan, lumalabas na kabilang sa mga produktong may paglabag sa SRP ang ilang dilata, kape, gatas, instant noodles at sabon. Yan kasi yung talagang pangunahing bilihin ng mga ka-K5 natin. Ipinaliwanag naman ng mga establishmento na dulot daw ng mataas na gastos sa logistics at pagtaas ng presyo mula sa mga supplier ang pagmahal ng kanilang mga produkto. Kaya nga po, suggested retail price eh. Diba? Dapat sundin. Kasi may mga ceiling yan. Mas mura nilang makukuha yan eh. Di pagalitan nila at yun sana yung sitahin ng DTI. Diba mga
1: pero,
0: ka-K5?
1: Meron bang, kasi ang balita ko, underman yung DTI. Kulang sa tao para mag-ikot at malaman na may mga paglabas.
0: Yun na nga ang sinasabi kasi palagi ng DTI na wala raw mga galawan. Walang mga pagtaas ng mga presyo sa mga bilihin, pero bakit may mga nahuhuli? Diba? Maganda na lang at mabuti na lang nahuhuli itong mga pagsamantala ng mga negosyante. Hindi naman lahat mga ka-K5. Pinalalahanan po ng DTI ang publiko na kaagad magsumbong sa pinakamalapit na tanggapan ng DTI laban sa mga negosyante para po masampahan ng kaukulang kaso yung mga mapagsamantala na mga negosyanteng mga yan.
1: Samantala mga ka-K5, anti-drug advocacy inilunsada para sa mga kabataan sa Puerto Princesa. Abay, kampiyon na balitang yan, hatid naman sa atin ni K5 Grace Velostrino, IK5 mo na yan.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
5: Formal lang inilunsad ang programang Friends in Focus sa Edward S. Hagedorn Coliseum ng Puerto Princesa nitong May 5 sa pangunguna ng City Youth Development Office bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga na nakatuon para sa mga kabataan. Layunin ng programa na hubugin ang kamalayan, kakayahan at pagpapasya ng mga kabataan laban sa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot sa pamamagitan nito ng peer education at values formation. Sa aktibidad, daan-daang kabataan ang kalahok mula sa iba't ibang paaralan, organisasyon at barangay ang nakinabang sa mga talakayan at interactive sessions na naglalayong palakasin ang kanilang kaalaman sa negatibong impluwensya ng kapaligiran. Ayon sa City Youth Development Office, kabilang ang Puerto Princesa sa limang pili na lungsod sa bansa na napili ng United Nations Office on Drugs and Crime para sa implementasyon ng programa. Patunay sa aktibong pagtutok ng syudad sa kapakanan at kinabukasan ng mga kabataan kontra droga. Binigyan din naman ng City Anti-Drug Abuse Council na sa pamamagitan ng Friends in Focus, mas napapalawak ang kaalaman ng mga kabataan hinggil sa masamang epekto ng droga at napagtitibay ang kahalagahan ng pagpili ng tamang impluwensya at samahan, mga salik na kritikal sa kanilang personal na pag-unlad. Ako si K5 Grace Velostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: Sa iba pang balita, mga ka-K5, Maritime Group pinasinungalingan ng malisyoso na video sa social media laban sa kanila. Ang kampiyon na balita mula kay K5, Gilbert Basyo.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
6: Mariing pinabulaanan ng 2nd Special Operations Unit ng Maritime Group ang kumagkalat na maling video sa social media kaugnay ng operasyon nitong Abril 29, taong kasalukuyan sa Barangay Antipuluan, Nara, Palawan. Ayon sa unit, ang video ay wala sa konteksto at kuha habang isinasagawa ang inventaryo ng ebidensya sa presensya ng PCSD at mga opisyal ng barangay sa naturang joint operation kasama ang PCSD, BIPAR, DANR, Bantay Dagat at Nara Municipal Police Station na intercept ang isang fishing vessel na lumalabag umano sa PCSD Administrative Order No. 5 Series of 2014 at ganun din ang paglabag sa Republic Act No. 10654 dahil sa illegal na pangingisda at kawalan ng kaukulang lisensya. Kaugnay ng mga nakumpiska, ang mga live lapu-lapo ay dinila sa Cory Island at Pinalaya. Ang mga namatay naman ay maayos na inilibing habang ang mga humigit kumulang 80 kilo na frozen fish ay tinanggap ng BJMP bilang disposisyon at perishable evidence. Muling iginiit naman ng PNP ang mahigpit na pagpapatupad ng batas at panawagan sa publiko na maging responsable sa social media at iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Ito si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Samantala, mga ka-K5, water territorial boundaries tinalakay sa isinagawang pagpupulong ng LGU Nara at Espanyola. Kampiyon na balitang yan natin naman sa atin ni K5 Spark Sase. I-K5 muna yan na.
3: K5 News FM Live Report.
7: Naging matagumpay ang isinagawang pagpupulong ng dalawang magkalapit na munisipyo sa Southern Palawan. Ito ay ang LGU Espanyola at LGU Nara kasama ang mga technical working groups. Isa sa mahalagang tinalakay sa pagpupulong ay ang hangganan o itong municipal water boundaries. Layo nito na matiyak ang hangganan ng bawat katubigang nasasakupan ng dalawang munisipyo at mapalakas ang ugnayan para sa pangkabuhayan ng mga mangingisda, pangangalaga sa likas na yaman at pangmatagalang kapayapaan. Ganon din ang kooperasyon ng bawat komunidad ayon sa lokal na pamahalaan ng Nara. Sa ganitong sitwasyon, ang pinakamainam na hakbang ay ang pagkakaroon ng bukas na usapan. Maliban dito, isa rin sa pinakamahalagang tinalakay ang tamang datos, technical studies, maging ang mapping, legal frameworks at historical usage upang makagawa ng patas at tamang desisyon. At higit sa lahat, layunin nito ang isang win-win solution na hindi dapat may matalo. Ang dapat umano ay panalo ang mga mamamayan. Sa pamagitan umano ng maayos na kasunduan, maiiwasan rin ang hindi pagkakaunawaan, mapapalakas ang resource management at masisiguro ang sustainable na paggamit ng municipal waters para sa ikabubuti ng mga mamamayan ng Nara at Espanyola. Ito ang inyong kakipay Michael Sparksase para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 5 na ng umaga, mga ka-K5. Sa iba pang detalye ng mga kampiyong balita, din pa rin sa atin ng DTX Coffee Mix. Hindi ka lang basta nagkakape, talagang nagdi-detox ka pa. Pinalalakas na po ng lokal na pamahalaan ng Agutaya at samahan ng mga seaweed farmers yung kanilang koordinasyon para mapanatiling maayos ang operasyon ng seaweed dryer facility sa kanilang munisipyo. Ayon sa mga partisipante ng ginanap na talakayan, mahalagang maging organisado ang mga samahan ng seaweed farmers para daw masiguro ang patas at maayos na paggamit ng mga pasilidad, lalo na nakaka-apekto ito sa kalidad ng kanilang produkto at kita. Ang seaweed dryer ay bahagi ng programang naglalayong makakatulong sa pagpapataas ng kita ng mga seaweed farmers doon sa pamamagitan ng mas maayos na post-harvest processing at paggamit ng mga makabagong teknolohiya. Samantala, mga ka-K5, dire-diretso tayo sa paghahatid ng ating pong mga balita sa pagkakataong ito. Mga balitang hatid naman sa atin ng DTX 500. Yung mga may high blood.
1: Noy.
0: Nako! Uminom na kayo araw-araw ng DTX 500, mga ka-K5, para maging normal ang inyong mga blood pressure. Nagpatupad na po ng karagdagang hakbang ang Department of Agriculture matapos na umabot sa 6.1% yung food inflation noong Abril. Ayon po yan sa PSA. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na kabilang sa pagtaas ng inflation ang presyo ng bigas, mais, isda at gulay, habang nakapekto rin ang mataas na gastos sa langis, transportasyon at logistics. Bilang tugon, muli hong pinatutupad ng DA ang food lanes para sa mga agri-trackers, pinalawak ang market monitoring at patuloy na isinusulong mga programang benteng bigas at rice for all upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng pagkain sa bansa at maibsan kahit papaano ang bigat na dulot ng inflation sa publiko.
3: Balita International. International.
1: Sa ating balitang iba yung dagat, mga ka-K5, abay niluwagan ng China ang polisiya nito sa pag-aangkat ng produkto mula sa Africa matapos gawing tariff free o walang buwis ang imports mula sa 53 African countries hanggang 2028. Kabilang sa mga produktong maaaring makapasok sa China nang walang import tax, ang cocoa, kape, prutas, avocado, wine at iba pang agricultural products. Ayon sa Beijing, layunin itong palakasin ang kalakalan at economic ties sa Africa, lalo na sa gitna ng tumitinding trade tensions sa pagitan ng China at Estados Unidos. Hindi kabilang sa bagong polisiya ang bansang Eswatini dahil nananatili itong kaalyado ng Taiwan.
3: Balitang sports, sports.
0: Sa kampiyon na balitang pampalakas, nagpakita po ng matinding depensa at balancing opensa ang Detroit Pistons matapos nilang talunin at manalo sa Game 1 kontra Cleveland Cavaliers sa kanilang playoff series. Agad nagparamdam ang Pistons sa unang quarter matapos na magtala ng 37 points laban sa 21 points lamang ng Cavaliers para maagaw agad ang momentum ng laro. Bagamat nakabawi ang Cleveland at naitabla pa ang laban sa fourth quarter, muling rumatsada ang Detroit Pistons sa mga huling minuto para maselyohan ang panalo. Muling magsasagupa ang dalawang koponan sa Game 2 bago lumipat ang serye sa Cleveland, mga K5. sa K-5.
3: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Showbiz Balita. Showbiz Balita.
8: Arriba, arriba,
1: arriba, arriba, mga ka-K-5. Abay. Iw, iw. Ano ba yun?
0: Iw.
1: Parang yan eh, kung naririnig sa mga mayayaman.
0: Yung ano?
1: Iw.
0: Pagkat sa mga mahihirap ba, hindi pwede.
1: Pwede naman.
0: Iw.
1: Eh, kasi naman
0: depende
1: eh.
0: Depende lang sa ano yan, sa pronunciation.
1: Oh, kapag
0: mga mayayaman, iyo.
1: Pag mahirap, ew.
0: Iyo.
1: Oo, oh,
0: ganun. Pag mahirap, iyo. Pag mga mayayaman at medyo yung mga sosyal, iyo.
1: Okay. Parang meron siyang tono. No?
0: Iyo. Meron siyang konting landi.
1: May konting ano.
0: Oh, diba? Tinan mo kapag sinasabi ko, napapatagilid ako. Iyo.
1: Parang nag-aalagad ako ah. Mga ka-K-5 na ko, itong si Rosmar.
0: Oh, sino yan?
1: Ito yung ano, sikat na vlogger.
0: Akan ako si Romar.
1: Rosmar.
0: Ah, Rosmar.
1: Ito yung kumikita ng milyong-milyong salapi.
0: Grabe ha?
1: Sa social media. Highest earner ng pagpo-posting.
0: Ayan. Sa buong?
1: Sa Pilipinas.
0: Sa Pilipinas.
1: Oh. Ayan, top 10. Isa sa top 10.
0: Oh. Grabe ha? Si Rosmar.
1: Rosmar.
0: Oh, bakit daw?
1: Aba, yung malmasa. Ew.
0: Ew.
1: Komento ni Ina De Belen. Anak ni? Sino ba to? Janice?
0: Janice?
1: Oo. Oh. Alamin natin ang balita kaya mga ka-K-5 mula sa aking Iroga, Giriwa, K-5, Honey Ragot, i-K-5 muna yan.
0: Ew.
3: Showbiz Balita. Showbiz Balita.
9: Uminit ang social media matapos mag-react si content creator Rosmar Tan Pamulaklakin sa umano'y iyo comment ng aktres na si Ina De Belen. Nagsimula ang issue matapos may netizen na i-comment ang paghahambing sa dalawa sa isang post ni Ina na sinundan ng naging pahayag ng aktres na hindi niya kilala si Rosmar at ayaw niyang ma-associate dito. Sa kanyang Facebook post, ipinahayag ni Rosmar ang pagkadismaya at sinabing hindi makatarungan ang naturang pahayag sabay banat sa umano'y pagiging attitude ng aktres. Nagpatuloy pa ang palitan ng post ni Rosmar kung saan question din niya ang kasikatan ni Ina. Sa ngayon ay wala pang opisyal na tugon mula kay Ina De Belen hinggil sa issue. Ako si K-5 Honey Ragot para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K-5 News FM.
0: Iyo!
3: Balitang Entertainment! Balitang Entertainment!
1: Mas kilala ko pa si ano eh, Rosmar kesa kay Ina.
0: Ang ganoon?
1: Oo, oh, Ina de Leon, De Belen.
0: Ako, hindi ko sila kilala pareho.
1: Oo. Oh, ay, kasi naman, tuwing magbubukas ako ng FB, lagi kong nakikita yan si Rosmar.
0: Oo, oh, tingnan natin si Rosmar sa Friendster.
1: Yung pinakahuli, pinakita niya yung kanyang kilikili.
0: Oh.
1: Napaka-puti.
0: Ganun?
1: Oh.
0: Ay, talaga mga ka-K-5, walang kaduda-duda na meron ho talagang mga kababaihan na talagang malikas na mapuputi yung kanilang mga kilikili.
1: Sinabi mo pa.
0: Oh, kaya doon sa mga gusto rin maging maputi ang inyong mga kilikili, ano ho, mga ka-K-5, available na po at mabibili na lalo na sa mga butika dyan sa inyong mga lugar, yung klinika Deo Fresh.
1: Deo Fresh.
0: Mga ka-K-5. Oh, yan po yung roll-on na makakatulong. Mas kilala nila yan pag roll-on sinabi mo eh.
1: Oh.
0: Diba mga ka-K-5? Uh-huh. Lalo ho sa mga kababaihan na makinig ho kayo. Ito, actually, ito yung K-5 Joe. Meron ka ba dyan?
1: Beauty DTX Soap.
0: Beauty Soap.
1: Uh-huh.
0: Diba? Samahan ho ninyo yan mga ka-K-5. Ako nag-swap na ako eh.
1: Oh.
0: Actually, talagang hindi ko naman gustong pumuti.
1: Oh.
0: Kontento na ako dito sa kulay ko. Hindi ko na nga gustong tubuan pa ako ng buhok eh, di ba?
1: Pero
0: kasi kontento na ako sa pagiging gwapong kalbo.
1: Oh, pwede naman yun. Pero bakit yung mga lalaki, parang okay lang.
0: Oh.
1: Di ba kahit na hindi maputi. Kahit, yung mga babae masyadong conscious sa...
0: Ay. Siyempre naman.
1: Pangangatawan.
0: Baka kasi palitan sila.
1: Oo nga.
0: Alam mo yung mga kababaihan, talagang sa pamimili lang ho, sa pamamalengke, sa pagpunta, punta sa mall. Di ba? Pag napili na nila ng damit, hawak na, ilalagay na sa basket, ibabalik pa.
1: Tapos si Mister nasa kahera na.
0: Samantalang ang mga lalaki, pag sinabing bibili ako ng pantalon, diretso sa pantalon, kunin ang sukat, okay na.
1: Okay na.
0: Ganun talaga yung mga kababaihan. Kaya po dun sa mga meticuloso yan. Mga ka-K-pop yan, DTX Beauty Soap, mga ka-K-pop. Ito na ho yung ginagamit ko. Hindi lang ho ito pang babae. Diba? May mga kalalakihan din na bumibili ng mga sabon na pangapambabae. Alam nyo, isa sa mga sangkap nito, ano, mababasa ninyo, Ampalaya, Madre de Cacao, Guava, yung Virgin Coconut Oil, at yung papaya. Ay, di ba may mga sabon nga na papaya lang yung sangkap ng kanilang. Hindi naman sa sinisiraan natin o anuman, wala ho kaming masamang tinapay doon sa mga produkto na ang tanging ipinagmamalaki nila na ingredients ay papaya lang. Ay dito, tingnan nyo, Ampalaya, Madre de Cacao, Guava, Papaya, at Virgin Coconut Oil, pinag-isa dito po sa DTX Beauty Soap. Total beauty-beauty na lang din ang pinag-uusapan natin.
1: Yung iba naman, masyadong ma-acid yung sabon.
0: Yung papain, alam naman natin, di ba? Yung papain, alam mo ba yung papain?
1: Kapain sa kape yun?
0: Papain.
1: Pape.
0: Kasi nakukuha sa papaya.
1: Kape.
0: Yan yung isa sa mga nagpapaganda ng kutis ng mga kababaihan.
1: Totoo yan.
0: At yung sinabi mo kanina na ipinakita, para gusto ninyong gayahin si Rosmar na ipakita din at itaas yung inyong kilikili sa social media, baka mag-viral din at gusto nyo maging maputi.
1: Ay!
0: Mga ka-K-5, gumamit na kayo ng Clinica Deo Fresh.
1: Deo Fresh!
0: Itong DTX Beauty Shop, nakakatulong ito kasi yung yung Clinica Deo Fresh, hindi mo man pwedeng i-roll on sa singit mo yun. Diba? Kaya itong sabon, mga ka-K-5, na Clinica Beauty Shop, na mabibili na po, mga ka-K-5, diyan sa Aburlan, mabibili na yan sa Parinas Pharmacy, sa GoToMed Pharmacy, sa Sityo Maligaya diyan sa Barangay Sagpangan yan, mga ka-K5, at diyan sa Nara. Available na rin yan sa Ching's Drugstore at sa The Generics Pharmacy at sa lahat ng mga branches ng Drugman Drug House. Mga ka-K5, kung gusto nyong lumigaya ang inyong buhay, bumili na kayo ng DTX Beauty Shop at Clinical Deo Fresh, mga ka-K5.
1: Ano pangalan yan?
0: Ha?
1: Staff ba natin yan?
0: Oo, secretary ni ano
1: yan? Secretary ni?
0: Ni Kagawa Jojo Bundal.
1: Yo, may secretary natin. Na.
0: yung mga secretary niyang lagi yung kasama sa recording na hindi nakikita.
1: Apo.
0: Yan na yan ngayon. mga ka-K5. Eto, puntahan muna natin yung presyo ng mga bilihin. At mamaya-maya ng konti, standby doon sa mga ka-K5 natin para alamin natin yung mga kaganapan dyan sa labas ng himpilan. Hindi ko alam kung gusto nitong pumuti. Pero ikaw, K5 Roji, kontento ka na ba?
1: O naman. Pero siyempre,
0: wala lang siyempre. Pag kontento ka, oo.
1: Oo.
0: Period.
1: Pero ano?
0: Ano?
1: Nung bata kasi ako, talagang gumagamit ako ng mga sabon na special.
0: Katulad ng extra active.
1: Parang ganoon. Yung pampaputi rin.
0: Pampaputi.
1: Wala nangyari. Ganun pa rin ako.
0: Ako, ang ginagamit na pangsabon namin nung kabataan namin, yung letter P. Kapangalan ni Ma'am Perla Bacuel, Mayor Bacuel.
1: Pamela.
0: Yung kapangalan ni Ma'am Perla Bacuel na puti. Yun ang sabon namin nung maliliit kami.
1: Kapatid ni Aling Perlin.
0: Sila nila Manong Perlino.
1: Perlino.
0: Yan ang sabon na ginagamit natin. Mabuti na lang, ngayon, meron na tayong mga ganito-ganito. Yung DTX Beauty Shop, nako. Saktong-sakto ito sa mga beauty queen.
1: Nabutan mo pa ba yung Mr. Clean at saka
0: Mr. Clean?
1: Ajax.
0: Kung kapanahunan ko lang, baka ako yung model ng Mr. Clean ngayon. Noon. Di ba?
1: May nasa kasama ko lang. Sorry!
0: Diba?
1: Hindi kasi yung Ajax, tanda-tanda ko. Talagang napakasikat na sabon yan.
0: Talaga? Pero bakit yan, wala na ba ngayon yan?
1: Parang wala na.
0: Bakit?
1: Ewan ko kasi Philippine made yan. At saka yung pera, yung kapatid na lang ni Perlinong natira. Yan na lang. Kaya medyo ewan ko kung bakit. Ang daming nagwalaan ngayon ng mga produkto natin.
0: Bakit kaya?
1: Sabi ni Sandara, kami noon papaya daw at ayun.
0: Ano daw?
1: Champion.
0: Champion?
1: Meron pa yata ngayon eh.
0: Sigarilyo yun eh.
1: Oo nga. Bawal na. Nasasabong ka na sigarilyo.
0: Oh. Sabi ni Sandara Villamonte Ginpala, kami noon ay perma papaya at champion.
1: Oo nga.
0: Actually, ako noon, yung dahon mismo ng papaya.
1: Oh!
0: Meron kami kapitbahay kasi na may edad na.
1: Oh, oh.
0: Pero nakikita ko yung dahon ng papaya, iniis-is niya dito sa mga ano niya eh.
1: Mga siko-siko.
0: Ginagaya rin namin yun.
1: Tama.
0: Oh, pero bakit nyo pa kailangan mamaya, masubrahan pa kayo? Eh kung yung sangkap na papaya po sa mga sabon ang inahanap ninyo, ito na. Ito na yung DTX Beauty Soap. Hanapin nyo lang sa mga butika. Mga kakaypay.
1: Mapakahirap pa kayo. Meron na yan.
0: Tapos, di ba, sabi ng mga eksperto, kahit i-google ninyo eh, yung pag-inom ng vitamin C araw-araw, nakakapag, hindi lang nagpapaboost, nagpapalakas ng immune system, nagpapag-glow rin ng skin.
1: Glow in diba? The
0: dark. Kaya pag vitamin C, mighty C na yung alkaline na vitamin C, mga kakaypay. Okay na ba si ano? Ah, ito baka magalit na sa atin si K-Fibre. Ewan ko kung nag-iis-is din ito ng ng baka ano ito, anong tawag na sandpaper? Liha.
1: Liha. Papel de liha.
0: Papel de liha. Ay, masusugatan pa yung katawan ninyo. Pero hindi po kami nagbibiro. Kung gusto niyo, ito lang eh. Baka sabihin niyo, burit lang yung dalawa. Kaubur-ubur lang yung dalawa na yan. Subukan po ninyo. Yan po yung hamon namin sa inyo.
1: Yan ang ano,
0: mga kakipay. So mga maitim, hindi na talaga yan kayo mag-itim din, siyempre. Pero ibig sabihin, kung gusto nyo ng fair, di ba? Yung hindi naman kailangan maputi ka para sabihin, di ba, maganda yung skin mo. Matanggal yung mga butlig-butlig o yung mga arikis, mga an-an o yung mga buni dyan sa inyong mga katawan, eh, gamitan nyo ho ng DTX Beauty Soap.
1: Ayun. Meron ka palang kahalintulad.
0: Ano?
1: Ang sabi ni Stellian Arlo, pinagagalitan kami ng lola namin kasi ubos ang dahon ng papaya.
0: O, kita mo na yan.
1: Oh.
0: Sabi ko sa'yo, totoo yan nung maliliit pa kami. Mayroon talaga kaming kapitbahay na siguro nung kabataan niya, hindi ko na naabutan nung kabataan niya na maganda. Kasi nung medyo may edad-edad na siya, nandun pa rin yung ganda eh. Nakikita talaga namin yung dahon ng papaya, iniis-is niya.
1: Tama.
0: Kaya ginagaya rin namin nung unang panahon yan.
1: Kaya pala pati yung, ano tawag dito, yung pampalambot ng buhok.
0: Ha? Bakit napunta na naman sa buhok? Kanina si Mr. Phil ngayon, buhok na naman. Parang nakakalata na.
1: Naalala ko kasi.
0: Meron ka bang lihim na pagtingin?
1: Yung nanay ko. Yung nanay ko kasi.
0: Kalbo?
1: Kumukuha ng ano ba yun? Aloe vera. Nilalagay sa kanyang buhok. At ako naglalagay. Yun.
0: Pampano naman yun?
1: Pampano po?
0: balat yung pinag-uusapan natin na punta sa buhok.
1: Excuse me.
0: Parang ano ah, may something ah.
1: Oh, excuse me na.
0: Sige, andyan na si K-5 Ray!
1: Ray!
0: Ano bang mga nangyari sa magdamag? K-5
8: News FM Live Report.
10: Yes, K-5.
0: Okay, ito may mukha ni K-5 Reo. Kahit maitim si, hindi naman maitim.
1: Ayan,
0: Pero makinis ba? Yung hindi naman di ka nga maputi, pero makinis.
1: Okay, diba?
0: yan, kasi dahil yan sa DTX Beauty Shop. Kasi actually kami dito sa K-5 News FM, kami po mismo yung gumagamit ng mga produkto ni Dr. Ramil Uy. Kasi, alam ka naman, sige lang kami kabenta kasi kaka-offer sa inyo pagkatapos, oy, matamis ito! Yung DTX, coffee mix, grabe! Anong lasa, sir? Basta! Matamis! Dapat po, kayo muna, kami muna yung unang gumamit niyan kasi para kahit na in-endorse namin sa inyo yan, sigurado po, gamit na namin.
1: Correct.
0: Kaya tinan nyo yung mukha. Isa pa na, okay, Five Ray? Tinan nyo yung, grabe yun! Grabe ka kinis,
1: Hawig kay Aga. Aga.
0: Aga.
1: Aga sa umaga.
0: Aga sa umaga. Yan din, tinan nyo po. Kasi hindi naman kailangang maputi ka.
1: Correct.
0: Kahit na kayo manggi ka, basta't yung skin mo nga ay yung fair.
1: Ang totoo niya, diba? Makikita mo ang kagapuhan at kagandahan kapag ang balat mo ay moreno.
0: Ganon?
1: Oo. Kasi yung iba maputi lang eh.
0: Oh.
1: Subukan mong gawing maitim.
0: Oo.
1: Oh. O, diba? Yun yun.
0: Ay kung fair din nga.
1: Fair complexion.
0: Oh. Alam mo, ang totoong kagwapuhan ng isang tao at kagandahan ng isang babae ay makikita sa kanyang mga ginagawa. Di ba? Maganda ka nga. Sobrang kulot pa yung mukha mo sa buhok ni ano. Tapos laging masama ang ugali mo. Ewan ano rin.
1: Nga, sayang yung
0: iba ganda. Talaga. Mamamatay ka rin, tatanda at lilipas ka rin. Pero yung kabutihan sa loob ay talagang hindi nawawala yan. Kaya pero doon sa mga mahilig sumali sa mga beauty pageant at yung gusto lang nilang, syempre para kaaya-aya naman sila tingnan habang hindi pa matanda, yan na po mga ka-K5 DTX Beauty Soap. Subukan nyo, try nyo. K5 Ray. O sige.
1: Aga.
0: Kung gusto nyo kung kasing gwapo ni K5 Ray, DTX.
1: Aga sa umaga.
0: Beauty Soap. Hanapin nyo dyan sa mga butika. Aba, mga balita dyan.
1: Tumatas ang kilay
0: niya. Baka ma-discover si K5 Ray. Maging model ito ng ano. Di ba?
11: Hindi, maganda talaga yung ano, yung DTX Beauty Soap. Napaka smooth at magiging softer
0: yung
11: palat mo.
0: Yun.
11: Yan yung sabon ko eh.
0: Oo.
11: Sabon ko yan eh. Pero K5
0: hindi, sabon ko yan. Kinuha mo yun sa banyo. Nung nagsabay tayo na ligo na karana, wala. Yan na pala yung sabon ko. Hindi mo yan sabon.
1: Naibulsa mo pala.

0: ito, K5 SM at oh. K5 Roji ay 21 anyos na kinilalang si Carlo Aurino na residente ng Barangay San Jose.
1: Mm-hmm.
0: So, base dun sa talaan ng Ospital ng Palawan at base na rin sa kwento ng, kasi nakausap natin yung kanyang kapatid na nandito sa Ospital ng Palawan na umiiyak. At ayun nga, nakainom yung kanyang kapatid. Nakainom at nagmumotorsiklo ito pauwi na sana ng Barangay San Jose nang biglang mag-U-turn diyan ito sa may malapit nangyari ito malapit sa may Petrogas Tagboros.
1: Oh, yung may murang ano nakaraan.
0: Oh, hindi ko alam kung Tagboros pasakop 'yun pero parang San Jose 'yun eh. Yung kanilang branch sa Petrogas sa Tagboros, doon daw malapit nangyari itong pinangyarihan ng insidente.
1: But nag-U-turn.
0: Nag-U-turn bigla, hindi niya napansin na meron palang base dito sa kwento ng ano ng Ospital ng Palawan, may paparating pala na may kasunod itong van.
1: Aroy.
0: Napangga ng van, nakaladkad ito K5 SM, nakaladkad ng van kasi mabilis din yung takbo ng van eh. Siguro naghahabol ito ng biyahe.
1: Ay, national highway yan, tsaka madaling araw, wala pang traffic, walang ganong sasakyan, talagang lipad-lipad yung mga sasakyan dyan.
0: Tama, tama, K5 SM. Bigla kasi nag-U-turn daw. Yun ang kwento. Kung kaya't hindi na rin siguro na control ng van na biglang yun, nasalpok siya, nakaladkad. Bali yung kaliwang binti nito, K5 SM at K5 Roji, basag ang muka.
1: Adoy.
0: At dinala pa rito sa Ospital ng Palawan pero mga ilang minuto lang makalipas, sinubukang i-revive pero hindi na talaga kinaya at binawian din ito ng buhay at dinala na dito sa morgue ng Ospital ng Palawan.
1: Grabe.
0: So yan yung nakakalungkot na balita. Kaya kanina na-adapt na natin dito si Ma'am Myra, yung kapatid ng, o nakatatandang kapatid ditong biktima na umiiyak pa siya. At kasi dun daw sa kanilang bahay nag-inuman eh. Itong kapatid niya kasama yung kanyang asawa, yung payaw.
1: Ilang taon pa lang kay Pebray?
0: 21 anos.
1: Grabe ano? Batang-bata pa, 21. Eh, saan papunta? Pauwi na.
0: Pauwi na sana, K5JP.
1: Taga saan
0: pero
1: siya?
0: Pero ang kwento, taga San Jose ito, pauwi na sana yung biktima, kaso may nakalimutan raw, kaya biglang nag-U-turn.
1: Ah, yun o, lang naalala niya, no? So, wala nang ano. Siyempre, madaling araw na rin yan. Bihira na kasi ang mga sasakyan pag madaling araw. Oh. So, na-tempo siguro talaga, no? Na may kasalubong at yung humaharurot na van na yan. Asan na yung van at yung mga yung driver kay Pibray?
0: Sa ngayon, itong van at yung driver mismo ay nasa impila na ng PNP.
1: Mm-hmm.
0: So susubukan nga natin na puntahan para makausap natin. Para malaman din natin kung ano yung totoong nangyari, kung sino ba may kasalanan. Kasi aminado din naman itong pamilya ng biktima na pagkakamali nila kasi biglang nag-U-turn ng hindi malang lumilipon na dahil nga siguro nakainom eh kampante eh hindi nila alam may paparating palang mabilis na van sumalpok ngayon sa K5JP ka K5 Roji.
1: Tama yan, sige bukas na lang natin iatin yung mga presyo ng mga merkado kasi alam naman natin yung mga ganyang klase ng mga pangyayari mga hindi inaasahan eh kailangan nating para ma siyempre doon din sa pamilya although sabi mo nga itanggap na nila pero siyempre kahit papaano eh sana tumulong din yung driver na yan o yung operator o yung may-ari ng van na sa kahit na kakunting gastusin ng diyan sa mga gagastusin diyan sa nangyari na yan sa biktima kay Pebray.
0: Yes. Pupunta natin sa PNP baka makunan din natin ng statement patungkol dito sa nangyaring ito ka K5 SM at ka K5 Roji. At yan lang. Yung ganap dito sa Ospital ng Palawan, may nadatnan din tayo dito kaninang isang pero minor lang naman 'yon, away magjowa. Nagpa-medical kasi binugbog daw siya ng kanyang boyfriend.
1: Nako pa.
2: Boyfriend pa lang nambubugbog na?
0: Boyfriend.
1: Parang yung nag-viral na balita kagabi, biruin mo yung lalaki, binugbog niya ng halos 7 minutes na diretso yung dati niyang kalibin partner, di ba? Oh, grabe naman yan. Ano ba yan? Ang mga babae, hindi yan sinasaktan.
2: Correct.
1: Minamahal yan.
0: Tama yun.

0: kailan yun po sinasaktan sa ibang paraan eh.
1: Oo nga. Diba? Oo nga. Kunwari, nagluluto na, bato lang yung kawali.
0: Kaya nga eh. Sige, sige, kay Pibray. At siguro magandang kulang din ng ano, yung pahayag yung mga gwardiya ng ospital ng Palawan. Kasi di ba may lumabas na mga issue sa social media na walang mga puso inakusahan. Grabe pala yung mga gwardiya dyan. Paano mo? Robot? Walang mga puso? At wala
2: actually,
0: daw...
2: Actually, nakausap natin eh, K5JP.
0: Yan, para makuna naman din yung side kanina, ng mga gwardiya. In fairness naman. Kasi yung gwardiya sumusunod lang yan sa mga patakara, sa mga utos sa kanila eh.
2: Oo. Actually, kanina, kaya nga isa rin sa mga, kumbaga, bakit tayo natagalan rito. Kasi nagkikwento sa atin yung guard ng ONP, yung kanilang head guard dito. Eh, nabigyan natin ng radyo yun eh. Sabi niya nga, masama daw ang loob niya kasi yun nga, hindi raw nakuha yung site. Pero ang kwento niya naman, nag-usap na rin naman daw sila ng nagre-reklamo. Ang nangyari lang, yun nga, na-publish din daw sila agad. Pero ang kwento niya naman kasi, may protocol talaga sila sinusunod
0: naman. Naintindihan natin yan. Naintindihan natin yan. Gwardiya lang yan eh. Hindi ho, gwardiya lang ha. Hindi, baka iba yung interpretation ninyo sa lang. Gwardiya yan dyan. May mga boss yan. Di ba? Kung ano yung order, di ba? Pag ang kantsawan nga eh, di ba? Pag mga sundalo, no retreat, no surrender. Pag sa gwardiya, no ID, no entry.
1: Obey before you complain.
0: So, ganun talaga po. May mga patakarang sinusunod. Kaya lang problema kasi ngayon, dahil nga sa social media, kunting kibot, di ba? Post agad. So, kaya gusto natin sana, mas maganda yun na naunahan mo na pala para may labas natin yung side ng mga gwardiya naman, mga K5 Ray, di ba?
2: Oh, actually, siya rin yung nagsabi eh, sa akin at yun nga, napagkwentuhan lang namin. Sabi niya, protocol lang yung sinusunod namin dito at maayos din naman daw yung kanilang pakikitungo, pinakiusapan, pero hindi raw nakinig kasi sabi taga-empleyado daw ng city government yung nagre-reklamo.
0: Parang yung burit doon sa Penrorod, ano? Empleyado rin siya ng National. Oh, nakamotor, nag-aarurot, nakahubad, 'di ba? Pag pinaglalamalaking taga National, hindi ba siya obobs? Pero ganun, maganda 'yan kay Fiber siguro, mas maganda ma-interview mo nga sila sa programa mo mamaya, at least mailabas nila yung saloobin nila eh, 'di ba? Kay Fiber.
2: Subukan natin na K5 SM kung sasagot sila. Kasi kanina nga nakausap natin yun, parang naglalabas ng sama ng loob, pero tingnan natin kung ano yung magiging usapin dito kasi dito sa kumpare natin eh na tupiko.
0: Kaya nga.
2: Baka magpaliwanag din sila doon sa K5JP.
0: Sige, maraming salamat K5 Ray Almudal.
2: Maraming salamat K5 SM at K5 Roji mula rito sa Ospital ng Palawan. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
4: Good morning!
0: Maraming salamat si K5 Ray Almudal. Kasi ganun talaga sa social media ngayon, K5 Roji. Kunting kibot, diba? So, anyway, lahat naman kasi may mga sinusunod na utos ang bawat isa sa atin. Lalo na yung mga gwardiya, lalo na yung mga sundalo.
1: Correct.
0: Pero minsan kasi may mga hambog din talaga ng mga gwardiya. Hindi naman lahat, ha?
1: Hindi naman lahat.
0: Ilang beses na ako nakasagupa niyan, eh. Yung mga sobrang burit na rin doon sa lampas-lampas na doon sa kanilang mga trabaho na dapat gampanan.
1: Correct.
0: Hoy, mga taga-tagbarungis, marami daw nakikinig sa atin.
1: Morning!
0: Abangan ninyo sa pagpapatuloy na talakayan yung sa programa ni K5 Alex Paglumutan mamaya sa Foro de los Pueblos. Di ba kasi lumalabas ngayon na sa social media si City Councilor Elgin Damasco, alam natin yan yung isa sa talagang dinadapaan, dinidipahan yung mga taga-tagbarungis, lalo na sa usapin dyan yung pagtatayo ng isang pasilidad ng Bureau of Corrections doon sa mga lugar o doon sa lugar na malapit sa mga tao, at marami ng mga taong nakatira doon sa lugar na parang palalayasin dyan sa sinasabing claim na lupain ng Bureau of Corrections na kiniklaim din ng mga ka-K-5 nating matagal nang nakatira dyan sa lugar, lalo na yung grupo din ng mga katutubo.
1: Ayun!
0: Na sinasabing pasok yan doon sa lupaing ninuno nila.
1: Ancestral domain.
0: Kasi mukhang may na bulatlat yata na diskubre na parang nagkaroon ng deed o ng kasunduan na ipinauubayan na yung 1,700 na hectares, kabilang yan doon sa napakalaking claim ng Bucor na lupain, mga ka-K-5, para pamahalaan ito ng Department of Agrarian Reform o ng DAR.
1: Ayo.
0: Pero sa interview kay Sir Jun, kay Kuya Jun, kasi kakuya natin sa Aguilayan, comprendio, nabanggit niya doon sa mga naunang interview sa kanya ni K-5 Alex na hindi yan masyadong natutukan ng Department of Agriculture para maipamahagi sa mga nakatira dyan o yung may mga claim dyan sa 1-7 na yan na sinasabing dinonate o pinamamahala na ng Bucor sa DAR, dahil yung klasifikasyon ng lupa, mga ka-K-5, ay parang forest land pa yata o unclassified. So kasi ang DAR, ang pinakikialaman, sabi ng taga-DAR na nakausap natin, yung kanilang mga inaasikaso lang din ay yung mga alienable and disposable land na classification na ng mga lupain.
1: Tama. Ay, lilinawin natin yan kasi may pumapasok din, DNR kung ano yung partisipasyon. Kaya nagkakagulo-gulo.
0: Oh, kaya kasi may mga quadrant-quadrant pala quadrant, na sinasabi diyan. May mga lupain, portion ng mga lupain o parte ng mga lupain na ang namamahala ay DNR.
1: Correct.
0: Meron din namamahala na ang DAR. So kapag nakasakop yan doon sa quadrant ng DAR, kumbaga teritoryo ng DAR na mga lupain, hindi na pinakikialaman ng DNR yan. Pero siyempre, mga ka-K-5, pag timberland,
1: yun,
0: forest land, yung mga unclassified na mga land, ang may hawak talaga dyan, DENR. Actually, hindi yan pwedeng isurvey ng mga pribadong surveyor, sabi ng DENR, yung mga unclassified at yung mga forest land na yan. Pwede daw kumpiskahin yung mga instrumento ng magsusuri o ng magsusurvey ng walang survey authority galing sa DENR. Pag sa mga forest land, unclassified land, at iba pa na mga wala, kumbaga wala pang mga papel na hindi pa pwedeng patituluhan ng mga dokumento, ng malagyan ng dokumento ng mga lupain, mga ka-K-5. Hindi naman ho tayo eksperto, pero sabi ko nga po sa inyo, mas maganda yan, mga taga-tagbarungis na katutok sa atin ngayon, kay Kusang Jun Lobat. Makinig kayo mamaya sa programang For the Los Pueblo sa pagpapatuloy po ng pagtalakay sa usaping yan. Kasi may mga nagsasabi, may mga nagsusurvey na daw dyan, ang mga pribadong surveyor, bawal po yan.
1: Bawal.
0: Kung yan ay unclassified forest o timberland, dapat ang magsusurvey lang yan yung mga surveyor ng DENR, mga ka-K-5. Hindi po sabi ni Karoji at ni K-5 Jampol yan, ha? Sabi ho yan ng mga taga DENR, mga ka-K-5. Alas 4:34 na ng umaga. Sa ilang sandali, ito na ho ang balitang K-5 kumustahan sa umaga. Kasama natin yung mga kapatid natin na Himpilan, sa Cagayan de Oro, Tacloban at Santiago Isabela.
3: Balita K-5 sa umaga.
4: Salamat K-5, Kondad. Takot tayo sa K-5 sa tinaguruang Bato sa Palawan at Puerto Princesa. Tignan check natin si K-5 John Paul Dacoco, K-5 Palawan, K-5 mo.
0: Medyo napuputol ng ilang bahagi ng mga binabanggit mo, Idol K-5 Martin, pero loud and clear yung dating ninyo dito sa amin sa Puerto Princesa. Parang nilalamig ng konti eh. Kasi may bagyo na eh.
4: Yun ba?
0: Baka naka-apekto. Pero loud and clear naman kahit papaano kay K-5 Martin yung signal nyo dito sa amin. Back to you, K-5 Martin.
4: Salamat, salamat. K-5 John Paul, a.k.a. Bambo. Dito tayo mga ka-K-5. Tahimik, ngunit mapanganib. Kilabot ng kulihala. Yan sa Tacloban. K-5 Oxamer Asadre! Good morning, K-5 mo!
5: Opo, magandang umaga K-5 Martin, mga K-5 dito po sa Tacloban. Pasensya na, no? Na-late kami ng pagpasok, kunti lang naman. Very loud and clear yung signal natin dito sa Tacloban. Back to you, K-5 Martin! Lord.
4: Sige, okay yung signal natin sa ating mga kapatid na impilang. Bakbakan na tayo mga ka-K5 sa mga balita. Unahin natin ang K5 Santiago City. Mag-asawa daw sa lungsod ng Santiago, biktima sa ugat. Sa kumpletong detalye, K5 Conrad de los Reyes, eh K5 mo!
6: K5 News FM 100.1 Santiago City.
7: Malamang na mga ka-K5 na natiktikan daw itong mag-asawa sa kanilang araw-araw na ginagawa. May kaugnayan sa kanilang negosyo na buy and sell ng mga alahas. At habang sila ay habang tinatahak ng mag-asawa,

0: tandem na agad silang tinutukan ng baril at dito'y tinangay ang kanilang alahas gadget na sinasabing mahigit 800 libong piso ang natangay sa kanila. Walang nagawa yung mag-asawa, natutukan ba naman ang baril? At pagkatapos nga makuha ang mga nabanggit na bagay, abay sumibat na ng takbo ang mga ito. Subalit agad naman silang nag-ulat sa mga otoridad at patuloy ang sinasagawang operasyon sapagkat mukhang meron ng person of interest or tukoy na ng PNP Santiago ang nang hold up sa mag-asawa na negosyante o ang negosyo ay buy and sell ng alahas. Malamang itong mga susunod na sandali o ngayong umaga ay meron tayong makukuhang development in a connection with this sa nangyaring pang-hold up dito sa mag-asawa. So yan ang isang trending na balita dito sa lungsod ng Santiago. Back to you, K5 Martin.
1: Salamat K5 Conrad. K5 Ninong, salamat. Santiago City, dako tayo sa K5 Palawan. Mga residente at turista sa El Nido, Palawan, pinaiwas daw sa pag-inom maging sa paggamit nito sa pagsisipilyo. Bakit kaya? Sa kompletong detalye, K5 Jan Paul Dacopo, K5 mo.
2: 5 News FM Palawan 103.9.
3: Good morning!
4: Yan kahapon yung binabanggit ko kay Pai Martin. Pag hindi taga Palawan, ang sabihin Palawan. Pero Palawan. Parang yung sa palo, di ba? Palo. Palo Leyte pala. Pero yun na nga. Kung gusto nyong pumunta ngayon ng El Nido, abay magbit-bit na muna kayo ng mga bottled water dahil pinaiiwas muna sa paggamit o pag-inom ng tubig na yung tubig na galing sa gripo dyan sa mga kabahayan sa El Nido. At kahit na sa paggamit nga ng yung tubig na galing sa gripo gagamitin mo sa pangsisipilyo, hindi naman pinagbabawal pero pinag-iingat at kung maaari ay iwasan mo nang huwag gamitin ang mga ka-K5. Kasi ayon kay First District Board Member Anton Alvarez, mga ka-K5 ay kontaminado raw ng E. coli bacteria yung pong ilang mga deep well doon sa lugar, kaya mas mainam na gumamit muna ng mga mineral o yung mga bottled water yung mga residente, lalo na yung mga turista na dumadayo sa napakagandang lugar sa bayan ng El Nido. Sa kasalukuyan ay pinag-aaralan pa ang resulta yung pong mga naitalang kaso. Pasensya lang doon sa mga kumakain, yung mga naitalang kaso ng mga pagtatae, pagsusuka ng ilang mga turista, kaya naman pinapayuhan ng publiko na mag-ingat. Samantala, nilinaw din ni Board Member Alvarez na patuloy yung hakbang ng pamahalaan para unti-unting masolusyonan ang problema sa water contamination sa munisipyo ng El Nido, mga ka-K5, kung saan na nung nakaraang mga linggo ay idiniklara bilang isa sa talagang number one pinakamagandang paliguan yung Intalula Beach dyan sa bayan ng El Nido. Ayaw naman daw nilang masira yung industriya ng turismo dyan sa munisipyo ng El Nido na kilala sa buong mundo. Yan muna yung isa lang sa mga maiinit na mga balita mula dito sa lalawigan ng Palawan sa lungsod ng Puerto Princesa. Back to you, K5 Martin.
1: Salamat K5 Martin Paul. Maganda dyan, magnegosyo tayo ng mga mineral water. Talagang kikita ng gusto.
4: Nakaraan yan din yung sinabi mo, inaantay ko nga kung kailan eh.
1: Alas 5:41 na mga kakifo. Tayo sa ating kapatid doon pila ng K5 News sa Pantacloban. AFP daw kinumpirma na isang missile lamang ang pinalipad sa nagpapatuloy na balikatan drill sa Tacloban City. Ang kompleto detalye, tagabig natin sa ulat galing kay K5 Oxemer Asendre. K5 mo!
2: K5 News FM, Tacloban City, 3.1.
5: Opo, K5 Martin, kung matatandaan natin, nung nakaraang araw, lalong-lalo na nung Labor Day last week, kinundi na ng mga militanteng grupo ang sinasagawang balikitan exercises 2026.

0: Sa buong bansa, no? At isa na nga dito, ang dito sa Tacloban City. So ngayon, kinumpirman ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan kay spokesperson Colonel Dennis Hernandez na isang Tomahawk missile lamang ang kanilang pinalipad sa isinagawang balikitan drills sa DZR Airport dito sa Tacloban. Kakay 5 Mats, ipa-play mo nga, Kakay 5 Milton, yung video. Kakay 5 Milton, ipa-play mo yung video. No? May ipapakita kami yung video. Ito yung video ng pinalipad na missile. Ayon kay Hernandez, gumamit sila ng Typhoon mid-range capability missile system upang paliparin ang Tomahawk land attack missile mula Tacloban patungo ito sa target area sa may La Oro Nueva Ecija. So, pinalipad ito ang missile bandang alas 12:12 ng madaling araw noong Martes, Mayo 5, at ito'y tumama sa target bandang alauna na ng madaling araw. So kung matatandaan natin mga K5, ito ang kauna-unahang aktwal, ano, na pagpapaputok at paggamit ng Tomahawk mid-range missile ng Estados Unidos dito sa Tacloban, ano, bilang bahagi ng balikatan exercise sa 2026 sa Pilipinas. So ipinaliwanag ni Hernandez na ang DZR Airport dito sa Tacloban ay angkop na lokasyon para sa ganitong uri ng test dahil kakayahan nitong maglunsad ng missile sa malayong distansya patungo sa target, mga K5. Matatandaan na sa mga nagdaang Saliknib exercises, ipinakita lamang ang nasabing missile system, ngunit hindi ito aktwal na pinaputok, mga K5, habang patuloy pang pinag-aaralan ng mga tauhan ng AFP ang paggamit nito. Oo, ayun, klaro, K5 Martin, mga K5, ang pahayag ng AFP hinggil dito. Back to you, K5 Martin.
1: Salamat, K5 Tacloban, K5 Pugsimera, Sendre. Dito naman sa amin, sa lungsod ng Cagayan de Oro, busy-busy ang aming mga kapulisan, lalong na ang aming pideya sa paghuli nitong mga nagpuposlip ng mga illegal na droga. Kagabi lang, mga kakifan, bandang alas 11 kagabi, ito ang pinakamalaking accomplishment ng aming pideya at saka CDU. Nahuli itong high value target, itong pinakamalaking isda, dahil ang nahuli mahigit kumulang, no, yung drug market value aabot ng 7.7 million pesos, mga kakibayan. Ngayon ko lang narinig, no, na ang ginabit na buybust money is 10,000 pesos. No, ang kumon na gagamitin na pera ng buybust operation sa kanilang buybust money is 5,000. Pinakamalaki na yung 1,000. Pero kagabi, ginamitan ng malaking halaga, 10,000 pesos, nakuha sa tatlong mga suspect na sila si alias John Ray, 27 years old. Mga binata to. Isang taxi driver na si AKA Gilberto. At ito ang high value target, ito talaga ang pinakasentro ng operation. Si alias John Michael, na 21 years old, mga kaki-5. 1,140 grams na shabu ang nakuha sa kanilang posisyon na may halaga ng estimated value 7.7 million pesos, mga kaki-5. Nakumpiska din sa mga prospect ang mga cellphones at itong Toyota Vios na kanilang sinakyan, mga kaki-5. Dito man na lang sa highway namin sa barangay Lapasan, mahuli itong tatlong mga suspect, mga kaki-5, na matagal na palang minamanmanan ng aming mga otoridad, lalo na sa aming pideya. So, sa saludo kami, no, sa pideya Region 10, Cagayan de Oro Drug Enforcement Unit, at saka sa CMFC Cookbook, sa kanilang inilusad na operasyon kagabi dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro. So yan lang, mga kaki-5, no, ang pinakamainit at pinaka-viral namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, mga kaki-5.
2: Alright, with you later again sa K5 Martin. Mauna na ako ha. Magabidad ng goodbye sa ating lahat mga
3: nakikinig. 3 minutes. 3 minutes pa. Oh, 3 minutes pa. Oh, mo.
2: Mula dito sa K5 News FM Santiago 100.1 MHz mga ka-K5. Ito ang inyong lingkod, K5 Corona de los Reyes. Good morning!
1: Sige, kaya naman K5 dyan po. Siguro ang signal natin, no?
3: Yes. Oh, baka apektado na ni Hagupit. namuunang yung low pressure area na namuunang bagyo sa labas ng teritoryo ng Pilipinas na sabi ng PAGASA ay malaki yung chance na pumasok sa ating teritoryo. Well, anyway, Webes pa lang ngayon. Nice. So bukas, magkita-kita pa tayo dito sa ating balitang K5 Kumustahan. Maraming salamat mga ka-K5. Ako po, K5 John Paul Dacoco. Mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, the city of the living God. Back to you, K5 Martin.
1: Okay, from Palawan, dako tayo kay K5 Boxemera. Andre, Tacloban. Go ahead.
0: Yon, maraming salamat, K5 Martin. Mga K5, at mula po dito sa City of Hope and the home of resilient people, K5 News FM Tacloban. Ako po si K5 Oxemer Asidre Maupay Ngaaga.
1: Salamat, mga K5, no? Siguro signal natin ngayon na video hindi maganda. Okay na, bukas na lang ulit. Mula naman dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the city of golden friendship, the gateway of Northern Mindanao. Ako po si Ka-K5 Martin Rapanat nagsasabing, mayong buntag, kanatong tanan.

0: Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
1: Ay, balik tayo mga ka-K-5. Bago natin makalimutan, binabati muna natin ang isang maligayang pakikinig. Si kagawad kosa natin, Ruel Buo, dyan sa may Bukana sa Iwahig. Ang nagalagapok na yung radyo dyan ni K-5. O ni K-5, o ni kagawad, Ruel Buo. Kasama si Ate Maribel Buo dyan sa kanilang tindahan sa Bukana, Iwahig area. At syempre dyan sa mga taga Cecil Chicharon, yung repackers ng Cecil Chicharon, magandang umaga kay Kusang Florentino Tino Bello Jr. Magandang umaga din mga ka-K-5 kay Ate Cecil. At saka gusto ko palang batiin bago tayo magtapos kay K-5 Roji. Bunti ko na makalimutan kasi May 7 ngayon.
2: Oy, anong
1: meron? Meron mga ka-K-5, isa sa pinakamapaboritong araw at numero, petsa, ng ating pong kakusa, ng ating kuya, si retired colonel ng Philippine Marines, mga ka-K-5, Kuya Kusang Larry de la Puerta.
2: Wow!
1: Nasa Dumangas, Iloilo. Ewan ko kung nakabalik na si Kuya Larry ngayon, pero happy birthday, ha, Kuya Larry de la Puerta. Kay Pastor Hob Saldahino, magandang umaga at happy birthday po. Siguro sa lahat na lang mga nagbe-birthday sa araw na ito, May 7. Kasi yan lang yung mga kaibigan natin na talagang natatandaan natin yung kanilang birthday.
2: Oy, babatingin ko rin happy birthday sa aking ama.
1: Oy, in heaven?
2: On May 12.
1: At May 12 pa.
2: May 12 pa.
1: Advan. Advan, happy birthday. Pero ulitin ko lang, happy birthday Kuya Kusang Larry de la Puerta. At kay Pastor Hob Saldahino, I hope nga madamo pa sang birthday ang mag-abot sa inyong house.
2: Bakit yan eh? Yung, ano ba salita yun? Ang ganda ng tono.
1: Ilonggo
2: man yun.
1: Di ba sila, mga marami tayong mga Hiligaynon people, speaking people dito sa Palawan. May kaya nga sabi nila, di ba yung mga Ilonggo daw, malalambing.
2: Oo nga.
1: Kahit na, ay te, pat. Tiyentak ka. Diba?
2: Galit ako sa imo.
1: May mga tono kasi yan. Oo, yung bawat ako. Kaya magandang kung, hindi naman ako marunong magsalita o magaling magsalita ng Ilonggo o ano man. Pero kasi pag once na binanggit mo yung isang dialect, dapat pati yung tono nila.
2: Tono, tama.
1: Diba? Kagaya kila kung sang kagawad to be ng Barangay San Miguel, Jojo Bundal. Diba? Mga, ang lahi nila, mga kagayanin yan eh. Marami tayo dito ang mga kagayanin. Diyan yan sa may ano, diyan yan sa may Cagayan Silyo. Mga ang tawag sa kanila mga kagayanin, 'di ba? Mga kuyunon. O yan naman yung ano, eh sa kanila may biruan yan sila, 'di ba? Kay Five Jo. Yeah. Ha? Ano ba yung tono nila ng kagayanin? Kayo. Oh, kagawad, 'di ba may biruan kayo sa Cagayan, sa Cagayan ng mga kagayanin? Kita ka na po ikang kabra. Ayo, mga ganun ba? Mga biro wala hong ano ah kasi.
2: Naintindihan ko lang yung bra.
1: Oo. Kita ka na po ikang kabra?
2: Kabra.
1: Ganun ba sabi mo kanina anong tono 'yon?
2: Oo.
1: Ngayon sa kanila, kita ka na po ikang kabra?
2: Kita ka na? Kita ka na po ng kabra?
1: Hindi, nakakita ka na kasi yung pawikan, alam mo ba yung pawikan?
2: Pawikan,
1: turtle. Oh, kita ka na po ikang kabra?
2: Pawikan.
1: Nanakabra?
2: Nanakabra.
1: Hindi mo, nanakabara. Mabilis kasi yung salita nila.
2: Nabarado.
1: Oh, isa pa sa mga biruan lang ito. Hindi, wala. Huwag kayo magalit, ha. Patay, lulumod. Ika, punta. Patay kami, puikan. Punta ka. Tuntong ka pa, labisan. Balis ka, balintuan. Yak!
2: Teka muna. May tungtong. Di ba, pumatong? Kadya. Doon.
1: Yan po, mga biruan lang yan ang kanya-kanyang mga dialect. Tama. Bukas ibang dialect naman.
2: Masaya, waray tayo bukas.
1: Waray?
2: Maramak magwaray.
1: Tsaka sa inyo yung sa Kapampangan.
2: Wapen!
1: Hindi, bakit nawawala yung H kapag yung Kapampangan ang nagsalita?
2: Uy, hindi naman lahat.
1: 5.53 na, mga ka-K-5.
2: 54. Wala tayo oras. Ako po, K-5 Roger Paglilan. Good morning.
1: At syempre, abangan yung mga mainit na mga balita sa DTX 500 Morning Newscast. Susunod na yan, mga ka-K-5. Ako naman po, K-5 John Paul Dacoco, para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. K-5 News!

0: mahahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Panlawan. Dito nyo unang malalaman. Dito unang mapapakinggan. 103.9 K5 News FM Panlawan. Istasyong kampiyon sa balita, kampiyon sa public service, kampiyon sa puso ng mga Panawenyo. 103.9 K5 News FM Panlawan. Maghahatid ng mga napapanahon, komprehensibo, balanse at makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM Panlawan, where nature begins and never ends.
1: Sa pisa at lakas, doble, doble, doble kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan, palakasin ang katawan, iwas sakit. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampiyon ng Herbal Capsule. Health Alert, programa na puno sa health tips at health information, kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atit sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. At sa patuloy po sa ating programa, mga kaibigan, atin munang pag-usapan itong stroke, kung paano natutulungan ng DTX 500 at kung paano natin ito maiiwasan. Alam mo ba na sa loob ng 10 years ay nanatili pa din na mataas ang average ng stroke sa Pilipinas, na kumikitil ng 63,804 na buhay bawat taon. At according pa nga sa National Institute of Health, na kahit sa time ng COVID pandemic, ang annual recorded stroke sa Pilipinas ay umaabot pa din sa 68,180, na tumaas galing sa 64,381 noong 2020. Mayroong dalawang klase ng stroke. Ito ang ischemic stroke at hemorrhagic stroke. At ang dalawang ito ay nagsimula sa pagtigas ng arterial walls dahil sa blood pressure at pag-oxidize sa cholesterol deposit. At ang oxidative stress ang isa sa dahilan kung bakit dumikit ang mga bad fats sa arterial walls na nagiging bara o plake, na bumabara sa daanan ng dugo, na siyang dahilan ng pagkakaroon ng malakas na pressure. Kapag ito ay pumutok, ay naging dahilan ng stroke. Paano nakakatulong ang DTX 500 sa ganitong karamdaman? Ang DTX 500 ang pumipigil para hindi ma-oxidize ang bad fats. Kasi po, mga kaibigan, nakita kasi sa pag-aaral na yung oxidation, siya ang nagiging dahilan kung bakit bumabara sa daanan ng dugo itong mga bad fats. At kung walang oxidation, ha, nakita sa pag-aaral, kung walang oxidation, wala ding magiging bara sa daanan ng dugo at maiiwasan ang stroke na problema. Halimbawa, mga kaibigan, ang lifestyle natin, puro matatabang pagkain. Kung mayaman pala sa antioxidant ang ating katawan, itong mga bad fats na ito na makukuha natin sa taba ng baboy, baka at mga karne ay hindi ito babara sa arterial wall. Kaya kung mataas na lagi ang blood pressure, nananakit na ang batok, mag DTX 500 dahil isa itong superior antioxidant capsule na nagtataglay ng mapait na bahagi ng tubo at ang palaya na nakukunan ng pinakamataas na antioxidant na tumutulong maiwasan ang oxidation at maiwasan ang stroke problem. Kaya para sa healthy na puso, mag-DTX 500 at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil ang alkaline na vitamin C ay isa din sa nagpapalakas ng mga ugat dahil pinapanatili nito ang elasticity ng mga ugat para maiwasan ang pagputok nito. DTX 500 at Mighty C ang pinakamainam na kombinasyon patungkol sa malusog na puso at maiwasan ang stroke. DTX 500 at Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
1: Narito ang DTX 500 free consultation schedule. Kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH certified naturopathic practitioner sa Palawan. DTX 500 free consultation schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Barakalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan, every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, Ground Floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan, Sanara, Palawan, every araw ng Huwebes. DTX 500 Free Consultation.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras, mga ka-K5, alas 6:03 ng umaga.
0: Live mula sa Bulwagang Balita.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Good morning!
2: Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Ito na ho ang DTX 500 Morning Newscast. Ngayong araw na ito ng Webes na, May 7, 2026.
1: Good morning!
3: Tayo ay napapanood at napapakinggan ng live saan man pong panig na mundo sa pamamagitan ng aming official Facebook page, K5 News FM Palawan.
2: Sa ulo ng ating pong kampiyon ng mga balita, mahigit 100 mag-aaral ng PSU Picat Cuyo. Aba, mabibigong makapag-aral daw ngayong taon.
3: Mga reklamo sa mga bayarin sa negosyo sa ilang barangay sa lungsod ng Puerto Princesa, tinugunan ng BPLO.
2: Puerto Princesa City Peso, nagpaalala sa nainalis na ang walis-walis sa tupad program.
3: 2.8 million pesos na ecotourism fund na lusot na sa sangguniang bayan ng San Vicente.
2: Balita Nasyonal, Congressman Livesti, inakusahan ni Recto at Guardiola sa umano'y DPW scheme. Kampo naman ng mga akusado, Mariing Tumanggi.
3: Balita naman po natin sa Ibayong Dagat, 21 patay sa malakas na pagsabog sa fireworks factory dyan sa China.
2: At sa ating balitang pampalakasan, mga ka-K5 Thunder, pinataubang Lakers sa Game 1 ng semifinal sa NBA.
3: Itang showbiz naman, AC Bonifacio sumagot sa bashers. Iginiit na tunay siyang army ng BTS.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Puntahan agad natin ang kampiyon ng mga balita, mga ka-K5. Mas pinaigting na ng business permit and licensing office o yung BPLO, yung pong kakayahan ng mga barangay sa tamang pagpapataw ng mga bayarin sa negosyo, kasunod ho ng mga reklamong may hindi makatarungang singil sa ilang mga lugar sa pamamagitan ng pagsasanay at toolkit mula sa Bureau of Local Government Finance. Tinututukan ng standardization ng mga bayarin batay sa uri, laki at lokasyon ng negosyo para matiyak na naaayon ito sa mga umiiral na batas at hindi lalampas sa itinakda ng lungsod. Layunin ng hakbang na maiwasan ang kalituhan, maprotektahan ang mga negosyante at mapalakas ang transparency sa koleksyon ng kita sa barangay level. Suportado ito ng lokal na pamahalaan bilang bahagi ng pagpapatupad ng barangay integration sa ilalim ho ng Department of Interior and Local Government o ng DILG.
3: Sa iba pa nating mga balitang lokal, higit 100 mag-aaral ng PSU Picat sa Cuyo mabibigong makapag-aral ngayong taon. Alamin pa natin ang detalye ng balitang yan mula kay K5 Ray Almodal, ibalita mo.
0: K5 News FM Live Report.
4: Nasa bingit ngayon ng kawalan ng pag-asa ang mahigit 100 kabataang Palawenyo matapos ibunyag sa sangguniang panlalawigan na kinakapos ng enrollment slots ang Palawan State University, Palawan College of Arts and Trades o PSU Picat sa Cuyo sa kabila ng pagpasa ng mga estudyante sa entrance examination. Isang distress call ang ipinaabot ni First District Board Member Winston Arsaga hinggil sa napipintong krisis sa edukasyon sa nasabing isla. Ayon sa datos na isiniwalat ni Arsaga, pumalo sa mahigit 600 aplikante ang matagumpay na nakapasa sa entrance exam. Gayunpaman, 480 slots lamang ang kayang i-accommodate ng pasilidad at pondo ng PSU Picat. Ibig sabihin, tinatayag na sa 120 o higit pang kwalipikadong estudyante ang nanganganib na mapagkaitaan ng karapatang makapag-aral ngayong academic year dahil lamang sa kakulangan ng espasyo. Ang mga apektadong estudyante ay nagmumula pa sa mga munisipyo ng Cuyo, Magsaysay at Agutaya, mga lugar kung saan ang PSU Picat lamang ang tanging inaasahan para sa abot-kayang kolehiyo. Dahil dito, nakatakdang ipatawag ng sangguniang panlalawigan ang mga matataas na opisyal ng Palawan State University Administration, Commission on Higher Education o CHED Regional Office at Western Philippines University. Layunin ng pagpapatawag na alamin ang actual headcount ng mga estudyanteng displaced o walang mapapasukan at makabuo ng emergency contingency plan bago pa man tuluyang magsara ang enrollment period. Inaasahang magiging mainit naman ang susunod na pagdinig habang hinahanapan ng solusyon kung papaano sasaluin ng gobyerno ang mga pangarap na mga kabataang ito na tila na iwan sa ere. Ito si K5 Ray Almudal para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: Ang balita na yan natin po sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sa iba pang kampiyon ng mga balita, mga ka-K5, recorded o ito pong hazard contingency planning na isinagawa daw po ng CDRRMO. Ang detalye ng kampiyon na report mula kay K5 Grace Melostrido.
0: K5 News FM Live Report.
1: Lapit na magtapos ang isinagawang tupad training kung sa...
3: Babalikan po natin ang ulat na yan ni K5 Grace. Samantala, wala na ang nakasanayang walis-walis sa ilalim ng tupad.
2: Walis-walis.
3: Sa ilalim ng tupad o tulong pang kabuhayan sa ating disadvantaged o displaced workers, ayon po yan sa Public Employment Service Office o PESO. Sa halip, ipinatutupad na ang mas makabagong sistema kung saan kinakailangan ng sumailalim sa training ang mga benepisyaryo bilang bahagi ng programa. Kaugnay nito, hinihikayat ng ahensya ang mga nais makasama sa tupad na agad na magpalista upang masuri kung sila ay kwalipikado. Nilinaw ng PESO na ang isinasagawang proseso ay pre-listing pa lamang po at isinusumiti lamang sa Department of Labor and Employment o DOLE kung may pangailangan para sa mga benepisyaryo. Hindi rin dadaan o hindi na rin dadaan sa barangay ang pagpapalista dahil ang mismong mga tagapagpatupad na magsasagawa nito upang maiwasan ang anumang reklamo. Samantala, ilang paalala ang inilatag para sa mga aplikante, kabilang po dyan ang pagkakaroon ng kahit maliit na pinagkakakitaan na hindi pagiging benepisyaryo ng tupad noong nakaraang taon at isang miyembro lamang bawat pamilya ang maaaring sumali. Hindi rin po pinapayagan ng mga estudyante ang paggamit ng cellphone number ng iba at ang mga tumatanggap ng sahod sa anumang benepisyaryo o benepisyo mula sa ating gobyerno.
2: Marami kasi nag-ano doon sa mga walis-walis lang nila eh.
3: Sobra.
2: Sobra kasi bakit na walis-walis lang ang ginagawa.
3: So, ngayon hindi na pwede. Bawal na.
2: Alas 6:11 mga ka-K5. Subukan natin ulit yung balita ni K5 Grace. Pero bago yan, unahin muna natin yung kampiyon na balita mula kay K5 Gilbert Basio, Service Bilis Caravan. Inilapit ng PRO o ng Promi Maropa sa mga retirado at pensioner ng ating mga kapulisan. K5 Gilbert Basio, K5 Mo.
0: K5 News FM Live Report.
5: Inilapit ng Police Regional Office Mimaropa ang mga serbisyong pangkapakanan sa mga retirado at pensioner ng Philippine National Police sa pamamagitan ng Service Bilis Caravan na ginanap sa Camp Brigadier General Epigenio Navarro sa Calapan City nitong araw ng Miyerkules. Pinangunahan ni Police Brigadier General Jovencio Badua Jr. at Police Brigadier General Jonas Amparo ang aktibidad na layuning palakas ang suporta ng mga retiradong pulis at kanilang pamilya. Binigyan din ni General Amparo ang kahalagahan ng patuloy na suporta ng PNP at ang pensyon bilang pagkilala sa sakripisyo ng mga tauhan, habang iginiit ni General Badua na nananatiling mahalagang bahagi ng organisasyon ang mga retiradong pulis. Nagkaloob din ng libreng medical at dental services kasama ang iba pang tulong mula sa mga katuwang na ahensya. Sa pagkala, patuloy naman na isinusulong ng Police Regional Office Mimaropa ang kapakanan ng mga tauhan bilang bahagi ng bagong PNP.
3: Maraming salamat K5 Gilbert Basio. Balita na yan din naman po sa atin ng DTX Coffee Mix. Nakakapika na nakadetox ka pa. Sa iba pa mga balita, aprobado na sa isinagawang sesyon ng Sangguniang Bayan ng San Vicente, Palawan ang paggamit ng mahigit 2.8 million pesos na pondo para sa ecotourism development sa ilalim ng Ordinance No. 06. Layunin ng ordinansa na pondohan ang iba't ibang tourism programs sa projects and activities na nakapaloob sa MTC Resolution No. 02 Series of 2026. Ayon sa panukala, ang pondo ay gagamitin upang mapalakas ang turismo at mapaunlad ang mga ecotourism sites sa lugar. Inaasahan na makakatulong ito sa paglikha ng kabuhayan at pagpapasigla ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan po yan ng mas maayos na pagpapatupad ng mga tourism initiatives.
2: Oras natin mga ka-K-Pay, mula sa 6:13 na po ng umaga sa pagpapatuloy ng mga kampiyon ng mga balita. Tatlong wanted person dahil sa kasong pagnanakaw, arestado sa Bayan ng Nara. Ang detalye naman ng kampiyon ng balitang yan mula kay K-5 Spark Sassy, K-5 Mo.
0: K-5 News FM Live Report.
4: Arestado ang tatlong individual para sa kasong theft nitong Mayo 6, 2026 sa Barangay Malatgaw, Nara, Palawan. Ang pag-aristo ay isinagawa ng mga tauhan ng Nara Municipal Police Station sa koordinasyon sa Provincial Intelligence Unit, PIU Palawan PPO, at ng 2nd Platoon, 1st Palawan Provincial Mobile Force Company. Ang mga naaristong individual ay kinabibilangan ng isang 46 na taong gulang na lalaki, isang 44 na taong gulang na babae, kapwa may asawa, at isang 27 taong gulang na lalaki, binata, parehong mga residente ng Barangay Malatgaw, Nara, Palawan. Ang mga suspek ay dinakip sa bisa ng warrant of arrest na may pitsang Mayo 4, 2026 na inisyo ni Honorable Melissa Grace Tangcoperola Merehiliano, Presiding Judge ng Municipal Trial Court, Port Judicial Region, Nara, Palawan, para sa paglabag sa Article 308 o itong theft ng Revised Penal Code sa ilalim ng Criminal Case No. 4449 na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 6,000 bawat isa. Ang mga naarestong individual ay maayos na ipinaalam sa mga ito ang kanilang mga karapatang konstitusyonal, kabilang ang mga nasa ilalim ng Miranda Doctrine base sa direktong kanilang naunawaan. Samantala, matapos ang pagka-aresto, agad dinala ang mga akusado sa Nara Municipal Police Station para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Ito ang inyong kakipay Michael Spark Sase para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: 1.3 million farm equipment ipinamahagi para palakasin ang mekanisasyon sa Palawan. Detalye ng kampiyong report, K5 Roger Pangilinan, ibalita mo.
0: K5 News FM Live Report.
6: Mas pinaiting ang mekanisasyon sa agrikultura sa Palawan. Ito ay matapos ipamahagi ang multi-tiller cultivators na nagkakahalaga ng 1.3 milyong piso sa 5 munisipyo sa lalawigan. Ayon sa Department of Agriculture, layunin ng inisyatiba na mapabilis ang land preparation at mabawasan ang hirap sa trabaho ng mga magsasaka. Inaasahan na sa tulong ng makabagong kagamitan, tataas ang productivity at mas magiging maayos ang ani sa mga sakahan. Dagdag pa ng ahensya, bahagi ito ng patuloy na programa upang ma-modernize ang sektor ng agrikultura at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka sa Palawan. Ako si K5 Roji Pangilinan para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: Maraming salamat K5 Roji, ang mga balitang lokal ninyo pong napakinggan. Siyempre atin pa rin sa atin yan ng DTX 500. Naku, doon sa may mga high blood, uminom ho araw-araw ng DTX 500 para maging normal ang inyong mga blood pressure. Ang DTX 500, mabibili po dyan sa bayan ng Brooks Point, sa Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, Betcare Pharmacy, at sa Rias MedShop, mga ka-K5.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National. Balitang
2: National. Sa kampiyon ng mga balita nasyonal, nagbitiw ng seryosong aligasyon si First District Representative Leandro Leviste laban kina Executive Secretary Ralph Recto at CSOCWS Party List Representative Edwin Gardiola, pagdayhunang umano'y scheme sa Department of Public Works and Highways o ng DPWH. Ayon kay Libiste Inalok, umano nilang makipagpartner sa pagbili ng lupa sa mga planong road projects kapalit ng impluensya at pondo, isang aligasyong agad namang itinanggi ng kampo ni Recto. Sa pahayag, sinabi ni Recto na walang katotohanan ng mga akusasyon at tinawag nitong paninira. Iginit din na wala siyang kaugnayan kay Gardiola sa ganitong gawain. Sa ngayon, nananatiling usapin ang panawagan para sa mas malalim na imbestigasyon sa naturang aligasyon.
0: Balita International. International.
3: Balitang international naman po tayo, hindi bababa sa 21 katao ang nasawi habang 61 naman ang sugatana matapos ang malakas na pagsabog sa isang fireworks factory sa Liuyang, China. Naganap ang insidente sa Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company bandang alas 4:43 ng hapon noong Lunes, kung saan nagpatuloy pa ang sunod-sunod na pagsabog at makapal na usok. Batay sa ulat, daan-daang rescue workers ang agad ay pinadala sa lugar habang inilikas ang mga residente at sa paligid at inilagay sa 3-kilometer control zone. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng pagsabog habang inaresto na ang ilang opisyal ng kumpanya. Ang Liuyang ay kilalang fireworks hub sa China, ngunit dati nang nakapagtala ng kaparehong insidente dahil sa mga issue sa safety standards sa industriya. Balita na yan, hatid naman po sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
0: Balita, sports.
2: Pinatunayan ho ng Oklahoma City Thunder yung kanilang lakas matapos na talunin ng Los Angeles Lakers sa score na 108-90. Yan po ay sa Game 1 ng Western Conference Semifinals ng NBA. Nagpakitang gila si Chet Holmgren na tumapos ng 24 points at 12 rebounds habang nag-ambag naman yung iba pang mga kasamahan nito. Ayon kay Gilgeous Alexander, naging susi yung kanilang depensa sa pagpapahirap po ng LeBron James na nakakuha naman ng 27 points. Samantala sa Eastern Conference, nanguna ang Detroit Pistons matapos talunin ng Cleveland Cavaliers sa score na 111-101. Nanguna si Cade Cunningham na may 23 points sa panalo ng Detroit sa kanilang Game 1, mga ka-K-5.
0: Showbiz Balita. Showbiz Balita.
3: Arriba, arriba. Arriba, arriba, showbiz balita ngayong pong araw ng Huwebes. Ito raw si AC Bonifacio, abay sumagot na sa kanyang mga bashers. Sa kanyang mga bashers, iginiit na tunay siyang army ng BTS. Alamin natin o pakinggan natin ang report na yan mula sa ating chika dorang kasi K5 Honey Ragot. Ibalita mo.
0: Showbiz Balita. Showbiz Balita.
7: Nagsalita na si AC Bonifacio matapos makatanggap ng batikos mula sa ilang Pinoy fans ng BTS o Army. Quinn

0: sa BTS. Ako si K5 Haniragot para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: Showbiz Balita. Showbiz Balita.
2: Hirap naman maging fan ngayon. Ang dami. Ang daming hanash. Thank you. Thank you, K5 Honey. Balita na yan, hatid po sa atin ng D3 Bio. Kung kayo po ay may ubosi po na trangkaso, abay, napakabisa po ng D3 Bio.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Alas 6:22, mga ka-K5, yan na po yung kabuuan ng balita natin sa atin ng DTX 500. Patuloy ho na makinig sa mga programa ng 103.9 K5 News FM Palawan at i-follow po yung aming Facebook at iba pang mga social media account.
2: Sa ngalan po ng buong puwersa ng himpilang ito sa pangunguna ng aming CEO na si Doc Ramel Y. Uy, katuwang ang ating technical team, ako po si Mia Felipe.
4: Happy birthday muna kay Kuya Kusang Larry de la Puerta. Birthday ni Kuya Larry ngayon, May 7, at ni Pastor Hob Saldaheno. At sa lahat ng mga may birthday, May 7, happy birthday sa inyo. At maligayang pakikinig muna kay Tita Bibet, kay Kuya JR, at kay Nanay Nelly Fernandez dyan sa Princesa Water Refilling Station sa Barangay Irawan. Susunod na ho ang palatuntunang sumbungan ng bayan, Foro de los Pueblos. Makakasama ang multi-awarded broadcast journalist K5 Alex Paglumutan. Abangan bukas ang panibagong edisyon ng DTX 500 Morning Newscast, mga K5. Ako naman po, K5 John Paul Dacoco.
2: Para sa Himpilang Kampiyon sa Balita,
4: Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Mga mahahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito nyo unang malalaman. Dito unang mapapakinggan. 103.9 K5 News FM Palawan. Istasyong kampiyon sa balita. Kampiyon sa public service. Kampiyon sa puso ng mga Palawenyo. 103.9 K5 News FM Palawan. Maghahatid ng mga napapanahon, komprehensibo, balanse at makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM Palawan, where nature begins and never ends. DTX 500 Health Alert.
5: Kasama si Doc June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
3: DTX 500 Health Alert.
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Altera Alternative Medicina at syempre pa sa ating Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. At sana ay nainom mo na ang inyong Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule.
3: DTX 500 Health Alert.
6: Sa mga kaibigan po natin na mayroong mga iniindang mga karamdaman, no, huwag kalimutang inumin ang DTX 500 Herbal Capsule para protektado ang buong araw, especially sa mga karamdaman, lalong-lalo na sa mga nagkakaroon ng pabalik-balik na UTI. Uy, alam nyo ba, mga kaibigan, na kapag pabalik-balik ang iyong UTI, ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ay possible na meron kang diabetes o meron kang unti-unting pagtaas ng asukal sa dugo. Dahil, mga kaibigan, ang mataas na asukal sa ihi ay nagkukontribute sa pagkakaroon ng bakterya at pagdami ng bakterya na isa sa dahilan ng pabalik-balik na UTI. Kaya kung lagi nang nagkakaroon ng UTI, pabalik-balik ang UTI, nako, iwas muna sa mga soft drinks, iwas muna sa mga matatamis, at mag-DTX 500 Herbal Capsule. Ang DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan, ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong protektahan ang mga selula sa urinary system, at nagtataglay din ito ng polypeptide properties na tumutulong tanggalin ang asukal sa dugo, ang asukal sa katawan, ipabalanse at nagpa-

0: Napalakas pa ito ng pankreas. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500.
2: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan po. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, matas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga dalawang beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
3: Health Alert!
0: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the alkaline vitamin C, at kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, iCare Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Clinica DTX Coffee Mix at ang iCare Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
3: Health Alert!
1: DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si John Paul ng Alicia Isabela, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
4: DTX Coffee Mix, nagkape ka na dito.
6: iCare Gold.
7: Importante sa akin ang malino na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
6: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
1: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alcazar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
3: Health Alert!
1: Narito ang DTX 500 Free Consultation Schedule kasama si Dr. Jun Alcazar, ang kauna-unahang DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Palawan. DTX 500 Free Consultation Schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Paracalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit No. 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan, every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, Ground Floor, Masangkay Building, Unit No. 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan. Sa Nara, Palawan, every araw ng Huwebes, DTX 500. Free consultation.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the

0: Sir, magandang araw po sa inyo.
1: Ah, magandang araw po.
0: Sir, pwede nyo ba ikwento ngayon sa ating mga suking tagapakinig sa ating programang Health Alert kung ano po yung effects sa DTX 500 capsule nung kayo po ay uminom nito. Pero bago po yan, tingnan mo natin kung ano po yung anong dahilan bakit nakapag-try kayo ng Clinica DTX 500. Pinto nyo muna yung problema nyo po noon.
1: Kasi meron akong dito sa ano, meron akong thyroid. Pero nung una,
0: thyroid problem.
1: Oo. Mm. Pero nung una, maliit lang ito. Ganito lang. Ginakapakulit sa likod. Maliit lang. Mm. Noong una.
0: Mm.
1: Pero sa katagalan, mga dumating siguro mga 5 taon o 4 na taon.
0: Mm.
1: Pinapa kung lumaki na.
0: Mas malaki na siya.
1: Kahit sa ano, sa salamin, malaki na, halatado na talaga.
0: Dati parang julins lang kalaki.
1: Okay, parang julins lang, ganito lang.
0: Ngayon, after 4 years, mas lumalaki na lumalaki yung thyroid gland niyo.
1: Lumaki na talaga.
0: Mm.
1: So, narinig ko na sa kanila at sa mga balita, sa radyo din, sa T5, na maganda daw ang ano, yung DTX 500 para sa mga bukol.
0: Mm.
1: So, sinubukan ko.
0: Mm. Ilang araw na nagbili sinubukan nyo?
1: Nagbili si no, Mrs.
0: Mm.
1: ng DTX 500 at saka Mighty C.
0: Mm.
1: Kasi magka, ano daw sila,
0: partner. Magka
1: partner sa nung dalawa eh.
0: Mm.
1: Pagkatapos sinubukan ko, mga mahigit isang linggo siguro na inom ko, pinapakulit, parang naramdaman ko kumipis.
0: May pagbabago na.
1: May pagbabago yung aking ano.
0: Mula nung hindi ka nakapag-take, na nakita mo na mamaga, after 7 days, napansin po ninyo
1: na kumipis.
0: Lumiliit na yung bukol.
1: Lumiliit yung bukol ko.
0: Oo.
1: Sabi ko, maganda talaga pala.
0: Sa loob ng 6 na taon, no?
1: Limang taon
0: na dinadala ninyo yung pamamaga po ng thyroid ninyo.
1: Oo, 5 taon. Kasi 2020.
0: Mm.
1: Oo, may good din mga taon.
0: At sa ngayon, sir, user na rin po pala kayo ng Mighty C natin.
1: Oo, user.
0: Ascorbic acid.
1: Oo, user na ako.
0: Kasabay po ng Clinica DTX, ininom nyo?
1: User na ako ngayon dito sa DTX 500 at pati sa Mighty C.
0: Ilan po ininom yung Clinica DTX 500 sa isang araw?
1: Kuan? 2 beses ako sa umaga.
0: Ilang kapsula sa DTX?
1: Sa DTX, 1 capsule. At tapos, sa MITC, 1 capsule bawat umaga. Pagkatapos sa gabi naman, 1 capsule ulit ng DTX at saka 1 capsule ulit ng MITC.
0: So 1 capsule, 2 times a day, partner ng Clinica DTX at ng
1: MITC.
0: Sir, sa ngayon, sir, sa mga nakikinig po sa programa natin na mayroon pong problema sa thyroid at iba pang mga bukol-bukol sa loob ng katawan, hindi pa nakapag-take ng Clinica DTX 500, ano pong mensahe ninyo sa kanila?
1: Pinayayahan ko yung mga mayroong katulad sa karamdaman ko na subukan nilang gumamit ng DTX 500 at saka sa MITC. Kasi ito talaga ay epektibo talaga sa para sa mga may mga bukol-bukol.
0: Garantisado po sa inyo.
1: Garantisado. Mm. Kasi ito, kahit ako mismo magkapagpatutuo sa inyo na lumiit talaga ang aking thyroid sa loob ng 5 taon kung daladala nito. Mm.
0: Sa 7 days lang.
1: Nung sinubukan kong gamitin ito, mga lampas na siguro 1 linggo kung nagamit,

0: naramdaman ko na pumipis talaga.
1: May malaking pagbabago.
0: May malaking pagbabago talaga sa aking thyroid.
1: Sir, maraming salamat po sa pag-unlock sa oras nito. Sa muli po, ano pong pangalan ninyo?
0: Ako po si Terzo Irabon dito sa Maasin Brooks Point, Palawan.
1: Salamat po.
2: Mga mahahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito nyo unang manalaman. Dito unang mapapakinggan. 103.9 K5 News FM Palawan is the show. Kampyon sa balita, kampyon sa public service, kampyon sa puso ng mga Palawenyo. 103.9 K5 News FM Palawan, maghahatid ng mga napapanahon, komprehensibo, balanse at makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM Palawan, where nature begins and never ends.
3: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:41 ng umaga.
4: Foro de los Pueblos, People's Forum. Nangunguna sa komentaryo, hihimay-himayin ng matalinong pagtalakay ang mga isyung bukambibig ng sambayanan. Mga usapin, una ang kapakanan ng taong bayan, Foro de los Pueblos. Kasama ang Golden Dove multi-awardee broadcast journalist, Kak K5, Alex Paglumutan.

Magandang umaga, Pilipinas. Mayag na temprano. 66 ka mga barangay sa siyudad ng Puerto Princesa at sa interang probinsya ng Palawan. Foro de los Pueblos, Webes na edisyon, mga ka-K-5. May 7, 2026. Napakarami po na mga issues. Napakarami na mga usapin. Pero kahapon, may kunting kaayanan ng ating mga chopper, mga operators ng public transport dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan, Kakeva June Galiana, dyan sa Barangay Irawan. Magandang umaga po, Kakeva Kapitan Amante Joaquin Galia, dyan sa Barangay Bagong Sikat, sa bayan ng Nara, Palawan. Ang pamimigay ng subsidy kahapon ay para rito sa lungsod ng Puerto Princesa ang sa mga masasabi natin sa Mars Master List ng LTFRB. At ito ay ginpatigayon ng taga DSWD, mga ka-K-5. Dito yan, malapit sa Malayong Park sa lungsod ng Puerto Princesa. Pero ang mga benepisyaryo ng subsidy ay pinapunta rito sa lungsod sa daang-daang bilang. Sana makatulong ito sa mga kababayan natin. At sana kahit papano ay maibsan ang tinitiis nating krisis ngayon. Samantala, may kinalalaman naman sa patuloy na diskusyon, patuloy nating pagsunod at pagtalakay sa mga development ay ina niga ng mga claimants ngayon, mga ka-K-5, parang ayaw na talaga nila ituloy ang mga proyekto ng Bureau of Corrections ng Bucor diyan sa kanilang area, lalong-lalo na po nang lumabas itong papeles na diskubrihan ni Councilor Elgin Robert Damasco kasama na diyan sa mga papeles na matagal na rin ito nakita ng grupo nila ka-K-5 June Comprehensive.

Kailangan magkaroon ito ng isang masinsinang. Dapat upuan ito at dapat magkaroon ng tinatawag nating win-win solution. Yung sinasabi natin palagi, pag isang sektor lang ang binigyan natin ng focus at pag isang anggulo lang sa usapin ang binigyan ng concentration. At pag may madihado dyan, walang katapusan.

sa kalagitnaan ng Bureau of Corrections kasama sa usapin ang mga claimants, actual occupants. Pero sabi ng mga katutubong tagbanwat, tika muna. Ilang libo man kaiktaryang lupain ang pinag-uusapan dyan. Sabi ng mga katutubong tagbanwa, ito ay nasasakupan at sakop ng aming ancestral domain. Kaya ginahanap natin dyan win-win solution para magkaroon na ng peace of mind, peace of the heart, at magkaroon na rin ng kaluwagan ang lahat dyan sa pinag-aagawang lupa, mga kakaypay. Samantala, tinitingnan ng gobyerno natin kung ano ang kanilang maitulong sa mga tripulante, sa mga seafarers nating mga kapwa Pilipino na naipit sa isang cruise ship, kung saan ang cruise ship na ito ay nakapagdala ng maraming bilang may namatay na nga tungkol sa panibagong virus, mga kakifay. Yan ang dapat nating ingatan. Makababa naman ang virus na yan at lumaganap sa buong mundo, inako! Yan na naman ang problema natin. Araw ng Huwebes, ulitin ko po sa mga hindi na lumilingon sa kalendaryo dahil wala ng panahon. Araw ng Huwebes, Mayo 7, taong 2026. Birthday ngayon ni KK5, retired colonel ng Philippine Marines. Birthday ng kapatid natin, si kapatid Larry de la Puerta. May 7. Kanina narinig ko, kaibigan ko rin itong si Pastor Misahon. Happy happy birthday si Pastor Jim. At sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanila mga karawan sa araw na ito, isang maambang pagselebra sa inyong kaarawan.

agad siyang sinagot ng anak ni Executive Secretary Ralph Recto na nakaupo rin bilang mambabatas mula sa lalawigan ng Batangas. Pero sabi naman ni Executive Secretary Ralph Recto, kapag hindi daw tumigil itong anak ni Senator Lorin Legarda, mapilitan siyang ibulgar kung sino ba talaga ito, si Congressman Leandro Leveste. Naku, nagpersonalan na. Nagpersonalay na po mga kakivibe. Samantala, umiinit din ang laban. Hindi natin alam kung laban ito political o laban ito para sa 2028. Ang mainit na girian sa gitna ni Senate President Pro Tempore at Chairman ng Senate Buribon Committee, Panpilo Lacson, versus pangbato ng oposisyon sa Senado, Senator Dante Marcoleta. Umiinit din po. Narekomenda ni Senate President Pro Tempore, Panpilo Lacson, sa Senate Buribon Committee na imbestigahan si Senator Dante Marcoleta dahil dawit din daw ito sa mga flood control irregularities amounting to 500 million. Ang sagot naman ni Senator Dante Marcoleta, bring it on, mga kakivay. Pero ang sabi ni Senator Dante Marcoleta, bakit hindi na itong Panpilo Lacson na kanyang hinangaan noon, bakit umiba na daw ang galaw nito? Hindi natin masasagot yan, Senator Marcoleta. Si Senator Panpilo Lacson lang ang makasagot niyan. Samantala, dalawang araw ako nagbabad, binabantayan ko ang plenaryo ng Kamara de Representantes upang malalaman natin ang conduct, hindi lamang ng kanilang sesyon, ngunit kung paano nila idribol at tatalakayin itong tungkol sa impeachment na nakabimbin sa Kamara de Representantes laban sa pangalawang pangulo ng bansa natin, Vice President Sara Duterte. Si Congressman Igay Irese. Ayusin natin pagpronaw sa Irese, baka mahulog sa Merese, mga kakipay. Sabi ni Congressman Igay Irese ng Caloocan, hindi siya buboto sa impeachment dahil sabi niya, hindi siya believe. Hindi naman siguro lahat sa mga nakaupo na miyembro ng Committee on Justice ng House of Representatives. Dahil sabi niya, parang political survival ito ng iba, dahil sabi niya dyan sa miyembro at mga miyembro ng committee ba, kung hindi man lahat dyan, damay sa flood control scandal at korupsyon. Ibig sabihin, hindi believe si Congressman Igay Irese dito. Samantala, unanimous ang boto ng lahat ng miyembro sa dalawang impeachment na tinalakay, itong articles of impeachment na inihain ni Cabral. Ang isa naman, at ang mga endorser nito ay sila Congressman Laila De Lima ng ML Party List at si Congressman Benny Abante. Grabe man to si Congressman Benny Abante, no? Kung makaabante at makaarangkada sa committee ba, mga kakayfay? Naku, baon-baon niya palagi ang pangalan ng Diyos at mga malutong ang kanyang binitawang mga salita. Kaya pagkatapos, na-review natin talaga ang clips, footages, video ng kanilang conduct, pumasa ito sa tinatawag na probability or probable cause. Mga kakifay, nakitaan ito ng probable cause ayon sa mga ebidensya na inilatag sa sunod-sunod na mga hearing ng Committee on Justice. Mga kakifay, at agad naman itong kinonsolidate. Ginawang isa na lang ang articles of impeachment, consolidating the Cabral and Zabalia articles. Kalabagan sa konstitusyon, may betrayal of public trust. May isang ground dito na kung tawagin ay tantamount to sedition, high crimes na ayon sa mga mambabatas,
committed by Vice President Sara Duterte laban sa sambayan ng Pilipino. Ang tanong ngayon, dahil dito sa pasabog ni Congressman Igay Irese, totoo ba ito? Sabi niya may mga for later release pa ito. Malalaman natin, sabi ni Congressman Igay Irese, kung sino ang makatanggap ng proyekto, sino ang maaprubahan ng proyekto, at sino ang makatanggap ng release para sa mga proyekto ng mga kongresista. Kaya hindi natin maiwasan. Ang nangyayari ngayon, parang hindi na nga ebidensya ang pinag-uusapan mga kakayfay. Ang pinag-uusapan ngayon, parang political survival, at itong lahat ng ito ay prelude sa 2028 elections. Hindi lamang presidential, ngunit survival din ng mga kandidato, mga maraming biyembro ng balidhara ng Kongreso, mga kakayfay. Sabi nga nila eh, maraming mga mambabatas ang gusto na lang pumanig ngayon na i-postpone ang barangay election at sangguni ang kabataan dahil wala daw, sabi ng iba ha, hindi naman lahat, wala daw remedios Kongreso eh. Wala sila isuporta sa kanila mga kandidato. Isabi naman ni Engineer Jojo Bundala, hindi ako payag dyan. Malapit na ako mag number one kagawad ng Barangay San Miguel, mapayag pa ako dyan, weh! Sabi ni Engineer Jojo Bundal. Si Engineer JR Bamugay, si Yado, matagal pa to sa Isaob. Hindi pa to iya ngayon. Huwag padalos-dalos, relax. Si Yado nga, si Engineer Junior Estrella, madidikar pa, madisider sa barangay pinaglabanan sa Quezon. Pero sinabihan siya ni Yada, ibilin bala, wala kapakalisin siya sa ako, madulo-desider ka na.

Abi pagpahimuyong ka na eh. Di ba? Pero sabi ni Engineer Jojo Budol, ay di ako yung papayag dyan nga mapulupuspon pang eleksyon. Ika kuya niya, sabi niya, malapit na ako, number one kagawad ako ng San Miguel, papayag pa ako. Ya, sabi niya. Kaya may dahilan din, maraming kadahilanan. Eh, actually, ang proponent nito, ang congressman ng Bacolod City na si Deputy Speaker Albi Benitez, isa rin siya sa bumuto dahil miyembro siya ng Committee on Justice, bumuto para tirisin, para ma-impeach ang ating Vice Presidente. Ang tanong, kailan nila tatalakayin ito sa plenaryo? Marami nagsasabi. Nagpa-cute-cute pang iba eh. Ayaw nilang makuluran sila na medyo garapal. Kaya sabi nila, ipagpalunis na ito. Subalit kung impeachment proceedings ang tinatanong ng taong bayan ng pinaka-update, mga kakay-fi, ito ay iniakyat na sa agenda.

0: 106 ka mga buto to make it 1/3. Ayon sa kinakailangang requirements na matanggap na buto o makuhang buto para for the second time around ma-impeach ang ating pangalawang pangulo na si Sara Duterte, mga kakayfay. At pagkatapos ma-impeach ito sa mababang kapulungan, marami nagsasabi hindi talaga, walang problema daw makuha ang 106 ka mga buto. Pero ang problema, baka hindi nakagaya nung nakaraang taon na ang nagboto ay super majority. 1/3 ang kailangan, mga kakayfay. At pagkatapos, agad itong ipadala, i-transmit ang term dyan, transmittal, to the Senate of the Philippines to signal the conversion of our upper chamber into an impeachment trial. At hindi natin alam kung agad-agad na mag-umpisa ang paglilitis laban sa ating Vice President. Pero sa Senado naman, ibang usapan na, mga kakayfay, dahil ang kailangang boto ay 16 out of 24 Senate seats. Sa 24 kaupuan, kailangan 16 ang makuhang boto. Sa sitwasyon ngayon, 59. Ibig sabihin, kulang talaga sa numero. E ang partial committee report lang sa Blue Ribbon ni Senator Pampilo Lacson, parang hindi makumpleto ang siyam na kailangan na boto or perma para ito ay kanyang maitawid na at mapa-approve sa plenaryo din ng Senado, mga kakayfay. Dito sila mainit, palaging nagtunggalian, palagi sila nagkasagutan ni Senator Dante Marcoleta, mga kakayfay.
1: Ang atin ang may katapit ng pakadlong abirso, makikita mo rati ang ala kayo kung kaysan nga nagpakita pa.
0: Anong balita internasyonal? Mga kakayfay, nakakalungkot isipin ang inflation rate natin umakyat na sa 7.2 down to 7.3. At ang palitan ng Duryar, hindi totoo na 60 plus lang. Ang palitan ng Duryar sa pagsara kahapon ng trading, 61.335 to a dollar. Ibig sabihin, 61.33 pesos sa kada dolyar ang palitan, mga kakayfay. Masakit-sakit na ito. Pwede mong sabihin, okay, kasi ang palitan ng dolyar, pabor ito sa mga kababayan natin na nagtatrabaho bilang mga contract workers anywhere in abroad.
2: Puro de los pueblos.
0: Subalit, kahit ang anak ko, kausap ko, sabi niya, Papa, kami lang, okay kami, ipaano ang sambayan ng Pilipino? Sabi ko lagi, tama. At saka, ilang milyon ba ang mga overseas Filipino workers natin sa buong mundo? Subalit, ilang milyon ang pamilya nga nagalaminga dito balik sa Pilipinas, mga kakayfay.
2: Puro de los Pueblos.
0: Mag-aga sa lahat ng mga Hiligaynon speaking, may buntag sa lahat ng mga Bisaya, Ohayo gozaimas, sabi ng mga Hapon. Buenos dias, sabi ng mga Peninsulares, mga kakayfay.
2: Puro de los Pueblos.
0: I-confirm ko lang kay Engineer J.R. Mamugay kung magkano na ang ruleta nalo today. Magkano na ang pwedeng mapanalunan ng mga kakayfay natin kung sakaling manalo? Naku, kahapon, si Ate Dang, si Arlene Samutin, kahapon, lumabas ang apat ka mga produkto na kanyang isinulat sa kanyang entry. Kaya lang hindi in order ang pagkalabas.
2: Puro de los Pueblos.
0: Kahapon, may isa rin tayong kakayfay, may entry din siya. Lumabas din ang tatlo, sunod-sunod ang pagkalabas ng kanyang mga produktong sinulat. Naku, ang pang-apat doon sumablay, mga kakayfay.
2: Puro de los Pueblos.
0: 10,700. Kasi kahapon ang narinig ko sa program sa 11 Mbps at sa El Castigador, 10,700 na. So akala ko 10,800 na tayo for today. So at least klaro, 10,700. Okay, klaruhin natin ito. Klaruhin nyo mabuti. Pakiklaro lang, kagawad, ha? Number one, kagawad, Jojo Bundal. O, 10,700 ang pwedeng mapanalunan sa ruleta nalo sa araw na ito.
2: Foro de los Pueblos.
0: Pakiready lang ng ulat ni Kakay 5 Ray Almudal tungkol sa bigayan ng subsidy kahapon para sa mga public transport operators and drivers natin. Sana wala nang magre-reklamo. Kung may magreklamo man, baka yung hindi talaga nakatanggap at hindi nabigyan ng kaayadan, mga kakaibay.
2: Foro de los Pueblos.
0: Alam mo, pati ang mga local officials natin sa lungsod ng Puerto Princesa, mga board members natin, talagang recognize na nila. Totoo ang mga sinasabi ng mga nasa mainstream media. Totoo ang mga sinasabi dahil kahit ang mga taga-DTI, mga kakayfay, namangha ang mga taga-Department of Trade and Industry na dito mismo sa lalawigan ng Palawan, sa lungsod ng Puerto Princesa, marami na po ang may kalabagan sa tinatawag na price ceiling. Ang price cap o ang tinatawag na suggested retail prices, marami na po ang may kalabagan dito sa lungsod at lalawigan.
2: Foro de los Pueblos.
0: Maging sa Mimaropa Region at sa buong Pilipinas, kanya-kanyang violation. Kasi ang dahilan, ang pagkuha ng presyo ng bigas, mga daily commodities, karne, isda at iba pang ginagamit natin araw-araw, ang delivery cost, diyan kuminsan nagamahal. Pati delivery cost nagtaas, ang karne nagtaas, ang isda nagtaas, ang bigas tumaas. Kaya kahit anong gawin ng gobyerno natin, although in fairness, nag-efforts ang gobyerno natin, itong mga kadiwa, itong tinatawag nating mga bigas karaban, pati ang city hall natin sa lungsod ng Puerto Princesa, in fairness, nag-accommodate ng mga produkto na binibit-bit galing sa mga local community producers natin dito sa lungsod.
2: Foro de los Pueblos.
0: But we can only do so much, mga kakaibay. Dahil hindi kayang ang ratio at proportion, mas marami ang nangangailangan kaysa available na supply, mga kakaibay. Magandang umaga kay Kuya Kumpay Turing Manalo.
2: Foro de los Pueblos.
0: Belated happy birthday sa kay Kuya Reggie Manalo, mga kakaibay. Police Major Reginald Manalo na naka-assign ngayon dyan sa Mindoro, mga kakaibay. Belated happy birthday.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ulitin ko ang pagbate, happy birthday sa kay Retired Colonel of Philippine Marines, kapatid Larry de la Puerta, kay Pastor Job Saldahino, sa lahat ng mga nag-celebrate ng kanila mga birthday anibersaryo, Mayo 7, 2026, ang tugon ng Foro de los Pueblos, maambong kapag-celebra.
2: Foro de los Pueblos.
0: Good morning, kapatid. Sabi niya sa lahat ng mga kakayfab, mga nagapalamati, kay nagalantaw sa inyong programa Foro de los Pueblos, happy birthday to your kapatid Larry de la Puerta. Salamat sa Diyos nang may gawa ng langit at lupa at lalang nito. Salamat sa panibagong buhay. Mabuhay ka, Kuya Kapatid Larry de la Puerta.
2: Foro de los Pueblos.
0: Kaya lang sabi naman ni KK5 JR, ang papansit ko no diin. Saan ko nang papansit? Kung nandyan ka pa sa Dumangas, Iloilo.
2: Foro de los Pueblos.
0: Maga pa si KK5 Philip Paalan. May entry na si KK5 Philip. Hashtag follower Gerald Philip M. Paalan. Bangkaw-bangkaw, Puerto Princesa City, Lyrics Beauty. Kulang pa rin, Philip, ang ating entry. Ha? Itong DTX Beauty lang. Kailangan may beauty soap.
2: Foro de los pueblos.
0: Sabon kasi ito, sabon. No, DTX Beauty Soap, Eye Care Gold, Mighty C, at Extend. Palitan lang. Medyo malawak pa naman ang oras natin sa cut-off na 8:40. Nag-entry. Baka manalo itong birthday boy natin. Larry de la Puerta, hashtag follower. Patmos Wheel Subdivision, Tagburos, Puerto Princesa City, DDX 500, DDX Coffee, Mix, Iker Gold, at Clinica Sport Biotics, mga ka-K5.
2: Puro de los Pueblos.
0: Oras sa buong bansang Pilipinas, 6 minuto sa nakalipas sa oras na alas 7 ng umaga, na naisusa dyan sa dulo ng Ponce de Leon Road, sa Libis, Puerto Princesa City, Bayong Aga, magandang umaga. Nanay Ibilin, dumaan ako kahapon dyan sa Talipapa. Nagbili ako ng bangus. Ang hinahanap ko sana yung pinakapreska nga bangus git.
2: Puro de los Pueblos.
0: Pero di bali na kasi medyo kulang-kulang ang supply kahapon. Medyo limitado ang supply. Pero at least masarap din ang sinigang na bangus kahapon. Lalong-lalo na po ang ulo at buyon sang bangros.
2: Puro de los Pueblos.
0: Ante Green, pasensya ka na kahapon na nakita ko yung bagbati mo sa akin. Tapos na ang program kasi ginagamit natin na telepono, isa lang. Pag dito natin dinaan ang sharing natin, mga ka-K5, hindi na natin mabasa kung hindi kayo pumasok sa comment section. Atidang dyan sa Barangay Santa Monica at of course sa Princesa Water Refilling Station sa highway ng Barangay Irawan, Puerto Princesa City. Magandang umaga po.
2: Puro de los Pueblos.
0: Sa 888 Karinderia ni Ate Elizabeth Arquilada sa Gardosi Store dyan sa dulo ng BM Road papuntang BM Beach. Magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Puro de los Pueblos.
0: Patuloy tayo magpadala ng mga entries, mga ka-K5, dahil 10,700 pesos na po ang maaring mapanalunan ngayong umaga. Kahapon talaga muntikan. Yung kay Ate Dang, kay Ate Arlene Samutin, mga ka-K5, tatlo ka produkto ang inilagay niya, straight, ha? Lumabas. Ang pang-apat, yun ang sablay.
2: Puro de los Pueblos.
0: Yun ang sablay dahil hindi in order. In any order. Meron ding lumabas kahapon in order, isa, dalawa, tatlo nakuha. Ang pang-apat, hindi na nakuha. Sayang.
2: Puro de los Pueblos.
0: Pero ganun pa man, ganyan ang buhay. No, ganyan ang buhay. Hindi naman tayo nagsusugal dito, ngunit nagbibigay tayo ng pag-asa. Atid sa inyo ng K5 News FM sa lalawigan ng Palawan at ang ating broadcast ngayon ay sabayang mapakinggan sa pamamagitan dyan sa Palawan del Norte, sa pamamagitan ng K5 News FM sa Abungan, Taytay, Palawan, K5 News FM sa Roas, Palawan, K5 News FM sa Nara, Palawan, K5 News FM sa Brooks Point, Palawan, malapit ng Umere ang K5 News FM sa Quezon, Palawan.
2: Puro de los Pueblos.
0: Mayad na temprano, matamang salamat sa Banwa Iang Kuyo sa pamamagitan ng K5 News FM sa Bayan ng Kuyo, mga ka-K5, kung saan marami ang nakikinig sa atin diyan mula madaling araw hanggang hating gabi. Matamang salamat sa mga taga-Kuyo, mga ka-K5.
2: Puro de los Pueblos.
0: Now, paano sumali? Huwag kayo makatubili, sali lang ng sali. Maliban kay Bro Sali Bustillo, diyan nakatira sa Wiscom Road, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, sa mga taga-Palawan Economic Development Council, BIMP Aga Business Council. Magandang umaga po sa inyong lahat. Makibalita ako mamaya, makibalita ako kay Engineer Nelson Gabayan, kay kapatid na Nelson Gabayan.
2: Puro de los Pueblos.
0: Kasi very busy ang mamang ito ngayon. May AND na bill na nakabinbin sa Kongreso ng Pilipinas na ang may akda ay si Congressman Gil Acosta Jr. Samantala, may inihain na naman na bill o panukalang batas si Congresswoman Rose Salbabi ng 1st District of Palawan na ang hangad nito ay ipareclassify ang mga kalupaan dyan sa Palawan del Norte sa 1st District at Palawan del Sur, mga ka-K5. Maganda yan para matapos namang usapin. Masalimuot kasing usapin dito sa kalupaan sa lalawigan po ng Palawan.
2: Foro de los Pueblos.
0: Alas 7:11 oras ng ating paglilingkod sa Foro de los Pueblos Webes na edisyon. Salamat ka K5G. Sabi niya, pagbati sa inyong Kuya Larry. Kaya nga sabi ni K5 JR Mamugay, baka daw may papansit si K5 Larry de la Puerta today.
2: Foro de los Pueblos.
0: Magandang umaga kay Ate Ami de la Gente de la Puerta. Sabi naman ni K5 Richard Grande, good morning mga K5, magandang umaga. Si K5 Doms Tolentino, hashtag followers, Dominic Tolentino, San Pedro, DDX500, D3 Bayo, MyTC, at DTX Copy Mix, perfect ang entry. K5 Richard Grande, hashtag followers, Richard Grande, Barangay San Jose, Puerto Princesa City, DDX500, MyTC, Iker Gold, DDX Coffee Mix, perfect din po ang kanyang entry. Papa Jack, good morning. Sabi niya, idol ka K5 Alex, I'm watching from 98.7 K5 News FM, Brooks Point, Palawan. It's me, Papa Jack. Yan, ito mga maganda, agahan niyo pang entry niyo para makapasok agad. Sabi ni K5 Stilan Arlo, hashtag followers, Elaine Nigparanon, Nigparanon, San Miguel, Puerto Princesa City, DDX Herbal Oil, Mighty C, Extend at Clinica Spore Biotics, mga ka-K5.
2: Foro de los Pueblos.
0: Damihan nyo ang entry kasi wala tayong talo rito. The opportunity is manalo tayo, mga ka-K5. Okay? Basta importante, hindi lang ulit-ulit ang entry natin. Kasi sa bawat account na hindi nakalock, na ito ay naka-follow, naka-subscribe, naka-like sa lahat ng mga programa ng K5 News FM Palawan, mga ka-K5, may chance kang manalo. Pero kailangan isa lang.
2: Foro de los Pueblos.
0: Kung marami kayo dyan sa bahay ninyo, kung lima kayo na may account, mag-entry ang lima. Paiba-ibang entry. Ka-K5G, hashtag followers, sabi niya, K5 News FM Palawan. Mark Aaron Anyosa, timpranuhan nyo pa, agahan nyo pa bago tayo mag-arangkada ng mga issues mamayang konti. Hashtag followers, Mark Aaron Anyosa, Labog Espanyola, Spore Biotics, Clinica, Liniment Oil, Mighty C, DTX Coffee Mix. Ka-K5, Danny Sarmiento Valencia, Salvacion, Puerto Princesa, followers, DDX500, Mighty C, D3 Bio, Extend, mga ka-K5. Okay? Extend.
2: Foro de los Pueblos.
0: Okay, sabay-bati ni K5 Mark Aaron Anyosa. Good morning po, sir. Pa-shout out kay Madam Arlene Samutin na gwapa sa Libis. I'm watching now. We, sabi ni K5 Ray Almudal. Bahing aga, K5 ba? Alex, sabi ni K5 Manong Joseph Pagula. Hashtag follower, Puerto Princesa City. Extend, DDX500, Mike TC, DTX, Coffee Mix, mga ka-K5!
2: Foro de los Pueblos!
0: 14 minutos sa nakalipas sa oras na alas 7 ng umaga, mga ka-K5. Unahin muna natin ang ulat bago tayo mag-endorso ng mga produkto. Paano kayo manalo? Paano kayo sumali? Kahapon nakatanggap sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng DSWD at LTFRB.
2: Foro de los Pueblos!
0: Ang matagal nang inihintay ng mga chopper natin at mga operators ay kahit papano dumating kahapon. Pero sa pagtanong ni K5 Ray Almudal kung yun ba ay may karagdagan pa, wala pa itong kasiguraduhan, mga K5. At least, sang sabi nila, better late than never.
2: Foro de los Pueblos.
0: Kung sa Espanyol pa ang tawag dyan, bali tarde que nunca. Better late than never. Pero ang question, may kasunod pa ba ito? At saka, ito may good news ha. Hindi ko alam kung talagang good news ito at kung paano gawin ito, mga ka-K5. Pero siyempre, lahat naman tayo talaga gumagamit ng public utilities, kuryente, tubig, kasama na dyan ang internets. May bagong pahayag ang kagawaran ng enerhiya, mga ka-K5, na lahat ng mga nasa electric companies, mga public utilities, kasama na dyan ay assume ang patubig.
2: Foro de los Pueblos.
0: Wala munang mga disconnection. Pero hindi nangangahulugan yan na hindi tayo magbayad. We have to pay. Wala munang mga disconnection. Hintayin muna natin na magpalabas ng advisory, for example, sa lalawigan ng Palawan, ng Paleco, sa tubig naman, ang Puerto Princesa City Water District, at ang ilang mga public utilities na araw-araw naging bahagi na ng routine sa buhay nating mga Pilipino, hintayin muna natin mga kaka-K5 ang advisory. Pero ang karamihan dito,
2: Foro de los Pueblos,
0: gumawa ng scheme. Halimbawa, wala kang pambayad ngayon, hindi ka putulan, pero kailangan mo magperma na mga promissory dyan na, for example, bayaran mo in 2 splits, 3 splits, pero depende yan sa mga operators at kumpanya na kung saan dito natin kinukuha ang ginagamit nating public utilities. Maniwala kayo sa Kongreso ng Pilipinas, mga kakaifay? 3 ka mga kongresista ang narinig ko na nag-deliver ng privilege speech may kinalaman sa isyo ng electric bills, tubig at enerhiya.
2: Foro de los Pueblos.
0: Dapat siguro, Congress of the Philippines, mga amo, mga bossing, you have to take not only a closer look, but you have to take a serious look sa mga ginabayaran na mga konsumidor. Can you imagine mula sa generation rate, pati sa tinatawag nating mga systems lost, lahat na lang ang loss, let's say, ikarga sa billing ng mga pobreng alindahaw na mga Pilipino.
2: Foro de los Pueblos.
0: Hindi man ikaw ang dahilan ng systems lost, pero ikaw, kabilang sa nagabayan. Hindi man ikaw ang dapat magbayad sa mga generation charges na ito, lahat na lang may mga capex pa. Pati ang mga sasakyan na magaganda na ginagamit ng mga nagpapatakbo ng mga kooperatiba, part and parcel dyan ay nanggagaling sa billing na binabayaran ng mga pobreng alindahaw, particular ang mga tinatawag nating middle class. At itong term sa Kongreso na ginagamit nila ang nasa near poverty level.
2: Foro de los Pueblos.
0: Yung hindi man pigadugid, pero daw ba migado sa sitwasyon, mga kakaifay. Pero balikan muna natin, kasi hintayin pa natin ng Kongreso kung ano aksyon nila tungkol dyan, mga kakaifay. Unahin na muna natin ang report ni kakaifay Raymond Alvidal. May nagareklamo pa ba? May hindi nakatanggap? Kasi noong nakalipas ng mga linggo, doon pa lang sa ground launching ng K5 News FM Palawan, narinig na natin ang inaing at reklamo ng mga kababayan natin sa ulat ni K5 Ray Almudal, K5 Pasok Report.
3: Sa ngayon po ay nasa maayos po yung ating pag-release nitong ating mga cash relief assistance.

0: 36. Yan po yung na-i-forward sa atin ng LTFRB at yan po yung i-cater natin ngayon. Konti po siya versus doon sa original numbers kasi po yung iba ay nabayaran na natin doon po sa tricycle naman.
1: Okay. Mm-hmm. So, paano muna sir yung proseso ng pamamahagi natin ng ayuda sa kanila? Ano yung kanilang dapat ipakita o dalhin?
0: Ang dalawang araw, pinatawag na po namin yung mga representative ng kanilang mga kooperatiba. So, magiging proseso po natin, hinati po natin sa maghapon itong mga transport drivers po natin para hindi magkaroon ng paralisa doon sa mga commuters po natin at tuloy-tuloy yung pasada. So ang magiging process po natin, dadalhin nila yung original na kanilang driver's license kasama po yung photocopy o yung Xerox ng kanilang malinaw na driver's license. Then pupunta po sila sa step 1 natin, i-verify po natin kung sila ay nasa listahan at magkakaroon po tayo ng konting processing po dyan, mabilis lang po yan. Ang step 2 po natin ay yung diretso na po sa payout. So more or less po, matagal na ang 30 minutes na processing sa lahat po nung bawat drivers na pupunta.
1: Okay, hinati nyo sila, bali 200 plus ang sa umaga, 200 din sa hapon.
0: No, per oras po tayo, per apelyedo. Halimbawa po yung letter A at B na apelyedo, alas 8 po sila. Hinati po natin ang time slot para hindi po sila maiipon dito sa ating bulwagan. At the same time, tuloy-tuloy po yung pasada doon po sa ating mga kalsada.
1: Sir, may mga nagtatanong na bakit daw medyo natagalan, parang nahuli ang lalawigan ng Palawan, ang puerto, sa nabigyan ng 5,000 pesos. Ano po ang reason nun?
0: Ang ating pong nauna po na mga jeepney drivers ay yung kamay nilaan.

0: maagap, mas maging naging masinop yung Mimaropa po sa pag-cater nitong ating mga jeepney drivers.
1: Mm-hmm. Yung listahan ay galing sa LTFRB. Tapos, yung budget nito, sir, galing sa DSWD?
0: Opo, sa regular fund po ito ng DSWD. Under po ito ng AIC, so yung ating assistance to individuals in crisis situation. At ito po ay yung cash relief assistance. Gaya po ng nirelease natin doon sa ating mga tricycle drivers, ito po ay karugtong. At sa ngayon naman po, yung mga nagmamaneho naman ng mga jeepney drivers and multicab, sila po naman yung ating i-cater ngayong araw po na ito. Po, basta sila po ay miyembro ng kooperatiba na na-endorse po sa atin noong LTFRB at sinertify naman po yan ng LTFRB. So sa madaling salita, sila po yung aming i-assess ngayon. At konting tanungan lang po ito, mabilis lang po, at the same time, mababayaran po natin once po na tama yung kanilang driver's license versus po doon sa master list na pinadala sa atin ng LTFRB. Ito po yung pinakabuod na po ito ng buong Palawan. Yung listahan po natin na 536 na clean list, kung tawagin po natin, sa buong Palawan na po ito. Kung sakali po wala sa listahan, ang naging proseso po kasi daw ng LTFRB, according po sa kanila, nanghingi sila ng mga listahan o mga drivers ng mga operators. So yung listahan po ay nanggaling doon sa mga operators o tsaka doon po sa mga kooperatiba, at sila po yung nag-endorso niyan papuntang LTFRB. Ang ginawa po ni LTFRB, ninaymatch po yan, or I mean, ginawa po nila na tama ba yung format at ipinadala kay DSWD. Kung meron pong hindi na isama po doon, makipag-ugnayan po doon sa kanilang kooperatiba, sa kanilang mga chairperson, kasi po ang listahan nang galing sa kanila at yan po ay vinalidate tong LTFRB. Kung sakali naman po ngayong payout may dumating na wala sa listahan, may help desk po tayo na pwedeng mag-cater at mag-accommodate po ng kanilang concerns. Sa DSWD po, drivers kasi yung aming hinahanap. Yun po kasi yung aming tinitignan na talagang most affected dito po sa pagtaas ng mga kurudo at gasolina dito sa ating bansa.
1: Sir Eric, ito ay isang beses lang na mangyayari, wala nang kasunod.
0: Sa ngayon po, ito pa lang yung direktiba sa amin na i-cater ang lahat ng mga jeepney drivers or tricycle or jeepney drivers na lehitimo pong namamasada at lehitimo mga drivers. Wala pa po tayong pronouncement or direktiba na natatanggap, although sa natin sa central office sa ating Secretary Rex Gatchalian ay tuloy-tuloy po ito. Pero kami po dito sa Palawan, sa Mimaropa, kami po ay nakaantabay at handa po ang opisina kung kailangan magkakaroon po ng second wave or pangalawang ulit ng pagbibigay po ng tulong pinansyal, nakahanda po ang opisina once po na may directive yung ating national.
1: Okay. Yung sa page kasi ng DSWD ninyo, nakalagay doon may ibang Princesa, o kayo po mismo pupunta sa mga munisipalidad nila?
0: Dito po, centralized po yung ating venue. At ito po ay in partnership with the LTFRB at saka local government po natin, the City of Puerto Princesa. So lahat po sila, yan po ay parang more or less 24 lang yung nasa naka-address sa mga munisipyo. Pero naka-centralize po tayo sa ngayon na ang payout po natin ay nandito po sa Balayong Park. Okay. Po sa ating pong mga PUJ at mga multicab drivers, pumunta po tayo doon po sa oras na naitalaga sa atin para po hindi tayo magkaroon ng clogging o maraming oras ng pag-aantay dito po sa payout venue po natin. Rest assured po na makikater kayo, patuloy lang po tayo na makipag-cooperate. At the same time, yung ating document, yung driver's license, dalhin po natin yan dahil yan po yung hihingin ni DSWD po dito. So doon naman po sa mga wala sa listahan, makipag-ugnayan po tayo doon sa ating mga kooperatiba dahil sila po yung direct contact ng LTFRB.
1: Thank you.
0: Sa ngayon po ay...
2: Okay, mga KK5, yun po si Sir Eric Aburot, ang isa sa mga top official ng DSWD dito sa ating lungsod, mga KK5, sa lalawigan ng Palawan. Thank you sa subsidy na binigay para sa ating mga kababayan, mga KK5, particular sa mga chauffeur at operators ng public transportation.
3: de los Pueblos.
2: Pero baliwanag ang tanong ni K5 Ray Almudal kung ito

0: ba ay masundan pa? Ang sagot, wala pang klarong directive, total tagapagpatupad din lang sila rito. At sa mga drivers naman na maaring sabihin natin madismaya o dihado at hindi makatanggap nito, ang sagot ng DSWD in coordination with LTFRB ay pwede silang umapila. For example, hindi ka nakasama sa master list pero aktibo ka na naghahanap buhay sa pagmamaneho dito sa ating lugar sa lalawigan ng Palawan.
1: De los Pueblos.
0: Pero ang iniisip ng karamihan, kagaya ng sinasabi ng ilang mga senador at kongresista natin, dapat long term. Kasi kung puro na lang tayo ayuda, yung iba ayud na lang na tilawan nila.
1: De los Pueblos.
0: Na hindi na nga mga kaka-K5 kayang alalayan ang buong Pilipinas. Ang totoo naman talaga, maraming hindi nakakatanggap. Eh, marami pa kang pinag-uusapan pag sinabing informal sectors. Manicurista, nabigyan ba? Masahista, nabigyan ba? Kasama ba sa listahan itong mga nasa vulcanizing shop? Ito mga nagtutugtog ng gitara sa banda kong gabi? Hindi sila kasama. Mga barbero, nakasama ba dyan? Definitely, hindi sila kasama.
1: De los Pueblos.
0: Kaya dapat nasa ilalim tayo ng National State of Energy Emergency, kalamidad, dulot ng crisis sa buong mundo. The government, ang mga think tank ng gobyerno natin, not only should, must. It's a must na kailangan pag-aralan, pag-isipan mabuti ang disenyo ng mga programa na masigit na makakatulong para sa ating mga ka-K5 sa buong Pilipinas.
1: De los Pueblos.
0: Long-term solution ang kailangan natin at hindi ban-id solution, mga ka-K5. Maliwanag yan. Ulitin ko, ang kailangan ng bansa natin is a sustainable way, not only practicable way, but sustainable mechanism kung paano magpatuloy, kung paano mag-create na maraming trabaho dahil sa totoo lang, bumaba na naman o tumaas na naman ang bilang ng mga walang trabaho, mga ka-K5.
1: De los Pueblos.
0: Samantala, tumaas ang inflation rate, 61.33 ang pinaka-latest kapalitan ng peso to a dollar kahapon.
1: De los Pueblos.
0: Ka-K5 Sheila May Morada Gandisela, sabi niya, Brooks Point, hashtag followers, DDX Herbal Oil, DDX 500, D3 Bio, at Mike TC. Of course, si Ka-K5 Febi Bilardi Baya, hashtag followers, Febi Baya, Abungan Taytay Palawan, iCare Gold, Genicas 4 Biotics, Mike TC, iCare Drops, Manang Langging, Ordanisa Hibinea, Mayong Aga, Manang Langging, kamusta ka na? Si Manang Langging, why niya galubad eh? Wala niya gakupas.
1: De los Pueblos.
0: Sa pamilya ni Manang Langging, Ordanisa Hibinea, magandang umaga po sa inyong lahat. Ganun na rin kay Manong Lando Ordanisa. Mag-commercial muna tayo para Evitares Los Bucoles.
1: De los Pueblos.
0: Evitares Los Molta. Pagkabueltada natin, keep sending your entries sa Ruleta Nalo, 10,700 for today.
1: De los Pueblos.
0: Sa iba pang mainit na mga sapin, talakayin natin sa pagbalik ng inyong programa. Standby!
2: Mga mahahalagang pangyayari sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito nyo unang manalaman. Dito unang mapapakinggan. 103.9 K5 News FM Palawan. Istasyong kampiyon sa balita, kampiyon sa public service, kampiyon sa puso ng mga Palawenyo. 103.9 K5 News FM Palawan. Maghahatid ng mga napapanahon, komprehensibo, balanse at makatotohanang mga balita sa loob at labas ng Palawan. Tutok na sa 103.9 K5 News FM Palawan, where nature begins and never ends.
3: Now. Gerd na ang limang minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-balik na ng kaso at lugdan, mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert na katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Ang laman mo sa viral na nagdudulot ng papalik-balik na ng kaso at lugdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Atin sa atin ng D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. D3 Bio. Bibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioners sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, para magbibigay na naman sa inyo ng mga health information. Lalong-lalo na makaibigan, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Lalong-lalo na sa mga hirap magbawas ng timbang. Nagda-diet naman at nag-i-exercise, wala pa ding epekto o wala pa ding pagbabago. Baka ito na ang kailangan mo, ang D3 Bio.
2: D3 Bio, sangkara sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
4: Ang mga ketone kasi mula sa extra virgin coconut oil na nasa D3 Bio ay pinipigilan ang ghrelin, ang iyong hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. At ang pagkabawas ng gana sa pagkain ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal nang walang kain. At naghihikayat ito sa iyong katawan na kumuha ng enerhiya mula sa iyong mga taba. Sa isang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik, nalaman na ang MCT o medium chain triglyceride tulad ng dodecanoic acid na kilala rin bilang lauric acid na matatagpuan sa D3 Bio ay nagpapatunay na 5 beses na mas mataas na produksyon ng CCK. Kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa virgin coconut oil na nandyan sa D3 Bio. At sa pamamagitan ng pag-improve ng level ng cholecystokinin, ibig sabihin, inilalayo ka ng D3 Bio mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan sa pag-iwas sa sobrang pagkain.
2: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, pagsik ng 4 na mikrobyo, todas sa D3 Bio. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio. D3 Bio Health News.
4: At ang mga sakit tulad ng labis na katabaan, diabetes at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa iyong kalusugan tulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. At ang D3 Bio din ay mayaman sa oleic acid, isang klase ng fatty acid. Base sa pag-aaral, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang ng 5%. Kaya para maging healthy at mapanatili ang hubog ng katawan, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
2: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolurine na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng apat na mikrobyo. Tonas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio. D3 Bio Health News.
3: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kapangkalan City. K5 News FM, 101.5 Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Palawan. 103.9 K5 News FM, championing the life of the Filipino.
0: Nagbabalik ang inyong programa
1: Puro de los Pueblos.
0: Nagatid sa atin ang oras, alas 7:39 na po, mga ka-K5. Ang dami na mga entries ha, pero yung iba hindi nila alam anong isulat nila sa entries nila. Pero yung report kanina, may karugtong pa yan mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, mga ka-K5.
1: De los Pueblos.
0: Standby sa mga updates, mga development dyan sa Barangay Tagbarungis o Barangay Inagawan Sub, Sitio Tagbarungis, tungkol sa agawan ng lupa, agawan ng teritoryo at kinabukasan ng bawat isa.
1: Puro de los Pueblos.
0: Daming mga usapin, ang daming mga developments, pero mas importante sa atin ang kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan, at kung ano ang papel ng national government sa atin, anong meron tayo sa national government dahil dito tayo nakatira at namumuhay sa mahal nating lalawigan ng Palawan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Pero ang importante sa pamumuhay natin, yung sinasabi natin palagi, mga ka-K5, sa panahon ngayon, health is not only wealth, but health is power. Manang langging pinaka-importante. Habang nag-iedad tayo, mga ka-K5, kailangan malusog ang pangangatawan natin, matalas ang isipan, at tayo ay may kalakasan sa laban ng buhay. Kasi anin pa natin ang lahat kung nag-alupay-pay na tayo.
1: Puro de los Pueblos.
0: At pagkakaintindi ko, para may general alumni homecoming tayo dyan sa Paglaon Village Elementary School. Alam ko nakikinig sa atin at nanonood sila, mga classmates ko ng elementary kami. Sila Miss Dina Gomez, sila Nunoy Malan, sila Bobby Ramos, at si Jack Cordoba. Mga, alam mo, halos lahat ng parents namin wala na.
1: Puro de los Pueblos.
0: Mga parents natin mananglangging, no? Parang kailan lang. Kami nga kuminsan nag-uusap ni Manong Lando Ordinisa. Parang kailan lang ang buhay, no? Pero tayo noon, mga musmus ng mga bata, nagasinunluganay pa sa kalsada. Pero ngayon, tayo na ang mga lolo at mga lola.
1: Puro de los Pueblos.
0: Mga KK5, huwag niyong kalimutan ang mga produkto ng Klinika Di Alternativo Medicine and Wellness Center sa pagtulog palang sa gabi. Alam mo, kung wala akong alarm clock, siguro ihado, JR. Italagang wala akong alarm clock, talagang may problema ako sa paggising sa umaga. Pero pagkagabi pa lang, alam mo kung minsan sa tindi ng init, ingat tayo sa heat waves kahit may pumasok na bagyo sa Philippine Area of Responsibility right now. May epekto ang asphalt sa binubuga ng Mayon Volcano. May mga pagyanig pa na binabantayan sa Eastern Visayas.
1: De los Pueblos.
0: Hindi na maintindihan minsan saan natin ilulugar ang sarili natin. Inflation rate mataas. Presyo ng bilihin mataas. Pati presyo ng dugo kuminsan tumataas.
1: De los Pueblos.
0: Alam nyo, kung may isa akong pinapasalamatan sa Panginoon, mga KK5, nag-60 na tayo noong Linggo. Wala akong high blood, wala rin akong diabetes. O yan ang pinapasalamatan ko sa Panginoon. Malakas pagkatawan, mabilis pa lumakad, at matalas ang isipan. Parang I felt like 27 years old, mga KK5.
1: De los Pueblos.
0: Always renewed. Kasi pagtulog ko sa gabi, manang langging, wala na ako yung patumpik-tumpik. Haplas ka agad, no? Sa tangkugo, sa mga tuhod, haplas ka agad ng DTX Clinica Liniment Oil. Mapasana oil ka. Suting sa pakiramdam, nanunuot sa ating katawan. Balat ang kaugatan mo, parang buong maghapon ka nagtatrabaho, nag-iisip, panaghaplas ka ng DTX Clinica Liniment Oil, nakukampyon ang pakiramdam. Kaya lang yun, kung hindi ako nag-alarm clock, hindi ako makagising ng alas 4 ng madaling araw. Kasi sabi ng mga eksperto sa naturopathic practice, kailangan 6 hanggang 8 oras ang tulog. Kasi walang maaring makapagbigay ng suplemento, walang maaring makasubstitute sa tamang pagtulog, mga kakayfay.
1: De los Pueblos.
0: Ang katawan kasi natin may abilidad na mag-self-healing, mag-repair na mga selula sa katawan natin. Kaya DTX Clinica Liniment Oil. Kasi anytime, pagising sa umaga, wala nang maraming sabi yan. Pagpunta ng banyo, pag-ihi, sorry sa mga kumakain ngayong umaga, wala nang maraming patumpik-tumpik yan. Click kagad ang init na tubig. Pagkatapos, bukas kagad ng kape na garantisado kung anuman ang nagpundong at toxin sa katawan, talagang i-cleansing niya yan. Itong kape na may taglay na chia seeds, rich in fiber, mycelium husk, katas ng ampalaya at disugard sugar cane extract. Nagkakape ka na, tinutulungan mo pang sarili mo. Walang acid reflux, hindi sumakit ang dyan, walang problema, walang sablay, may chance ka pang mag-slim sa kapeng ito. Ang ipinagmamalaki ng Klinika Di Alternativo Medicine and Wellness Center, ang DTX Coffee Mix, nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa ng sarili mo.
1: De los Pueblos.
0: Ang mga tulutambok na sa baboy, kung palakaon ka mo baboy, karne, mga sapay, ang tinatawag nating toxins, o palagi halimbawa, nakadaan ka ng parte, hindi maiwasan, nakainom ka. Hindi maiwasan, nakakain ka ng marami. Samot-saring pagkain. Kailangan i-declog mo yan. Akala nyo, kanal lang ang gina-declog. I-declog natin ang toxin sa katawan. Ang DTX Coffee Mix, ang kailangan po natin, mga kakefay. Pagkatapos, wala nang patumpik-tumpik. Kasi may trabaho tayo. Diba? Webes pa lang ngayon, ang gobyerno, may trabaho pa mga kawanin ng gobyerno. Ang rank and file sa mga privado, kuminsan hanggang Linggo, may trabaho tayo.
1: De los Pueblos.
0: Pagkatapos, sumigop na mainit at masustansya at the healthier coffee in town na DTX Coffee Mix, dalagan sa banyo. Kagmaligo at magtaligo natin para matanggal ang mga rikis, ampini, alap-ap, katikati, kurikong sa katawan at kuminis ang kutis natin. Automatic yan ang Klinika DTX Herbal Beauty Soap. Kasi uminsan pag hindi ka nakapaligo, parang hindi tama. So inconvenient talaga, mga kakaifa. Pagkatapos paligo, wala na maraming sabi. Haplasan ang kilikili ng Klinika Bio Fresh.
1: Puro de los pueblos.
0: Para mawala na yung murag alkitran na kulay ng kilikili natin. Yan ang pinaka-importante. Pero alam niyo anong pinaka-importante sa mga produktong ito? Ang lahat ng ito may kagandahang dulot. Ang lahat ng ito may kalusugang dulot sa katawan natin. Ang mga produkto ng Klinika D Alternativo Medicina.
1: Puro de los pueblos.
0: Pero sa internal na bahagi ng katawan natin, kailangan natin ang tinatawag na super tryo. Ano itong power at super tryo? Eh kung minsan, di ba nagabaon tayo para makasave dahil may crisis gayon? Mahal ang bigas, mahal ang lahat. Kaya kung minsan, kasi sa mga karinderya ngayon, sa mga etery ngayon, ay wala ka na mabiling ulam na bababa sa 80-70. Kailangan, yung iba dyan, pag impake ng baon, kanin lang ang dala. Yung iba kasama, itlog dala. Kanin at itlog. Itlog nga nilaga, itlog nga ginprito, o itlog nga, hindi baog nga itlog ha? Itlog nga pula, mga kakifay. Di kulang sa nutrients yan. Walang sustansya. Ibig sabihin, wala kang panglaban sa katawan. Pero huwag ka mag-alala. Kasi meron tayong mga tinatawag na super tryo. The powerful tryo, produkto ng Klinika D Alternativo. Kulang ka sa nutrients sa gulay, wala kang katas ng prutas, kulang ang suplemento kasi kung minsan gusto rin mo man kumain ng balancing diet na may gulay at prutas, wala ka namang ibili.
1: Puro de los pueblos.
0: Wala kang budget para bilhin ito.

0: de los pueblos.
1: Malayo sa stroke, malayo sa tumbang o wala pilas. Ang DTX 500 may polycasanol, may phytochemicals. Dawa-gawa ito sa mapait na bahagi ng tubo o kor disugard, sugar cane extract at katas ng ampalaya. Kaya meron siyang mga K5 mataas na level ng antioxidant. The wonder DTX 500 mga K5. Ikung kulang ka sa katas ng prutas, vitamin C requirement, meron tayo niyan. Mighty C. Ang Mighty C is alkaline base, 5 times better, superior na di kalidad mga K5 na vitamina C. Yan ang kailangan natin. Kasi kailangan talaga balanse, katas ng prutas, ha? Ang tinatawag na nutrients galing sa gulay at iba-iba pa. Diba? Kaya nga nag-uso ang herbal sa atin kasi walang sabit sa katawan. Kailangan natin Mighty C, kombinasyon ng DTX 500 at ito pang isa, antiviral, antifungal, antibacterial.
0: Puro de los pueblos.
1: Ang sagana sa extra virgin coconut oil na may vitamin D3 at vitamin D3 na may extra virgin coconut oil, ito ay makaiwas tayo sa virus. Yan, may banta na naman ang virus ngayon sa buong mundo, mga K5. Alam mo, sa Bacolod, sa Negros, during the pandemic, alam mo kung bakit sumikat itong produkto na Klinika D3 Bio? Dahil marami ang naisalbang buhay nito. Marami ang hindi na-quarantine at marami ang gumaling doon sa mga about to experience the pandemic or COVID-19. Marami ang isinalbang buhay ng Klinika D3 Bio.
0: Puro de los pueblos.
1: Kalakasan para sa ating immune system, mahalaga. Again, ulitin ko. Kung papiliin mo ako, marami akong pera, pero nakaupo ako sa wheelchair, wala akong pera, pero kahit papano, mabubuhay ako, makakain ng simple, may pananalig sa Panginoon, dito ako sa ikalawang binanggit ko. Kasi health is nothing kung ito ay pabayaan natin sa sarili natin. Sinasabi ko, health is not only wealth today in today's generation, but health is wealth, mga K5. Kayamanan at powerful ka pag healthy ka.
0: Puro de los pueblos.
1: Ang aking ate dyan sa Rotary Club of Nara Central, kasama sa Fraternal Order of Eagles, si ate Nora Guanco. Pasensya ka na kasi kung may gusto kang ipabati at may gusto kang public service, makita ko yung public service mo pagkatapos na ng programa.
0: Puro de los pueblos.
1: Kasi isa lang ang gadget na ginagamit natin, unless ipasok mo yan sa comment section natin para mabasa at makita natin at maibahagi sa ating mga kababayan. Ano pang pwede niyong isulat sa mga entry ninyo ng mga produkto? Ang Clinica Spore Biotechs, andyan yan, kasama niya itong ipinagmamalaki na lamat o para ito tambal sa lamat ng mga mata. Eh, magpatreat ka ngayon ng glaucoma, astigmatism, pteridium, lalong-lalo na pag na-schedule ka maoperahan sa mata dahil sa katarata, nakutunas ang bulsa.
0: Puro de los pueblos.
1: Ang kailangan natin dito, ang rekomendado ni Dr. June Alcazar, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold, sagana sa lutein, vitamins at minerals, at bellberry berry extract, kasama ang Eye Care Drops na panglinis ng mga mata natin. Yan ang kailangan natin para patuloy tayong makakita ng kagandahan at mga magaganda sa ibabaw ng mundo, mga K5. Ang kombinasyon ng Eye Care Gold at Eye Care Drops at sa kalalakihan naman, mga K5, tandaan nyo ito!
0: Puro de los pueblos!
1: To defy aging and to promote man's agility and virility, kasama ang longevity. Kailangan natin ang may maca at labuwaska, isa sa ipinagmamalaking food supplement for men, ang Extend, mga K5. Si K5 Gilbert Basio pa ang modelo dyan.
0: Puro de los pueblos.
1: Iyan ang mga produkto ng Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center na maaari nyong ilagay sa mga entries, mga K5. Question, saan mabibili at saan matagpuan ang mga produktong ito, mga K5. Ang superior antioxidant combination ng DTX 500 Mighty C

0: GTX Coffee Mix at D3 Bio kasamang iCare Gold ay mas pinalakas na mga kapsula para sa kalusugan ng mata at katawan ay available sa Puerto Princesa City sa mga sumusunod na maaari niyong puntahan. Nature's Healing and Naturopathic Center, matagpuan sa Fernandez Street, Masangkay Building, dyan sa harapan ng Legislative Capitol. Drugman at Drughouse Branches. Nurse Care Pharmacy, Curemed Siksikan. Ching's Drugstore sa San Pedro, Biochemist's Pharmacy. PharmaMed, matagpuan sa San Manuel at Westcom Road, PharmaMed Drugstores. Malapit kay Ate Sally Bustillo. Of course, dyan sa Midzone Pharmacy, Jindis Pharmacy, Manalo Extension, La Medica and Pharma Stop, dyan sa San Jose, Edesa Adri Pharmacy, Santa Monica, Erica Drugstore sa Pharma Life, dyan sa kasama ang Red Leaf Pharmacy. Kung taga-Aburlan ka, pwede mo rin itong bilhin.
1: Foro de los Pueblos.
0: Yan sa teritoryo ni Mayor Lito Tito. No? Kalusugan ang unahin muna natin. Sa Aburlan, available ito sa Parinias Pharmacy. Pari rin itong bilhin sa GoToMed Pharmacy sa Sitio Maligaya, Barangay Sagpangan, Aburlan, Palawan. Magandang umaga sa Pamilya Paredes, Valladores, Parangue, dyan sa area ng Barangay Plaridel, Barangay Tigman, Barangay Isaob at Kabigaan, Aburlan, Palawan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa bayan ng Nara, kung taga Nara kayo at dyan kayo sa teritoryo ni Kuya Satuto Rene Francis Ayayo, maring bilhin ito sa Ching's Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa bayan ng Quezon, malapit na magbukas ang K5 News FM, Quezon, Palawan. Maring bilhin ito sa Santan Drugstore, The Generics Pharmacy or TGP at GN3 Pharmacy. Sa bayan ng Espanyola, pwede niyong bilhin ito sa Nature's Healing, Naturopathic Center Brands, Butika Fresia, Butika MedPlus at Brill Pharmacy. Bayan ng Brooks Point, bayan ng Matarasa at Roas, Palawan. Maritong bilhin sa Brooks Point sa Brill Pharmacy, Socrates Pharmacy, Bitcare Pharmacy at Rias Midshop. Sa Matarasa, matagpuan ito sa Nature's Healing, Naturopathic Center, Brands, Alina Pharmacy, Kenrest Pharmacy at Hyde's Drugstore. Sa bayan ng Rojas, Palawan, teritoryo ni Mayor Penny Sabando. Maring bilhin ito sa RSM Pharmacy, Roxcom Pharmacy, Right One Pharma, Only Pharmacy at Cian Pharmacy, mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: Maraming nagtatanong, dito ba sa broadcast center ng K5 News FM, maaari rin bilhin ang produkto?
1: Foro de los Pueblos.
0: The answer is yes. Pero hintayin yung anunsyo namin kung magbaha ng stock dito kasi malapit na magbukas ang klinika ni Dr. June Alquizar mismo dito sa studio ng K5 News FM sa broadcast center natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
1: Foro de los Pueblos.
0: Continue to follow, like, share and subscribe. 103.9 K5 News FM, Palawan, mga ka-K5. Stand by, ha?
1: Foro de los Pueblos.
0: Alas 7:57 na pong oras ngayong umaga. Of course, si ka-K5 Rosalinda Bilarde, hashtag followers, Rosalinda Bilarde, Abungan, Taytay, Palawan. Mighty C, DX 500, Dio Fresh, iCare Gold. Kasama dyan si ka-K5, Rochelle Joy Alegria Lagan. Isaob Aburlan, hashtag followers, D3 Bio, Mighty C, DX Coffee Mix, at DTX 500, mga ka-K5. Sabi naman ni ka-K5, Christ Tumamak Baya. Hashtag followers, Christopher Baya, Abungan Taytay Palawan, Mighty C, D3 Bio, iCare Gold, at DTX 500. Sabi naman ni ka-K5, Chris Aldin Bilya o Bilardi Baya. Hashtag followers, Chris Aldin Baya, Abungan Taytay Palawan, Extend DX Beauty Soap, iCare Drops, Mighty C. Ka-K5 June Duterte, more power sir. Magandang umaga po kay Ka-K5 June Duterte. Sabi naman ni Ka-K5 Silvestro Sarmiento, dyan sa Abungan Taytay Palawan, hashtag follower, DTX Coffee Mix, iCare Gold, Clinica Dio Fresh, iCare Drops. Jessaner Sarmiento, sabi ni Ka-K5 Jessanor Sarmiento, good morning po, Abungan Taytay Palawan, hashtag follower, iCare Gold, BTX 500, Mighty C, at DTX Coffee Mix, mga kakaibay.
1: Puro de los Pueblos.
0: Damasalam ukan man ito sa kadamo ngayon, Tri. No? Alam mo, nagasinamo lang ang mga development, tinitingnan ko, nako, sa dami ng mga, ya, dapat natin ibalita sa dami-dami ng mga developments kuminang ginapahapyawan na lang natin.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kasama natin ngayon si KK5 June Bison. Hashtag followers June Bison, Santa Monica PPC, Dinex Coffee Mix, iCare Drops, Ditribayo, Mighty C. Sana makuha na ito. Sana may manalo na ngayong araw, no? Para malipay man ang mga tagpalamati. Sabi naman ni KK5 Bilyamin Lascota Papi. Hashtag followers Bilyamin Papi, Ponce de Leon Street, iCare Drops, Mighty C, iCare Gold at DTX 500. Abangan nyo ha, birahan nyo na, papasok na mga entry kasi malapit na po ang cut-off natin, mga KK5, in punto alas 8 na ngayon ang oras.
1: Puro de los Pueblos.
0: Sa umagang ito, KK5 Aquilina Balanghig, hashtag followers Bato Taytay Palawan, iCare Gold, DTX 500, Mighty C, D3 Bayo. Analisa Ustares, hashtag followers, mga KK5 Bahili, Puerto Princesa City, iCare Gold, Mighty C, DTX 500 at Extend. Salvacion Bacalso Garibay, good morning mga KK5, good morning din po. Barangay Bangkaw-Bangkaw, Puerto Princesa City, hashtag follower, DTX 500, Mighty C, DTX Herbal Oil at D3 Bayo. Si KK5 Mark Lindayaw. Sabi ni KK5 Mark Lindayaw, Barangay Abungan, Taytay, Palawan, hashtag follower, Mighty C, D3 Bayo, DTX 500 at iCare Drops, mga KK5. O, sabi pa ni KK5 June Bison, Ante Green, magandang umaga ulit dyan sa siksikan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Sabi ni KK5 June Bison, good morning po KK5, God bless us all. Pa-shout out sa mga kasama ko sa trabaho. Tara na, trabaho naman tayo. Ang service natin ay naghihintay na. Magandang umaga sa pamilya Bison dyan sa Mountain View, Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Jason Hurtado Mier, hashtag followers, Jason Mier, Barangay Siksikan, DTX 500, Mighty C, D3 Bayo, DTX Coffee Mix, mga KK5. Okay, standby muna tayo. Dito muna tayo titigil sa kay North Lapsa. Diyan ako titigil muna dahil may mga usapin pa tayong dapat ipagpatuloy.
1: De los Pueblos.
0: Oras natin ngayong umaga, mga KK5, 2 minutos na nakalipas sa oras na alas 8, Philippine Standard Time.
1: De los Pueblos.
0: Standby sa update ha, para sa mga taga-sityo Tagbarawis, Barangay Inagawan sa lungsod ng Puerto Princesa. Balikan ko muna ang usapin tungkol sa mga chopper at operators, mga KK5. Kasi may mga sinasabi pa rito ang taga LTFRB. Lubos-lubosin na lang natin, KK5, Yano JR. Anong sinasabi ng LTFRB sa kanilang commitment sa pamimigay ng subsidy para sa mga drivers at operators natin? Ito ba ay long term? Ito ba ay one-shot deal? Ito ba ay one-time big time? Madugangan pa ini o hindi? Madagdagan pa ba ito? O walay na? Ito ba ay may continuation pa? May asahan pa ang ating mga drivers? Yan ang sinasabi natin eh. Our government not only should but must what? Must design a mechanism, dahil sayang lang ang sinisweldo ng mga tao mula sa kabanang bayan. Eh, di ba? May economic team tayo. May mga experts tayo. Isa na. You have to crack your heads. Cracking our heads to think of a better way for a better future ng mga Filipino.
1: Puro de los Pueblos.
0: Hindi pwede yung i-angkor na lang natin ang buhay natin, i-angkla na lang natin ang buhay natin sa puro lang ayuda nga ayuda. Actually, mga KK5. Okay, go ahead. Anong panugyan ng LTFRB, Yado?
2: Actually sir, lahat naman po ng drivers kasali po sila as long as